0: kick-off natin ay gagawin doon sa Anggono ngayong linggo.
1: Nice.
0: No? So, lahat ng detalye na ito ay mahanap nga doon sa Facebook page ng NCCA at saka ng National Heritage Month. So, doon yung makikita lahat ng mga mangyayari.
1: Thank you, Dr. Ivan.
2: At sana'y mapahalagaan natin ang ating identity sa pamagitan natin mga cultural heritage monuments and sites.
1: God bless you, sir.
2: God bless po.
0: Thank you. Maraming salamat.
1: Mabuhay.
2: So, ulitin po ah.
1: Ang National Commission for Culture and the Arts, nakausap po natin si Dr. Ivan Anthony Henares, NCCA Commissioner, Subcommission on Cultural Heritage, at siya rin po ang head ng Committee on Monuments and Sites.
2: Tama.
1: So, Pastor A,
2: kailangan
1: kung may ganito
2: tayo, no?
1: Sa lugar natin, ay ilapat natin yung karampatang paggalang.
2: Eh kasi diba? Ang inahanap lang natin kasi yung mga may ginto at alas. Ginawang treasure hunting
1: sa
2: eh.
1: Sa amin sa Malolos, marami, di ba?
2: Oo.
1: Meron kaming Casa Real na sa amin ng Baraswain Church.
2: Yung nakikita lang sa pera.
1: Oh, dati nasa 10 piso, hinahanap pa yung pusa.
2: Ano, iba talaga yung feeling pag nakapasok. Kasi, no, nakapunta ako sa Sacramento, meron silang replika ng classroom noong unang panahon. Sa Amerika. And somehow, when you enter, parang kang pumasok ng time machine.
1: Diba?
2: Oo, kaya yung katulad yan, yung Port Santiago. Dati kasi, nung kasing high school ako, yan ang puntahan lang pag may date . Pero kung tutusin natin, ma-appreciate natin dahil ang daming maganda sa Port Santiago. Yung, yung morbid lang, yung gulugod ni Rizal na tinamaan ng bala, naka-display doon, di ba? Kung saan niya sinulat yung may ultimo adios, nandun din. Palagahan natin.
1: 8:05 na ng umaga at...
2: ito, mahalaga to.
1: Oo, dako naman tayo ngayon sa ating patuloy na advokaserye, Katuwang ang Lente.
3: Pilipinas. Dapat pwede. Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion. Kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan. Dapat pwede! Dapat pwede!
1: Ipagpapatuloy ng Kongreso ang first regular session ng 20th Congress. Pinagpatuloy po nitong May 4 ang first regular session ng 20th Congress na may natitirang 12 session days bago po yung sinedia adjournment sa June 5, 2026. At sa maikling panahon kaagapay, critical na matukoy kung aling mga panukalang batas patungkol sa electoral reform ang may pagkakataong maipasa at kung saan dapat ituon ang ating mga mambabatas at reform advocates ang kanilang atensyon sa pagtataguyod ng reforma. Kabilang sa pinakaabangan ng mga panukalang batas, itong Anti-Political Dynasty Bill at ang Party List Amendment na parehong kasama sa Priority Legislative Agenda ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. At sa kasalukuyan, ang Anti-Political Dynasty Bill ay nasa period of interpellation na sa Kamara at Senado. Sa Party List Amendment, inilabas na po ng Senado nitong May 5 ang Substitute Bill at ang Committee Report at magsisimula naman ang unang committee hearing sa Kamara next week. Bukod dito, may iba pang mahalagang panukala sa electoral reform ang naghihintay ng aksyon. So, kasama dyan yung campaign finance reform, early voting, alternative modes of voting, at COMELEC integrity bill. Para ipaliwanag ang kasalukuyang katayuan itong mga panukala sa electoral at governance reform, pati rin po yung mga hamon na bago ang adjournment at kung ano rin yung maaaring asahan ng publiko sa second regular session ng 20th Congress na magsisimula sa July 27. Via Zoom, kasama natin ngayon si Lente Executive Director Attorney Ona Caritos.
2: Good morning, Attorney.
4: Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Po.
4: Umaga po.
2: Attorney, pag hindi pumasa itong mga panukalang batas na to bago mag-adjourn, ibig bang sabihin back to zero tayo sa susunod na session?
4: Tuloy-tuloy lang naman ano ang mangyayari dyan.
2: Okay.
4: Ang nangyayari po, for example, sa anti-political dynasty ay yan po ay pagbobotohan sa ano, balita po natin sa ating mga nakakausap sa House of Representatives next week bago po mag-adjourn yung session. So tuloy-tuloy naman po ang mangyayari dyan. Yung party list po ay nasa committee na sa Senate level at sa House naman po ay supposedly next week ay mahiring rin pero po na-postpone yan. So tuloy-tuloy lang naman po yan. Mag-aano lang po tayo sa second regular session.
1: Anong version kaya nung anti-political dynasty? Hindi kaya malagnaw
4: yun po
1: to?
4: Yung ano, yun yung aabangan mamahidi kasi sobrang magkalayo ang version ng House at Senate. Mm-hmm. Yung House version ay yung version ni Speaker D. Yung Senate version ay yung version nila Senator Risa na galing sa mahaba din at madaming konsultasyon. So, kung titingnan mo at i-compare yung dalawang version na yan, magkalayo sila. So, yung pinaka-ano pa nga dyan, pinaka-challenge is
2: pag nag-bike
4: yun po, tama po. Pag nag-bike ka, paano mare-reconcile yung dalawang magkaiba na version na yan?
2: Tama ba pagkakaintindi ko doon sa House version, basta hindi magkasama sa isang pwesto, ibig sabihin, kung konsehal, sa national. O, ano ba pinakaiba? Pinaka-major na pagkakaiba ng dalawa, yung House at Senate version?
4: Yung sa ano po kasi sa House version ay maraming position pa rin eh. Yung nga pong count ay pwede pa rin makaupo kahit 9-10 officials. Yung sa Senate version po, talagang ma-whitter down to as low as 5 positions yung sa Senate version. So, ang layo po talaga ng version ng House at Senate. Talagang kapag Senate version po, kahit pa paano, yung maraming mga nakaupo galing sa mga political families o mas kilala nga po natin sa tawag na political dynasties, talagang mababawasan compared to the House version na at yun nga po na nabanggit nyo, basta hindi lang magkakaano sa parehong pwesto, pero pwede pa rin yung magkakaibang posisyon.
2: Diba, pwedeng mayor, kapatid, vice mayor, kapatid konsehal, pwede. Doon sa House version.
4: Opo. Kaya ano po yan, ang sinasabi nga po na iba, ano yan eh, mas pumapabor sa mga political families.
2: Oo, para hindi antay.
1: So, Attorney Ona, ang babantayan natin dito, yung tipong ang tagal-tagal nating hinintay, wag naman sanang malabnaw yung isa batas.
2: Yung masabi lang na may batas na mailabas, no?
1: Wag naman ganun.
4: Kaya po mahalaga yung mga ganitong pag-uusap kasi kung titignan nyo po, medyo nag-die down na yung interest sa pag-uusap tungkol sa anti-political dynasty. So habang patapos pang first regular session at magsisimula ulit ang second regular session after po ng SONA ng ating presidente, ay talagang tuloy-tuloy lang ang ating pagbumatsyag at the same time pakikipag-dialogo sa ating mga miyembro ng Congress.
2: Yung dahil ito nasa LEDAC agenda itong mga anti-political dynasty, party list reform, naka-apekto ba yung kasalukuyang focus din sa impeachment? Kasi nang sinasabi nila, dadami natin problema, mag-impeachment pa. Tuloy-tuloy naman ito eh, no?
4: Kahit tuloy-tuloy naman po ang House hearings. Parang kung titingnan ko rin nga po, i-compare ko. Kapag first regular, ano po, yung first few months po ng isang session, lagi po yan budget season na yung tinatawag. Pero hindi po yan, hindi po yan dahilan para tumigil yung other regular functions ng Kongreso, like hearing bills like this. So, hindi naman po yan nakaka-apekto. At kung titignan po natin, marami naman po maraming paraan para hindi tumigil ang mga ganyang napaka-importante rin pong usapin. Importante po impeachment, pero importante rin ang pagpabalangkas o pagbabago ng mga batas natin.
2: Ano po bang amendment sa party list ang pinopropose?
4: Sa party list po, unang-una ay magkaroon rin po ng anti-political dynasty. Kasi nakita po natin yung mga political dynasties, pumasok na rin po sa system.
1: Para-paraan lang.
2: Pagpuno na yung pwesto sa national local, ilalagay sa party list.
1: Mag-iimbento ng party list.
4: Opo, so unang-una po yan. Pangalawa ay tanggalin po yung seat cap kasi yung seat cap po ay kakaiba. Yan po ay unique to the Philippines kasi kung titignan po natin ang party list, it's a proportional representation system. Ibig sabihin po, depende sa number ng botong makukuha mo, yun yung bilang ng upuan or seat na makukuha mo. Pero sa Pilipinas po, dahil may seat cap, kahit napakarami yung botong nakuha mo, katulad po nung huling election, ang akbayan, record-breaking po, more than 2 million votes ang nakuha nila. Pero kahit more than 2 million votes ang nakuha nila, three seats lang po yung nakuha nila at naupuan. Kasi yun yung sikap. So yun po yung tinitignan. Mm. Pangalawa, yung identification po ng ano talaga yung mga marginalized at underrepresented sectors. Kasi ang tinitingnan din nga po ngayon, dahil naghalo-halo na pwedeng makilahok ang mga national political parties, regional political parties, ito po mga advocacy or interest groups, marginalized, underrepresented. Yung sa version po ng Senate, ito po yung lumabas na substitute bill sa office po ni Senator Risa, meron pong paghahati sa mga political parties, national regional political parties, at sa mga sectoral organizations. May 50-50 po na hatian sa dalawang grupo na yan.
2: Hmm. Eh, ano po ba mga nagiging hadlang? Sa political dynasty, ang isa na feel namin mga mamamayan, hindi sila gagawa ng batas na sila ang tatamaan eh. Meron pa bang ibang hadlang? Kaya ito mga reforma na to, mukhang nahihirapang pumasa.
4: Yan po talaga ang pinakahadlang. Talagang it goes into their interest kahit po pangit at malungkot na pakinggan. Yan po mga batas na yan ay mahirap talagang pag-usapan at mapasa sa Kongreso natin dahil yan ay dediretso sa interest nila, sa kanilang motivation as a family running in the elections.
2: Mm-hmm. Well, pero may pag-asa tayo dahil nung nakaraang eleksyon, may mga alam tayo na mga political dynasty na natalo sa eleksyon eh. Mukhang may pag-asa.
4: Opo, nagbabago na rin po kasi ang buti na lang po nagbabago na rin ang environment ng eleksyon at politics sa Pilipinas. Katulad nga po nung huling 2025 elections, more than 50% ay nanggagaling po sa kabataan na sektor ng botante. So yan po ay talagang nakaka-apekto rin sa paano ang pagboto. Pangalawa, yung information environment po natin. Alam ko po na malaki problema natin ang disinformation. Pero tatandaan din po natin, dahil mas marami ng mga taong nakakapagbasa at may access sa information, ay nakaka-apekto rin po yan sa paano nila titingnan or paano po sila mag-a-assess ng mga kandidatong pwede po nila or posible nila ipoto sa election.
2: Sa huling 12 araw, aling reforma yung, kumbaga, realistically, makakalusot?
4: Realistically po, sa huling 12 araw po, magkakaroon lang po ng progress. Pero yung papasa po bilang batas sa parehong kongreso, yan po ay mahirap. So, talagang papatnubayan po natin at babantayan ng second regular session. Kasi dyan naman po magtutuloy ang journey po ng mga inaabangan nating mga bills katulad na anti-political dynasty, partyless act. Pero gusto po nating makita magkaroon ng momentum. Kasi kahit hindi man sila maging batas, pero dapat magkaroon ng movement or traction. Kasi kaya nga po inaabangan natin paano yung pagboto sa House sa anti-political dynasty next week. Kasi that would signal ano ba ang support ng House sa version ni Speaker D versus sa version ng Senate ni Senator Risa. Pangalawa, kung magkaroon po ng hearing ang party list bills as filed in the House, maganda po yung momentum going into the second regular session of the 20th Congress. So, hindi batas, pero more of the momentum yung hinahanap po natin dito.
1: Mm-hmm, masustain, okay. Pero yes. Attorney Ona, paano natin i-maximize yung panahon na naka-adjourn yung Kongreso?
4: Ang pinaka-ano po dyan pag maximize ay kasulit po sa mga grupo tulad namin.
1: Mm-mm.
4: Talagang tinitake advantage po namin yung panahon na to na makipag-usap sa ating mga miyembro ng Kongreso. Mm-hmm. Ito po ay para pag-usapan itong mga bills na nabanggit natin. Pero at the same time, gusto rin po natin sila i-convince marami pa ang pwedeng baguhin sa mga batas nating pang-eleksyon na hindi ganun ka-controversial, na hindi ganun ka maraming polar views or opinions na pwedeng pag-usapan at pagtrabuhan ang parehong body of Congress natin. Andyan nga pa yung COMELEC integrity na ang opisina ng mga COMELEC ay dapat hindi nasa local government unit.
2: Oh.
4: Andyan po ang early voting at yung local absentee voting. Ito pa ay para mas maging accessible ang botohan sa ating mga vulnerable sectors at sa mga sektor na nagtatrabaho sa araw ng eleksyon. Andyan din po ang walang kamatayang campaign finance bill.
2: Oh, yun, mahalaga yan.
4: Ito po pinag-uusapan yan at nakikita natin ang laki talaga ng epekto ng pera pagdating sa eleksyon. Kasi dyan po natin laki sinasabi na nagsisimula ang korupsyon. Andyan rin po ang early voting law, Comelec Integrity Campaign Finance. Yan po yung mga hindi controversial, hindi masyado na pag-uusapan, mm-hmm. pero kailangan din mabago sa ating mga batas pang eleksyon para ma-ensure po na mas magiging accessible, mas magiging transparent.

0: episode na po natin, siguro nagsasawa na rin si Ma'am Hailey.
1: Hindi po. Masyado,
0: hindi masyadong interested, unfortunately, ang ating Kongreso pagdating sa pagbabago ng ating mga batas pang eleksyon. Lagi na po namin sinasabi sa letter, para kami pong mga siramplakan na, tatlong Kongreso na, or 9 years na po ang lumipas simula na magkaroon tayo ng huling pagbabago sa isang batas pang eleksyon. So, alam po natin na ang dami dapat baguhin, maliliit, malalaki, pero pagdating sa Kongreso natin, dahil hindi na siya priority, unfortunately, hindi po siya masyado na pag-uusapan o hindi po nagkakaroon ng ganong traction o movement sa kanila, sa ano po, sa ating Kongreso.
1: Eh, nakita naman natin, napapanahon talaga yung mga ganitong reforma. Oo. Kasi nung isang araw ba yon, nag-privilege siya speech si Leviste, talagang sinabi niya na karamihan ng nandi dito, parang nagpapabaha talaga ng pera kapag ka-eleksyon. Baka nga daw bilyon.
2: Eh, nag-react nga yung sabi, lahat, yung sinasabi mo, lahat ba? Kaya na-strike out yung kanyang speech.
1: Diba? So, meron tayong mga umiiral na polisiya, panuntunan, pero yun na nga, sadly, in reality, naiikutan talaga. Kaya high time talaga na magkaroon tayo ng mga amyenda, diba? Reforma.
2: Opo. Tsaka kailangan talaga na mag-iaktibo tayo dahil total nililigawan naman tayo ng mga yan kapag halalan eh. So, ngayon, eh, magpakipot naman tayo. Ipasabihin, ito yung gusto ko. At pag nagawa mo to, baka i-consider kita, iboboto kita. Dapat gamitin, i-flex natin yung ganung voter's muscle. Kasi nangyayari, mahalaga lang tayo kapag eleksyon. Pero during that time,
1: na sarili tayo na nangungutang na loob.
2: Oo, sarili interest nila, sinusulong nila. Di po ba, ma'am?
0: Opo, totoo po yan. Lagi po namin sinasabi yan kasi ramdam po natin yan. Kasi kaka-isang round lang po natin ng voters education sa BARM, sa Bangsamoro. Kasi nga po, meron din po isang election sa Bangsamoro, yung po kanila unang Bangsamoro parliamentary elections. At kita-kita po natin sa mga tao, pag tinatanong natin sila sa issue ng vote buying, alam naman po nilang mali, alam nila na yan ang source ng corruption. Alam nila na kapag yan kinuha nila or tinanggap nila or binigay sa kanila, pagkatapos ng election, hindi na sila papansinin sa susunod na lang ulit na election. So may mga kailangan po tayo talagang baguhin sa ating legal framework para kahit pa paano po malabanan natin yung mga ganyang problema at matulungan rin po natin ang ating mga kababayan na kahit pa paano, kung ayaw naman po nilang tanggapin, kunyari ang vote buying, ang mga pera galing sa vote buying, vote service, ayan po ay hindi nila tatanggap.
2: Saka nakakalusot eh. Ako, may katulong ako dati eh. Kapag eleksyon, gustong-gustong umuwi eh. Kasi ilang libo siya sa mga paabot-abot. Paano, kung may lusot yan eh, meron silang paraan para malusutan eh. Kailangan talaga matukoy papaanong mapipigilan yung ganon. Yung lahat ng butas pwede pantapalan.
0: Opo, opo. Pero sinasabi rin nga po namin dyan sa issue ng vote buying, hindi lang po ito usapin ng election. Ang problema po natin sa vote buying ay problema na lumalabas sa election, pumapasok po yan sa issue ng kahirapan, pumapasok po yan sa issue ng accessibility ng mga government service or program, accessibility po ng, for example, na education. So, lagi po namin sinasabi na hindi dapat election lang ang sinusolusyonan natin pagdating sa ganitong problema ng vote buying, kundi yung pamamahala rin on the way that government services or programs are distributed or given to the people.
1: Okay. Thank you, Attorney Ona.
2: Hindi po kami nagsasawa na pag-usapan to.
0: Wag po tayo magsawa, lalo na po magsisimula ang second regular session. Lagi po namin sinasabi sa LED, ito po yung crucial window kasi pagdating po ng third regular session, 2027, ang tinitingnan na po ng mga yan ay election, unfortunately. So ito pong 1 year for the second regular session, ito yung crucial po para magkaroon po ng mga pagbabago sa mga batas pang-election natin na makaka-apekto po, lalo na po sa 2028 National Election.
2: Dapat hindi yung ang epekto ng batas na yan ay sa susunod ng eleksyon, kundi itong darating na eleksyon na ilatag na itong mga batas na ito.
1: Thank you, Attorney Ona. At
0: bilib
1: kami. Thank you
0: po. Mag-aspago po ulit sa ating lahat.
1: God bless. Saludo po sa determinasyon ng lente to, para isulong yung mga ganitong reforma. Electoral reforms.
2: Para ka nagpapastol ng pusa. Sa pag ito mga iba't ibang mga politiko, ang hirap i

0: Yung kasi nga may sarili interest eh. Mm. Sabi nga, people are not against you. They are just for themselves.
1: Yun, no? Merong mga reaction yung mga kaagapay natin dito sa YouTube natin tungkol dun sa heritage na pinag-usapan natin kanina, yung mga sites. Tama, sabi niya, dito sa Taiwan, wala na daw crew members sa kanilang mga fast food. So, talagang kanya-kanyang linis. So, yung ugali, talagang nadadala mo talaga na kailangan mong clay go, clean as you go. Diba?
0: Oo, so ingatan natin. Alam nyo, pag nawala yung identity natin, arang, ano na tayo? Diba, parang yung mga Pilipino na lumaki sa ibang bansa.
1: Abroad.
0: Yung dun na lumaki, ha? Naghahanap, alam mo, nagkakaroon sila ng exposure trip sa Pilipinas kasi hinahanap nila yung sarili nila at natatagpuan lang nila. Pag nakakapunta sa Pilipinas, nakita, ganito pala
1: yung ugat.
0: Yung diba? Ugat namin. Kaya alagaan po natin. Wag, katulad yan, ang alam ko, may isang isla na kung saan yung mga nahuhukay na mga banga-banga, mga plato-plato, binibenta. Kaya malam po natin yun.
1: Correct. Ang saya po ninyong pakinggan, sabi ni Rowena, sa mga anak daw niya, si Blessy at Kaizel, na namamanlaw ng nilabhan.
0: Namamanlaw.
1: Nila, listening po dito sa Lake Cebu, South Cotabato, Kabalinan family.
0: Pag lalaba si Reggie sa Raosos, ang namalak po sa akin nanay, pagiging mabusisi sa paglalaba.
1: Ayun,
0: kahit lumang-luma na ang damit, puting-puti pa din.
1: Isa.
0: At ang dikulay ay maliwanag. Akala ko pag pula, nagiging puti. At ang pagiging masinom sa mga bagay na pwede pang magamit. Ganun ka rin ba? Are you, atag doon yung hoarder, anong kabaligtaran ng isa? Diba? Ikaw ba hoarder?
1: Ang namana ko rin yung maayos magtiklop ng damit.
0: Akala ko hindi mo favorite magtiklop.
1: Magplansya. Hindi ko favorite magplansya. Magtiklop ng damit. Papasa ako sa department store.
0: Ay, ganun ba?
1: Hello, Bonifacio Vasquez. Namana niya kay nanay ang mapag-alaala sa kapwa. Yun, no? Mag-pray
0: sabi ni Reggie
1: tayo.
0: Pala, I love you more, Mother Virginia Saraoso.
1: Sige, let's pray, Pastor A.
0: Tayo manalangin. Panginoon, sabi nga po ninyo, huwag naming gagalawin ang mga palatandaan. At nawa sa amin na pag-usapan tungkol sa aming national heritage, mapahalagaan namin ito sapagkat nakatali doon ang aming pagkakakilanlan, ang aming kasarinlan bilang mga Pilipino. Kayo naglagay sa amin sa bansang ito at nawa mapahalagaan namin ang aming pagiging Pilipino. Salamat din po sa pagsisikap ng Lente na mabantayan ang aming mga kongreso upang matuloy po ang mga batas na kailangan namin, na mas makakatulong sa mas marami kaysa po sa iilan lang. Sila po'y samahan po ninyo at bigyan ng tiyaga, ng kalakasan ng loob, ng karunungan. At Lord, please grant them success in their endeavor sapagkat ang makikinabang ay ang aming buong bayan. Salamat din po sa aming mga ina. Pagpalain niyo po sila. At nawa, Panginoon, na kami pong mga anak ay palagi pong magpadama ng pagmamahal bilang pasasalamat sa kanilang pangangalaga sa amin. We also continue to pray for Bishop Ruben. We thank you, Lord, for strengthening him, restoring him, and we ask, O Lord, that you would continue to take hold of, that your grace would be sufficient for him. And we also thank you sa anniversary ni Brother Joy, ni Sister Heidi, and we ask that you would continue to draw them closer to you and to each other. We thank you, O Lord, for the privilege na makapaglingkod sa pamagitan ng radyo sa inyo ang aming papuri't pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amen at amen. Thank you, Pastor A.
0: Always a privilege.
1: Happy weekend. Thank you, John B. Thank you rin kay Shekina, kay Shaira. Salamat kay Desa, kay Phil. Salamat din kay Angge sa ating engineering at Bukawet Tech people. Once again, happy Mother's Day po.
0: Yes.
1: Saan nyo iti-treat si nanay? Pag day offin nyo naman siya sa Sunday, tayo na
0: ang maglaba.
1: Hugas ng plato, ipagluto natin si nanay. Yan, bigyang rest day natin si nanay. Okay, kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampan
0: at Pastor Eric Cortez, na nagpapaalalang pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: na.
1: Inyong napakinggan ang Oras Na Pilipinas.
2: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region o hanapin si Miss Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
3: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Shalom! Ako si Marie Chris Sandoval ng Israel, kaagapay ng Serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
1: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Table Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Happy Friday, kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa inyo na nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayeng OFWs at sa kanilang pamilya. Samahan niyo po kami sa isang oras ng makabulong payo para sa mga overseas Filipino workers. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Roman Guevara, mula po sa Rise Up Church, Dubai, United Arab Emirates. Samahan niyo po kami upang paglingkuran ang ating mga OFWs at ang kanilang mga pamilya dito lamang sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Samahan niyo po ako para sa ating opening prayer. Aming Diyos at aming Ama, muli po kami lumalapit sa inyo sa oras na ito, sa araw na ito upang magpasalamat sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin upang makapakinig, makapanood, makasali, makatanong, mag-participate dito po sa aming gawain. Lumalapit po kami sa inyo ng buong pagpapakumbaba, seeking forgiveness for all of our sins, for everything that we have thought, said, and done, forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi, at nagawang mga kasalanan. Purify your people, O God. Purify our hearts and our minds. Renew our minds. Turn them into the mind of Christ. Transform our character that it may be Christ-like. At nawa, sa aming pakikinig, panonood, pagsali, pagtanong, pag-participate, ay maranasan po namin ang presence and power of the Holy Spirit of God. Puspusin niyo po kami, Panginoon, ng inyong love, joy, peace, and strength. Magkaroon po kami ng spiritual restoration, spiritual renewal, spiritual revival, spiritual breakthroughs. Ma-recharge po muli ang bawat isa po sa amin. And we surrender all to you, God. Lahat po ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadala mga problema sa buhay. And we resist, reject, and rebuke all the works of Satan in Jesus' name, and we declare him powerless. Hindi siya magtatagumpay sa buhay ng iyong mga anak. But we praise your name, Lord Jesus. Itinataas po namin yung pong dakilang pangalan. Pinapupurihan ka namin at pinapasalamatan at maging sa oras na ito, lumalati tinadakila as we pray. All of these things we pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. And all God's people say, Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, apon, gabi, madaling araw sa ating present sa ating gawain sa araw na ito, ang serbisyong OFW. Ang ating pong pag-uusapan para po sa ating gawain today, how to become a successful OFW. How to become a successful OFW. At hango po ito sa ating halos na 20 years na experience bilang isang OFW dito po sa gitnang silangan, especially dito sa Dubai, United Arab Emirates. Hango din sa ating mga na-encounter at mga nakausap sa iba't ibang panig ng mundo. As the Lord has enabled us to go to many countries in the world na mayroong OFW. At ilan po sa mga babanggitin ko today ay naniniwala po kung napaka-crucial para maging isang successful OFW. Kasi sayang naman, ng ibang bansa na, nagtrabaho na sa ibang bansa, naniraan na sa ibang bansa, tapos hindi pa naging matagumpay. Tulad ng mga sumusunod. Number one, be professional. Anuman ang maging trabaho, anuman ang maging career, anuman ang maging profesyon sa ibang bansa, be professional. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. May mga napunta immediately from the very beginning sa mga magagandang kumpanya. Meron naman na napunta sa hindi mga magagandang kumpanya.
may mga napunta sa mga trabaho na masasabing dream job nila, o di naman kaya akmang-akma sa kanilang mga natapos sa pag-aaral at nasa kolehiyo o mga nag-i-experience. At meron din naman na nung nag-uumpisa, no choice. Kasi yun lamang yung trabaho na available sa kanila kahit pangakilayo nito sa kanilang natapos sa kolehiyo o naging karanasan. Pero whether naging maganda ang iyong napasukan o di naman kaya saktong-sakto sa iyong kurso at experience o hindi, still, be professional. At ano ba ang ibig sabihin nung maging professional? Yung you always give your best. Na dumarating ka ng on time sa iyong opisina o kung saan man ang lugar ng iyong trabaho. That you treat your colleagues, your clients in the best way possible. Na hindi mo hinahayaan na yung mga personal mong mga problema nagiging excuse mo kung bakit hindi ka nakakapasok o bakit kung pumasok ka sa trabaho pero hindi ka nakafocus o hindi naging on time ang iyong output o mga ni-require sa iyo in spite of what you're going through personally pero you still give your best. Be professional. Marami kasi na sa Pilipinas pa lang hindi na professional. Kaya pagdating sa ibang bansa, nadala o nabitbit nila yung ganung ugali, yung ganung diskarte. Realize that when you're working in another country already, no? At minsan pa nga, napunta ka sa mga bansa na meron na rin talagang tinatawag ng mga global standards. Kailangan ipakita mo ang iyong husay, talino, galing, as well as yung iyong accountability and responsibility, yung iyong discipline, at yung iyong excellent behavior and output. Dahil bukod sa para hindi ka mapulaan, para ikaw ay magtagal doon sa kumpanyang iyon, mapromote doon sa kumpanyang iyon, always, and eventually, rini-reward, hindi man agad-agad nung mga earthly masters o nung mga tao ang iyong ginagawa, but surely si Lord, nakikita niya, kahit pa nga yung hindi nakikita ng iba, and it will be the Lord who will reward you. Kahit pa nga minsan, napunta ka sa mga kumpanya na ang tagal-tagal bago ma-promote, o di naman kaya toxic ang environment or hindi mabuti ang iyong amo. Pero si Lord, nakikita niya ang lahat ng ginagawa mo. At hindi man dyan sa kumpanyang yan, ikaw may mapunta sa ibang kumpanya, pero yun na yung work ethic mo. Lagi kang excellent sa iyong pagtatrabaho. Lagi kang professional. Eventually, God will bless you as you have learned to always give your very best. At isipin mo rin, hangarin mo rin, lalo na kung ilang taon ka na rin na nagtatrabaho sa ibang bansa, ilang taon ka na rin nagtatrabaho dyan sa kumpanyang yan, kung paano ka pa pwedeng mag-improve. Because that is the biggest room in the world. The room for improvement. What else? Number two, have financial goals. Have financial goals. Dahil sabi nga sa atin sa Proverbs 21 verse 5, the plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. So, syempre, sa iyong pagtatrabaho, nagkakaroon ka ng sahod at most likely, dahil nasa ibang bansa ka na nagtatrabaho, mas malaki-laki na sahod kesa sa isinasahod mo sa Pilipinas. At nawa,
hindi lang basta malaki ng konti. At lalo na sana hindi yung halos pareho lang o mas mababa pa sa Pilipinas. Sana ang maging sahod mo yung isang napakalaking sahod. Higit na higit dun sa tinatanggap mo sa Pilipinas. Ngunit, kahit gaano kalaki ng sahod, pero kung hindi naman tayo nagkakaroon ng financial goals, kung saan pupunta yung ikinalaki ng sahod na yan, eh sayang din. Dahil pag ang isang tao, kahit pa sa Pilipinas, ha, walang tamang financial goals, eh pwedeng magulat na lang siya isang araw na pagkatapos ng ilang taon ng kanyang pagtatrabaho, eh nauwi sa wala ang lahat ng kanyang naging kapaguran at pagpapagal. Kaya, magkaroon ka ng time kung kailan magpaplano ka, magsusulat ka ng mga plano mo, kukonsulta ka sa mga taong medyo mas maalam at mas marunong sa iyo kung paano mo nga pwedeng isaayos ang iyong finances. At malaking bagay dyan at malaking tulong dyan, number three, para maging isang successful OFW is that gumagawa ka ng budget and more importantly, that you stick to your budget. Dahil sabi nga sa Luke chapter 14, 28, suppose one of you wants to build a tower. Won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? So pag meron kang tamang financial goals, di, ito pala yung binabalak mong paglaanan ng iyong kinikita sa bawat buwan. Ito pala yung mga nais mong ma-achieve. Ito pala yung gusto mong mangyari in the next 2, 3, 5 years. Then therefore, natututo kang mag-budget ng resources mo. Kinocompute mo, ano ba yung monthly expenses mo, weekly expenses mo, daily expenses mo. Inaalam mo ano yung absolutely necessary. Tapos inaalis mo rin yung mga bagay na, pwede ko naman palang huwag bilhin ito, huwag kainin ito, huwag muna gastusin ito. Kasi nga, meron kang financial goals and you have set a budget so that you will be able to fulfill those financial goals. At ang key aspect dito yung discipline. Ang isa sa napaka-importante dito, yung ma-develop yung disiplina. Which means, number four, that you have learned to not overspend. That you don't overspend. Dahil kung ano yung naset mong budget, didisiplinahin mo sarili mo na magsistick ka doon, you won't overspend because you have learned to live below your means. Dahil sabi nga sa Proverbs 21 verse 20, the wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. Dahil hindi purkit kaya mong bilin, pwede mong bilin, eh dapat mong bilin. We must learn to resist the urge to just buy and buy and buy. That usually results in great wastage. Maraming sa mga nabili natin ended up being what? White elephants. O di naman kaya talagang mga bagay na sayang na sayang because they don't really add value to our financial situation. Kaya, kailangang ma-overcome natin yan. Yung gastos ng gastos. Lalo na sa mga bagay na hindi naman necessary. Sa mga bagay na pwede namang isang tabi muna. Dahil marami sa mga nag-overspend. Dahil nga, hindi sila nagkaroon ng malinaw na financial goals,
they don't stick to their budget, and then they overspend. Nagsisimula sa konting utang yan. Hanggang sa mamaya, in order to survive, utang na lang ng utang. Nagsimula rin kasi sa mga inuutang yung hindi naman kailangan iutang. Umutang dahil meron lang mga luxuries na gustong pasukin o bilhin. Napapautang tuloy unnecessarily yung pag-utang itself. Lalo na kung pag-utang sa banko, for instance, or you went into some kind of financing. Generally speaking, hindi naman all that bad yet. Lalo na if the loan or the financing is about an investment or business. Pero may mga tinatawag na unnecessary debt. Yan dapat ang ating iwasan. Avoid unnecessary debt. That's sabi sa Proverbs 22 verse 7, the rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Lalong-lalo na iwasan natin yung mangutang na mangutang sa ating kapwa, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, ka-church, kapitbahay, kasama sa isang organization, at kahit pa nga kamag-anak, kahit pa kapatid. May mga tao at mga OFW, nakakalungkot ang kinahantungan nila. Dahil umpisa pa lang ng pag-OFW, wala nang matinong financial goals. Hindi na nag-stick sa kanyang budget, nag-overspend, nagkaroon ng mga unnecessary debts. Kaya iba nakulong pa. Iba sinasanla ang passport. Hindi makauwi-uwi sa Pilipinas. Yung iba, nung umuwi sa Pilipinas, tinakasan yung kanilang mga naging utang. Akala mo, dun magwawakas yun. Napakapangit, napakasaklap, at napakalungkot yung nababaon sa utang. Actually, kahit hindi OFW eh. Kahit nasa Pilipinas eh. Kasi kahit anong linaki ng kinita, kung hindi matino sa pera, sablay sa pera, will always be in debt. At minsan, na talaga naman, namamana rin yan. Dahil pag alimbawa, ang kinalakihan, mga magulang na nabaon sa utang, hindi ka na natuto dun. O may mga kamag-anak ang mga nabaon sa utang, hindi ka na natuto dun. O di yun, parang minana mo tuloy. Yung ugali, yung diskarte, na pagiging sablay sa pera, naku, sa dinami-dami naman ang pwedeng manahin, ba't naman yung pagminana mo? O yung iba, literally, minana talaga nila yung mga utang ng kanilang mga magulang o kapatid, anong kusino pa. Ikaw mismo, dapat hindi mo utang yun. Bakit naman inako mo? Bakit manapunta sa iyo yung mga utang nila? At may mga tao, sa totoo lang, pag hindi ka nag-ingat, dahil sila yung mga baon sa utang, mamaya somehow you find yourself living in a life na apektadong apektado ng pagkabaon nila sa kanilang utang. Kailangan maputol yung ganyan. Whether yung ikaw mismo, yung buhay na utang ng utang, na babaon sa utang, o maputol yung relasyon mo sa mga tao na dahil sila yung mga baon sa utang, pati ikaw, nababaon din sa utang. Avoid unnecessary debt. And that is why, ang ibig sabihin din ng pagkakaroon ng financial goals, ang ibig sabihin din nung that you've learned to stick to your budget, you don't overspend, that you avoid unnecessary debt, you have learned to save money. 1 Corinthians chapter 16, verse 2, tinuruan ni Paul, yung mga taga-Corinth, ito in the context of giving an offering ito. No? 1 Corinthians 16 verse 2, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Sabi niya dun, oh, di ba meron na kayong kinumit,
na ito financially susuportahan ninyo. O para matupad niyo yung commitment na yan, sa umpisa pa lang, pag tumanggap na kayo ng pera in a week, ano, iset aside niyo na, itabi niyo na. At marami, sadly, dyan din talaga sa blay. Hirap na hirap at walang kadisiplin-disiplin sa pagtatabi. Kailangan may nasisave. Dahil hindi mo masabi ang bukas. Ang OFW tumatanggap ng sweldo at minsan pa nga malaki naman na sweldo. Pero hindi pwedeng kung ano yung tinatanggap mo, sisimutin mo lagi yun, uubusin mo lagi yun. At dahil ang iniisip mo naman, dahil next month sa sweldo ka ulit. Tapos ikukumit mo pa yung pera mo sa napakaraming mga installments, napakaraming mga purchases. Na umaasa lagi na dahil sa sahod every month, mula dun yung pambayad mo dun sa mga yun. E paano pag dumating ang mga unexpected things? Tulad for example, mga worldwide crisis. Pag biglang may nagyera sa ganitong lugar, tapos dahil sa mga gyerang yun, apektado ang presyo ng langis, presyo ng bilihin, na biglang mababankrap pala yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo o kaya ikakaltasan ka nila ng sahod o mati-terminate ka pa. Pero ito na yung mga ikinumit mo, ito na yung mga installment mo, ito na yung mga utang mo. Tapos wala kang mahuhugutan. O di naman kaya. Sana naman, wag ha. Pero biglang may naging emergency sa pamilya mo. Nangyayari yan eh. Wala nang may mga namamatayan, nagkakasakit ng malubha, ang kusino man kamag-anak mo, ikaw mismo, may mangyari sa'yo, tapos wala kang nakatabi. Napakahalaga nito na may naitatabi. Especially, sabi nga nila, for the rainy day. Pero yung pagsisave ng money, hindi lang naman doon nagiging successful ang isang OFW. In fact, maraming mga OFW o nagtrabaho ng matagal sa ibang bansa, nagtabi nga ng pera, tapos nag-for good. Pero pag umuwi ka naman sa Pilipinas at nag-for good ka, hindi naman ihinto ang gastusin. In fact, hanggang sa pagtanda, dadami actually ang gastusin. And eventually, pag tumatanda, nagkakasakit. Pero dahil tapos na income mo, naka-depend ka lang dun sa savings, masisimut at masisimut yun. Tapos pag ikaw pa yung klase na bigay ng bigay kung kani-kanino, hindi ka na nga nagtatrabaho, so wala ng regular income, naka-depende ka lang dun sa savings, paano na? Kaya dapat, bukod sa may savings, you diversify your investments. Hindi lamang yung may investment, ha, pero you diversify your investments. As sabi nga sa Ecclesiastes 11 verse 2, invest in 7 ventures. Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. Napakaganda niyan yung Ecclesiastes 11 verse 2. Kaya bukod sa may financial goals, sinasama niya doon sa financial goals niya yung nakakapag-invest siya. At dahil alam niya na pwedeng darating ang araw, paano pag hindi na siya makakapagtrabaho? Tapos pag sinabi nag-i-invest, hindi lang daw nag-i-invest sa iisang venture, kundi sa mas marami. Sabi niya, invest in 7 ventures, yes in 8. Dahil sana dumating ang araw na dahil doon sa mga right investments mo, wise investments mo, darating ang panahon na kahit ikaw mismo parang ayaw mo na yung araw-araw na nagtatrabaho o araw-araw na nagsusumika, pero meron kang nagiging passive income.
as a result of right investments, wise investments. At kung pwede, hindi lamang isa, kung hindi iba't ibang klaseng investments. Merong pag-alimbawa, patok pag summer, may patok pag winter. Para hindi ka nasi zero sa pagpasok ng pera sa iyong buhay. At syempre, kasama niya eventually, number 8 is that you are starting and growing a business. Pwede yun yung isang ibig sabihin ng investment. Bukod sa nag-i-invest ka sa mga nagbi-business, ikaw mismo nagsa-start at nag-grow ng sarili mong business. Dahil nun pa man at hanggang ngayon, wala namang yumaman kung hindi nag-business. So may mga trabaho na kilalaki ng mga sahod, sabi nga sana all. Pero kahit pa yung mga malalaki ang sahod, alam nilang hindi pwedeng magdepende lang sila doon sa malaking sahod. They invest, they diversify their investments, and eventually they start and grow their own businesses. As sabi sa Deuteronomy 8 verse 18, "But remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today." Ito, napakahalaga nito. Yung manampalataya ka na dahil sa Panginoon, and then later on sa iyong sipag at tiyaga at lakas ng loob, tapang, at yung willingness to take certain calculated risks, pwede ka rin mag-business. Yung iba kasi nadadala ng takot at kaba. As minsan, low self-esteem and lack of self-confidence. Pero pag-iisipin mo lagi, kung kaya nila, kaya mo din. At lalo na ngayon, kay mananampalatayang Kristiyano, tutulungan ka ng Panginoon to create and to produce wealth. Now, hindi ba't isa rin sa goals, no, ng marami mga OFW kung bakit nga sila naging OFW, and then later on, bakit sila nag-invest at nag-business, is marami kasi silang tinutulungan Whether family nila, minsan nga, clan pa nila, hindi lang basta yung immediate family, kundi buong clan. So, matulungin ka sa mga friends mo, may mga charities kang dinodonatan, tumutulong ka sa simbahan. Lahat naman yun maganda at importante. Pero, be wise when you help people. Be wise when you help people. Sabi nga sa Matthew 10:16, "I'm sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves." Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, maging mabuting tao ka, pero huwag ka rin magpapauto at magpapalokot, magpapaabuso. Dahil yan din ang naging problema at sakit ng maraming OFW. Naloko, nagpauto, at naabuso. Minsan pa nga ng sarili nilang mga kamag-anak. Ang sabi niya, wala nang natitira sa akin, puro pumupunta na sa kanila lahat. Mali rin yun, hindi pwedeng walang matira sa iyo. Dahil pagdating ng araw, lahat ng mga sumipsip ng sweldo mo at pati na ng dugo mo, itong masaklap na realidad ng marami OFW. Nung sila'y wala na, hindi naman nila naasahan lahat ng tinulungan nila. At ikaw na rin yung mali. Dahil bakit mo ba hinayaan na maloko ka, mauto ka, maabuso ka, na napabayaan mo ang iyong sarili? Tumulong pa rin. But be wise when you help people. Hindi pwede yung walang natitira sa iyo. At dahil, nung ikay naging OFW, natutunan mo rin na mag-church, maging aktibo sa iyong simbahan, makinig sa salita ng Diyos. Narinig mo to, at dito tayo magwawakas, that it's important that you put God first in your life. Dahil, sige, as an OFW, be professional and do all of the things that we just mentioned. Pero hindi rin tayo pwede maging worldly, maging selfish, at maging materialistic.
that our lives is all about just money. Money is important, but life is not just about money. What is important is that we learn to put God first in our lives. Let's have it as Matthew 6, 33 to 34. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Matuto tayo na unahin ang Panginoon sa ating buhay. At pag inuuna natin siya, hindi man natin masolve lahat agad ng ating mga financial problems. Pero ang Panginoon, proven to, hindi kanya iiwan at mababayaan kailanpaman. And eventually, sa perfect timing ni Lord, marireceive mo ang sagot sa iyong mga tanong, ang solusyon sa iyong mga problema, at ang provisions ni Lord para sa lahat ng iyong pangangailangan. And that is why, nagkakaroon ng isang successful OFW. Dahil bukod sa kanyang mga natututunan na dapat na gawing tama sa buhay, na siya ay naging isang matinong OFW, lalo na when it comes to work, business, money, ay natutunan niya to put God first in his life. Manalangin po tayo muli sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa oras na ito, sa araw na ito na nakadalo po kami muli ng gawain na ito, itong serbisyong OFW. Salamat po sa mga magandang payo na aming napakinggan at nawa ito po ay ma-apply namin sa aming mga buhay. Pinagpipray din po namin ang mga OFW ang nakikinig ngayon sa aming gawain, lalo na yung nagsastruggle ngayon. Nagsastruggle dahil sa worldwide crisis, nagsastruggle dahil sa problema sa pera, problema sa pamilya. Tulungan niyo po silang malagpasan ang lahat ng ito. At sa pamamagitan niyo pong paggabay ay maging isang successful OFW. Kayo po ang patuloy na magpagaling sa lahat na may sakit at may karamdaman, mag-provide sa aming mga pangailangan, gabayan kami sa aming desisyon sa buhay, protect us and our loved ones, grant us peace of heart and mind, and...

0: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region o hanapin si Miss Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
1: Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
2: Anak, anong binibilang mo?
1: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
2: Ano nga yun, anak?
1: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
2: Eh bakit mo binibilang?
1: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
2: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
1: Ilan po?
2: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
1: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
2: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
2: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa.

0: Wa, nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod,
4: Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City. FEBC Radio TV YouTube Channel. FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185. Sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Happy Friday, mga kaagapan!
6: Yes!
5: Hindi pa ako ready.
6: Naundas pa tayo.
5: Oh, no? Good morning, good morning! Welcome po sa programa ng Family Matters. Mm-hmm. We are live here at the studio once again and it's really nice to be back, honey, ano? Para tama. Nakita natin si Kael, si Nakayla, ang ating inaanak, si Wenmark, si Aileen. Ang saya-saya lang
6: super.
5: Kasi before lagi tayong nadadala sa studio. Well, thank you po sa warm welcome ng ating mga kasama dito sa One Corporate Center. And we know that we are going to have a great time today. Sa pagbabalik natin dito sa studio dahil nagbabalik din ang ating isang special guest. Mamaya makikilala nyo sila. Salamat po sa pagsama nyo sa amin. Hello sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio. Hello din, honey, sa lahat ng mga papasok sa office at naka-tune in na ang kanilang radio, naka-pre-tuned na sa 702. Tayo po ay mag-ingat sa ating biyahe. At yung naman nanonood sa kanilang mga tahanan, sa Facebook, sa YouTube, live streaming, sa Signal Cable, GCTV Channel 185. Hello, good morning po. Welcome to Family Matters. And syempre, honey, gusto ko mag-shout out sa bagong family natin.
6: Yes.
5: Yesterday po.
6: Puyat na puyat tayo.
5: Yes, we were invited by Pastor Danny and Don Urquico sa kanilang Thursday D group. So kung nanonood man sila ngayon o nakikinig, hi to our new family, the Thursday D group of Team Urquico. Good morning.
6: Ayan na, nakita ko na si Sister Don. Nandito na.
5: Ah, hi, Sis Don, Pastor Danny. Hello, we really had a great time.
6: Beautiful fellowship.
5: Last night. Grabe. So kahit na medyo umuwi tayo ng late, pero our hearts were full.
6: That's right.
5: Dahil ang ganda talaga ng word na na-share sa atin last night.
6: Totoo yan.
5: Ayan, good morning po sa ating programa. Uy, honey, malapit ng 78th anniversary na FEBC. Mga kaagapay, magkita-kita po tayo on June 6.
6: Nandyan po kami.
5: 8 o'clock a.m. sa GCF Ortigas as we celebrate the 78th year anniversary of FEBC with the theme Until All Have Heard.
6: 78. Tama ba 'yun?
5: Wow.
6: Oh, 78. No?
5: 78. Uh-oh. All because of the goodness of God.
6: So God's
5: mga
6: faithfulness and goodness.
5: Honey, na nakikita lang natin sa Facebook na nakikipag-engage. Now is the time para mag kita-kita tayo in person. Nandiyan po kami ni Bong and we hope to see you all there.
6: Sa anniversary, that's the time we attach a name to a face,
5: yes.
6: 'Di ba? Dahil yung mga regular engagements natin, dyan natin nakita, uy, kayo pala si ganito.
5: Kuya Bong, diba? Ate Claire, ako po si ganyan. Si Ate
6: nakakatuwa.
5: Telma, hello. Diba, yung mga kaagapay natin. Anyway, kayo po ay nakatutok ngayon sa Family Matters Friday Edition. Kasama niyo po ang Team Pineda para sa usapang marriage and parenting. And today, sabi ko nga, honey, pagbibigyan natin ang kanilang kahilingan. Because few weeks ago, we were also here live sa studio. Nagkaroon tayo ng special guest. And very much welcome and talagang like ang episode na ito, di ba? Sobrang
6: ang dami nilang na-bless.
5: Daming na-bless.
6: Ang daming natawa, ang daming
5: nag-message. Very authentic daw, very raw. And yet, talagang punong-puno ng wisdom yung mga natutunan nila.
6: Yes.
5: So, today, magbabalik po sila. Mamaya, makikilala nyo sila. Pero this time, last time kasi, we talked about their love life. Yung kanilang love journey. Ngayon, pwede pa rin naman. Pero, pag-uusapan na natin ngayon yung fruits ng kanilang pagmamahal.
6: Mas may lalim ngayon, Han.
5: Yes, and today we will be talking about their children. Specifically, let's talk about parenting and raising.
6: Yon.
5: How can we raise godly teens in this generation?
6: Yan.
5: Mamaya po, pakinggan natin kung ano yung ma-share nila kasi most of their children, Gen Z's na, di ba? Nakikita natin sa Facebook post.
6: Marami tayong listeners, Hani, ng mga teenagers, yung mga anak. So, makinig po kayo.
5: Yes. Ayan, honey, bati ka na so we can introduce yun, our guest.
6: Sige, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters, Friday edition para sa usapang marriage and parenting. And today nga po is May 8, 2026. Grabe, honey. And advance happy Mother Day sa lahat, honey, ng mga mommies, mom, mama, and in other languages, honey, iba't iba ang tawag sa mommy. In Spanish, Claire, ano ang tawag sa mommy? May idea ka?
5: Mama?
6: Dagdagan mo pa.
5: Mamita.
6: Mamacita.
5: Mamacita. Diba?
6: In French naman,
5: Santa Claus.
6: Iba yun. Pamaskong kanta yun. Sa French naman, nanonood ka ng isang episode sa sinusundan mo. Anong tawag ni Camille sa mama niya?
5: Ano?
6: Maman in French.
5: Oh.
6: In German naman, I don't know if I will pronounce this right, Muti or Muti. And in Hebrew, Ima. In Japanese, IT, and syempre, ang paborito ko sa lahat, yung Pinoy, di ba?
5: Hindi mo sinabi yung paborito ko.
6: Ano?
5: Oma?
6: In Korea. And going back, syempre ako paborito ko dahil Pinoy tayo. Nanay, di ba? O inay?
5: Yes.
6: I don't know which one is correct. Mm-hmm. But masyadong personal pag tinatawag mong nanay, di ba? Not for being biased, pero ang ganda ng word na nanay.
5: Yes.
6: Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda, Kuya Bong and Ate Claire, na makakasama niyo for 1 hour and 30 minutes. At wala na tayong break, honey, no? Tuloy-tuloy na yan.
5: Kayo mas po mahaba ang kwentuhan natin.
6: That's right. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:36 in the morning. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines, downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga Grab drivers na nakikinig sa atin. Ang dami. At sa lahat ng mga naglo-long drive dahil Friday na, alam mo na, out of town, hindi ba? So, yung iba going to vacation na, di ba? So, this is the best time to rest and unwind dahil Friday na. At lahat ng mga tao sa opisina looking forward for Friday, syempre, pahinga na. And syempre, Family Matters.
5: Yes.
6: Yan.
5: Honey, gusto kong batiin si Miko Kasyan. Good morning pa, shout out po sa J.I.N. Lucien. Si Jeric Reforba, good morning Team Pineda, nanonood daw siya sa kanyang Facebook, sa smartphone, YouTube, sa Smart TV. Talaga naman, sinabi na niya lahat ng platform. From Magaraw, Camarines Sur.
6: And syempre, honey, those who are watching in GCTV Asia Channel 185.
5: Yes. Man. Good morning din kay Erica, the very lovely Erica Aranya. Kayo na ang susunod, Erica and Ryan.
6: Oo nga, looking forward ako dyan sa mag-asawang yan.
5: Sana before Europe nila, alam ko mag-Europe itong mga to. Hello din kay Myla Lambino. Nako, mga see you in lovers natin,
6: ito
5: ha?
6: Ito na.
5: Jack, nakikita ko na sila. Ito na, ha? Hello!
6: See you in lovers!
5: Good morning! Excited tayo kapag nakikita natin lumalabas ang pangalan nila. Si Sister Dawn Urquico, so happy you were able to join us last night. Kami din, Sis Dawn, very happy kami. Nandito din si Ate Nora Canchela, pabati po si Milagro Sardenya, birthday po niya ngayon. From Bulacan, bumabati po JBL Church Caloocan para sa kanilang pastor, Sonny Medina and Sister Cherry.
6: At si Hedy Sampang, nakasalubong natin, finally, nakita uli tayo.
5: Yes. Good morning din kay Nessa Peñalba, kay Connie Lalong Isip, kay Mommy Felicity, Daddy
6: Mami.
5: Rudy, watching from South Carolina, good morning. Kay Vilma Dumlao, kay Elsa Cabage, kay Ate Telma Menjares, kay Ate Baby Varias, good morning sa inyong lahat. I-share niyo po ang ating broadcast today para talagang mapanood nila ng buo even before we introduce our guests.
6: Hindi, i-share natin yung testimony natin just last week. Pinatawag po kami ni Claire, ng Vice President ng GMA7, to make a one season, 14 episode, to make a content regarding families and marriages. So maraming salamat sa Panginoon for expanding our territories.
5: Sa GMA International.
6: Pang-international
5: ng beauty natin ngayon. And thank you also GMA7 for inviting us to contribute regular articles sa kanilang platform.
6: Jerome Francia, maraming salamat.
5: So, hello sa ating bagong mga kapuso.
6: Yan.
5: Diba? Mati ko naman sabi. Hello sa ating mga bagong kapuso. Diba?
6: Sasabihin mo, hello sa ating mga fellow ka-Sparkles.
5: Yes, international. So, feeling nila talaga, Sparkle, ano ka na?
6: Artist, talent, no?
5: Diba? How we wish. Ayan, Ani, sige, base na tayo ng ating Bible reading.
6: Sige po, mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Joshua 24:15, New International Version. But as for me and my household, we will serve the Lord.
5: So wikang Tagalog naman po sa Josue 24:15, magandang balita, Biblia. Mm-hmm. Ngunit kung sa palagay ninyo'y masama ang maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Mm-hmm. Ngunit ako at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Wow. Mm-hmm. Bong, this is more than a statement for me. Mm-hmm. This is a declaration that mm-hmm. all of us parents really have to make
6: yes.
5: and really stand on. Kami ng buong pamilya ko mm-hmm. maninilbihan sa Panginoon.
6: Mm-hmm.
5: And this is one way of really showing the enemy that despite the mm-hmm. the challenges and the struggles that our children are facing, that this generation is facing now,
6: mm-hmm.
5: we will make a stand that my family is for the Lord. And as parents, we would really co-partner and co-parent with God mm-hmm. in raising our children according to the ways of God.
6: Mm-hmm.
5: So, dapat talaga bawat magulang sinasambit ito.
6: Mm-hmm.
5: Kasi alam mo ngayon, honey, sa panahon ngayon, meron daw pong kaagapay ng mga unseen battles sa araw-araw na nangyayari sa tahanan natin.
6: Mm-hmm.
5: Like in the everyday decisions that we have to make, kung paano papalakihin yung mga bata natin.
6: Mm-hmm.
5: Like paano ba tayo makikipag-compete sa mm-hmm. social media, sa AI, sa mga mm-hmm. peer pressure, di ba? How can we really get the attention of our children para naman mahatak sila,
6: mm-hmm.
5: di ba, sa church, sa ating mga Bible study. Kaya mm-hmm. naman tong araw po na to, mga kaagapay, we will be discussing something deeper than parenting techniques.
6: Mm-hmm.
5: Di ba, we will talk about building a godly legacy at mm-hmm. home.
6: Tama.
5: Sabi ko nga, honey, sa generation ngayon, napaka-challenging maging magulang. Diba?
6: Totoo yan.
5: Parenting has really become very mm-hmm. challenging. Bakit po? Kasi mm-hmm. karamihan sa atin, like tayo, hon, yung generation natin, ang piniparent natin, Gen Z's na.
6: Mm-hmm.
5: Diba? Mga teenagers.
6: Mm-hmm.
5: And maraming nagsasabi, ewan ko kung mag-a-agree kayo kaagapay, ha?
6: Mm-hmm.
5: That raising teenagers daw is mm-hmm. one part of parenting na talagang challenging at mahirap.
6: Mm-hmm.
5: Yun daw yata yung pinakamahirap palakihin, mm-hmm. mga teenagers. Mm-hmm. Why? Because there are a lot of things going on mm-hmm. in the life of a teenager.
6: Mm-hmm.
5: Andyan po ang mga physiological changes na nangyayari sa katawan nila.
6: Mm-hmm.
5: Andyan ang mga peer pressure, social mm-hmm. media, andyan ang mga mental anxiety and mental health challenges.
6: Mm-hmm.
5: So tayo ngayon, bilang magulang, the challenge is how mm-hmm. can we journey with our children in this stage?
6: Mm-hmm.
5: Kung halimbawa pong we don't have knowledge on this, mm-hmm. parang madali tayong pipitek at bibigay na ang tigas ng ulo mo, ang hirap mong palakihin.
6: Mm-hmm.
5: But you know, kaagapay, kailangan natin maunawaan na teka muna, nasa mm-hmm. stage pala sila ng buhay ngayon na
6: mm-hmm.
5: ang dami rin nangyayari sa kanila physiologically, socially, mentally, mm-hmm. emotionally.
6: Mm-hmm.
5: So, ang dami din nilang pinaguhugutan.
6: Dama.
5: So, yan yung challenge sa generation natin ngayon, ng mga magulang. Mm-hmm. How can we raise the generation of our mm-hmm. children and lead them to mm-hmm. become godly kids? Yung mm-hmm. talagang mga bata who love and honor the Lord.
6: Honey, balikan ko lang yung sabi mo kanina regarding spiritual battle, yung unseen, sabi mo, what's that?
5: Unseen battle,
6: hindi ba? Minsan, ganyan yung, ganyan yung cases, hindi ba? Yung hindi natin nakikita, but the enemies, they are really trying to attack us,
5: yes.
6: di ba? To attack our children.
5: Mm-hmm.
6: So, kailangan, yung mga magulang, talagang dapat aware tayo kung ano yung mga attacks ng enemy sa ating mga anak. Lalong-lalo na ngayon, talagang ginagamit ang social media mightily ng enemy. So, kapag hindi ka aware, talaga naman, hindi ba? Ang social media is number one factor na talagang ginagamit ng kaaway sa ating mga anak. Yan. Sige po.
5: Kaya, pakilala mo ng ating guest, honey,
6: para
5: mag-start ng ating kwentuhan.
6: Sige, pakilala na natin yung ating bisita this morning. Today, we are excited because we have Team Meyerhofer with us back by popular demand. Totoo talaga. But this time, we want to go beyond the spotlight and the achievements and focus on what matters most to them at this season of their lives, their journey as parents. They are blessed with four wonderful children, Tash, Kalel, Harper, and Serene.
5: Ang cute na mga names na anak.
6: Super! I love it, diba? Who are at the center of their most important calling today, building a home grounded in faith, love, and purpose. So mga kaagapay, let us give a warm Family Matters welcome to Rico and Jack Meyerhofer.
5: Yay!
7: Good morning po again.
5: Praise God, we're back. Uy, ang pretty-pretty ng ating birthday celebrator.
7: Ay,
5: si Jack Meyerhofer will be celebrating
6: this
5: her birthday.
6: This Wednesday
5: na ba, Jack?
7: May, next week? May 14.
5: Mm. May 14.
7: I'm not sure. 10, 11, 12.
5: Kaya naman pala, blooming.
7: Thursday pala, ate.
6: Oo nga.
5: Ayan. Happy birthday, Jack!
7: Yes, thank you. Praise God.
5: Rico.
8: Good morning, everyone.
5: Rico, wow, dami amazing. Natuwa sa'yo, ha? Sobra. Ang dami natuwa sa'yo last time. Tuwan-tuwa sila sa'yo.
8: Staying amazing lang palagi.
5: Yes.
6: Yeah, the amazing couple.
5: Butiin nyo naman mga fans nyo.
8: Hello mga ka-amazing all over the world. Galing kasi kami sa Singapore. So nag-tour yung basketball team namin.
6: Mm-hmm. Yeah.
8: And yun nga parang nilagnat ako eh, no? So kakagaling ko lang. So medyo paus.
5: It's okay.
6: The same. Parehas tayo. Dahil siguro sa init ng panahon, ano? Sobra.
8: Yeah. Actually, alam mo sa Singapore, ang init din pala.
6: Yes,
8: ang
6: init super.
5: Din. Mainit, no?
6: Mas mainit. Humid na humid dyan.
5: True. Tapos naglaro kayo. So, covered court ba?
8: Pero worth it naman yung visit namin sa Singapore kasi as what I said before, yung team amazing basketball team namin.
6: Mm.
8: Our goal is pasayahin yung mga kababayan natin overseas.
5: Wow.
8: Yeah, kasi we all know yung mga sacrifices nila, yung everyday work nila.
6: Mm-mm.
8: And then grabe yung genuinity nung nakita nila kami,
6: wow.
8: Yung nararamdaman din namin as a team with JJ Helterbrand, James Yap. So nakaka-proud na nadadala namin yung mga superstar PBA players natin. Overseas.
5: Wow. So, salamat sa Team Amazing.
8: Yes.
5: And nakita ko rin, grabe yung pagmamahal ng mga Pinoy sa inyo, ha? Ang dami talagang yung kanilang love, di ba? Nakita ko yung post ni Jess, sabi ko, wow, very generous yung Pinoy community sa Singapore.
7: And saka, syempre, yung effort na bumili sila ng tickets doon, it's a big thing to them. Kasi syempre, pinaghihirapan nila every sweat, every blood, di ba? Para lang mapanood sila.
5: Yes.
7: Bumili ng mga merch, mga ganun. Makasama yung mga Filipino community. At the same time, it's like a mini reunion ng mga Filipinos abroad.
6: Right.
7: When we have a basketball game.
5: Kasi
7: parang ganun palagi.
5: Yeah. So, saya-saya.
7: Saya talaga. Tapos may mga, yung mga products pa, ng mga nila doon, na po-promote every time may mga events sa ibang bansa. So, praise God for that. And I want to greet my kids. I think watching sila ngayon, tinag ko si ate. Si Helper. Sabi ko si kay Ate Digna panoodin kasi sila yung pag-uusapan.
5: Yes. Hi, beautiful kids of Daddy Rico and Mommy Jet.
7: Yung dalawang boys, I think nagbabasketball yan sila. May practice sila ngayon eh.
5: Oh. Uy, nakalimutan ko palang bumate kasi nakita ko ang mommy ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy.
7: Happy Mother's Day to you.
5: Happy Mother's Day, Jack. Happy Mother's Day sa lahat ng mga kaagapay na nanonood ngayon, sa lahat ng mga See You in Lovers. Sabi ni Sister M, pa-shoutout daw ka sa CCF Dasma sa Litran. Ayan. Si Pastor Romel and Pastora Susan Guevara. So sana all,
6: nasa US ata sila rin, sa kanilang tour.
5: Yes. Hi, Pastor Romel, Pastora Susan. Mm-hmm. Si Edith Belen, good morning daw, watching from Silang, Cavite. And si Sister Virgie Tolentino, si Sister Mary Ann Kalingasan. Ako, ito na talaga, na-miss daw nila tayo. Na-miss din po namin kayo. Si Erwin Pablo, Belen Barante, si Jenny Peña Flor. Hi, si Anita Colon. Nanay Nora Kabantog. Hi, Nanay Nora. I hope you're doing well. Si Tita Leng. Mm. Ayan, good morning. Si Jean and Virgil Tolentino listening from Sayan City of Muñoz, Nueva Ecija. Mm. Ayan, good morning.
6: Nakakatuwa tong bisita natin, Honey, no? Kasi they life make easier for us.
5: Yes.
6: Kasi talagang pag-guess mo sila, talagang they have so sila much in their hearts, di ba?
5: No?
6: Nagsasalita, nagkukwento with all their might, no? Nakakatuwa.
5: Yes. Hindi po namin talaga inintroduce yung mga anak nila kasi gusto ko marinig sila. Paano nila i-introduce yung mga anak nila kung halimbawa sila ang host. Simula natin sa family nyo. Can you each introduce your children, si Tash, si Kalel, Harper, and Serene? How old are they? Share something unique about each of them. Ano yung remarkable personality nila? O yung anything, Rico, that stands out sa bawat isa?
8: Well, I want to introduce yung eldest namin, si Tayshan Paul Meyerhofer. Named nung Detroit Piston 2005.
5: Wow.
8: Si Tayshan Prince.
6: That's right. Oh.
8: So, champion Detroit noon. And I'm a fan of Tayshan Prince dahil sa defense niya.
6: Ooh.
8: So, yung pinangalan ko ng Tayshan Paul kasi Paul Rico ako.
5: Wow.
8: And then, lahat, if you notice, lahat ng name nila, mayroong Paul. So, Tayshan Paul. Next is, si Tayshan Paul is playing for basketball also. College na.
5: College.
8: So, 20 years old. Kalel is 12.
5: Mm-hmm.
8: So, playing varsity din siya sa LaSalle Green Hills.
6: Kanina pa magmamana, Rico, di ba?
8: Oo nga. Actually, I told them before, if you have another career na gustong i-push,
6: pursue, no?
8: Go. But gusto talaga nila yung sa father, eh. I don't know.
5: Yes. Kung nakita sa'yo talaga.
8: This is ano, eh. Parang nakikita kasi nila yung jump ko before.
6: Right.
8: And then, gusto nila to follow.
5: Yes.
8: And then I said, of course, you can follow basketball, but of course, make sure na yung study din, important.
5: Huwag papayaan.
8: Yeah. And then, next is Harper Paul Rica.
5: Talagang kahit pala ano, kahit yung girls may Paul din.
8: Harper Paul Rica naman kasi Erica siya.
7: Jacqueline Erica kasi ako. Tapos siya Paul Rico. So pareho kami may Erica and Rico, pareho kami sa name. So yung mga anak namin Kalel Paul Rico, Harper Paul Rica.
8: So
7: Rica
8: si
7: Rica naman.
8: So si Harper naman is ano, into swimming. And sa basketball din.
7: Dancing.
8: Actually, athletic din. Dancing.
7: Yeah,
8: so, active
7: basketball,
8: din.
7: Basketball, correct.
8: Next thing, yung bunso namin.
7: Serene Paul.
8: Yung pinakamabait. Si Serene Paul Rica.
7: She's the pinakamabait.
6: Nakakatawa yung pinakamabait na yan. Minsan, Jack Rico, no? Kahit yung mga bata, isa yung pinanggalingan, iba-iba yung challenges mo sa kanila, di ba? Iba-ibang iba-ibang
5: ugali. At mga bunso mababait.
8: Iba-iba yung characteristics.
6: Iba-ibang
7: Bakit nga ganun?
5: Hello, Bo! Rico, sabi mo kanina yung mga anak mo, talagang, is it something na encourage sa kanila na mag-play ng basketball o talagang something na innate din sa kanila dahil nga sabi mo nakita kanila, and paano mo binabalanse yung susuportahan mo sila sa passion nila without putting pressure on them na dapat maging tulad din kayo, sumunod kayo sa yap ako?
8: Well, as a athletic, ako as a athlete father, yung 'di ba, I've been an athlete since high school. So I've been playing basketball, parang naging part of job description ko na talaga.
5: Yes.
8: Bread and butter na ng family ko. Kaya nakapagtayo kami ng business because of basketball.
5: Wow.
8: So as a sports minded person, I believe na yung sports is important sa mga bata.
5: Totoo.
8: It's not just, you know, for being athletic, para physically fit ka, but yung mental side, discipline.
7: Yeah,
8: kasi
7: madadala mo in.
8: Yeah, as a basketball player, kailangan sumusunod ka sa coach. So, same in life.
5: Yes.
8: You need to sumusunod ka kay Lord or sumusunod ka sa mga boss mo or on time ka dapat sa basketball.
5: Yes.
8: Tapos yung pinaka-important sa sports is yung competitiveness mo. Because in life, I believe na pagkapanganak mo pa lang in this world, you need to compete na, eh. Ayun yung ano ko, yun yung sinasabi ko rin sa mga anak ko na pagkapanganak mo pa lang in this world, may pressure na.
5: Totoo.
8: Wala, hindi ko pwede sabihin sa'yo na it's gonna be easy life. There's always gonna be challenges, pressure.
5: Yes.
8: So, same in basketball, may mag-defense sa'yo, may defense, may offense, same in life.
5: Ang galing, ano? Siguro ang usapan nila, Jack, ng mga anak na lalaki, eh, parang laging may analogy sa basketball, ano?
7: Correct, oo.
5: Pero ang galing,
7: Rico. Lagi siya ganyan mag-explain, laging basketball yung kino-compare niya.
5: Kasi kung ako yung anak ni Rico, maiinteresado ko sa sinasabi ni Daddy. Kasi, di ba, nilalaro ko to. Like yung sinasabi, may offense, may defense, you have to be disciplined, may coach. So, ang galing, Rico, no? Meron bang parang parallelism, di ba? How they should be living their lives with discipline and obedience din sa Panginoon.
6: Rico, sa family mo, may mga kapatid ka rin ng mga basketball players or yung dad mo nagbabasketball?
9: Yun nga, eh. May mother into volleyball before, I remember, sa province. But yung father ko, wala talagang sports. As in, artistic yung father ko, eh. Yung
6: creative side.
9: Yung kinreate niya yung hotel niya sa Puerto Galera,
5: yung
9: Tropicana Castle. It's more on artist. So ginawa niyang art talaga yung resort niya. And na-develop ko yung sports because of friends. Yung mga naging circle ko. So yun din ang ini-explain ko sa mga anak ko, na you cannot choose who your family is.
5: Yes.
9: Pero you can choose who your friend.
5: Yes.
6: That's good.
9: Dahil pag pinili mo yung friend na negative, papunta ka dun.
5: Totoo.
6: Right.
9: But if you pinili mo yung positive na friend, maganda yung bring up sa life mo.
5: Yes. Yan. That's right.
6: May wisdom yan. Galing.
5: Yes, totoo.
6: Yeah. Kumbaga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Diba?
5: Ang galing, ano? So, sa mami mo pala rin. Kasi ang mami mo yung active.
9: Diba? Ang pinaka-sportsminded. Si and then, speaking of may mga siblings, pito kami magkakapatid.
5: Wow.
9: So, I'm the eldest. Siya
7: panganay.
9: So, yung sumunod sa akin na lalaki,
5: nag-try
9: din maging basketball player. But again, hindi naman kasi, as what I said before, nabash nga ako saying na ano eh, na mas mahirap pa maging basketball player kaysa maging doktor. Nabash ako nun kasi opinion ko lang naman yun. Kasi someone asked me, mas mahirap ba maging, na-realize ko, baka mas mahirap. For me lang ha, kasi nababash na naman ako. For me kasi, ang pagiging doctor, you need to study, you need to apply, you need to learn. Sa basketball, same thing, pero may defense sa'yo eh.
5: Yes.
9: Meron mga person na ayaw niyang makuha mo yung kukunin mo kasi nga may defense eh. May competitiveness. Kaya yun lang yung reason ko.
7: Kaya yung mga anak namin gusto na lang daw mag-doktor.
9: Hindi, pinupush ko nga yung mga anak ko maging doktor. Kasi ang basketball din kasi kailangan din ma-realize ng mga kabataan ngayon na magpupursue mag-sports, mag-basketball as a profession. Basketball will only give you, 10 years, 15 years?
6: May lifespan lang
9: na may good salary ka.
5: Yes, yes.
9: And then afterwards, back to zero ka.
7: Eh, ang doktor naman kasi forever.
6: Forever.
7: Yeah, ang doktor. Para sinasabi niya ganyan.
9: The more na you go older, the bigger your salary is.
5: Totoo. Yes. Mas experience.
9: So there's a lot of difference. I mean, ako, kung ako ang pabipiliin, of course, I will still pursue basketball dahil naging passion ko eh. But ahaluan ko ng, kung sanang ma-realize ko na, kasi marirealize lang ng isang basketball player yung pwede niyang gawin dapat if tapos na yung career niya.
5: Yes.
9: Na sabi niya, dapat naglagay din ako ng something para after basketball, meron pa akong pupuntahan. Meron pa akong profession.
5: And you're a very good example, Rico. Yeah. Mga kaagapay, si Rico is a very good example.
6: May business on the side.
5: Niya during his prime years, may kinapuntahan.
7: Nag-business.
5: Diba? Nag-business. So, habang kumikita at alam niya kasagsaga na lakas niya, nag-ipon sila ni Jack hanggang nakapagtayo sila ng negosyo. So, now, yes, merong fallback sila, gumagana yung kanilang business, nagta-thrive. And at the same time, Rico, nakakatuwa, Jack, ano? Kasi na-enjoy mo pa rin yung passion mo. And ngayon, parang more on, parang giving back na lang si Rico, diba? Dito sa kanyang,
9: that's amazing. Alam mo, Ate Claire, yung sinabi mo yan, meron akong ilalagdag. Nasabi ko kanina, choose your friend, right?
5: Yes.
9: Pero ang pinaka-important in life for me, for me, as a male, eh kung sino yung mapapangasawa mo.
5: Wow.
9: I mean, yes, yung success mo, asawa mo talaga yung kasama mo. Siya yung didictate kung paano ka magiging successful.
5: Yes, mm-hmm. Totoo yan.
6: Malaking factor, no?
7: Behind every, ano nga yung sabi?
5: The success of a man.
9: Hindi ko sinasabi yan dahil nandito lang yung asawa.
5: Yeah, that's true. Kaya totoo, Leo. Yeah. Alam mo, I always hear our pastor saying that na the most important decision in life one could ever make is to receive Jesus as Lord and Savior. And the second most important decision is who to marry.
6: Who to marry. So, mabuhay ang mga asawang babae.
5: Mother's
7: Happy Mother's Day!
5: Happy Mother's Day! Nagpupunyagi kami sa lahat ng mga nanay.
6: So, Jack, Rico, punta naman tayo sa parenting roles ng mag-asawa. Yes. Yung discipline style ninyo. Sa parenting dynamic ninyo, sino yung mas disciplinarian sa inyong dalawa? Sino yung merong soft side o yung nang-i-spoil? O nagpa-practice ba kayo ng parang good cup, bad cup setup? Or may mga instances ba, Rico, check na magkaiba kayo ng approach sa pagdidisiplina?
7: Ako, I always say na there's no talaga manual in parenting. Mm, so, lahat, we try what's best and what's not best, diba? Parang lahat it's a trial and error, yes, lahat. Yes. So, walang good cup and bad cup sa amin. It depends on the situation. So for example, ako yung mas nakakita ng situation. So i-explain ko sa kanya, tapos hindi ko alam. Tulungan kami kung paano namin i-discipline yung bata. Mm. Most of the time, si Rico, I adore him for that kasi magaling siya talagang kumausap sa bata.
6: Nice.
7: Talagang
6: ine-explain ni Rico.
7: Yeah, di ba ate, narinig mo last time. He's really anong tawag dito? Matyaga. He's talagang matyaga mag-explain sa
5: gracious, kids. Hindi siya yung tahatay na sumisigaw, nagagalit.
6: May namamalo ba sa inyo, Jack Rico?
7: Speaking of namamalo, meron ako nabili dati, nabili kami sa CCF rad. Dati, na RAD.
5: Yes.
7: How to spank a child.
5: Yes.
7: Diba yun? So, we use that. Dati, wala pa kaming alam, syempre. Mm-hmm. Di ba, pag parent ka naman, hindi mo pa rin talaga alam. Lahat, tinatry mo pa lang. So, nung nakita ko yung how to spank a child, then what would you say? Yun yung ginagamit ko. Mm-hmm. Pero minsan, aaminin naman natin, may mga times na mabibigla tayo. Hindi talaga, grabe na parating ako sa point na mag-anon. Tapos pagpe-pray mo na lang. And then, pag may mga problema, we say sorry to them. Yes. Or sabihin niya, mag-sorry ka dyan. Mag-sorry ka kapatid mo. Mag-sorry ka sa mami mo. Mm-hmm. Eh, ganon.
5: Yes.
7: So, alam mo yun, I think it's really have to, you really have to be, you know, understanding and you have to be humble. Mm-hmm. Kasi, parang tayong matatanda. Ang dami rin nating bad values, bad attitude. That's ano pa kaya yung mga bata?
5: Mm-hmm.
7: Hindi naman sila perfect. Right, right. So, yes. Diba? Hindi mo naman talaga all the time okay sila. Mm-hmm. Diba?
5: Happy ka sa ugat. Anong age daw, Jack, na tumigil kayo sa pamamalo? Hanggang anong age
7: sila? Namamalo pa kami sa 8 years old namin, sa bunso namin. Mm-hmm. Sa,
5: ngayon, ilan taon na yung bunso?
7: Yung 10 and 12, hindi na, no? Mm-hmm. O namamalo pa rin tayo kay Kalil, di ko maalala. Hindi naman masyado.
9: Meron pa rin.
7: Hindi ngayon, masyado. Minsan na lang.
9: I won't stop yung palo.
7: Hindi, kasi hindi mo na pinapalo kasi binata na.
9: Kasi, alam niyo na yung pero pag nagkamali yan, papaluin ko pa rin.
7: yung
5: pangyanta siya,
7: yung 20 years old, di na namin, syempre hindi niya na pinapalo. Pero yung mga bata, meron pa rin, no?
9: Ako kasi yes, sa amin kasi, siya yung taga suway, taga palo. Pero, pag ako pumalo kasi malakas.
7: Minsan lang.
9: So, sa kanya yung mga spank na pinalo ka dahil may ginawa kang mali, whatever. Pero, pag ako na yung pumalo, yun na, masakit na. May sinturo na.
7: And we always say, God disciplines the ones He loves. Yes. So, ganyan din kami. We discipline you because we love you.
5: May explanation after. Kasi, that's really the proper way of doing it.
6: Rico, kailan pumapasok yung palo? For example, nag-disrespect.
5: Anong kasalanan? Anong gravity?
6: Nag-answer back ng medyo rude.
9: Minsan pag nag-aaway sila, doon pa lang.
7: Mga ganon, yes.
9: Normally, mga siblings, nag-aaway sila and then I will always explain them to them na of course, family is very important in this world na
7: mga ganyan.
9: Pagka may problema tayo, dapat na magkakampi, hindi tayo nag-aaway. So, may palo na yun. So, pero minsan na lang, you know, recently, no?
7: Mas onti, umuunti na. Nung lumalaki na sila, mas natututo na.
9: Kasi yung bunso namin ngayon, 8 years old na. So, I think, nare-realize na nisa rin yung what is wrong and what is
7: so, mas maganda yung parang may kinakatakutan din sila. Right. Kasi, imagine, pag wala.
9: Pag wala. Can you imagine that?
5: Chaotic ang buhay nun.
7: Sa akin, tumingin pa lang ako, talagang takot na yung mga yan.
5: So, takot din sila sa'yo?
7: Takot sila, oo. Kasi nga, pinapalo ko nung rad talaga. Yes.
6: That's good, Jack. No? Sabi mo, sa tingin mo palang nakukuha na agad, alam na nila yung gusto mong i-convey sa kanila. Kasi the problem with this generation, as compared to ours, kami ni Claire lumaki na, tingin lang ng magulang namin, alam na namin, we have to behave.
5: Tatahimik
6: na kami. So, kasi ngayon, yung generation ngayon, parang ibang klase. And I'm glad to hear na ikaw,
5: na ganun
6: pa din. At alam na nila na, tahimik tayo, si mami medyo ano na.
5: Yes. Diba? So, yung kanilang anak, mga kaagapay, apat, na beautiful and handsome children, halos magkakasunod, ano, yung dalawa and yung dalawang binata niyo na nasa basketball. So, punta naman tayo sa issue ng sibling rivalry and favoritism. Diba? Napaka-common ito, diba, sa pamilya and how we pray na talagang mawala itong favoritism.
6: Kasi grabe ang impact niya sa buhay ng
5: bata. So, paano nyo na-ensure, Jack Rico, na walang sibling rivalry na magaganap sa mga anak ninyo? And para sa mga parents na nanonood dito na nakaka-relate sa struggle na to ng favoritism, ano yung wisdom na ma-share nyo to help them handle it? Na wag naman, wag tayo mag-play ng favorites.
7: Wala naman kami
9: yung favorites. We're making sure na everyone has equal yung approach namin.
5: Yes.
9: We're making sure of it kasi halimbawa, kinompliment ko si Harper na beautiful siya. Meron din kay Sarin.
5: Yes.
9: Both of them. And then with regarding to Tasha and Kalel, ang approach ko kasi as a parent, if male and female, pag male, I want them to be independent. Parang gusto ko, kasi si Tash ngayon, he's very independent now. He's staying sa ancestral house namin sa Manila by his own. So meaning he has his ano, he has his allowance for food. Siya na nagma-manage ng food niya, ng kung ano yung daily life niya. So gusto ko yun kasi yun yung na-experience ko before. By 16 years old ako, I went from Puerto Galera straight to Manila and then nag-dorm ako. And then binibisit na lang ako ng mom ko and dad ko, nagkikita na lang kami sa Manila. Doon ko na develop yung life. Yung totoong life
5: after
9: buhay, ano? So with Kalel naman we're making sure na independent din siya by going to school by his own. Imagine mo nag-grad, nag-aakas by his own
5: sa Green Hills siya, no?
7: Lasal Green Hills
9: at 12 years old.
7: One time sabi niya, mami, kuha mo ako ng ano, ng driver, yung mga classmate ko may driver. Siyempre mga classmate anak ng mga alam mo na. Hindi matuto ka mag-commute. Tapos yung mga ibang parents kapag sinasabi nag-grab lang si Kalil, nag-aakas lang. Really? Mga para ang pogi-pogi pa naman ng anak mo, baka maano ganyan-ganyan mga ganyan.
9: And then may ginamit ako
7: nakakatawa.
9: Hindi ko makakalimutan yung ginamit ko kay Kalel na sabi niya sa akin kasi, Dad, may mga classmate ko may driver, may yaya sarili, may tagadala ng bag and everything. Sabi ko, they're rich. Pero sa family natin, I am rich, you are not. Ginamit ko yung kay Shaquille O'Neal. Yeah. Sabi kasi ni Shaq sa anak niya, ako mayaman, ikaw hindi. Kaya magsumikap ka para yumaman ka din.
5: Yes.
7: So wala kami lesson. Walang favoritism eh. Lahat ano, parang pantay-pantay yung treatment namin. Except siguro sa two girls, kasi syempre mas
5: protective kayo sa
7: babae. Mas protective. Iba yung babae, diba?
6: That's true.
7: Mas ano, tsaka wala.
6: Mas mailat ka.
7: Hindi talaga kami. Siguro yung favoritism, wala. Hindi ano yan sa family
5: That's
7: namin.
5: That's
7: hindi
5: nice.
7: Issue. And wala kaming, hindi yan word sa family namin.
6: Pero alam mo, Jack Rico, I really commend you for that, no? Na yung anak nyo, talagang tiniteach nyo sila na maging independent. Kasi like ako, ako personally, parang ang hirap na pag-grabin yung anak mo to do public transportation dahil alam mong kaya mo naman di ba? And yet, hinahayaan mong mag-ano?
7: We have to let
5: go. I think
7: we
5: have din, ha?
7: Lalaki din. And we have to let go, you know?
5: Yes, that's true.
7: You know, kasi mas mahirap yung pagka in the future, mas mahirap
6: lalo sa lalaki.
7: Yeah. So, onti-onti, di ba?
5: That's true. Mm. Kasi sina Jack, sabi nila, walang favoritism. Pero, syempre, sa mga babae, mas medyo iba yung treatment. Mas protective ka. So, ganyan din kami. We have two boys, two girls. So, yung dalawang lalaki, sige, nag-aangkas din sila, nag-grab din sila, di ba? Lalo ngayon, ang mahal ng gasolina, di ba?
7: Oo, tapos meron pa nga mga moment na, Mom, can we have sleepover with sleepover? Naku, no sa amin yan.
5: Yes, no to sleepover.
7: Ayaw na ayaw namin niya.
5: Yes.
7: Alam mo, ewan ko, kasi nung una, kay Tash, pumapayag tayo, pero puro mga kamag-anak natin, di ba? Remember, tsaka lalaki, di ba? Pero even, kahit lalaki, di ba, ang hirap na. Sa sobrang dami nangyayari ngayon sa social media na mga napapanood at nababasa natin, kahit kamag-anak mo, di ba? So, mga sleepover no-no sa amin yan. Sinasabi namin, if you like, dun na lang kayo sa bahay natin mag-sleepover. So, gagawin ko kayo dun. So, yung mga ganong ano, yung mga ganong protection with them.
6: Alam mo, Jack, tama yan. And may wisdom dyan. Kasi, tama yan na talagang we should not allow our children na mag-sleep over. Not because paranoid tayo or what. Kasi, sige, your classmate, mga okay sila. Yeah. But how about the siblings? How about kung may mga ang uncles yan doon? Ang daming danger na pwedeng
5: mangyari.
6: Oh, honey, before we continue, no, kanina may nasabi si Jack Sirico na yung mga anak ninyo, pinagsusorry nyo sa isa't isa.
7: Okay, yes po.
6: Kayong dalawa, Jack Rico, was there a time that you say sorry to your children? Kunyari, meron kayong nagawa na, naku, parang nakonsensya naman ako. Kasi mahirap minsan sa magulang na mag-sorry sa anak eh.
7: Can ako pag namamalo, nagsusorry. I'm sorry, you know, I spank you because I discipline you, I love you, di ba? Because, you know, God disciplines the ones. Laging ganun.
5: That's true. May explanation talaga.
7: May explanation.
8: Pero after nila mag-apologize sa'yo sa ginawa nila.
7: Oo, I'm sorry also.
8: We're making sure na mauna sila mag-apologize.
5: Matuto sila, yes.
7: Oh, kasi ako talaga, pag naiiyak na rin ako, nag-guilty ako pag namamalo.
5: Siyempre, no, lalo tayong mommies.
7: Ayoko na masaktan yung anak mo, di ba? Parang ganun. Kaya nga, ako nag, alam, ibang story naman to, pero isisingit ko lang. Di ba kasi nung nandun, yung school ng mga girls dati, nabully yung anak ko. Natusok-tusok siya dito nung isang schoolmate niya sa library. Dalawang tusok ng pencil. Kasi sa akin, si ba napakasakit noon? Diba? Parang saktan ng ibang tao yung anak mo. Sobrang sakit. So one of the reasons why,
5: In-homeschool
7: ko na rin yung mga girls para, alam mo yun, lagi
5: mamaya
7: kong,
5: ikwento mo yung pag-homeschool na yes, yan, correct. Ang dami talagang gusto rin ng mga mommies na gustong sumubok dyan. Gusto ko lang basahin, sabi ni Tita Marie Alfonso, children become who they are based largely on how they view their parents.
7: And totoo yan.
5: Nagustuhan ko yung sinabi ni Rico kanina, na nung sinabi ng anak niya, kasi Rico, totoo yung mga anak namin ganyan din, di ba? Nakukumpara sa school, syempre kung nasa magandang school sila, nakikita, Mom, Dad, ito, may ganito, may yaya na, may driver pa, may sariling kotse, di ba? So, ang ganda nung sinabi ni Rico na, I am rich or not. Not that you are selfish or not that parang you're rejecting your kids, pero ang ganda nung wisdom doon na, kami, ng mami mo, eto. Pero ikaw, kailangan magsumikap pa. Kasi minsan, Rico, ang tendency kapag yung magulang,
7: entitled.
5: Oh, anak, sige, ha, marami tayong pera, o ganyan, ganyan. Wala na, hindi na sila nagsisikap. Diba? Yeah, that's true. So, ang ganda, Rico, niyan, ano, na, kami mayaman, ikaw.
7: Shaquille O'Neal. O, diba? Puro basketball.
8: May misa learning din tayo ko sa ibang tao.
5: Yes, yes.
7: Oh, yeah, that's very important din yung may nag-guide din sa'yo. Like ako, di ba, I'm surrounded with si Ate Dang, Pastor Hans, sila Cheska Kramer, Doug Kramer, yung Bible study namin. Kasi siya, mas ahead sila magpalaki ng mga bata. So, nag-guide din kami on how to, you know,
5: that's true.
7: Ano, of the kids.
5: May nagme-mentor din sa
7: inyo.
5: Yes,
7: may nagme-mentor.
5: Si Marlene Hans, si Len Hans, na bumabati sa inyo. Hello, Rico and Jack, beautiful couple.
7: Thank you
5: po. Si Donna Panoringan, kumabati ng Happy Mother's Day. Sabi ni Shirley Dienza, yes, I agree, malaking factor talaga ng good life is kung sino yung napangasawa mo. So, sinabi ko kanina. Ayan, nakita ko din dito si Jolina Torres, si Rose Anastasio, si Pastor Epifanio Salvador. Sabi ni Sister M. Leison, how dad leads a spiritual father, children follow.
6: Totoo,
5: sabi
6: yan.
5: Ni Sister Leison.
6: Beautiful.
5: Yan. Sabi ni Ate Telma Manjares, ako po mahilig mamalo. Pinapangaralan at ipinapaliwanag sa kanila kung ano yung tamang gawin at yung masamang gawain na dapat iwasan. Ayan, okay.
6: Jack Rico, how do you intentionally build a relationship with your kids? Yung intentional ka sa kanila.
7: Yeah.
6: Paano nyo sila nagiging close and at the same time na maintain yung respect as parents na hindi mawawala yung authority sa bahay?
7: Oh, yes. One time, no, yung anak ko, si Kalil, sinagot ako. Sabi ko, oh, ang aga pa. Sabi ko, gano'n, ba't aalis ka na? Mm-hmm. Tapos sumagot siya na, bakit gano'n? Gumanon.
9: Sumagot siya on how he talks to his
7: friends. To his friends. Something like that.
9: Sa Greenhills, para mga konyo-konyo sila.
7: Yes, yes. Oh, bro, like that. Ganyan, no? So, we corrected him. Sabi namin, I'm not your friend. I'm your mommy, ha? Sabi niya, don't treat me that way. Sabi ko, gano'n. Tapos, iyak siya. Kasi yun yung sa namin na yun na medyo sensitive, iyakin, di ba, si Kalil? But he's very obedient and very, sweet, yung batang yun. So, ngayon, I think sa house namin, number one talaga kami, prayer. Mm-hmm. Yan. And we do D-group every Sunday with them after their CCF. Wow. So talagang isa-isa yan, pinagsasalita ko, how was your week? Parang meron tayong smart application this week, kung anong mga improvement na dapat natin gawin. So meron talaga kami yan, and then we pray. And then most of the time, we travel. That's how we get yung parang bonding talaga.
5: Them,
7: kasi di ba busy sa school sila, kami busy rin sa work. Pero that's why I'm homeschooling them, the two girls. Kasi mas marami kaming time together. Tapos mas marami kaming yung monitor ko talaga na yung values nila, nakikita ko. Kasi dati, I remember na nag-school sila, ate, dadating kami, tulog na sila. Gigising kami, wala na sila. So ngayon talagang kami, attached kami sa isa't isa, nung mga, lalo yung mga girls, sobrang nakikita ko yung needs nila, yung mga kakulangan, yung mga problema sa kanila. So, I think that's two things. Yung bonding namin, lagi, we go out of town, out of the country, and
5: na isang bagay, sports. Jack, na hindi dapat pang hinayangan, kasi I'm sure maraming kaagapay dito na, ay nako, si Sir Claire, kaysa naman i-travel pa namin yan, pangkain na lang namin o pang ganito.
7: Totoo naman.
5: Kung may extra naman.
7: Kung may extra. Hindi naman kailangan din kasi yung travel sa is mahal. Oo. Kami dun sa camp, amazing. Di ba? Dun sa camping sa Tanay, that's 1 hour away lang, guys. At mura lang ang entrance, 300 pesos lang.
5: At may Facebook page.
7: Bigla nag-segue ng promotion. Diba?
9: Favorite ng mga kids namin.
7: Oo, kasi nagka-camping kami. Kasi syempre, mas
9: nature.
7: And mas humble yung experience nyo. Kasi kayo
5: naman daw entrance
7: dyan. 300 lang. Tapos may mga
9: it's 600 pero naka 50 off yun.
7: Sometimes
9: nag 50 off kami para yung mga nag-aabang.
7: Pwede ka magdala ng sarili mong tent, tapos magre-rent ka ng tent. Pwede dito. So yung mga ganun simple.
5: Ito 300, Rico, day lang to. For one day.
9: Camping style siya. So, if you're not into camping and you wanted to experience it, rent mo muna. I-feel mo muna yung vibes. Kasi sometimes yung mga campers, may sarili na silang tent, may mga gamit na. Ito kasi pupropaganda namin complete. So, may specific funds na lang na
7: kailangan
9: mo. Kitchen
7: din. Pwede magluto, pwede rin magpa-deliver. So,
5: kung overnight naman, how much?
7: 300 yung entrance.
9: Ah, yung tent.
7: Yung tent, depende. I-rent mo. Pwede ka rin magdala.
5: Very affordable. So, ngayon,
7: kasi
5: summer,
7: camping.
5: Yeah, pwede palang bonding moment.
7: With the kids, yes.
5: Tsaka, amazing.
7: Yes, correct.
5: And diba? That's in Tanay?
7: Tanay Resort.
9: Meron na siyang Facebook account, which is Camp Amazing, and then Instagram account. So, may admin naman kami to receive yung mga messages doon. So, yung family mo, gusto mo dalhin doon, 1 hour away lang from here.
7: Yes.
5: At kapag nabe-bless pa kayo, biglang maabutan nyo doon si Rico at si Jen.
6: Libre yung photo op.
9: Madalas kami doon. And yung PBA Moro Club team namin. Develop namin yun. For our go-to place talaga. So, meron kaming ATV doon, 4x4, adventure experience.
5: Oh, ayan pala, ang mga kaagapay ng mga basketball fans.
6: Yan.
5: Mag-check in na, mag-lamping na sa amazing.
9: Makawadapatan nila yung JJ Helter brand doon.
5: Oh. Wow,
9: naliligo
5: naman.
9: Sa ilog.
5: Grabe. Talaga ba? Ayan, sige. So, meron ng go-to place this summer, di ba? So,
6: maganda yun.
5: Amazing.
7: Yung bonding talaga, hindi naman kailangan palaging mahal. Yes. Diba? Kailangan basta magkakasama lang kayo.
5: Tas different kind of bonding moment, kapag nagta-travel kayo with kids. Kasi iba yung setup sa bahay. Pero once you parang, you're in a different place, mas may nalalaman ka sa anak mo na, oh, ganito pala yung anak ko, ganito pala si mommy, di ba? So, it's really, ano.
6: At saka yung, ano, yung priceless moments, no? Mm. Di ba? Hindi mo na yan mababalikan, eh. Yan yung mga moments na talagang ite-treasure nila for the rest of their lives.
7: Yes. And so, parang for me, like, last time, nag-ano kami, nag-Goya, Japan kami, first time namin lumabas ng bansa ng holiday. Kasi most of the time, holiday, nandito kami. Tapos kami, talagang yung family lang namin, kaming anim. Ang sarap ng feeling, di ba? Lagi natin pinag-uusap. Ang sarap ng feeling ng ganito na talagang kasama natin yung apat, tapos intimate, tsaka talagang, alam mo yun, yung parang, you only have, let's say, 80 holidays, 60, ilang taon tayo mabubuhay, 80 holidays with your kids. Wow. Yung half nun, sa pamilya pa nila yun, ma-spend nila. Yung half nun, sa atin, ulit si kung swertihin na tayo. Diba, bakit hindi natin?
8: Iisip mo pa yun?
7: Diba, totoo naman eh, diba, you only have 80 holidays. Yeah, let's say Christmas, 80 Christmas. Kung mabubuhay ka ng 80 years old, hindi mo pa alam kung mabubuhay ka. Yung kalahati nun sa pamilya nila yun. Right. Yung kalahati nun pwedeng sa atin or pwedeng 20 lang sa atin, 20 holidays lang. Diba, i-seize natin yung every moment kasi life is short, diba?
6: And speaking of travel, yung mga bata, pansinin mo, kung exposed sila sa travel, parang it broadens their horizons.
7: That's their education also, diba?
6: Exactly. A beautiful experience na yung education talagang ang tawag ito, parang actual, no? Actual learning. Diba?
7: Lagi ko sinasabi din yun kay Rico, nasabi ko, kung tayo nga, we want to see the world, eh. What more yung mga kids? Sila. They also want to see the world, diba?
8: Yes. Tsaka, ano, yung learning the culture ng bawat ibang country.
7: Yes,
8: yeah, I think important sa ano ng mga
7: kids. Yes. Nakakatalino yung pag-travel
5: talaga. Ibang klase din yun, ano, di ba? Na matuto sila. Sabi ng mother-in-law ko, Bong and Claire, let's try Camp Amazing.
7: Yay!
8: Well, speaking of Camp Amazing, Erica and Ryan, they have the Camp Hayatus.
7: Magkatabi lang yun.
5: Magkatabi lang.
7: Yes. Yes. So, sister company.
8: So, yung vibes ng Camp Hayatus is it's flat area.
7: Yes.
8: And then a lot of nature and everything. Si Camp Amazing is overlooking.
7: Overlooking siya.
8: With the river
5: magkatabi sila.

0: kung maabutan mo yung falls, may waterfalls, wow, no? Depende sa weather. Kasi minsan dry yung river, minsan malalim yung river, minsan mababaw, minsan malakas yung ano, yung may water tubing pa minsan. And kung nung, depende sa season.
1: And I remember, mami, nung I remember nung nasa Camp Amazing tayo, 3 days tayo palagi, di ba? And then yung mga kids natin, after natin mag-Camp Amazing, they will say, ano, thank you dad, sarap dito sa Camp Amazing. Nare-recharge ka rico, eh, no?
0: Yung mga pati kids yung mga namin, bata, totoo, they're very simple and easy to please. They don't need yung mga Euro, Paris, hindi gano'n. Ang importante sa kanila yung kasama talaga kami.
2: Wow.
0: Diba? Yeah. Ganyan naman yung mga kids. Ngayon, kasi, how do you spell... You spell daw, sabi nila, you spell love as T-I-M-E, sabi nila.
2: The time it's time that you intentionally spend with your children.
0: Kasi ayoko dumating sa point ate na in the future, ayaw na nila akong kasama. Gusto ko lagi, no? Parang hahanap-hanapin ka nila. Yeah. Diba ikaw ngayon pag matanda ka na, like kami, we grew up naman na hindi kami masyadong close sa family namin. Mm-hmm. Ay, ito, close ka sa family mo.
2: But, close kayo.
0: But, yung pag lumaki ka, hindi mo na sila hinahanap, di ba yung gano'n? Sana yung mga anak ko, iniisip ko, hanapin pa rin nila ako pag malaki na sila, di ba?
2: And alam mo, Jack, ang maganda dyan na ngayon pa lang, pinalaki nyo sila, teaching them the importance of really spending time with your parents, spending time with the family. Madadala nila rico yan, ano? Pag may pamilya na sila. So, that is how they will also
0: modeling,
2: teach
0: no?
2: their children.
0: Modeling is important.
2: Na importante na sama-sama tayo. Sabi ni Pastor June Salvador, ang ganda raw ng topic, true discipline is important to raise up our children. Good topic. Yeah. Sabi naman ni Len Hante, clear your hair becomes you.
0: Thank you. Correct.
2: Yes, si Jerry Creforba ba friend nyo?
0: Si
2: Jerry Creforba. Sabi to T. Meyerhofer, sending much love and prayers para sa personal life and pag-share ng testimony. Ganda naman yung life-changing na mahabang-mahabang kwentuhan. Ayan, sabi niya. And then, sabi ni Len Hante, biblical discipline focuses on loving, guidance, training, and correcting behavior to foster wisdom and godliness rather than merely punishing. Ayan.
3: Jack, balikan ko lang konti about sa homeschooling. Medyo gusto kong himay-himay kasi maganda rin yan eh. Marami akong nababasa na most of the children na hinomeschool sobrang successful. Tapos nakakapasok dun sa mga top universities pagdating ng college. Mas stress-free ba yung pagpasok sa homeschool kaysa dun sa regular school?
0: Kuya, ako, pinag-pray ko ng dalawang namin. Pinag-pray namin ng ako 2 years. Ako unang, syempre, ako unang na ano, napaisip. Tapos pinaalam ko sa kanya until pumayag na lang siya. Oo. Pinag-pray ko ng 2 years bago ko gawin yun. Kasi, first of all, sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba? Kasi,
3: hindi biro,
0: I have my insecurities, ate. Hindi naman ako super talino like sila Joy Tanchi na kayang-kaya talaga nila. May sariling school, di ba? Magagaling mag-English. Aminin naman natin, hindi naman ako ganun. Pero, you know, when God calls, He equips talaga.
2: Yes.
0: Sabi na kanila, Cheska, nila Ati Dang, nila Cheska Kramer, nila Ati Dang, na mga homeschooling din yan. Sila Ia Villana, mga kaibigan ko na homeschooling din. Sila Lay Norwood, Sophie Tinyon, yung mga mentor ko, napapaligiran ako ng mga homeschooling. Ang lakas ng ano ng force. Yeah. Sabi nila sa akin, Jack, you know, hindi. Because, you know, sabi niyang ganun, alam mo yung needs ng mga anak mo. Mas ikaw ang nakakaalam kung paano. Sa umpisa lang yung mahirap. Tsaka, ano ba importante sa mundo ngayon? Yung values ng bata, di ba? Lalo na social media, nandyan, ganyan. Lalo na yung mga babae, di ba? Sobrang hirap. Kung mga naririnig ko lang sa school ng mga nangyayari doon, iba talaga.
1: Na-convict
0: din ako.
1: Di ako naniniwala kasi feeling para sa akin, ikaw ang pinakamatalinong babae sa buhay.
0: Yes.
3: Sabi ko, si Rico talaga, Jack.
1: Alam mo bakit ikaw ang pinakamatalinong babae sa buong mundo?
0: Bakit?
1: Ako yung nasawa mo.
0: Nakakatawa. Ba, wait lang. O, tapos yun.
2: Nagmo-moment na si Jack.
0: Nagmo-moment ako.
1: Di ako naniniwala hindi ka matalino.
0: So, ang ginawa ko ate, nag-asa ko dun sa mga teachers, syempre, ng mga may-ari ng mga homeschool, ng mga, talagang mga ano, nagpa-mentor ako, nag-aral ako, kasi you have to study para yung inaral mo.
2: So before ka nag-homeschool, yeah.
3: Sa homeschool ba, tandem kayo ni Rico? O basically,
0: hindi.
1: Sa PE ako, sa PE.
0: Ikaw PE teacher.
1: PE time. Sports ako.
0: At saka sobrang dali ng homeschooling ko. Kasi nga, dati, nung unang panahon, ang onti ng mga curriculum. Sobrang hirap ng mga curriculum. Ngayon, ang lahat nandiyan, nalalapag na lang sa'yo. Ang ginagamit ko po ngayon, yung 5 in a row books, na nandun na yung story,

0: one story, five lessons na. So ituturo mo na, nandun na yung lesson, nandun na rin yung mga answer sheets. So sobrang dali. Tapos nag-help din ako, nag inano, meron silang mga electives like Singapore math class. Meron, in-enroll ko sa kanila. Yung mga things na alam ko hindi ko kaya ituro, pinapaubaya ko sa iba.
1: So, paano yun? Meron silang online class?
0: Meron. Hindi, pumupunta po kami dun sa Singaporean math class. And then, meron po kaming online class, Filipino. Nice, nice. Ang hirap ng Filipino, tsaka history. Niya, no? So, may tutor kami dun. Meron akong The Reading Station, yung friend ko, yung owner, si Sophie Tino, na CCFers din siya. Tapos, mentor ko rin siya and very close friend ko rin. Siya yung nagturo sa mga kids ng mga reading. So, yun.
1: So, pwede pala yun?
0: Pwede po
1: na
0: yun.
1: Parang i-import ka?
0: Yes, pwede yun. Gusto mo lahat eh, kung gusto mo. Pero, parang sa bahay lang sila. Basta sa bahay sila, homeschool.
2: Jack, how do you deal with your children na yung may mga excuses na, Mami, I'm hungry, I'm sleepy.
0: To be honest, tinuro sa amin yan. Kapag you don't feel like schooling today and their kids don't feel like, or ako, ikaw, kunyari, wala sa mood yung kids, wala ka sa mood, huwag ka mag-homeschool. It's okay. Kasi, di ba, bakit?
1: As long as magka-catch up sila.
0: As long as magka-catch up sila. Yun ang maganda sa homeschool, hawak mo yung oras mo. And you can do it anywhere. Eh, lalo na kami, di ba, we always go out of the country nito. Pwede ko silang mabit-bit. Para i-homeschool sila.
1: Enjoy lang, ano.
0: Di ba? Basta, may due date, ipasa mo yung mga exams doon, yung mga pinag-aralan nyo, may picture, may videos. Sobrang dali. As in, siguro napag-pray ko din, tsaka ang dami rin nagsusupport sa akin. Kaya parang for me, sobrang nadalian lang ako.
2: Tsaka kasi you're in a right group, Jack. May community ka na nag-homeschool din.
0: Tsaka importante sa akin yung bago kami mag-start ng homeschooling, non-negotiable yung may Bible study kami. Talagang yun ang uunahin. Yun ang non-negotiable
3: tsaka,
0: talaga.
3: Tsaka the thing about yung homeschooling mo, di ba? Before, I don't agree. I remember. Dahil I believe na kailangan may ano pa rin yung mga bata. May interaction with
0: others.
3: So, with that, tinatanong ko pa rin sila hanggang ngayon yung girls namin na, pag gusto nyo bumalik sa
2: regular school,
3: or sa regular school, they don't want it.
1: Lagi
3: nilang sagot na, we want with mommy teacher. Mommy teacher.
0: Who's your favorite teacher? Mommy teacher.
3: So, na-appreciate nila yung mommy nila.
1: Sarap
3: mas more bonding sila with the mom.
2: Yung talaga, the about, best ano, social life. World. So, paano nga ang social life ng mga bata? Hindi ba sila na pagka nasa crowd, medyo intimidated dahil ano?
0: Yung isa namin, yung bunso namin, kasi parang growing up, she's a pandemic baby, diba? Parang nakakulong palagi. Parang ayaw niya talaga ng crowd. Pero socializing, wala kami problema. Grabe socialize naman namin nito. So, dami namin kaibigan. And we always travel. Kaya sila, parang mas exposed pa yung mga anak ko sa ibang na hindi naman talaga. They see the world, diba? Hindi naman sa pag-aano. Pero yun yung education ko. Diba? The world is their education, their diba?
1: The world is their classroom.
0: Classroom, exactly, diba? Parang, hindi, walang problema, hindi totoo. Yung bakit naman sila Kramer, ang grabe yung mga anak nila, sila Tanchi, ang tatalino, diba? Very diba? Ang gaganda ng values. Alam mo yun, yun yung parang values importante sa akin diba?
1: Dumako naman tayo sa discipline and house rules nyo. So, paano kayo nagsaset, Rico, ng house rules sa bahay? Paano nyo dinidisiplina yung mga anak nyo in such a way na talagang may consistency? And if ever meron mang konti-konti nagde-deviate at medyo may konting rebellion, how do you handle that?
3: Sa akin, yung mga kids, I'm making sure na pagising mo pa lang, yung responsibility mo, yung bed mo.
0: At saka yung dogs.
3: Yung bed mo muna. Siyempre, pagising mo, fix mo yung bed mo. Huwag mong hayaan iba mag-fix niyan dahil ikaw ang gumamit niyan. So, doon pa lang may values na, may lesson na for them to bring sa sa future. And then, yung pet nila na responsibility nila. Kasi before, sabi ko, nung si sila sa rin, remember na birthday niya, gusto niya ng dog, gusto niya ng pet. Sabi ko, responsibility mo yan. It's not gonna be easy. Everyday may ano pa rin.
0: Maganda rin na may dog sila eh. Meron na sila, bata pa lang sila, may responsibility na sila.
1: Sila yung papakain.
0: Di ba?
3: Ilinis nila yung poops, yung ano eh. Yung pinaka ano dyan eh.
0: And also sa gadgets nila, meron silang time. hindi namin pinagdadamot yung gadgets. I don't know kasi yung ibang parents, they will say, no gadgets, ganyan-ganyan. Kami hindi kasi kung tayo nga, advanced na tayo, iba't hindi natin ituturo sa mga anak dati yun, di ba? For me, may time sila sa gadgets.
1: Pati ba yung dalawang panganay sumusunod dyan sa time na yan sa gadgets? Si Tosh and Khalil?
0: Si Khalil, yes, oo. Si Tosh, hindi na eh. Talagang, binata na siya eh. 20 na siya eh. Si Tosh, saka nag-aaral din siya. Yeah. Diba,
3: mga, ang approach ko na kay Tosh at 20 years old ko, you should know what's wrong and what's right na. Dahil dapat adult, 16 years old ka, alam mo na yan dapat eh. So, if you're gonna be successful, it's on you. If you will not, so on you also. Wala kang ibang pwedeng sabihin na kasi, may kasalanan, kami, ikaw lang yan.
0: Kasi hindi naman kami nagkulang ng advice or something. So, yung ano, yung mga kids namin also, we teach them sa mga house chores.
1: Yes.
0: Alam mo ate, di ba sabi sa Proverbs 22:6, train up a child on the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. Ganyan, tinuturoan namin sila even na may helper kami. Yun. Maglinis.
1: Ang galing.
0: Maghugas ng pinggan.
3: Si Sarin. Nakakatuwa. After namin kumain, pumunta ako sa kitchen. Pagtingin ko si Sarin, nagbabrush ng mga plate. Hindi ko alam kung bakit, hobby niya ba yun? Parang na-enjoy niya.
1: Tsaka is the bunso, ano?
3: Oh, yes, sa bunso, sarili.
0: Nakakatawa sila. Eh,
2: ang galing nun, Rico, Jack. Kasi like kami, helping each other. Honestly, habang nag-explain kayo, nagtitinginan kami ni Claire. Kasi yan yung sigurong kasalanan namin sa mga anak namin since lumaki na may mga yayas, may mga helpers.
0: Uy, isa lang ang helper ko sa bahay, ah. Diba, nung lumaki na sila, nagbawas na ako.
2: Ang galing dapat nun. Sobrang galing. Paano nyo na-implement sa mga bata na magligpit ng bed nila? I remember si Claire dati, tinuturoan niya yung two girls namin na mag-fold ng mga damit. Nako, talaga naman catastrophe yung mag-fold. Hindi marunong, hindi mag-ano. So, maganda yung example yung ginagawa niya na tinuturoan yung mag-ayos ng bed, mag-alaga ng mga aso, mag-feed ng ano. Kung baga, responsibility. That's a very good, ano.
0: Nako, ako isa pa sobrang organized ko sa bahay. Lagi ko yun. Organize your stuff. Makikita mo yung mga anak ko ang gagaling mag-organize. Malinis talaga. Ay, di ba? Ayoko ng ganyan. Even yung mga maruming damit nila. Ito kasi, ito talaga lumaki to. Ito na yung basket. Yung marumit damit niya, itatapon niya pa rin sa gilid. Yung mga ganyan. Tas
1: Very common for
0: the guys yan. Tapos yung magsishave, kalat-kalat yung mga ano. Lagi, sabi ganyan talaga pag lalaki na tututunan sa dorm. Hindi pwede sa akin yun. Si Khalil, tinuturuan ko talaga na
1: mag-organize
0: siya, maglinis.
3: Shoutout kay Ate Digna.
0: Okay.
3: Oh, shoutout kay Ate Digna kasi syempre, si Ate Digna we've been us for what, 8 years?
0: 9 years.
1: So, you're so blessed, no? To have Ate Digna.
3: So, Ate Digna, nakaguide din siya sa mga anak namin. Part of the family na rin ang trato namin.
2: Yes. How do you deal with them, Rico? Kunyari, yung bed inayos, pero hindi pinagpag, yung talagang basta na lang inano.
0: Walang ganun.
3: Sinecheck mo pa ba?
0: Sinecheck namin. May CCTV din kasi kami. Maayos talaga sila. Nakakatawa. Like, lalo na si Harper. Sobrang dami niyang collection ng mga toys, dolls, and mga cards. Korean cards, tawag niya. Maayos talaga pag nakita mo. Marunong talaga mag-argan. Malinis. Promise.
3: May office din. May mga office na sila.
0: May mga office nila malinis. Yung mga collection nila nandun.
1: Talaga. Was there a specific time that you have encountered really severe struggle concerning one of your children? Yun talagang grabe, may pinagdaanan kami dito na matinding rebellion or one of your children broke a rule.
3: Well, I think almost lahat naman sila dumating sa point na may ganyan. It's really a matter of how parang maging consistent ka to remind them every day. Medyo again, iba-iba yung characteristic nila. Iba-iba rin dapat yung approach mo.
1: Walang one size fits all.
0: Iba-iba. Like for example, kay Sarin, baby pa, bunso, napapalo pa namin. Ganon. Tapos si Harper naman, ganon din. Ate, you have to be understanding. Kailangan mapagbigay ka. Mga ganon. Si Khalil naman, big boy ka na. Dapat ganito ka. You're responsible. Your siblings, parang good role model kanila. Yes. Parang mga ganon. Kay Tosh naman, ano naman kay Tosh? Iba na rin.
3: Si Tosh kasi, like, if mag-out of the country kami, siya yung in charge. So, we're making sure na, Tosh, uwi ka muna. Uwi ka sa sa mga
0: very
3: siblings
0: kuya talaga.
1: Oh,
0: very
1: talaga.
0: Kuya.
1: So, umuwi siya. Yeah. And he's very looks kuya. After
0: yeah, siblings. Pinagdadrive niya si Kalel pag may game, yung mga bata, kapatid niya. Marunong na rin mag-dive. Alam mo yun.
1: And he's only 20?
3: 20.
0: Yeah, he's 20.
1: Wow, very responsible, ano?
0: Yeah, he is. Independent na maaga, naging independent.
1: Oo, oh, oh, kasi 20 years old and then nakasarili na siya ngayon.
3: Ang maganda pa kita, nag-extra-extra pa yun aside from being a varsity sa school.
0: Nagmo-model siya.
3: Nagmo-modeling
1: yeah, nakita
3: siya.
1: Ko
0: Randy Ortiz, mga Randy ganyan. Bang Pineda, fashion wow. show.
3: So, tuwang-tuwa siya sa extra
0: kasi yung kapatid niya, di ba, si Jasmine, model din. So, nasama na rin
1: oh,
0: doon.
1: Really?
0: And he's 6'3", ang tangkad, ang gwapo, kaya...
3: Tapos minsan ini-import din sa mga ligang labas. Oh. So, may extra income, sabi ko, cherish mo yan.
0: May extra income din.
3: You earn it.
2: So, yung income nila, Rico, Jack, para sa kanila, or do you get it?
0: And
2: or,
0: sa kanila. Sita sa kanya. Pero dun sa tatlo, kunyari, may racket. Minsan may racket yung mga tatlo, may mga paid posting kami sa mga gatas, mga palaman, ganyan. Meron, kunyari, oh, ako manager nyo, 90% sa akin, 10% sa inyo. Sabi ni Binik, binibili ko sila ng mga anong gusto nyo pang magsha-shopping sila budget 1,000 pesos ganyan may budget ayun pa pala pag magsha-shopping sila may budget how's my budget how much is my budget mommy oh eto lang so mag-iipon si Kalil ganyan mag-iipon siya para yung budget niya kasi kunya naka 5k na ako I can buy these shoes na okay go ipon siya paghirapan niya di ba yes.
3: Hindi nila nakakalimutan yung budget nila.
0: Oh,
3: like,
0: lagi.
3: For example, si Sarin, may budget siya ng 1.5. Eh, 200 lang na gastos niya.
1: Oh, uy, totoo.
0: May 1.3 pa ako.
1: Nakocompute nila, so hindi yeah, pwede ibulsa ni mami.
0: Lalo
1: ano?
0: Na pag nasa, yung nasa ibang bansa kami one time, oh, ito yung budget niya pang shopping, ah. Oh, ito lang. Meron kami listahan. Para pantay-pantay yes. sila. Pantay-pantay sila ng budget. Grabe.
1: Ang diba? Galing, ang oh. galing. So at least meron na pala silang mga sariling earnings from the mga commercials ba? Online?
0: Wala sa wala nauubos din ng dahil shopping sila. Pero pag kasi mga bata pa naman 'yan. Pero pag malaki na like Kuya Tash, meron na. Mm-hmm. Like si Kuya Tash may savings na, nag-aano na siya iipon. Lagi ko tinatanong sa kanya, magkano na iipon mo? Ganyan ganyan.
1: Sino gumagastos sa bahay ni Tash?
0: Meron siyang allowance from us.
1: Oh, okay. So, yung food, mga electricity,
0: sagot namin
1: water
0: lahat.
1: Bills, kayo pa rin yun.
0: Yes. Oo. Kasi pero
3: mga, nag-student pa siya. Kanya.
0: Hindi, binibigyan natin
3: from
0: siya.
3: From you, pero binibigan. Yung electricity, yes, sagot
0: amin
3: mo.
0: Amin na, no. Lahat. Tapos marami pa siyang extra, di ba? Income. Tinutulungan namin para ano.
1: Pero si ano ba Tash Rico as early as now kay 20 siya tinuturo mo na sa kanya yung the value that you've learned early on in life na anak mag-ipon ka hindi ka laging ganyan na maglalaro
3: ever since I think it started when he 16 nagdo-dorm na rin siya in specific ko talaga sige mag-dorm ka tingnan natin
0: we support him pa rin kasi wala pa naman siyang work talaga regularly
3: sabi dad yung ano yung washing machine dito ano haba ng pila kasi ano sa isang dorm sa school maybe 20 sila sa loob na isang room eh, or 10 so pag mag-washing machine di daw siya makalabas sabi ko hindi manual ka
2: wow
3: dati naman noong unang panahon wala namang washing machine wala kang kuryente dati nabuhay yung mga tao ikaw pa kaya diba?
1: Rico pag ganyan si Jack hindi ba umaalma na ano ba
2: naawa ka naman
3: na? Laki rin sa hirap
0: laki rin na oo
1: so you let him nga
0: oo sabi ko nga hala ako nga 16 15 pa lang ako nagtatrabaho na ako kaya wag nyo sasabihin sa akin na mahirap lahat gets mo yes.
2: Maganda
0: ate.
2: Yan Jack Rico yes, kasi oo. Yung
0: sanay
2: minsan,
0: tayo sa hirap eh
2: oh yung lumaki sa hirap minsan ayaw mo nang iparana sa anak mo yung naramdaman
0: yes.
2: mo pero kayo talagang
3: no,
2: hindi
3: that's ano that's
2: mali eh no?
0: Hindi naman sila super hirap na hirap like
2: exactly.
0: us dati wala kaming washing machine wala kaming diba
3: yeah, I mean,
0: wala kaming yaya
3: Dapat talaga iparamdam mo sa kanila yung
2: totoo yan
3: yung hardship kasi
2: doon sila titibay eh
3: exactly yan ang papasok sa basketball kasi I realize kung sino yung walang wala siya yung naging successful
0: yun yung mga experiences niya
3: hindi lahat kasi I have rich teammate naman like yung mga teammate ko sa Lasalle na naging PBA player din naman kahit rich kids sila
0: pero
3: mostly like for my analogy siguro 10%. 10% is the rich kid.
1: 90% yung mga galing
3: talaga sa hirap. Kasi wala, hindi kailangan ko kumumpit. Kailangan ko makipagbasagan ang mukha. Kailangan
2: ko
3: makipisikalan. Kasi ayaw mong mag-failed. Kasi walang-wala ka eh.
2: Diba?
1: And that is, Rico, one thing that we parents of this generation have to learn. Ano? Kasi sabi mo nga kanina, honey, tayo, dahil tayo yung generation na medyo laki sa hirap, diba? Parang now that we have, you want to give them the comfort. Pero hindi nga dapat mga kaagapay, diba? Dapat we also teach our children to value money. And they can only learn that through hardship, diba? Kapag, ano, iba palang kumita ng pera. So, mabavalue nila yung pera.
2: Jack, Rico, curious lang ako, sino yung maipon sa inyo at sino yung magastos?
0: Maipon?
2: At sa anak nyo, sino rin?
0: Pero kami magastos. Sabi ako
3: sa family namin.
2: Dangerous yan.
3: Yung finances siya ang charge. Yes, ako yung taga-plan and everything. Then, sa kanya ko na pinapabaya lahat. So, pag may question siya, nag-report na lang siya sa akin, ito yung magastos natin for the whole month. Ito yung gagastosin natin sa future. So, ito yung plano natin. So, I decided na sa kanya na lahat kasi siya magaling dun.
2: Yes. Yan, magaling.
0: So, kasi pagka, di ba, parang sabi nga dun, nag-marriage enrichment kami. Pagka may money talaga kayo mag-asawa. Kami lang to ha, kasi yung iba naming kaibigan, alam namin they're not like this naman eh, di ba? As one talaga kayo. Lahat.
1: That's true. Dapat
0: tapos, the one who holds the finances is the one na marunong. Hindi kailangan na lalaki or babae. Kung sino yung mas tingin mong okay.
2: Yes.
0: Pero actually, marami rin akong mga ano naging struggle sa finances. Pero one thing is for sure talaga, yung asawa ko, he trusted me.
2: Galing.
0: He helped me talaga. Hindi niya ako pinabayaan. Pag may problema, gagawa niya talaga ng paraan. Wow.
1: Good provider.
0: Hindi siya yung maninise. Hindi niya ako aawayin na ganito, ganito, ganyan. Magkakaroon kami ng mga discussion, ng mga explanation, pero at the end of the day, hindi namin pag-aawayan yung money.
2: Yung mga bata ba, meron silang magagastos ba, Jack, Rico? Or hindi, marunong din mag-budget?
0: Maipon. Pag may gustong bilhin, ganun sila. Iipon sila. Like si like dati kasi pag lalabas kami, mga kids, may isang toy, may budget, 500, kunyari, ganyan. Nice. 500 lang. Hanggang ganyan lang yung budget mo. Minsan, 300 pesos. Okay na. Tapos sabi niya, ay, ngayon yung daughter ko, si Harper, sabi niya, Mommy, I will not buy muna. I will save. Kasi gagamitin ko in the future. I want to buy something. So, save lang sila. Like, kunyari, may mga paid ads dun sila or mga gift ng mga ninong-ninang nila, mga tito-tita nila. Dun kami doon sila makakasave.
3: Yun yung gusto ko ipa-emphasize ngayon sa mga kina Sarinan, kina Harp, na yung patience. Kasi si Sarin, gusto ko agad.
0: Kasi baby pa si Sarin, yung bunso eh. So, gusto niya agad. Si Harper marunong na. Marunong na siyang mag-ipon. Tsaka si Kalel, di ba? Ma, nag-iipon ako, may bibilin akong shoes. Marunong.
3: Basketball shoes yung
0: basketball shoes. So, ganun lang lagi.
1: Sabi ni Jenny Peñaflor, ang galing daw mag-segue ni Rico. Sabi naman ni Charity Mejiliano, I admire their godly discipline aligned with God's word. Tara na. See you in Lovers sa Camp Amazing. A reunion.
0: Promote.
2: Saan daw ang Camp Amazing? May nagtatanong kanina.
3: Anay Rizal.
0: Barangay.
3: Barangay Santo Niño. Actually, nasa way siya.
0: Malapit
3: lang. Ba't tinatapos pa lang yung bridge kasi ngayon so far, although kaya naman kahit si Dan dahil may river crossing.
0: Pero may bridge na.
3: Mababa naman. So, ang adventure din, papunta ka pa lang. But may tinatapos na na bridge na wala ka nang dadaan ng river. So, pag natapos yung bridge, yung ways, diretso na. Kasi yung ways mapuputol, mawawala ng kalsada. Pero, maano mo pa rin, mapupunta mo pa rin. Without, kasi yung road, off-road din.
1: Oh.
3: Pero tapos, develop na off-road.
2: Inside the property, mayroong river na pwede kang maligo.
3: Yeah, upfront.
2: Pamuhalo yun, di ba? Imagine.
0: With experience for the kids talaga.
2: Oh, no? Grabe.
1: Sabi ni Oli Villaluz, kasamahan natin to. Congrats, Rico and Jack. God bless you more. See you always in love. Si Brother Jener de la Cruz, listening from Minante, Cagayan City, Isabela. Sabi ni Geneva Marie Anabeso, thanking the God for watching. May pumasok na call sa nanonood daw siya at nakikinig sa kanyang PM radio sa Christian station, favorite Christian station niya. Very nice topic. Kanina may nakita ako dito natutuwa sila kung paano nyo raw nakakabilib daw kung paano nyo pinalaki ang mga anak ninyo.
2: Totoo.
1: And kahit naman tayo, honey, ang dami nating napupulot sa
2: kanila.
1: Oh,
2: kung paano nila ni-raise yung mga anak nila.
1: Jack, kanina sinabi ni Bong sa'yo kung ano yung mga challenges sa homeschooling, di ba? Ngayon naman, kung ma-encourage mo yung mga kaagapay listening and watching who are considering homeschooling their children, paano mo sila ma-encourage? And how can they go about it?
0: First of all, pag-pray nyo talaga kasi maraming mga need nyong i-consider also sa homeschooling. Like, yung area na pag-homeschooling nyo, tapos yung curriculum na gagamitin nyo. Tapos, importante din na may mga mentors kayo na nag-guide sa inyo.
2: Right.
0: Tapos, sa umpisa lang siya mahirap ate. Pero pagka nandun ka na, tuloy-tuloy na po yan.
1: Right, yeah.
0: Right. And ako talaga, for me, ngayon, lalo na ngayon, I actually asked Ate Dang and Cheska, kailan ko pakakawalan yung mga bata? Sabi kong ganun. Kailan ko mat, kailan hanggang kailan yung homeschooling ko? Sabi nila sa akin, pag confident ka na sa values nila, pwede mo na yung pakawalan sa mundo. Sabi nila, sabi ko, okay, sabi kong ganun. Tapos, if ever naman na, for example, high school na sila, gusto na nilang mag traditional school, pwede ko naman sila ipasok sa Christian school, sa Life Academy, yung mga ganun, di ba? Pwede naman, mga Christian school, para alam mo yon yung values, Christian values pa rin. Kasi, lagi ko nga sinasabi, gusto namin palakihin yung mga anak namin ng may Christian values talaga.
1: That's true.
2: Importante din siguro, Jack Rico, yung meron kayong agreement mag-asawa na ipapasok yung mga bata sa homeschool. No? Hindi pwedeng isang side lang.
0: Oo, kasi sabi ko rin sa kanya noon eh. Dati ko pa sa namin pinag-uusapan. Huwag daw, ganyan. Tapos hanggang pumayag na siya.
2: Right.
3: Unang question ko sa, sure ka ba?
0: Kaya mo ba?
2: Kaya mo ba? Correct.
1: Mag-anak pa ba kayo ulit?
0: Wala na, ligated na.
3: Kaya pa yan.
1: Ang ganda kasi na
2: sayang ang jeans.
1: Diba? Sayang ang jeans. So, yung pagpapalagate mo, Jack, dinesisyon niya yan. Nag-agree kayo ni Rico.
3: Siya lang.
1: So, gusto mo pa sana, Rico?
3: So, 7 din eh.
0: Gusto niya 7, katulad ng mga kapatid niya. Kaya lang, di ba po, cesarean ako. So, tatlong sunod-sunod. So, every 2 years, buntis ako. Buntis na naman ako. Buntis na naman ako.
3: Hindi ko naman kasalanan yun. Natutulog lang ako.
0: Ano ba to? Cesarean, sunod-sunod. So, sabi ng OB guy ni ko, sabi niya, alam mo, paligate ka na kasi medyo risky na pag nabuntis ka ulit. Kasi parang yung pang last ko kay Harper at Sarin, 11 months lang. Eh, dapat pag cesarean, 2 years eh. Yung pagitan. Yeah, apart. 11 months, buntis na naman pala ako.
3: Sino ang may kasalanan?
1: Hindi kasi maiwasan eh. Ang ganda ni Jack.
0: Surprise baby talaga ate. Nagulat, ha? Buntis na naman ako?
1: 11 months talaga, Jack.
0: 11 months pa lang yung pangalawa na, yung si Harper. 11 months pa lang siya. Nabuntis na naman pala ako.
2: Pero ang ganda nun, Rico, Jack. Dahil sunod-sunod, ngayon parang mga kapatid nyo lang yung anak nyo.
0: Yes, oo.
2: Diba?
0: Sarap na.
2: At saka isang palakihan na lang, di ba?
0: Super, no?
3: Si Tash, napapagkama lang, tropa ko lang.
2: Diba?
0: Kasing tanghad niya.
1: That's one thing nice sa kanila.
0: Ako, ko na yung mga anak ko. Oh my gosh, malapit na matanghad na. Maiiwan nila ako. Ako yung ganun. Silang lahat ganun. Malalaki. Para kami magkakaibigan, yes.
1: Paano pa rin daw kayo nagiging intimate? Eh, kasama niyo yung tatlong anak niyo. Pag nag-travel kayo, bit-bit niyo rin sila.
0: Hindi, meron, bawal sa amin style? Yun. Yan ang natutunan din namin sa marriage enrichment. Meron, hindi namin katabi mga bata. Alam ko, a lot of you will, talagang marami kayo, katabi nyo pa yung mga anak nyo. Since bata, ayaw niya rin kasi wala na kaming intimacy pag gaganap. So, hindi kami, even kulay magta-travel kami. Kapag mabilis lang, pag matagal, may sarili kaming room palagi nito. Para meron din kaming time together. Tapos, for example, mabilis lang, like for example, mga 2 nights lang kami, pwedeng kukuha kami ng magkakasama. Pero pag matagal, mas gusto namin, sinasabi namin talaga, may sarili kaming room palagi.
2: Ganda yan.
0: Sa bahay din, hindi namin sila katabi matulog. Hindi namin sila sinanay.
2: Nice. Tama yun.
0: Kasi di ba yung bunso baby, sa gitna.
1: Sumasama. Or yung iba naman, yung pandemic, nagsama-sama.
0: Mawawala kasi yung ano nyo eh. Yung
1: intimacy ninyo.
2: Tama. Rico, Jack, balikan ko lang konti regarding family devotion and spiritual discipline at home. Kanina sabi nyo, you have a regular Bible study sa mga bata every Sunday after church.
0: Yes, CCF next. Eh, di ba CCF kids sila? And also, meron din silang Bible study with our, meron kaming all ladies Bible study ng mga babae. Yung mga anak-anak namin, no, meron rin silang sariling Bible study. Before, meron din kami nila Cheska Kramer, sila Kendra, meron din. Tapos, during pandemic yun, meron kami online. Ngayon, meron din sila ng mga ibang kids.
2: Nice. But kayo, as a family, ano yung dynamics ninyo? Sinong nagli-lead? Tapos, paano yun? Do you ask them to read the word, isa-isa, ganyan, o Bible verse?
0: kunyari yung sa CCF Next Gen, yun yung aaralin namin. Yun, di ba may huli nun, may question and answer. May question and answer sa huli nun eh. So yun yung tinotalk namin. Tapos yun yung magpapapray. Tapos ako yung mostly yung nag-lead. I'm gonna ask them. Ganun. Anong nalaman dun sa story? Ganun siya. Nice, simple lang. Hindi kailangan matagal. Ang kailangan...
1: Kasi maiksi lang ang pasensya niyan eh.
0: Yeah, and guys, ang kailangan lang consistency, intentionality. You don't need to be perfect. You don't need to know it all.
1: Yes.
0: Kasi you know kung anong needs ng mga anak mo eh. Alam mo yan, ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, ikaw magulang, alam mo kung ano kailangan ng mga anak mo.
1: Ang dami namin natutunan sa inyo, Jack and Rico. Kahit kami ni Bong, diba? Ang dami naming napulot, na mga dapat gawin sa bahay. And one thing I admire sa dalawa na ito, kung paano nila pinalaki yung mga anak nila, no? Especially, iilan na lang, Rico, ha, yung mga gumagawa ng family altar.
2: Yeah.
1: Yung talaga may family altar na they have time as a family to study the word, to process what they have learned from the church. And that's one thing I admire about you. So how are you intentionally building a godly legacy among your children? Para din sa mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood ngayon, di ba? Yung nagsasabi na, oh, Brother Rico, si Sir Jack, imposible na na matangay namin yan sa church, eh, mag-Bible study pa kaya. So, paano kayo intentionally na nagbibigay ng legacy?
0: Good role model.
3: We're making sure kasi pag mag-out of the country kami, may prayer kami together.
0: Meron kaming ganyan.
3: Now, we're holding hands and then
0: ano ba kami holding sure hands?
3: Ano kami, yung ipag-pray nila kami and ipag-pray namin ng isa't isa.
1: Wow.
3: Sa tapos pag kumakain kami nagpe-prayer din kami so it start there and then pag na-develop na nila yung prayer ang dali nang pasukan ng mga Bible study pag punta ka sa live sa TV sa church pumupunta kami sa church so before minsan ayaw nila sa kids eh, no? Minsan sumasama na sila sa adult eh, no?
1: Yeah.
3: So sila yung may choice pa rin but sometimes pumupunta sila sa kids, di ba?
0: Sa akin, importante yung magiging good role model mo sa mga anak mo. Kasi, parang ano lang yan eh. Kunyari ah, let's say, sabi mo sa mga anak mo, kumain kayo ng gulay. Pero ikaw, nakikita ka nila, puro chichirya kinakain mo. Paano sila kakain ng gulay, di ba?
1: Yes.
0: Pero kami, anong ginagawa namin? You study the Bible, you read the Bible, nakikita nila kami. Ma'am, saan kayo punta? May Bible study kami, may D group kami nila, tito, nila tita, ano, tita Sophie, ganyan. So, parang for me, doon nag-start.
1: Lumaki sila sa ganun.
0: Gumalaki sila na, ay, may D-group yung mami. Ay, may Bible study mami. Kung minsan, kahit wala kaming aalis kami, may online kami. Yes. I think it's the role modeling. Nakikita rin talaga nila. Kasi syempre, mga bata sponge yan, di ba?
1: Yes.
0: Gagayahin nila sa'yo yung makikita nila. And then, yeah, we go to church, we pray.
3: Kung ano yung nagiging, nakikita nila everyday, yun yung nagiging norm sa life nila.
1: Yes.
3: So, nagiging normal na yung pag-doing Bible study dahil nakikita nila sa parents nila.
1: Yes. They really regulate what they often see, diba, sa inyong buhay. And ang ganda rin, ano, kasi talagang totoo naman eh, our kids really would emulate what they see in us. Hindi nga yung mga sinasabi natin, pero kung ano talaga yung nakikita sa atin. Kasi it's really, it's easy to tell them, do this, do that, but they don't see it in you. So, ang ganda, Jack, na talagang good role model dapat ang mga
0: magulang. Yan talaga importante. Yeah.
1: Pwede ba namin kayong ma-request na pagdasal yung mga magulang, especially mga parents, Rico, Jack, ngayon, na may mga Gen Z's na anak, at talagang para sa kanila struggle to raise them in ways that would please the Lord, lalo na sa hatak ng mga kaibigan na social media. Can you pray for them?
0: Yes.
1: Love to.
3: Yeah.
1: Let us
3: remember that we are in the holy presence of God.
2: Amen.
3: Lord, I pray for all the listeners today.
1: Yes.
3: We gave them wisdom, knowledge for how to raise a good
1: children.
3: Child.
1: Yes.
3: So, hopefully, naging role model kami today.
1: Yes.
3: And we ask prayer for them also na they can apply also what they learned today.
2: Amen.
3: Of course, as a parents, we want the best for our children.
1: Yes.
3: So please protect them.
1: Yes.
3: We cherish you. We glorify you. We love you. In Jesus' name, we pray.
2: Amen. Sabi nga po sa Proverbs 22:6 New International Version, start children off on the way they should go, and when they are old, they will not depart from it.
1: Yeah, mga kaagapay, at the end of the day, our greatest success as parents is not raising perfect children, but raising children who know and love God. Dahil kapag po ang faith, ang foundation sa inyong pamilya, every generation that follows will stand on something unshakable, and that is the Lord Jesus. Salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. We really hope na marami kayo na namang natutunan mula sa team Meyer Hofer.
2: Yes.
1: Thank you so much, Jack and Rico. Lagi nyo kaming pinasasaya. Marami kaming natututunan sa inyo. Thank you so much. Salamat po mga kaagapay. Thank you sa ating mga kasamahan sa OCC for helping and assisting us. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
2: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay nyong nagtataguyod
1: ng pamilyang Pilipino. Happy Friday. God bless you.
2: Thank you,
1: Thank you, Jack and Rico.
0: Grabe, wala tayong commercial ngayon.
1: Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy talaga.
2: Grabe, salamat.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
6: "Ayoko na po dito, aalis na po ako."
5: "Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
6: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa at lalangoy sa malayo para hindi mo na makita."
5: "Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita."
6: "Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka."
5: "Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita."
6: "Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin."
5: "Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin."
6: "Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo."
5: "Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo."
6: "Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan."
5: "Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo saan ka man tumuhin."
6: "Sasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze."
5: "At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan."
6: "Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay."
5: "Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa."
6: "Nakakapagod pala. Ayoko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina."
5: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
4: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
7: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702-DZAS.
7: Agapay ng Sambayanan.
4: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal.

Happy, happy, happy Friday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa paborito mong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At naka-tune in po kayo dito po sa Entrepinoy Special. Ako po ang inyong companion kay El Garcia. At maraming salamat dahil nariyan ka, kasakasama ka namin sa inyong mga ginagawa. Probably ikaw ay nasa inyong tahanan, nasa inyong trabaho, nasa eskwela, or probably nasa biyahe ka. Salamat dahil binibigyan mo ng pagkakataon na makinig at sumubaybay dito po sa ating streaming. Kaya we praise God. Biyernes na naman, nasustain niya tayo nitong mga nakalipas na araw. At syempre, alam mo ha, nakakatuwa kasi yung broadcast natin, sa radio pa lang ha, naaabot po tayo sa buong Mega Manila. Kaya hello, hello po sa mga listeners po natin dyan sa mga Kalakhang, Maynila, dito po sa NCR, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa at ilang bahagi po ng Ilocos Region. Gamit naman ngayon ay Transistor Radio, PM Radio, Car Stereo, nawa po maganda, maayos, malakas ang signal po ng broadcast ng DZAS. Kamusta ka ba today? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? Baka mamaya masyado mong nilulubog ang sarili mo sa sobrang pagtatrabaho. Hinay-hinay lang, kalmahan lang po natin kaagapay. Hindi ka tagapagmana. Diba? Baka awardan ka na, diba, ng boss mo. Dahil masyado kang effort na effort. Dahil nga ngayon ay araw ng Biyernes, alam mo naman, may mga usual question tayo dito sa ating programa. Aside po sa inyong ulam check, ayan. Alam ko, ready-ready na kayong kumain ng pananghalian kasi nagluto kayo, nagbaon kayo. Kwento nyo sa amin, ano ba ang inihanda nyong ulam for today's video sa inyong mga tahanan, sa inyong trabaho or sa eskwela. Or siguro, wala ka ng time kaninang umaga na magluto ng inyong pananghalian. Baka mamaya bibili ka, 'di ba, sa mga karinderya diyan. Kasi dito, alam mo ha, sa Ortigas, napakahirap bumili dito pag lalabas ka. Medyo malayo-layo ang mga karinderya dito, kaya some of us ng staff nga ng FEBC, we make sure na nakakapagbaon kami. Pero kung hindi naman, wala kaming choice, kung hindi it's either mag-order or lumabas at maghanap ng mga karinderya. Kasi alam mo na, naman, kailangan natin magtipid din kasi tumataas na ang inflation, lalo na nitong Abril. Sabi nga ng government, nasa 7.2% ang itinaas ng inflation rate. Kaya kailangan tipid-tipid tayo. So, maliban po sa ulam check na inihanda nyo, may pangalawang question ako. Para sa'yo, ano ba si mother sa buhay mo? Again, ha, para sa'yo, ano ba si mother sa buhay mo? Bakit ko ba yung natanong? Kasi po, ilang araw na lang, ipagdiriwang na natin ang Mother's Day. Sa araw po iyan ng Linggo. So, para sa'yo, ano ba si mother? Ayan. Kwento mo sa amin kung sino siya, bakit siya. I-mention mo na rin siya sa ating comment section. Maliban po sa inyo mga radio at sa ating online streaming, ayun, nasusubaybayan po tayo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube good streaming. Morning. Yan, good morning po sa mga listeners po natin na nag-engage na nakikipagkwentuhan na sa atin. Salamat po dahil talagang yung access, di ba? Nakikinig kayo, nanonood kayo sa ating program this morning. Kaya comment na and pakishare na po yung ating streaming. At syempre, kaagapay, sagot-sagot ka na sa ating question of the day. Aside sa inyong ulam check, para sa'yo, ano ba si mother? Yan. At wag lang basta sasagutin mo yan. Gusto ko, itag mo siya, i-mention mo siya sa ating program. Yan. Maliban sa ating radio, sa ating social media, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating radio app. Meron pa tayo niyan. Alam mo ah, nakakatuwa dyan kasi 24/7 yung streaming natin. Available po ito sa ating Google Play Store at Apple App Store. Basta connected ka sa internet, anywhere, anytime, ay makakasubaybay ka sa mga programang hatid ng inyong agapay ng Sambayanan. Nakakatuwa no, kasi talagang
si Lord, 'di ba? Ang nagsusustain sa atin every single day. At alam mo, kaagapay, nasa almost a month na lang magdiriwang na po ang FEBC Philippines ng ika 78 years in the broadcast. At we praise God, ito pong 702 DZAS ang flagship station po ng FEBC. And currently, we have 13 station across the Philippines. Talaga namang si Lord na nag-expand po niya. Ito ah, basahin ko na yung mga ilang listeners natin na nagko-comment na sa ating streaming right now. Nakakatawa kasi talaga itong mga listeners natin, very engaging. Unahin ko na ang unang honor natin. Ang first honor, nag-comment si Miko Kasyan. Ayan, sabi niya, "Hi Sir Kael, top 1 na po ba ako?" Yes, top 1 ka, Kuya Miko, kasi ikaw yung unang nag-comment. Sabi niya, "Happy Friday! Ang kanya naman ay munggo na may chicharon." Ay, oo nga naman. Kapag Biyernes ay Munggo Day. Ayan na, may lahog pa yan na chicharon. Iba-iba minsan mga sinasahog sa munggo. Pwedeng, kami pag walang chicharon, pwedeng tinapa. Yan. O kaya yung mga isdang prito, pwede mong isahog yan. Sabi niya, "Kain na po tayo." O, nagayaya na si Kuya Miko. Tara na, puntahan na natin si Kuya Miko. Sabi pa niya, "Oy, advance happy Mother's Day daw sa mga nanay na nanonood daw ng DZAS." Alam niyo ba, just to share, ah, madami, majority of our listeners, according to our research, both in terrestrial and online, madami tayong listeners na kababaihan. So more than half ng listeners natin ay mga women, and we praise God and we appreciate you po. Dahil, di ba, tuwing March, women, di ba, Women's Month. Pero not just that, di ba, hindi lang tuwing buwan ng Marso. Pero every single day, we appreciate you and we value your contribution in our society. Sabi pa ni Carlo J. Evardon, "Good morning po. Si Faustina Habla, happy Friday daw. Listening, thank God it's Friday. Magluluto siya ng pork steak." Ay, ang sarap naman ito, pork steak. Tapos na daw siya maglaba kahapon. Ayan. And hello po sa inyo. Sabi pa ni Kuya Carlo Evardon, "For now, dahil mainit, nakakatamad daw lumabas at bumili sa labas. Ang kanya naman meron ngayon ay kape na may gatas at tinapay mood muna siya for lunch." Parang pang breakfast ata to, Kuya Carlo, ha? Yung kape. Pero wala namang time talaga ang kape. Parang every moment kapag nandyan na yan, pag kailangan nating magkaroon ng caffeine, 'di ba? Sabi niya, "Tipid muna for lunch." Sabi pa ni Ate Grace Reyes, "Magandang umaga Sir Kael. Habang nagluluto, naglilinis daw siya ng bahay. Ang kanyang ulam today ay sarasyadong tilapia." Mhm, sarap. Sabi pa ni Carlo J. Abardon, "Para sa kanya, si Mother ay tahanan ng pagmamahal, sakripisyo at walang sawang pag-unawa na hindi kayang pantayan ng kahit sino. Love you, Ma. Hello kay Mother sa Heaven." Ay, thank you po, Kuya Carlo. Sabi pa ni Ate Rosalinda Manzano, "Blessed morning. Si Telma Manjares, blessed morning po. Ang kanyang nilutong ulam ay nilagang tilapia." Aha, okay, with repolyo pechay. "Ang kanyang dessert ay banana tondan." Ay, wala na daw si nanay. Ayan, oh. Sabi pa ni Velabe Dromel Likov Valdez, "Jesus loves Christ unites." Hello po, si Miko Kasyan, "My mother is a very hardworking, kind, and resilient mom, and I'm very proud of her. I can't mention her po." Salamat po, Kuya Miko, and sa lahat po na mga kaagapay nating sumasagot na sa atin ngayong umaga. Pero for now, batiin po muna natin lahat na nagdariwang ng kanilang kaarawan.

0: Alright, happy happy happy birthday po sa lahat ng mga kaagapay po natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon ngang araw. Ngayon po ay May 8, 2026 and we praise God for another year of life na ipinagkaloob po sa inyo ng ating Lord. Nawa po sa panibagong year na ito, gamitin natin ito para yung buhay natin ay maging blessing din po sa ibang tao. Kaya ikaw kaagapay, kung may mga kakilala ka o ikaw mismo ay nagdiriwang ng kaarawan, i-comment mo na para po ma-shoutout po natin yan later on. Pero syempre, batiin din natin lahat na nagdiriwang ng kanilang anniversary. Mapatrabaho man yan, mapa-wedding anniversary, friendship anniversary, nawa sa panibagong year ng anibersaryo po ninyo, ang Panginoon ang patuloy na maging sentro at pundasyon po ng inyong buhay. Kaya thank you so much po. Ito ay pagpatuloy ko na yung mapagbasa ng ating comment. Ito, madami-dami na to. Sabi pa ni Ate Telma Manjares, lobat na daw sa radio. Ayan, lilipat na daw siya sa kanyang PM radio. Si Genevieve Mariana Beso, watching live sa DZAS, sa Entrepinoy Espesyal. Si Lolit Maliani Adia, blessed morning, listening from PM radio. Ang kanyang lutong ulam ay pritong tilapia with burong mangga. Uy, oo nga, panahon ng tagmangga ngayon. Alam mo, sa street namin may mga puno ng mangga. Tapos nag-swimming kami last time noong May 1 kasi holiday. May pinunta kaming ilog dyan sa Maytanay, Rizal. And grabe, we enjoy yung mangga kasi lalo na pinartaran mo siya ng alamang. Panalo yan. Sabi pa ni Ate Rosalinda Manzano, ang kanyang lunch ay lumpiang Shanghai. Meron pa yung sinabawang gulay. Sabi pa ni Apple Raul, happy Mother's Day sa kanyang wife na si Apple Lai, 87. Ayan. At sa mother niya na si Isabel Apole, 87 years old. Ang kanyang ulam ay chicken adobo at bagoong alamang. God bless sa atin. Oho, masarap talaga yan. Si Athara Leonida Maborang, good morning. Ulam check, munggo with galunggong. Si mother ay naging gabay sa buhay naming magkakapatid. Happy Mother's Day sa mamangko in heaven. Last year daw siya sinundo ng Panginoon. Sabi pa ni Genevieve Marie Anabeso, ang kanyang lunch today ay ginisang ampalaya with egg and Shanghai. May kasama pa yung pork plus dessert, apple, pepino, carrots. Ang dami ah, parang pampiesta ata to. Si Daniel Diaz watching from, ayan, watching, featuring doing homework. Hello, o yan, Daniel, galingan mo sa assignment mo. Ay, estudyante ata to ah. Habang nakikinig ka ng Entrepreneur Special, itodo mo ang pakikinig at ishare mo na ang ating streaming. Once again, aside po sa inyong ulam check, ano po ba? Para sa inyo, ano po ba si mother? Yan na, comment na. Ipahabol ko lang na pagbasa si Asahi Azamane. Oo naman, natatandaan kita, si Kuya Lucien. Hello po sa inyo. Ang ulam nila ah, wala pa palang ulam. Nagluluto pa lang daw. Pero balak daw magsalad. Pang healthy living ha. Eto ha. Tapos dalawang nanay ang gusto kong i-shout out. Si Emeline Lorenzo, siya ang mama ko. Nakikita ko si mama as masipag, madiskarte at funny minsan ang humor niya. Love na love niya pa rin ako. Si Nanay Mel Danan ng Lubo, Pampanga, siya ang second nanay ko. Hindi ko man siya tunay na nanay at amo ko siya, I love her naman. Di nga lang kami showy parehas, masipag, masinop sa pera at sobrang linis sa bahay. Ayan. Si Ria Barrera, hello po, good morning. Magluluto po ng sinigang na bangus sa bayabas habang naglalabas sa washing machine. Hello po sa kanyang anak na si Sofia. Salamat po and happy Mother's Day. Sabi niya ni Ate Genevieve Marie, I am proud of my mother. She raised me and love her much. Masarap magluto, mabait, mapagmahal. Si Ate Aluda Velaved, ang kanyang ulam ay ginisang makarel, baon niya daw, Delata from Manila. Si mom ko is one of my spiritual heroes kung saan nakita ko ang God's power is displayed even through weak vessel. Basta truly mag-commit ng buhay sa Diyos. Happy Mom's Day daw sa lahat ng taga Jesus Shepherd Global Fellowship sa South Korea at sa lahat ng Momski. Oo nga kasi si Ate Alu, listener natin from South Korea. Maraming salamat po for tuning in this morning. Pero for now, pakinggan po muna natin ang ating baon.
1: It's It's Baon Time!
2: Wonderful day, kaagapay! Age is really just a number. Kasaysayan ang naitala ni 77-year-old Lolo Mario Resurrection nang mapabilang sa mga nagsipagtapos ngayong taon sa Agri-Fishery Arts sa ilalim ng Technical Vocational Livelihood Track ng Sampaguitan National High School. Sa kabila ng kanyang edad, nagsumikap si Tatay Mario tungo sa kanyang mithiin na maging isang degree holder na agriculture engineer sa Solana, Cagayan. Ang kanyang tagumpay hindi lamang pansarili, nagdulot din ang inspirasyon para sa mga nakababatang mag-aaral at maging mga guro. Katunayan ng intern teacher sa paaralan na nagbahagi ng kwento ni Lolo Mario, sinabing madalas pa nilang nakikita si Lolo sa library kung saan nagbabasa at nagtatanong. Pruweba sa kanyang nais na matuto kahit pa medyo matanda na. What is deadline para sa taong may pangarap? Basta't may goal na nais maabot, sabihan man ng iba na lipas ka na, hindi ito alintana basta't pangarap ay matamasa. Kaya pagbati kay Lolo Mario at maging sa marami pang Filipino elderlies na hindi sinusukuan ang pangarap. Madelay man, pero pag chinaga, makakamit rin. At yan ang inspirational kong baon sa iyo ngayon, kaagapay. Ito po si Shekinah Abalot.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Kagapa, you're tuning in dito po sa Entrepreneur Special over 702 DZAS at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihahatid po natin ang mga latest na job information and opportunities para sa ating mga listener. Kung kayo man po ay isang entrepreneur or entrepinay na probably nagmamay-ari po kayo ng isang negosyo, organization o kumpanya at may mga available po na mga opportunities na trabaho, pwede nyo pong i-share po sa amin yan. So mag-email po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph, and pakiprovide po ng complete details po para po mai-announce po natin yan dito sa ating program. Pero dito po sa Far East Broadcasting Company Philippines, particularly here sa ating station sa 702 DZAS, aba, naghahanap po tayo. May mga opportunity po tayo. Ang first po natin, kung kayo man po ay mahilig mag-edit ng videos, mag-live stream, mag-graphics design, naghahanap po tayo ng radio TV production technician. Yung mga nakikita nyo sa ating visuals, yung mga nagdi-display niyan, sila po yon. So kung may desire ka, mag-apply ka na. Naghahanap din po tayo ng DZAS staff assistant. Ano ba to? Kung mahilig ka sa mga admin works,

0: align tayo, lalo na sa statement of faith, sa mission po natin, yung goal po natin in life, lalo na ang goal talaga ng FEBC, to communicate Christ until all have heard. So, pag-pray nyo mga kaagapay. So, ilang pang anunsyo kaagapay, meron pong announcement din ng ating partner mula po sa DSWD. Pakinggan po natin ang panawagan po ito.
1: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region, o hanapin si Ms. Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer, o tumawag sa 0917-131-6222.
0: Yan mga kagapay, napakinggan po natin ang panawagan po yan. Kaya syempre, kung mga nais na tumugon dyan, mag-message lamang po kayo or kontakin po ang DSWD. So basahin ko lang sa mga comment section natin. Si Kuya Tristan Gulay, good morning. Si Ate Karen Damian, watching from Shiroko, Kanedai, Tokyo, Japan. Salamat po for tuning in. Si Ate Genevieve Marie, hello po. Si Apple Raul, sabi niya, nanonood po kami via FB Live mula Binuon ng Rizal. Uy, kalapit bayan ko kayo ha, Kuya Apple. Ang mother ko po ay naging nanay at tatay sa aming 10 magkakapatid. At pinaguyod niya kami sa pagtatanim ng kamoteng kahoy at talbos ng kamote. Nakasurvive naman po kaming lahat sa awa at biyaya ng Diyos. Kaya saludo rin po tayo sa mga magulang na tumayong nanay at tatay, diba, sa atin. Sabi pa ni Ate Grace Reyes, para sa kanya, ang kanyang mother ay special na tao sa kanyang buhay kahit hindi ko siya nakita mula maliit ako, kundi dahil sa kanya, hindi ko rin nasilayan ang mundo. Mahal na mahal ko ang nanay ko, kahit hindi ako lumaki sa kanya, ganoon din sa aking biyanan, my mother-in-law, special din siya sa buhay ko, na mayapa na din siya. So, thank you po for comments. Si Evangeline Espinosa, ang kanyang nanay ay sobrang mabait, napaka-thoughtful, siya yung tipo ng nanay na isusubo na lang ibibigay pa sa mga anak. Sobrang mapagmahal na ina at napakasipag. To my mother, salamat po sa buhay mo. I love you and happy Mother's Day, Mama Nilda Galimba. Yan, natuloy-tuloy lang kayo sa pag-comment kaagapay. Aside sa kaya inyong ulam check, para sa inyo, ano ba si Mother? Aantayin po namin at babasahin po natin yan later on dito sa ating program. Pero for now, diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
0: Kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa sa Entre Pinoy Special over 702 DZAS. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At exciting tayo ngayong umaga kasi panibagong pagkakataon para mag-feature tayo ng negosyo, mag-feature tayo ng entrepreneur na talagang nagiging katuwang ng ating bansa para syempre lumago din ang ating economy. Alam mo kagapay, isang panahon ngayon, di ba, na mas conscious na tayo sa ating kalusugan. Marami rin ang naghahanap ng mga inume na natural, organic at healthier alternatives pagdating sa pang-araw-araw po natin na iniinom. Diba, nung mga dati na uso yung milk tea to coffee, at ngayon mas dumadami ang lumilipat po sa mga tea, ayan, sa mga tsaa and other wellness drinks. At isa sa mga brand na nagpo-promote po ng ganitong lifestyle ay ang makakasama po natin this morning na nag-aalok ng 100% pure and organic loose teas, pati na rin po ang health-focused drinks tulad ng matcha, hojicha at detox cold brew. Pero paano nga ba sila nagsimula sa ganitong klaseng negosyo at bakit ba patok ngayon ang mga organic at wellness drinks? Makakasama po natin this morning po ang Chief Operating Officer po ng Organico. Walang iba yan kundi si Ms. Carissa Bernal.

0: podcast. Magandang morning po.
1: Hi, magandang morning. Thank you so much for inviting us here.
0: Mm-hmm.
1: We're so overwhelmed and so happy to be here po.
0: Mm-hmm. Thank you so much po, Miss Carissa, for guesting in this program. Bago tayo tumungo sa ating kwentuhan about sa inyong negosyo, sa inyong produkto, shout out po muna yung family, loved ones, and even your clients na suking-suki nyo.
1: Alright. Hello everyone. We are here right now sa 702 DZAS. Mm-hmm. And yes, shout out sa Team Organico na alam ko ngayon busy-busy.
0: Mm-hmm.
1: Sa family ko, sa husband ko, sa baby ko, and then sa mom ko na nasa bahay ngayon para mag-look after sa baby ko.
0: Mm-hmm.
1: So yes, thank you so much for inviting us here. Nawayo pat na bayan tayo ni God kung ano man yung mapag-uusapan natin ngayon po.
0: Mm-hmm. At syempre, nabanggit natin, ito nga, ang mga tao talagang natural na drinker sila, di ba? Mm-hmm. Ang ano nga natin, everyday, uminom tayo ng water, di ba? Nauuso yan. Pero kwento mo muna sa amin, Miss Carissa, bakit ka ba napasok sa ganitong klaseng negosyo? Ano ba yung background mo?
1: Una talaga po, nagtatrabaho kami sa restaurant ng partner ko. Mm-hmm. Actually, it was a bar. Bartenders mm-hmm. kami before.
0: Mm-hmm.
1: So, doon kami nakakilala. And then, yung time na busy kami sa career namin, mm-hmm. nag-work ako sa cafe, sa restaurant. And then, siya naman sa cruise ship. During the pandemic, yung nag-hit na yung pandemic, 2021, nag-decide yung partner ko na mag-resign sa cruise ship.
0: Mm-hmm.
1: And then, ako rin sa work ko. And that time, napaisip kami, what would be the great business during pandemic?
0: Mm-hmm.
1: Since lagi kaming umiinom ng tsaa regularly, kasi nakakatulong siya pandemic, ang hirap humanap ng paraan kung paano maging healthy.
0: Correct.
1: Yes. So, isa naging daan, napaisip namin, why not to share the goodness of tea sa mga kababayan namin? So, doon po nag-start yung mind namin, tara, yung benefits na to, maganda sa katawan natin, i-share natin sa mga kababayan natin. So, doon kami nag-isip sa isang maliit na kwarto. Doon namin nilagay lahat ng tsaa sa cloth tea bags. Sa mano-mano pa noon before, wala pa kami machinery.
0: Uh-uh.
1: As in, humble beginnings. And then, doon kami nakaisip na, uy, ang sarap ng tsaa, it's really good. And at the same time, no chemicals, 100% yes. pure and organic.
0: Mm-hmm.
1: So, doon na kami nakaka-receive ng tons of requests, messaging. I hope meron kayong gift set. I hope meron kayong detox. I hope may something kayong malamig. Kasi not every Filipino would love like a hot drink.
0: Correct.
1: A hot tea.
0: Mm-hmm.
1: So, sabi nila, sana meron kayong pwedeng malamig.
0: Mm-hmm.
1: So, doon na nag-create yung imagination namin since we are bartenders.
0: Mm-hmm.
1: Pinag-combine-combine namin yung mga tsaa. Nilagay namin siya sa pouch una. Yun tinatawag namin na detox on the go. And doon na naka-receive kami na, uy, ang sarap.
0: Mm-mm.
1: Kasi all-in-one pack na siya. Tinatawag namin siyang, yung benefits niya, all-in-one pack.
0: Uh-huh.
1: May loose tea, mm-hmm. may fruit tea. Tapos may stevia pa siya na leaf.
0: Mm-hmm.
1: It's 100% organic sweetener na talagang healthy sa katawan ng tao.
0: Mm-hmm.
1: So sabi nila, sana may gift set kasi gusto ko magregalo sa loved ones ko. And then, we listen.
0: Mm-hmm.
1: We acknowledge them and then we listen to them na, yes, why not?
0: Mm-hmm.
1: Why not to give it as a gift? It's a healthy gift na talagang they would appreciate it kasi talagang it keeps remind them na you love them kasi you treasure them and give them teas na alam nila every single cup mare-remind sila na I have to be healthy.
0: Mm-hmm.
1: So, dun po.
0: Yeah. Alam mo, natuwa ko dun sa sinabi mo, Miss Carissa, kasi nabanggit mo na hilig nyo lang ang pag-inom ng
1: tsaa. Actually.
0: And dahil nga nagkaroon ng pandemic, naging conscious tayo sa ating health.
1: Yes, definitely.
0: At nakakatuwa yung naging vision nyo na hindi lang basta dapat tayong healthy, na kailangan nyo rin itong i-offer. Bakit nagkaroon kayo ng ganong heart and mindset that time?
1: Bilang isang Pilipino, we're not so aware what's the health or what's the mother it can give us.
0: Correct.
1: So, nung time ng pandemic, hindi mo naman kailangan talaga ng something chemical drink eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa loob ng bahay mo, kung saan nakaupo ka sa comfort zone mo, you can be healthy.
0: Mm-hmm.
1: Madali lang siyang bilhin. Ang mindset namin nun, dapat accessible, easy to, kumbaga, i-check out tong items na to. Cause we started talaga online shop. So, sabi namin, kailangan, pag kita nila siya sa online shop na to, kaya nila maging healthy. Kaya yung tagline namin, being healthy doesn't need to be expensive.
0: Nice.
1: Yes po. So we wanted lahat ng tsaa affordable. Mindset kasi ng mga Filipino, because they're not aware about teas, akala nila pag umiinom ka ng tsaa at gawin mo siyang regularly, mahal siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero with 7 pesos only, nag-start kami 7 pesos. Until now, alam kami 7 pesos pa rin kami tsaan na green tea. Kaya mong maging healthy. Instead of drinking a cup of milk tea na full of sugar, can give you diabetes or any different kinds of diseases. This one, for only 7 pesos for ang tinatawag namin tea on the go, na pwede silang mag-create ng or mag-add to cart ng iba't ibang flavor at hanapin nila yung best na tea para sa kanila. Depende sa benefits, ganun po. So, for only 7 pesos, kaya mo maging healthy. 7 pesos a day, one cup at a time.
0: May mararating pa pala ngayon ng 7 pesos, yes. Diba?
1: Kayang-kaya, 7, 8 pesos, 9 pesos, 10 pesos. Pag ininom mo siya regularly, it can suit your mind, body, and soul.
0: Nakakatuwa, no? Kasi talagang talagang bagay na bagay ito sa mga health conscious. At saka syempre, sa mga naisin maging magkaroon ng healthier living, diba, sa buhay po nila. At sabi nyo, mahilig kayong uminom ng tsaa. Ikaw ba personally, ano bang hilig mong flavor or tsaa na iniinom?
1: Iba-iba tayo. Every after lunch, actually after lunch, nagi-green tea ako.
0: Green tea.
1: Pag sumasama yung pakiramdam ko, yung kasi minsan nagda-drop yung weather natin from mainit tapos biglang uulan sa hapon. Tapos doon na pumapasok yung colds, migraines. Talagang umiinom ako ng spearmint or peppermint tea. Kasi it can soothe your mind, yung utak mo, yung migraine mo. Tapos yung mga, actually, ang dami na natutulungan ng organiko na spearmint, lalo na yung mga kababaihan natin. Ayan, makikita nga po yung spearmint tea natin. Pangbabaing tsaa rin talaga siya. Pwede rin naman sa lalaki. Kasi nakakapag, ano talaga siya ng piko. So, ang dami namin nare-receive na good reviews about spearmint na talagang it can help them with their regular menstruation. Ayan. So, yes. Believer kami ng tsaa, kailangan pa rin talaga as a brand ambassador. Kailangan umiinom ka rin yung lasa, yung benefits niya. So yes, sa morning, nag-spearmint tea kami or peppermint or matcha kasi the matcha has L-theanine energy booster na walang jitter or palpitation. Unlike pag nakadami ka ng kape.
0: Ayun nga, palpitate.
1: Yes, palpitate. Nakakatakot minsan. Pagpapawisan ka, yung feeling. So yan, matcha. Bago ako pumunta dito, actually, nag-matcha ako. Ayan. And then, sa gabi naman, bago matulog, dapat nagpa-floral teas ka. Kasi para iaalayan ngayong pagtulog mo, pagising mo bukas, energetic ka.
0: Alam mo, dati, ang hilig ko naman na klase ng tea bago matulog ay chamomile.
1: Actually, yes. The best talaga. Insomnia,
0: yes.
1: Stress, depression, chamomile tea is one of the best na iniinom. Actually, meron kaming mga clients namin kasi 5 years na nagra-run si Organico. 5 years niya nang pinapainom yung anak niya ng chamomile tea kasi with the severe eczema na yung anak niya nahihirapan matulog because of chamomile tea, doon hindi na nakakapagkamot sa tuwing gabi yung anak niya.
0: So may testimony na.
1: Yes po. So 5 taon na namin silang kasama rin sa negosyo namin na client talaga namin from at the beginning. So yes, ang dami namin nare-receive na testimony. Even yung chamomile na kapag isya ng itchiness ng katawan, allergies.
0: At sabi mo, 5 taon na ang organiko.
1: Yes.
0: And ito naman, you are saying na 100% organic.
1: Yes po.
0: Paano nangyari ito?
1: Lahat po ng tsaa natin, wala po yung chemical like yung tinatawag natin na mga spray or like yung mga pang-insect spray. Lahat po yan, purong 100% walang chemical. Tanging yung dryness lang po niyan is yung mga method na freezing, dry method, yan lang po. So, it's 100% pure and organic po. So, kung ano yung bigay ni Mother Earth, pinapatagal lang natin siya sa drying method para kaya niya tumagal after two years. Ganun po siya.
0: Sa ngayon, ilan na ang flavors na ino-offer ni Organico?
1: Nako, nagsimula kami. Unang-una, siguro mga 3 floral. Ngayon siguro meron kami mga 10 floral.
0: Wow.
1: Madami na kaming green teas, black teas. At the same time, ginawa na namin siya, nilagay na namin siya sa bottle. Pinag-combine-combine na namin yung mga drinks. So, sobrang wide nung variation na meron si Organico. Mamimili ka na lang what's best tea para sa'yo. Kung gusto mo ng something energy booster, green tea. Kung constipated ka, nahihirapan kang dumumi, black tea. Kung sa pagtulog naman, gusto mo mapasarap yung tulog mo, malas yung anxiety and depression, floral tea. Mamimili ka na lang doon kung ano yung best para
0: sa'yo. Talagang each, no? May benefit na makukuha.
1: Yes po.
0: Nakakatuwa. Yes, eto, tignan ko, may nag-comment na kaagad sa live streaming natin. Sabi ni Ate Gina Carbonell, listening now through radio, interested ako sa business ng organico. Ayan, tapos sabi pa niya, okay siya pang regalo. Oo nga, may gift set daw, sabi nila. So, eto naman, Miss Carissa, kasi nabanggit mo na talagang growing ang business, 5 years na kayo.
1: Yes,
0: kuwento mo sa amin, we are saying na in those five years, masasabi natin na hindi ganong naging smooth sailing ang journey.
1: Yes.
0: Kuwento niyo sa amin, Ms. Carissa, ano ba ang mga challenges or bumpy roads na kinaharap ng organico?
1: Number one, yung awareness.
0: Mm-hmm.
1: Not every Filipino would love to drink tea.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nila alam yung tsaan na nag-e-exist.
0: Mm-hmm.
1: Na there's a herbal medicine. You don't need to drink something chemical. There's a solution na talagang 100% na pure and organic.
0: Mm-hmm.
1: Awareness number one namin naging problem. Paano ba namin siya e-expose sa Filipino community?
0: Mm-hmm.
1: Kaya nag-decide kami that time to expose the awareness kung ano ba yung goodness ng tsaa. Kailangan gumawa kami ng content.
0: Mm-hmm.
1: So we're not only selling teas, but we want them to be educated.
0: Raising awareness.
1: Yes, raising awareness. What's good about teas? Kasi napakahirap na iinom ka ng isang bagay na nagwa-wonder ka, ano ba to? Ano bang meron dito? So number one, awareness. Mm-hmm. What's good about teas? So yung mga angels ko, yung mga team ko, sila yung nag-explain ano ba yung best para sa akin.
0: Mm-hmm.
1: So doon na kami nag-start na we have to do some content creation. We have to MWF up to Sunday posting.
0: Mm-hmm.
1: Para aware sila, nakikita nila na ito pala yun siya.
0: Mm-hmm.
1: So number one po yun talaga na naging problem namin. Kasi bilang isang Pilipino rin na na-expose lang naman ako ng pag-inom ng siya as a partner ko.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may nangyari sa kanya during sa cruise ship na nahihirapan siya, constipated siya.
0: Uh-huh.
1: Kasi minimal yung healthy food sa cruise ship.
0: Mm-hmm.
1: So that time, pinainom siya ng black tea.
0: Mm-hmm.
1: And nung uminom siya ng black tea, doon niya nalaman yung goodness ng black tea na ito pala yun. Kung kulang ako sa fiber, para makapag-withdraw ako ng maayos, it should be, the key is the tea.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So doon niya ako sinabihan na uminom tayo ng tsaa kasi maganda yung tsaa. So doon ko rin na-experience na, yes, ito pala yung goodness ng tsaa. So number one talaga is yung awareness.
0: Mm-hmm.
1: Ayan po. Until now, we're still working about the awareness ng tsaa.
0: Mm-hmm.
1: Gusto namin nationwide makakainom talaga ng tsaa. So, buti na lang yung social media platforms, nandyan lang sila.
0: Mm-hmm.
1: Sisipagan mo lang, consistency is the key to post.
0: Mm-hmm.
1: Yun po.
0: So, awareness talaga. No? Kasi sa atin ng mga Pilipino, hindi siya ganun ka-popular yung pag-inom ng tsaa, di ba?
1: Yes.
0: Sa ibang countries like China, yan, usong-uso yan, South Korea,
1: yes,
0: di ba, yung pag-inom ng tea. Pero ikaw ba, Miss Carissa, how do you encourage people na hindi mahilig magkape? Kasi di ba parang yung lasa niya iba,
1: yes,
0: sa mga
1: sobra.
0: Ibang ini. How do you encourage them?
1: Actually, ang dami na namin from coffee lover into a tea lover.
0: Wow.
1: Ang dami na namin ganyan. Everybody kasi, they have options.
0: Mm-hmm.
1: Pag nasa trabaho kasi daw sila, kailangan nila ng energy booster na magpapagising sa kanila. Kaya lang, sometimes, too much coffee can cause acidity.
0: Exactly.
1: Acid reflux. Ayan. Palpitation. Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Minsan yung feeling daw, minsan nagra-rush pa sila sa toilet kasi umiikot yung sikmura nila. Coming from a BPO experience as well,
0: mm-hmm,
1: ang coffee kasi nandyan lang yan, pagbaba mo ng building, accessible.
0: Yes.
1: So sabi namin, try nyo po yung green tea. So doon na kami naging parang, uy, hindi lang pala siya like selling teas. It's about being like a mentor as well. Na yun pala yung purpose namin sa mm-hmm organico. So, from coffee lover into a tea lover, ang dami na po namin yan. Kasi mm-hmm iba yung experience nila when it comes to tea.
0: Mm-hmm.
1: Kasi when it comes to tea, there's no jitter feeling or palpitation.
0: Yes.
1: Kahit maka 3 cups ka pa adingan.
0: Mm-hmm. And we discuss about the challenges ng mm-hmm organico. Eh, kwento nyo naman sa amin. Kung may challenges, may mga victories and highlights din. May mga nabanggit ka kanina, testimony. Ano pa yung mga highlights po ng organico?
1: Ang dami namin natulungan ng mga Filipinos from coming from a depression and anxiety.
0: Mm.
1: Yes. talagang hindi sila nahihiya magtanong kasi nakikita nila very open kami when it comes to explaining what could be the bestie para sa'yo. Ang tawag din namin sa kanila, katsaa and bestie.
0: Wow! Ay, yes. Ganda, bestie!
1: Bestie. Sa akin po yun, Mami Isa, bestie.
0: Uh-oh.
1: And then yung partner ko is bostie, katsaa.
0: Wow!
1: So, hindi sila nahihiya magtanong, ano ba yung best na tsaa sa akin? Kasi I'm doing my thesis and right now, ang dami ko nare-receive actually na message na ganyan. Nagkakaroon ako ng anxiety and sometimes parang nagkakaroon siya ng parang parang natatakot siya. So hindi lamang movement namin is to sell teas, but we acknowledge them and teach them that sometimes you have to stop. And you know, you have to act mindfulness. Ikaw naman para sa sarili mo. We remind them to pause, to drink a cup of tea, and then always tell to yourself every time you wake up in the morning the affirmation. Ayan, that I am great, I am beautiful. So it's not only like ganun nga po, selling teas, but it's only a movement and a purpose na rin para sa mga co-Filipinos na yun yung goodness ng tsaa. Is to act mindfulness.
0: At nakakatawa kasi it becomes your CSR or corporate social responsibility to help those people, lalo na may mga pinagdadaanan din, no? Not only sa physical health, but also on their mental health. At ngayon naman, saan na ba present ang Organicum? Sabi nyo kayo, nagsimula kayo online.
1: Yes. Ngayon may physical shop na kami sa SM City Fairview. So yung mga clients namin, pag nakikita nila doon, uy, sana nandito kayo lagi. Sana mag-remain kayo kasi ang dami nga talagang something drink na pwede mong i-grab. Lalo na hot summer or season of talagang summer na unhealthy drinks. So they would appreciate na pag nakikita nila yung Organicum inside SM City Fairview. Lalo na yung mga nagji-gym, yung mga doctors na malapit kasi kami sa Commonwealth Hospital. So pag nakikita nila yung Organicum drinks, they would grab one drink for them. So, yun po, nasa social media platform din po kami, FB, Instagram, TikTok, Shopee, Lazada. Kung saan mahanap nila yung page namin, it's Organicum PH, Organicum by CC, ayan. So, nandyan po kami. And hopefully, syempre, expansion pa rin, ayan. And yes, naghahanap din po kami ng mga makakatuwang namin na gustong magkaroon ng healthy business this 2026. So, meron din kami mga reseller package, meron din kami distributor. Sa matcha namin, naghahanap din kami ng kapartner namin ng mga cafes. Ayan. So, gusto namin, hindi lang kami nakaka-experience noon. Makakatulong din kami sa co-Filipino namin. Kung may sari-sari store ka, may mini grocery ka, kahit saan lupalop pa yan ng Pilipinas, ibibigay namin for free shipping sa inyo. Because we want to start this movement na talagang every part of the Philippines magkakaroon dapat ng accessible sa isang healthy drink. Yun po.
0: Grabe yung heart nyo, Mama, as you help our fellow Filipinos regarding this, no? Talagang kitang-kita as we discuss things, no? Kung may isang tao na balak mag-avail yan, ano ba ang bestseller nyo? Ano ba yung patok na product nyo ngayon? Yung talagang binabalik-balikan na laging out of stock, yan.
1: Nako, ang hirap kasi ang dami naming mga clients. When it comes to matcha, sobrang hype niya. Yung matcha powder namin, number one yan talaga sa sales
0: namin. Alam mo talagang trending ngayon ang matcha,
1: sobra,
0: no?
1: Sobra. Grabe. Ginagawa namin sa live. I hope they will watch our live sa TikTok. Every day yan from 9 p.m. to 10 in the evening. Talagang ginagawa namin, okay, ganito natin siya ibigay. Nagba-buy one, get one free kami talaga dyan. So, I hope they watch our TikTok live. So, yes, ang matcha namin, galing talaga yan sa Japan. So, it's 100% pure and organic from Kyoto, Japan. And magkakaroon pa kami ng ibang variant. Like, nag-produce na kami ng Kagoshima and then Fukuoka matcha or Yame matcha. So, yeah, number one namin dyan is yung matcha. And ngayon, yung mga gift sets, lalo na Mother's Day.
0: Yes.
1: Ang dami naghahanap din talaga ng pang Mother's Day gift set. So, yan, buksan nyo lang yung social media platform nyo, i-message nyo lang yung team ko, i-assist nila kayo. So, yan po. And then, yun sa mga cold drinks naman namin, yung mga detox teas na tinatawag natin. Sobra rin yan. Kasi ang dami Filipino, they would love to drink na something may sweetness na.
0: Mm-hmm.
1: And then something talaga na pwedeng pang-share sa loved ones.
0: Mm-hmm.
1: So lagi namin nire-remind sa kanila, up to 1 liter kaya i-produce nitong mga pouches natin na yan. Mm-hmm. So yun. Tapos when it comes to reseller package, for as low as 2,000 pesos, pwede ka na mag-start ng negosyo mo sa organiko.
0: May kasama na po yun.
1: May inclusions na po ng mga tsaa yun.
0: Nice.
1: Kumbaga, ang knowledge mo na lang is to sell it, kung ano ba yung benefits.
0: Mm-hmm.
1: Yes. And ini-encourage din namin, lahat ng magre-reseller, distributor, dapat mm-hmm. iinom din sila ng tsaa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi it's the walk the talk.
0: Exactly. Hindi pwede yung nagsisell ka lang tapos hindi mo naman iniinom or ginagawa.
1: Yes
0: diba?
1: Po. Kasi we truly believe na dapat yung pagiging healthy rin, to start a healthy business, it comes first with you.
0: Mm-hmm.
1: Then it's a movement that you spread it.
0: Mm-hmm.
1: Yun po.
0: Tama. Ito, nag-comment si Carlo J. Ebardon, I followed you in TikTok Organico.
1: Wow, thank you po.
0: Sabi pa ni Arlene Jose, ayan, sabi niya, how to start po ng ganyang business, ba? Mamaya pa, ikakwento po nila, Miss Kalisa, ang kanyang contact information and socials. Sabi pa ni Nancy Lanshin, thankful to know there is this tea store to buy organic tea. I've been buying grocery pack tea. So, ito talaga, mamimake sure natin na 100% organic. Yes. Yan o. At syempre, Miss Kalisa, talagang nabanggit mo, ikaw ba personally, sabi niyo nga, kayong mag-asawa. And of course, your staff also encourage, ini-encourage nyo din, na uminom din.
1: Yes.
0: Eh, ano ba yung hilig nila?
1: Ay, naku, yung team 8, yung team ko, yung mga angels ko, they love matcha.
0: Matcha talaga.
1: So, sobrang kadaldala nila sa paglalive ng matcha.
0: Oo.
1: Na-encourage din sila sa sarili nilang uminom ng matcha.
0: Mm-hmm.
1: So, we start giving them matcha accessories. Kasi sabi namin, you cannot explain something that hindi mo iniinom.
0: Oo.
1: Dapat talaga it starts with you.
0: Mm-hmm.
1: How can you explain it if you don't know the distinct taste,
0: yes,
1: the value of it? Kasi tayo dito, hindi lang naman tayo nagbebenta ng tsaa. Yung value niya yung binibenta natin. Because we want to add something sa lifestyle nila that it can change forever.
0: Yes.
1: Yes. So sabi ko, the value of it, kailangan na-explain nyo. So mm-hmm. they really love the matcha.
0: Mm-hmm.
1: Actually, talagang matcha yung pinaka-hype ngayon. But if they're willing to explore, napakadaming klase ng teas talaga.
0: Uh-huh.
1: From chamomile, from floral teas to mint teas, uh-huh, green teas, black teas, nandito na yan kay Organico.
0: Uh-huh.
1: What more pa, kinumbay na namin sila in one pack, yung tinatawag uh-huh namin na detox on the go.
0: Uh-huh.
1: Na kung saan ilalagay mo na lang sa mug mo, wala ka ng ibang gagawin, may sweetness na siya. Kasi alam ko, Filipino love sweet drinks.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Yes. Sometimes, hindi lang sila nagiging aware. So, awareness talaga dapat na pag uminom ka ng something, kailangan talaga it helps you
0: mm-hmm
1: and it will add value to you. Sabi ko nga, if you can sit down in a coffee shop or a milk tea shop na nagkukos into 200 to 300 drinks,
0: mm-hmm,
1: might as well, for only 30 pesos, diba? Mm-hmm. Ilalagay mo sa isang litro na pwede mo pang i-share sa loved ones mo. Nasa loob pa kayo
0: that
1: ng bahay nyo.
0: That 30 pesos is equivalent to 1 liter?
1: I'm sorry. This is 50 pesos.
0: Uh-oh.
1: Yan. What more kung uupo ka sa bahay mo? Yung 50 pesos, masishare mo pa siya sa loved ones mo. Tapos lahat kayo nag-e-enjoy.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang dami naming mga clients or customers na from one drinker ng tsaa, buong pamilya na sila.
0: Encouraged,
1: yes,
0: na, no?
1: Yes, encouraged niya na. So, sabi nila, ibang klase pala yung tsaa.
0: Oo.
1: From high blood pressure, ayan. Mm-hmm. From diabetic, mm-hmm, ayan. It's a prevention. It's mm-hmm not a medical thing na pag ininom mo, gagaling ka into certain. It's a prevention.
0: Mm-hmm.
1: At naniniwala kami, it's the prevention versus mm-hmm the maintenance.
0: Correct.
1: Yes po.
0: Doon na tayo sa prevention.
1: Yes po.
0: Kasi mas mura kaysa mas, naman nas, yes, nasa cure stage na tayo, di ba?
1: Yes,
0: yung mga medication,
1: po,
0: mas mahal. Ito, at Miss Carissa, sagutin mo yung tanong na to kasi napaka-interesting ng question ni Kuya Lucien. Paano po gagawin kapag halimbawa gusto ko magbenta ng tea tapos sinabihan nila na di daw masarap ang tea, di naman sila pala inom ng tea? Kasi di ba iba-iba lang tayo ng taste buds?
1: Yes po. Ito po yung ginawa namin sa tsaa. Mm-hmm. Since we are Filipino as well, from coming dun sa mga powder na naiinom na tsaa, usually na nabibili natin sa grocery, lahat ng tsaa namin, nilapit namin siya sa panlasang Pilipino.
0: Mm.
1: Yung mga tea bags namin,
0: yeah,
1: yung mga green tea and black teas, minake sure namin yan na hindi po overwhelming yung lasa niyan.
0: Mm-hmm.
1: So dito po sa Organico, if you're gonna be our partner, ang tawag namin dyan, magiging ka-partner namin kayo, katuwang namin sa organiko, hindi namin kayo iiwan. I-encourage namin kayo when it comes to product knowledge. At syempre, encourage din namin kayo na uminom ng tsaa. Kasi hindi maniniwala sa inyo kapag hindi nyo rin inuminom.
0: Exactly.
1: Yes po. Naniniwala kami na yung lasa namin, pasok na pasok siya sa panlasang Pilipino. Coming from 5 years we're running our business. Mm-hmm. And then, kung papansinin nyo po yung social media platforms namin and then yung affiliate shops namin, yung mga comment po sa amin, mm-hmm. yung lasa po namin, it's not overwhelming. Ang nangyayari pa nga dun sa ibang regular na umiinom namin, nakukulangan na sila sa lasa. Kasi dun na pala sila, hindi nila namamalayan, nasasanay na sila sa lasa, gusto na nila mas intense. Mm. Ganun yung gusto nila. So, sabi namin, in case, pag ganun, less in the water.
0: Uh-uh.
1: And then, mas parang mas puro mo siyang maiinom. Ganun mm-hmm. po. So, yes. Sir, kung naniniwala ka kay organiko, yes, we will encourage you na this lahat ng products natin from the guidelines when it comes to product knowledge and then the taste of it.
0: Mm-hmm.
1: Nakakasigurado kung panglasang Pilipino siya. Dahil mm-hmm. nilapit talaga namin siya.
0: Mm-hmm. Alam mo, may mga comment pa sa ating YouTube channel. Sabi pa ni Angelina, Pangilina, ma'am, gusto ko malaman, contact nyo, interestado ako sa product nyo, baka pwede. And mamaya sabihin po ni Ms. Carissa ang kanilang socials yes. and contact information. Ma'am, ito, sa mga kaagapan natin na nasa streaming ngayon, nakikita ko kasi ang gaganda ng mga bottles nyo, packaging nyo. Kwento mo sa akin, paano kayo nagsusource din ng mga materials nyo for your product?
1: Actually, nag-start kami Humble Beginnings, lahat yan mano-mano.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga tea bags namin talagang mano-manong sa kamay. But right now, syempre, as along the way, we want to innovate.
0: Mm-hmm.
1: Kasi para yung productivity namin. Ayan. So, every detail po, nakikita nyo, lahat po yan eco-friendly, sustainable materials po gamit natin mm-hmm. dyan. And then, we want to make sure na lahat ng tsaan natin mapoprotektahan siya because of the humidity here in the Philippines. Yeah. Ayan po. So, inside the packaging of box of 20, yung makikita po nating spearmint and chamomile, lahat po yan naka one by one silang mm-hmm. individual packets. Ayan po. And lahat po yan sinurse natin carefully. Mm-hmm. So, we have partners here in the Philippines and then, syempre, sa ibang bansa. Mm-hmm. Ganyan po yan. So, when it comes to machinery, kung magtatanong po kayo, paano yung supply, paano yung packaging, huwag mm-hmm. po kayo mag-alala, may abundance of supply po tayong yan.
0: Mm-hmm.
1: Yes po.
0: Mm. Alam mo, nakakatuwa, ang dami natin napagkwentuhan, pero grabe, very limited ang ating time, Ms. Carissa. Yes. Siguro, briefly, ano na lang siguro ang vision mo for organiko in the next 5 to 10 years?
1: The next vision, I would say, maraming Pilipino magiging healthy.
0: Mm-hmm.
1: There's so much things going on in the Philippines. Mm-hmm. And hindi kasi natin handle yung nangyayari sa Pilipinas.
0: Correct.
1: But when you have a healthy mind, body, and soul, alam ko panalo tayo everyday.
0: Yes.
1: So that's our vision talaga. Mas marami pa kami mahikayat na dapat magkaroon tayo ng healthy lifestyle. Mm-hmm. So if you want to start a business or if you want to be healthy this 2026, we will guide you all throughout here in Organico. So you may contact us dun po sa contact number namin na 0956-248-9331 or best i-message yung kami sa FB.
0: Mm-hmm.
1: Kasi 24 hours magre-reply po kami dyan sa inyo.
0: Mm-hmm. Siguro, madaming mga kaagapay natin, kayo po ay isang entrepreneur, di ba? You're a business owner.
1: Mm-hmm.
0: Ano na lang po siguro ang inyong word of encouragement and even challenge to our listeners na nagbabalak din magnegosyo pero may takot sa puso nila. Tulad nyo po, may mga doubts, di ba? May mga fears, mm-hmm. may mga naiisip. Ano po ang inyong masasabi for them?
1: Kailangan talaga we pray
0: mm-hmm.
1: na yung, kumbaga yung wisdom natin, mm-hmm. nandun dapat. To start a business, anytime you can start a business, kahit sa maliit na halaga.
0: Mm-hmm.
1: Katulad po nitong startup namin na reseller, for only 2,000 pesos, pwede ka na magnegosyo.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sa labas ng bahay mo, sa mga loved ones mo, sa family mo, you can start a business. The question is, how will you be able to start? Mm-hmm. Kailan? If you're going to ask me, nung panahon kami ng pandemic, ang hirap mag-shipment,
0: mm-hmm.
1: ang daming restrictions. For me, the question, if I'm going to start, if you're gonna ask me when to start, for me, start now.
0: Now.
1: Yes. Kasi ang lagi kong sinasabi, kahit kanino ko, sino kaharap ko, you'll never know unless you try.
0: Mm-hmm.
1: And to try it is today, now.
0: Mm-hmm. Once again, Miss Carissa, pakibanggit nga ulit ang inyong contact information, social, mm-hmm. and yung kiosk na pwedeng matagpuan ng organiko.
1: Yes po. Kung malapit lang kayo sa Commonwealth, sa Fairview, pwedeng nyo pong bisitahin yung kiosk namin sa SM City Fairview. Nasa loob po kami ng mall sa ground floor sa may parkway area. And if you want to start a business, a healthy business this 2026, mm-hmm. you may contact us at 0956-248-9331. At kung gusto niyo naman po bisitahin yung page namin for legitimacy, authenticity, kung talaga ba nag-e-exist sa organiko, you may visit us sa Shopee namin, Lazada namin, TikTok, pero sa FB po nyo kami i-message. Magre-reply po yung mga angels ko dyan sa inyo po. So, that's Organico PH. Ayan po. Ayan po, makikita nyo po yan. So, that's Organico PH. And yes, ask lang po kayo ng question sa amin. I-guide through po namin kayo kung ano po yung best na startup business this 2026 na something healthy. Hindi lamang yung magiging customer nyo, kundi kayo rin po.
0: Once again, maraming salamat po, Miss Carissa Bernas, sa inyong so time at sa organiko. Talagang malaking naitulong sa ating program. At sa mga listeners natin, alam mo, bumabaha tayo ng inquiry eh. Si Kuya Willet Wason, good morning po. Yan po ang tea. Salamat po. Hello po kay Michaela Piamonte, kay Kuya Lucien. At syempre, sabi pa ni Ate Mean Lebra, hello po, paano po mag-reseller? Yan, nasagot na ni Miss Carissa yan. Kung may mga ilang katanungan po pa po kayo, pwede kayong directly makipag-communicate po sa kanila sa Organico PH. At syempre, willing po kayong sagutin ng kanilang mga staff. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast this morning. Nandyan si John B. Reyes, si Felag Tapon, si Angelica Calayag, maging po sa ating Bukawa Transmitter Site and Engineering Team. Kaagapaya, inom-inom tayo ng drinks at dapat yung mas healthy na po. Tulad po ng naging guest po natin sa Organico PH. Biyernes na naman and we thank God for His sustenance. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entre Pinoy Special. God bless you and have a weekend.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Special.
3: Alam mo ba na napapakinggan din ang ating broadcast sa Leyte? Noong 1991, nag-umbisa ang programang Pagpamalandong o Reflections sa isa sa mga commercial stations sa Tacloban City. Itinatampok sa programang ito ang mga salita ng Diyos, mga makalangit na awitin at makabuluhan ng mga talakayan sa mga usaping malapit sa puso ng mga waray. Napapakinggan ang Pagpapamalandong tuwing Lunes hanggang Sabado mula alas 9 hanggang alas 9:30 ng gabi kasama si Pastor Yul Makato.
4: Kay! Gandang buhay! Kay! Saya-saya! Bakit?
5: Kaya sabihin mo.
4: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa ayos lang kaibigan. Linggo 10 to 11:30 ng gabi. Ayos lang kaibigan.
6: Lamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan.
7: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: tayo. Kapitulo 3:12 ay ganito po ang nasusulat. At lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ako po si Jemima Madrigal. Matagal na po akong mananampalataya na hanggang sa kasalukuyan ay naglilingkod pa rin sa ating Panginoong Hesus. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking mga naging karanasan nung ako po ay bago pa lang na tagasunod ni Kristo. Naririto po ang aking kasaysayang patotoo.
1: James! Wait!
2: Donald! Napaano ka? Bakit hingal na hingal ka?
1: Ang bilis mo kasing maglakad. Kaya tumakbo na ako. Pasabay naman.
2: Okay lang. Mabilis daw ako maglakad. Mas mabilis ka nga, Donald eh. Pinagtatangguan nga kita. Nahuli mo pa ako.
1: Ano yun, James? May sinasabi ka ba? Hindi ko narinig eh.
2: Wala, Donald! Ano mo marinig? Ito self nga. Talas talaga ng tinga nito. Pati mga mata, parang agila. Nakikipagsiksikan na nga ako sa mga estudyanteng nagsisipaglabasan eh. Nakita pa rin ako. Ay, nako naman, Donald. Kung hindi ka lang gwapo at crush pa kita, dead maka talaga sa akin.
1: Diretso ka na ba nang uwi sa inyo? O gagala ka pa? Kasi, anyayahan sana kita sa simbahan.
2: Naku, sorry. Hindi ako pwede ha. Heto nga oh. Nagmamadali ako. Baka kasi malito ako sa trabaho ko. Nagpa-part-time kasi ako sa fast food. Pang dagdag allowance. Kapos kasi ang binibigay ni na itay at nay.
1: Sa kabilang banda, nakakabuti ang maging working student. Pero sana di maging sagabal sa iyong pag-aaral. Pero pasensya na, di ko naranasan yan eh. Anong trabaho mo sa fast food?
2: Silbidora. Okay naman yung pasahod doon. At saka marami naman akong time para sa aking pag-aaral.

Swerte naman talaga ni Donaldo. Isinilang siya sa mayamang pamilya. May sariling kotse. Pero sa lahat ng mayamang estudyante na nasa campus na mayaman, si Donald ang walang hangin sa ulo. Napakasimpleng tao. Simpleng manamit. Pero natuklasan ko sa mga magazines na nababasa ko. Puro branded ang mga suot nito at mamahalin. Kayang bumili naman. Naku, malapit na pala ang bababaan ko. Isang kanto na lang yun at yun ang sa amin.

0: Jimmy, manap. Sayang at hindi mo naabutan ang ninong Gary mo. Pero may iniwan siya sa'yo. Oh, eto.
1: Wow! Sapatos ba yun na nasa paper bag, Itay?
0: Oo, oh, anak. Matagal na nga daw itong nakastak sa kanya. Kasi akala niya, nung nakaraang taon makakauwi sila nung ninang mo dito sa Pinas. Kaso na-cancel daw dahil na-confine siya ng matagal sa ospital. Nung Sabado lang sila nakauwi. Pahirapan pa nga daw ang pagkuha ng tiket.
1: Makakadalo ba ulit sila ninong dito sa atin? Para naman makapagpasalamat ako? At maipagluto ko sila ng paborito nilang paksiw na ayungin.
0: Palagay ko, hindi na anak. Puno na ang kanilang schedule. Papunta sila sa Boracay ngayong hapon. Nakatikim naman sila ng lutong kari-kari ng nanay mo. Sarap na sarap nga sa bagoong. Paano anak? Dadayuhin ko lang si paring Teban at Dario. Patitikimin ko lang itong whiskey na pasalubong nitong ninong mo sa akin. Di ko to kayang tunggaing mag-isa.
1: Sige po, Itay. Enjoy kayong tatlong hari ng dang bakal. Pag nalasing, kayo ang hari ng daan.
0: Anak, kahit kami mga lasing ni na pare, walang uubra sa amin kung kami ay pagtitripan. Hawak pa rin namin ang teritoryo. Wala kaming inuurungan. Kahit kami mga tatay na, siga pa rin kami.
1: Basta Tay, mag-ingat pa rin kayo. Kasi kapag na-tsempuan kayo ng Metrocom na nagro-ronda, tsak, madadampot kayo at presinto kayo mamamalagi mamaya. Kaya dapat ang alak sa tiyan ilagay at huwag hayaang makarating sa ulo. Malaking

0: Magandang araw po.
1: Eh, magandang araw naman sa'yo. Eh, ano bang kailangan mo sa akin? Kanino kang anak?
0: Diyan lang po ako sa Las Piñas. Kaibigan ko po si Jemima. Nandyan po ba siya?
1: Eh, wala. Pumunta sila ng nanay niya dun sa Divisoria. May binibili dun. Eh, makapaghihintay ka ba?

0: mo ba yung Donald na yon, ha? Eh, napaka-burgis. Pero magalang naman sa akin, ha? Palangit eh.
1: Ay naku, Tay. Baka sinindak mo. O nung mga barkada mo. Napakabait nun sa akin. Kaibigan ko lang siya. Hindi niya ako pupuntahan dito kung hindi ito mahalaga. Baka naman pinatagay ninyo kanina.
0: Eh, hindi nga eh. Hindi naman mapilit na uminom. Umingi nga ako ng pasensya at nadatnan niya kaming nagiinuman ina paring Banong na retired na pulis. Nakakahiya rin pala sa bisita.
1: Okay lang yun, Tay. Maunawaan kayo noon. Anong oras umuwi si Donald?
0: Eh, mag-aalas 6 na nga yata ng hapon na umalis. Eh, kasi magsisimba pa raw siya. Eh, relihiyosong bata. Maraming alam sa Biblia. Marami kaming tanong na nasasagot niya. Eh, pero nangako siya na babalik at magdadala daw ng Biblia para ibigay sa amin. Nakaagaanan nga ng loob nila paring Paeng.
1: Hindi ko alam na relihiyoso si Donald. Ang alam ko, mabait lang siya sa akin eh, Tay.
0: Ay, naku anak. Hindi magtatagal. Manliligaw rin yun sa'yo. Hindi ka paglalaanan ng panahon ng lalaking yun kung wala siyang pagtingin sa'yo. Eh, sino ka lang ba? Nakatira dito sa slum area. Ang puhunan mo, anak, eh yung napakaganda mong babae. Pinaglika kasi ng nanay mo kay Elizabeth Taylor. Kaya ganyan ang buhok mo, kulot. Matangos ang ilong, morena nga lang.
1: Oo nga, Tay. Palong-palo na kayo sa akin. Kota na ako sa inyo, ha? Malamang, hindi na yung babalik dito.

Mabuti na yung pinagtataguan ko si Donald. Kukulitin na naman ako nito na sumama sa simbahan nila. Yun lang pala ang motibo niya eh. Yung dumalo ko sa Bible study nila. At bukod doon, wala na. Asa pa naman akong manliligaw ito. Teka, matingnan nga bago ko lumabas kung nag-aabang siya sa akin. Ah, wala siya. Wala sa kanan, wala sa kaliwa. Tanaw ko ang gate. Wala siya ron. Kailangan ko na makaiska po. Bilis mga paa. Baka makita ko ni Donald.

0: Jemima, anak. Eh, bakit ngayon ka lang, anak? Nauna pa sa'yo itong si Donald.
1: Hi, James. Wala kaming klase sa last subject namin kanina. Kaya nagkaroon ako ng time na ihatid itong mga Bible na pangako ko sa kanila. Kaya nag-Bible study na kami. Join us.
0: Eh, oo nga naman, anak. Eh, maupo ka na dun sa tabi ni Donald. Kasi dyan maupo si na paring Benny at ang asawa nito. Pati yung mga kainuman ko, darating sila. Sinabihan ko sila na wala munang alak.
2: Ah, mabuti naman po. Naisan mo ko ron, Donald, ah. Pambihira. Tigas kong kakatago sa lahat ng anggulo ng campus. Sinecheck ko. Eh, yung pala, nandito na sa amin.
0: Oh, anak. Ano ba bang binubulong-bulong mo riyan, ha? Eh, maupo ka na rito para makahabol ka na sa aming pag-aaral.
2: Opo, itay.
3: Ang kasalanan ay nakapanlulupaypay ng kaluluwa. Tanging ang pananampalataya kay Jesus ang makapagpapanumbalik sa lupaypay nating kaluluwa. Tanging ang Panginoong Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan.

0: powerful ng salita ng Diyos sa kung sino man ang makakarinig nito at isa sa puso, isa sa pamuhay, kayang baguhin ang salita ng Diyos ang tao. Hindi lang isang beses kaming nag-aaral ng salita ng Diyos. Naging madalas, tuwing Friday at kalaunan, nagsisimba na kaming mag-anak. Si Donald ang ginamit ng Panginoon upang kaming pamilya at ang mga Tagalogar ko ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Hindi po si Donald ang ibinigay sa Diyos, kundi isang negosyante na may takot kay Kristo ang aking napangasawa. Dahil si Donald ay kasintahan niya ang anak ng pastor namin. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Ituro mo sa akin ang iyong mga daan. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Mga awit 25:4.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Panikalang Lagot. Mula sa padalang liham ni Jemima Madrigal ng Manila, binigyang buhay ni na
1: Nancy Lasarte,
3: Ram Mercado,
2: A.G. Gabrillo. Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
3: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
4: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
2: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
3: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS. Maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasih, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao, nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
2: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
3: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
4: Oo nga, at nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies, naging talagang pure DXAS. No? During the pandemic, ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
2: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang Marang. At alam nyo yung kwento na yon ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yon. So nung bisita natin sa Marang Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yon?
4: alam niyo po, Kuya Lucho, no, meron tayo tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station, sa DXAS, is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan, no. And ayun, nung nakita nga natin, nakala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
3: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Lucho. Yun nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar, para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
2: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
3: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
2: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
4: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand.

0: Nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Heso Kristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
1: Napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
2: May tatlong bagay po, Brother, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama, yung palaging pagpunta mo and yung pag-present mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay. Yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
2: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya, even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then, we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
1: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso Eman,
0: yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na tulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
1: Yeah, so marami kayo na-experience, marami kayo na-ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
0: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo,

0: Public Information Office ng TESDA. Walang iba, ang busy-busy ngayon, si Miss FMJ. Magandang hapon, Miss FMJ.
1: Magandang hapon, Brian. At magandang hapon po sa ating mga kababayan na sumusubaybay ng Ahensya de Consensya, lalo na pag-araw ng Biyernes kung kailan ang TESDA ang siyang itinatampok na ahensya ng pamahalaan. Nasa security sa lobby na meron po ang ating ni-utilize muna ngayon. Pero meron pong mga information officer na tinatawag na ang TESDA. At yan po ay nakakalat sa lahat ng mga hanggang sa mga provincial offices. May mga information officers ang bawat provincial office ng TESDA at district office ng TESDA and even mga regional offices ng TESDA na naka-assign doon sa kanila. So kapag ka meron pong gustong iparating pababa sa field ang central office, meron po kami sa PIO na mga information officers na nakatalaga sa iba't ibang mga field offices ng TESDA. So sila yung ni-utilize namin. At pag sila rin naman may material, pinapadala nila dito sa amin. Sinasubmit nila para ma-post din natin, ma-carry din natin sa ating mga iba't ibang accounts.
0: Mm-hmm. In short, mga kaagapay, naka-parking ang TESDA channel.
1: Podcast
0: naman. Sige, Miss FMJ, habang patatapos sa tong ating programa, Miss FMJ, sa ilang taon na po ba kayo sa TESDA, Miss FMJ, kung babalikan natin?
1: 11 years na ako sa TESDA.
0: Okay, sa 11 years po sa TESDA, gaano po kahalaga ang impormasyon na ibinabato sa pamamagitan ng TESDA papunta sa media?
1: Napakahalaga niyan. Kasi nga, ang entry point ko sa TESDA para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at ating tagasubaybay ay sa pamamagitan ng Partnerships and Linkages Office. Naging, ang unang position ko po ay Division Chief ng isa sa mga division ng Partnerships and Linkages Office. And naging maganda na nung panahong pumasok ako sa TESDA, ang pinaka-head ng Partnerships and Linkages Office ay isang media person din. And sabi niya nga sa akin noon, ang reason kaya ako ang pinili niya sa mga nag-apply ay dahil doon sa aking background sa media. Kasi nga gusto niyang palakasin yung isang aspeto yung sa public information ng TESDA. Pero nung mag-retire siya, sumunod-sunod na lang na nagkaroon ng ibang assignment ako. So, and eventually, na-assign ako at naging executive director ako ng Partnerships and Linkages Office. Pero, yun yung panahon din nung na nasa PLO ako na talagang pinursigi ko na maging kapartner ng TESDA ang FEBC para nga magkaroon ng outlet na maiparating sa pamagitan ng facilities ng FEBC, yung mga programa ng TESDA. At yun ay nagpatuloy na hanggang sa ngayon. So, na iba-iba lang yung naging bahay niya. Nagbabago yung kanyang mga pangalan, pero nandun pa rin. Yung pa rin yung kanyang objective, yung iparating sa ating mga kababayan. Nung isa sa mga nag-attend ng media launch na parang 16 years daw na in the past nung huli silang magkaroon ng media launch dito.
0: Ang
1: tagal na. Kaya pala, nung dumating ako, walang media launch. Kasi 16 years na yung last eh. So, wala pa ako dito nung huling nagkaroon ng media launch. Kaya natutuwa sila na ngayon meron ulit na pwede silang puntahan at maging tahanan nga ng mga taga-media dito sa bahaging ito ng Metro Manila.
0: Mm-hmm. Nako, maraming salamat, Miss FMJ. No, ako po, excited po ako na ma-meet ko po kayo in person, hindi lang po in online, hindi lang po on chat. Kasi po, di ba iba rin kasi yung meeting personal po. Eh. Kumbaga para mas nakaka-build ng relationship, mas nakaka-build po ng connection. Kaya naman, sa mga kababayan po natin na nandiyan po, nasa media man, ano man yung network, pero iisa lang ang ating mission. Maghatid ng tamang impormasyon, iwasan po ang peking balita.

0: Muli po mga kaagapay, nakasama po natin ang Executive Director ng Public Information Office ng TESDA. Walang iba, si Miss Floramel Joy Songsong. Maraming salamat, Miss FMJ.
1: Maraming salamat, Brian. Hanggang sa ulitin po.
0: Yan mga kaagapay, nakakatuwa naman po dahil napakalaki talaga ng impact ng information dito po sa ating mundo, lalo na po sa bansang Pilipinas. Kaagapay, kung ikaw man ay kailangan ng impormasyon patungkol sa TESDA, estudyante man, nasa media man o ikaw man ay nasa digital platform, ito po ang tamang pagkakataon na kilalanin po natin ang TESDA. Muli mga kaagapay, ito po ang himpila ng 702-BZAS, FEBC, TV, Agapay ng Sambayanan, para sa programang Ahensya de Konsensya. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Ikaw ang una. Unang nakita sa pagdilat ng mga mata. Puso natin magkakonekta. Kahit wala pa mangmuwang, alam kong ikaw na. Ikaw ang una. Unang nagturo ng linya. Linya na naging letra. Letra na naging salita. Salita na naging pangungusap. Hanggang matutong kumausap. At natuto ng mangarap. Para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Lumalaon, dumating ang panahon. Ang ating usap naging sulyap. Mga biruan, nakatulugan. Tumarating, pahiramdam ng walang kasama. Kasamang bumuo ng mga pangarap. Kasama sa pagsabit ng medalya. Kasama sa pagkuha ng diploma. Ano nga ba? Mayroon pang suporta? Pero, nang ikaw ay makita ko, isang araw sa may dulo, doon ko napagtanto. Kailanman, di ka sumuko. Salamat na lang sa Diyos na nagmamahal. Binalik niya ang puso kong ligaw na. Bigla kong naalala. Mama, paulit-ulit mong paalala, wala nang mas maligaya kapag Diyos ang inuna.

0: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya o magulang ng batang si Norman Kate Lodivico Etrata. 2 taong gulang siya nang mapunta sa pangangalaga ni Miss Zenaida Martinez mula sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Kung sino man ang nakakakilala sa bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Regional Alternative Child Care Office Region 1, Ilocos Region o hanapin si Miss Merla Alisa Alvior na isang social welfare officer o tumawag sa 0917-131-6222.
1: News, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FABC Philippines Facebook page.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na.
7: Sa mapagpalang hapon sa inyo mga kaagapay, welcome to Doctors Online. Kung saan natin ay libreng konsultasyon on-air. Dito lang yan syempre sa ating impilang 702-DZAS-FEBC Radio TV. Ako po ang inyong mga kasama ngayong hapon, Psychologist Tofi De Jesus, sa loob na naman po ng 45 minutes sa ating programang Doctors Online. Usapang mental wellness tayo ngayong araw mga kaagapay, at dahil sa Sunday ay Mother's Day na, aba, pag-usapan nga natin ano ang psychology ng mga nanay at paano nga ba natin malutas ang tinatawag na maternal stress. Ayan. Kaya kung kayo po ay merong katanungan o merong suggestion o merong comment sa ating topic ngayong hapon, aba, ilagay niyo na po yan sa ating mga chat box, whether po sa ating social media channel sa YouTube o kaya naman po sa ating Facebook channel. Syempre yan po ay 702-DZAS-FEBC Radio TV. Ayan. Magandang hapon po syempre sa mga tagapakinig natin sa radio sa 702-DZAS. At syempre magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa ating mga Pilipinong kalat. Saan man sa mundo, nandito lagi ang FEBC para sa inyo, no? Nakakatuwa, ano, ang bilis talaga ng panahon mga kaagapay. And usually we really celebrate the second Sunday of May as Mother's Day. And alam naman natin, ano, sa psychology ng isang tao, napakalaki talaga ng role na nilalagay ng isang nanay. Kaya talaga napaka-importante na pahalagaan natin at bigyang puwang natin ang ating mga nanay sa ating buhay. Kaya again, ang ating topic ngayong araw, the psychology of mothers and how to reduce maternal stress. Ayan. Siyempre, ano, magandang hapon din sa ating mga tagapakinig via 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga City. Ayan. Okay. Ngayon naman mga kaagapay, bago tayo magpatuloy sa ating paksa, magbibigay daan muna tayo para sa ating Health Forum.
8: Doctors Online, ang health center ng bayan.
9: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
10: Today's Doctor Online.
7: Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online. Dito po yan sa 702 DZS FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan meron pong libreng konsultasyon online. Siyempre po, yan ay galing sa amin. Nakaagapan nyo sa kalusugan. Ako po si Psychologist Tofi De Jesus. Pag-usapan natin ang The Psychology of Mothers. Ayan. Lahat ng tao may nanay. Okay? Iba-iba yan. It comes in different shapes and sizes. Iba-iba rin ang ugali. Merong nanay na hindi na natapos sa pagpulbo sa iyo, kaya tuloy papasok ang mukha kang espasol. May nanay naman na tipong lahat na ng baon sa grocery, eh pinabaon sa bag mo, kasi ayaw kang magutom. May ibang nanay naman na walang sawang naglalaba at nagpa-plancha ng damit mo, dahil para sa kanila, you always need to look presentable. Meron ding nanay na laging may hawak na hanger, habang nagtatapos ka ng assignment mo. Kasi natatakot sila baka hindi mo tapusin yung assignment mo. At meron din namang nanay na todo pasa lang. Sige lang, okay lang yan. Everything's gonna be alright. Pero the commonality among all of this is that ang mga nanay simulat sa pool ay nagkakaroon ng transformation simula nang sila ay magbuntis. Take note, nagbubuntis pa lang ang mga babae, nag-iiba na ang mindset nila. Kaya dun pa lang, masasabi na natin that that is already the start of the motherhood that they have. Ayan. Okay? So, una sa lahat, okay, ano nga ba ang nangyayari? Kapag kunyari po, buntis na ang isang tao, okay, ilagay muna natin sa context na medyo normal, ha? Ibig sabihin yung tipong married ka na, talagang expecting kang mabuntis. So, sa ganung konteksto, kapag nasabi na ng doktor, oh, congratulations, missis, ikaw ay buntis. Doon pa lang, nag-iiba kagad ang mindset ng isang nanay kasi she is now thinking for two. Okay? Hindi na lang niya iniisip kung ano nangyayari sa kanyang katawan, pero iniisip din niya kung ano ang nangyayari sa loob ng kanyang sinapupunan doon sa batang nagde-develop. Dito pa lang, malaki na kagad ang tsansa na ang nanay ay mag-develop ng tinatawag na anxiety. Ano nga bang anxiety? Pag sinabi natin anxiety, mga kaagapay, ibig sabihin, yung nanay nangangamba. Nag-iisip siya. Ano kaya magiging itsura ng anak ko? Kumpleto kaya ang daliri? Makakapagsalita kaya on time? Makakatakbo kaya? Paano pag kunyari nagmana doon sa tatay? O kaya paano pag kunyari yung mga hindi magandang katangian ng aking katawan, eh yun ang makuha? So doon pa lang, ang nanay, yan po kagad din naging anxious. Now, lalo na po pag nagbubuntis ang babae, ang hormones po niya ay nagbabago. Kaya all the more po na

intindihan yung lenguahe, pero ang punto doon, nakikilala niya na yung boses. And in all fairness, sa nanay, yan po ang nakakapag-produce ng pinaka-soothing voice para po sa bata. So doon pa lang, napapractice na ng nanay kung paano yung kanyang communication, kung paano yung kanyang interaction, kung paano yung kanyang care para sa kanyang anak. Kaya sa mga tagapakinig natin, yung mga kaagapay nating pregnant ngayon, ano, wag na wag niyong kalimutan kausapin si baby araw-araw. Yung consistency ng tunog ng boses ninyo, yan po ay nakakatulong para rin po sa sense of security ng inyong anak. Ngayon, fast forward tayo konti. Kapag nanganak na si mommy, nag-iiba na naman. Kasi yung anxiety na meron nung pinagbubuntis, yung mga agam-agam, nagiging katotohanan na. Yan yung tipo, sinasabi ko na nga ba eh, nagmana sa tatay yung ilong eh. O kaya, nagmana sa akin yung mata. Ano ba naman yan? Pero ito yon. Bukod sa itsura ng bata, lalo na po pag baguhang nanay, nagkakaroon uli ng pangamba kung kunyaring siya ba ay magiging mabuti at capable na nanay. Now, totoo po ang kondisyon ng postpartum depression, although nowadays we call it major depressive disorder with postpartum onset. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag nanganak po ngayon si mommy, umaabot po sa punto na nagwo-worry siya kung ang kanyang ginagawa ay tama o mali. Maniwala mo't kaysa hindi, mga kaagapay, mas madali pa ang magkaroon ng bagong cellphone kaysa sa magkaroon ng bagong anak. Kasi sa cellphone, pag bumili ka ng cellphone, yung cellphone may manual. Yung bata, pag pinanganakin, walang manual yan. Walang magsasabi na, oh, ito po ah, ito ang paraan para kakilalin niyo yung inyong anak. Hindi ganun. So, ang nangyayari dito, si mommy, day by day, naaaral niya, natututunan niya. Now, dito sa mga gantong panahon, very vulnerable si mommy. Bakit? Kasi nakadepende sa komento ng mga tao sa paligid niya kung paano niya mabubuo ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Dito ngayon pumapasok na dapat yung husband or yung partner, eh dapat mas nagiging supportive. Kailangan ito yung panahon na yung mga daddy, eh talagang tipong suportado nila si mommy, hindi lang sa gawaing bahay, hindi lang sa gawaing bata, but also dun sa kumpiyansa na kinakailangan ng mga mommy para sila ay maging mas more confident, mas more capable of rearing the child. Example, minsan may mga mommy, pag pinanganak ang bata, hindi makadedicate agad ang bata sa kanila. Minsan walang lumalabas. Kapag gano'n yung nangyayari, nagwo-worry kagad yung mga mami niyan, bakit wala akong gatas? Bakit di makainom yung baby ko? Paano yung baby ko? Ito rin yung panahon na malaking tulong kung kunyari yung mga mami may support group. And in fact, nangyayari na yan sa ngayon. So kung kunyari merong mami na hirap mag-produce ng breast milk, meron namang mami na sagana yung breast milk to the point na lunod na yung bata. So yung mga ganong pagkakataon, yung suportahan ba, napaka-essential. So, pag ganun, pag bagong panganak si mami, very vulnerable yan. Okay? Now, habang lumalaki si baby, si mami ngayon, unti-unti, nakukuha niya yung sense of achievement niya sa nakukuha ni baby. So, halimbawa, kung nakakaupo na si baby, apektado si mami noon. Sense of achievement niya, ay salamat, nakakaupo na yung anak ko. Nakapagsalita si baby, ay nakakasalita na siya, maganda na. O kaya naman, ay nakakalakad na. So habang nangyayari yun, ang nangyayari dito is that yung bata, okay, habang siya ay nagkakaroon ng mga bagay na na-achieve dyan para sa kanyang sarili, tumutulong yon sa sense of security ni mami. So sa ganung pagkakataon, it is very important na tipong ultimo yung mga maliliit na bagay, let's try to give support on that. Now, minsan, may mga mommies na nagtutuloy-tuloy yung anxiety. Bakit? Kasi ang nangyayari, inilalapat nila yung anak nila sa kung ano yung sa tingin nilang typical, at tapos pag hindi yung bata umabot sa ganon, then pakiramdam natin, okay, yung bata ngayon parang palpak. So iisipin ni mami, bakit ganon yung anak ko? Fault ko ba yan? And maraming nanay na nagiging ganyan to the point na minsan na isusumpa pa yung bata. Kapag kaganyan, again, the support of the family, especially yung asawa, will be

Very essential. Pati rin yung support ng magulang ni mami. Kung wala namang magulang si mami, minsan may ganong tao, wala nang magulang, ulila na, yung support ng biyenan. Napaka-importante yun. So, kung titingnan ninyo, yung early stage ng pagiging nanay ng isang mami, eh very vulnerable, very erratic. Kaya kumbaga parang halaman yan na tipong kailangan lalagyan mo ng structure para yung halaman makagapang ng maayos dun sa structure. Pag yan ay parang tipong walang direksyon, yun ngayon ang hindi nakakatulong patungkol sa kung ano yung bata. Okay?

0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Health tips.
2: Mahalagang aspeto ng buhay ang ating kalusugan. Importante na ito ay maalagaan dahil nakakaapekto ito sa pang-araw-araw nating mga gawain. Higit sa pisikal na kalusugan, ang ating mental health ay dapat pagtuunan rin ng pansin. Dahil binubuo ito ng ating emosyonal, psikolohikal, at social na kalusugan. Nakadepende rin rito ang ating pagkilos, pag-iisip, at nararamdaman. Kaya naman narito ang ilang tips na maaaring makatulong sa pagpapanatili na malusog at maayos ang ating mental health. Una, magkaroon ng sapat na tulog. Makatutulong ang pagtulog sa pagmamanage ng mood at emosyon. Mahalaga rin ito sa physical at ating mental health. Ikalawa, kumain ng tama. Ang pagkain ng tama ay makatutulong sa pagpapalakas ng katawan at kaisipan. Ikatlo, iwasan ang alkohol at paninigarilyo. Ikaapat, magpainit sa araw. Isang magandang source ng vitamin D ang sinag ng araw. Tinutulungan din ito na makapag-release ang katawan ng chemicals na endorphins at serotonin na nakatutulong sa pagbuti ng inyong mood. Ikalima, i-manage ang stress. Hindi may iwasan ang stress, ngunit maaari itong kontrolin. Makatutulong ang pagmamanage sa stress upang mapanatili na nasa maayos na kondisyon ang mental health. Ika-anim, regular na mag-ehersisyo. At ikapito, magkaroon ng libangan. Gumawa ng mga bagay na makapagpapasaya gaya ng paglalakad, panonood ng telebisyon, o kahit anong aktibidad na makapagpapawala ng iyong stress. Ang health tips na ito ay hango sa peoplefirstinfo.org.uk, rightmed.com.ph, at ng 702 DZAS, FEBC Radio TV.
0: Doctors Online.
3: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
5: Nagbabalik po ang Doctors Online. Ang ating paksa ngayong hapon, ano nga ba ang psychology ng mga nanay? And more importantly, how can we reduce maternal stress for that matter? Ayan. So kanina pinag-uusapan natin ano bago yung ating break. Na tayo ay meron munang mga pinagdaraanan, di ba, bilang isang nanay. So, nandyan yung tipong vulnerable ka kasi anxious ka dahil pinagbubuntis mo yung anak mo. Tapos, kahit papano, pag kunyari nga ipanganak na, medyo nababawasan kasi alam mo na yung realidad yung itsura ng bata. Pero, habang lumalaki naman yung bata, yung achievement ng bata, parang nailalapat doon sa nanay. So, kumbaga, the mothers can become very vulnerable pag kunyari hindi nagpe-perform ang inyong anak. Now, sa lahat ng nanay na nakikinig sa atin ngayon, pakilagay lang po ito sa inyong isipan. Una sa lahat, meron po tayong tinatawag na typical children. Ibig sabihin po, sila yung mga bata na tipong yung kanilang development ay eksakto sa kung kailan mo in-expect. However, merong mga bata, at least yung tinatawag namin mga psychologists, 2 standard deviations away. Ano ibig sabihin nun? Kumbaga yun yung palugit. Merong isang palugit, may pangalawang palugit. Merong mga bata na in between nung typical at saka yung dulong palugit. Okay? So ibig sabihin, kunyari, example ano, yung bata dapat at 5 months nakakaupo. Yung anak mo naupo at 7 months. Sir, dapat ko ba ikatakot yun? Kalma lang. Not to mention, don't treat it as a failure. Tandaan natin, iba-iba ang bawat bata. Ultimo nga yung magkakapatid, iba-iba ang developmental processes na tipong kumbaga paano nila binubuo yung proseso nila, how they go through the stages, iba-iba. So sa ganung pagkakataon, it is very important to understand na tipong huwag mo kagad i-identify sa sarili mo kung hindi makapag-perform ang anak mo. It's gonna be okay. Now, kailan natin masasabi na talagang, uy, kailangan ko na siguro ipadoktor to? Kapag, let's say, for example, medyo mahaba-haba na yung panahon from the expected to the reality. So, kunyari, let's say, expected dapat yung anak mo kahit papano nakakapagsalita at 1-year-old. 2-years-old, 3-years-old, medyo hindi pa nakakasalita ng maayos, dun natin may ipagamot ang bata. Dun natin ipa-check up. Pero again, mga mami, do not identify yourself with the development of your child. Remember, ibang katawan na po ang inyong anak simula nang siya ay ipinanganak ninyo. Which means, meron siyang sariling genetics na nagko-control ng mga gantong proseso. May sarili siyang physiology na tipong nagdudugtong kung paano yung paglaki at pagtubo ng kanyang sarili. Okay? So again, huwag niyo ilalagay na parang kailangan kasalanan mo yun or responsibility mo yun. It's not. It's the natural processes of things. Ngayon, ang sunod na challenge sa mga mami, eh pag mag-aaral na yung bata, ayan na. May mga mami, believe it or not, sila ang hindi makapag-let go sa bata. Typically kasi, di ba, na-observe natin, yung bata ang ayaw kumawala sa nanay. Yan yung tipong nasa eskwelahan na, nakakapit pa sa binti ng nanay. Pero meron din kasi mga mami na sila naman ang hard mag-let go. Tandaan po natin ito. You need to understand that your child, through your guidance, has quite learned some of the things that they would need to survive. Huwag kayo masyadong matakot dahil kung isi-shelter niyo yung anak ninyo, lalong walang mahihitayan sa buhay. So, may mga mommies ngayon na kapag kunyari masyado nilang idinikit yung identity dun sa bata, they don't want to lose the child through school. So, hindi siya magiging healthy. Ngayon, mga mami, paano yung ganyang sistema? Maganda po niyan, bago pa lang magpasukan, dapat tinatransition nyo na yung bata. O halimbawa, June ang pasukan. Ngayon, eh, magsi-second week na ng Mayo. So, dapat ngayon kahit papano, dinadala mo na yung bata sa school. So, halimbawa, dinadala mo siya sa canteen, dinadala mo siya, let's say, sa library ng school, sa field, or sa gym, para kumbaga napapamiliarize yung bata. By doing so, ikaw din, habang ginagawa mo yun, napapamiliarize ka rin. So, ang ginagawa nun, ginagawang mas smoother at softer yung transition. Kasi mahirap nga naman talaga yung tipong kung kailan first day of classes, biglaan kayong maghihiwalay mag-ina. Nandun yung tipong, oh anak, basta pumunta ka na sa teacher mo. Minsan may mga nanay, naiiyak yan. Kasi syempre, for the first time in their life, lalayo yung kanilang anak. Okay? So kapag gaganon, you need to understand na tipong yung mga gantong issue, kung pwedeng gawa ng paraan yan. Ngayon, eto na. So habang nag-elementary yung anak mo, medyo nagko-consistent yan, medyo nag-i-stabilize yan. Nagkakaiba ngayon pagdating ng high school ng bata. Pagpasok po ng adolescent stage, naiiba na naman ang psychology ni mami. Bakit? Dito ngayon pumapasok na pati si mami nagtatransition. Anong tinatransition ni mami? Ang tinatransition ni mami dito kung paano yung trato sa bata. Maraming nanay ang nagkakaroon ng problema dito dahil they see their children as still the young boys and girls na pumasok ng elementary. Minsan may mga ibang nanay nag-iisip, ay, grade 7 pa lang yung anak ko, bata pa yan, wala pang muwang yan, wala pang alam yan. Sa panahon po ngayon, mga mami, tandaan po natin, our children are more exposed to information that we used to know on a later stage in life. So, ibig sabihin, parang mas na-expose ng mas maaga ang mga bata sa ngayon. Kaya, kumbaga, yung kaalaman nila, mas nagiging marami, mas nagiging enriched as compared nung tayo ang mga bata. So, kumbaga, ngayon, at age of 13 or 14, pagpasok nila ng high school, marami-rami na yung alam ng ating mga anak. Now, dito po dapat nagtatransition yung mga nanay din. So, minsan may konting conflict dyan. May mga ibang nanay na nahihirapang mag-let go kasi ang katwiran nila, baby ko yan eh, inalagaan ko yan sinsanggol. Hindi mo nakikita na lumalaki na yung anak mo to the point na ang mangyayari, lagi kayong magka-clash. Okay? Now, on the other hand, ano ang dapat gawin ng mga mami? Dito ngayon papasok na unti-unti, you will let your child develop his own identity. Now, may mga maming ganito. Ako ang gagawa ng identity ng anak ko. Anak, ito dapat ang gusto mo. Anak, ito dapat ang interest mo. Kapag ganun ang ginawa ninyo, you need to understand that you might be crippling the child to his own potential. Kasi kumbaga, instead na natutumbok tuloy ng bata kung ano yung dapat siya bilang isang tao, nalilito ninyo. Kasi syempre, mahal kayo ng anak nyo, ayaw kayong ma-disappoint. Pero ang nangyayari, baka na ilalagay niyo yung bata sa isang sitwasyon na tipong kahit anong pilit niya, hindi talaga siya nagsaswap. Pero pinipilit lang ng bata kasi nga, ayaw nilang ma-disappoint ang magulang. So, pag kunyari teenager na po ang mga anak niyo, mami, unti-unti dapat nagta-transition din tayo. You are now looking at your child not as a young boy and girl, but rather, nandun na tayo sa punto that you will see your child as somebody na tipong may sarili ng pag-iisip, may sariling interes. Now, when I counsel parents, I always tell them, teach your child these two things. One, don't hurt yourself. Two, don't hurt the people that you value. Ano pong ibig sabihin ngayon nun? Yung rule of two na yon, yun ngayon ang magiging batayan ng bata. Pag meron siyang gustong i-venture out, meron siyang gustong pag-eksperimentohan, yun yung dalawang safe questions na itatanong niya sa kanyang sarili bago siya pumunta o maggawa ng ganung bagay na gusto niyang gawin. Halimbawa, merong naging bata na naging interesado sa gantong hobby. Example, nasa balita ngayon, ang Quezon City, halimbawa, gumawa ng isang skating park. Okay? So, nahilig sa rollerblades o kaya sa skateboard yung anak mo. Ngayon, will he be hurting himself? Depende. Kung responsible skater yan, may helmet, may elbow pad, may knee pad, mababawasan. Matatanggal yung risk or at least mapapababa. Chances are, pwede niyang ma-enjoy yung sport nang maayos siya. So mga nanay, dapat babawasan niyo ng konti yung pag-aalala ninyo kasi yung bata gumagawa rin ng paraan para tulungan yung sarili niya. And then from there, doon yung ngayon ilalagay yung support ninyo. Now, minsan, ang nagiging problem dyan is that the moms cannot fill in the gap between them and the difference of their child's interest. Minsan kasi may mga anak tayo na ang layo ng interest sa atin. What we need to understand is this, hindi porket malayo ang interest ng anak mo sa interest mo, ay automatic mali sila. You need to understand na dapat kahit sabi mong iba yan, you need to first see kung anong ginagawa ng anak mo dyan sa interest niya. Anong naitutulong yan sa kanya. Okay? So doon ngayon yung transition na yan. Pagdating ng adulthood ng mga anak, again, dapat ang mga mami unti-unti na nakapag-let go. Yan na yung tipong college na yung anak mo. Diba? Nag-aaral na sa university, maaaring nagdo-dorm, malayo na sa inyo. Okay lang yan. Doon ngayon papasok na ang motherhood, nandun pa rin, present pa rin, pero not as involved na. Doon ngayon papasok na yung autonomy na na-develop ng bata, kailangan support na lang ang ginagawa ni mami. Tandaan nyo mga mamis, importante yung pagtatanim natin ng pagtitiwala sa pagkabata pa lang ng ating mga anak para pagdating ng adulthood nila, may tiwala sila sa kanilang sarili, may kumpiyansa sila para tayo, ang kailangan natin gawin, suporta na lang. Now, especially sa gantong edad, yung mga mamis na nasa 40s, early 50s, yung ganang transition, syempre nagkaka-midlife crisis din yung mga mami. Nagtataka sila ngayon, ano na nangyayari sa buhay ko? Yung anak ko, hindi na ako kailangan. Adult na siya. Anong gagawin ko? So dito ngayon papasok, kumbaga yung second rebirth ng mga mamis. Kumbaga, yes, you're still a mom, but yung pagpapahalaga ngayon, medyo nag-shift na ng konti. Mula sa dati, pinapahalagaan mo ang bata, ngayon, unti-unti, mas lumalaki na yung percentage na pahalagaan mo ang sarili mo. So by your late 40s, early 50s, mga mamis, time for you to enjoy your life. Yan yung tipong, sige na, mag-zumba ka, mamashel ka, have a good set of friends dyan sa barangay mo. Diba? Iwasan mo na lang yung mga Marites at saka Marisol. Pero kumbaga, pumili ka ng mga kaibigan na mabuti ang impluensya. Ang punto dito ngayon, tinutulungan mo na uli ang sarili mo. Not to mention, time din yan para kayo naman ni Daddy ang magkaroon ng oras sa inyong sarili. Next, kapag kunyari yung anak mo na ngayon ang kinasal, ang nagkaanak na, iba na ang role ni mami. Hindi na siya si mami, siya na si lola. Siya na yung textbook nung nanay. Siya na ngayon yung reference. Siya na ngayon yung tipong, ma, ano bang gagawin ko dito? Ma, tama ba itong ginagawa ko? So from there, nakikita nyo na dapat ang nanay mas nagiging support system na. Kahit sabihin mong may mali yung ginagawa anak mo, be gentle. Kasi tandaan mo, naging nanay ka rin. Naging takot ka rin sa kung paano mo ginagampanan ang role ng pagiging nanay. So kumbaga, ibibigay mo ngayon yung comfort dun sa bagong mami. So pag pinansin nyo mga kaagapay, ano, talagang ang buhay napakaganda. Kasi may transition na nagaganap mula sa pagbubuntis mo hanggang sa panganganak mo, hanggang sa tipo ginanganak mo ang bata, lumalaki, naging toddler, naging school-age child, naging high schooler, naging college, nagkaroon ng sariling pamilya, hanggang sa nanganak na rin uli. Diba? Hanggang sa hindi ka na lang nanay, nanay ka na ng isa pang nanay. Diba? Na-elevate ka na. Kumbaga sa Pokemon, nag-evolve ka na. O, diba? So, anong punto ngayon dyan, mga kagapay? One, ang pagiging nanay ang isa sa mga pinaka-challenging na uri ng buhay na pwedeng mapuntahan ng isang tao. I'm not saying that other lives are not challenging. Definitely not. But motherhood is significantly challenging because you're balancing a lot of things alongside yourself. Lagi mong iniisip ang kapakanan ng anak mo, kapakanan ng pamilya mo, at syempre kapakanan ng iyong sarili. Nagta-transition ka kasi yung mga anak mo nagdadaan sa isang proseso ng development. At bawat stage ng development, nag-a-adjust ka sa kung anong ginagawa ng anak mo. So kumbaga talagang it really takes a strong person para maging nanay. Kaya sa ating mga nanay na nagse-celebrate or magse-celebrate ng Mother's Day sa Sunday, aba, tingnan nyo naman, achievement nyo yan. Take note, wala pa tayo dun sa mga nanay na tipong ang anak ay 2, 3, 4, or 5. Kasi nangyayari dun, bawat bata iba ugali. Bawat bata iba ang ating pinagdaraan ng experience. Pero the mere fact na nagagawa nyo yan, take it easy on yourselves mga mommies. Tandaan ninyo, you are just doing the best of what you can with the situation that you have. Walang magagawa kung kayo ay sisiraan nyo ang inyong sarili. Ayan, okay. Ngayon, meron tayong mga katanungan dito. So, I think we still have time for one or two questions, ano? Okay. Sabi dito, napapansin ko po sa dalaga kong anak na hindi mapagali. Laging check ng check sa pinto kung nakalak. Minsan po, hugas ng kamay. Ano po kaya ito? Actually, mami, ang una niyong gagawin, itanong niyo muna sa bata kung ano yung nagiging bothersome sa kanya. Ang paulit-ulit na pagkilos ay isang resulta. Ibig sabihin, yung bata, kaya niya ginagawa yun, merong bumabagabag sa kanyang isipan. Importante na mai-communicate muna ng inyong anak kung ano yung nagbabother, kasi once na masolve nyo yung nagbabother, yung behavior na repetitive, yan po ay titigil. Okay? Sabi dito, lagi po akong nakakaramdam na busog na ako at walang ganang kumain. Sintomas po kaya ito ng anxiety? Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Okay, we need to understand na sa ganito pong issue, we need to look at what are the circumstances muna na ating pinagdaraanan. Mas maganda pong kayo po muna ay makapagpakonsulta. Last question po, kapapanganak lang po ng asawa ko 2 months ago, ano po yung mga dapat kong bantayan sa kanya to manage postpartum depression? Well, ang una mong babantayan is yung kumpiyansa niya. Kailangan makita mo na yung asawa mo ay mayroong kaukulang lakas ng loob patungkol sa pagpapalaki ng inyong anak. At the same time, it is very important na tipong masuportahan mo siya yung maipakita mong nandyan ka lagi at hindi siya nag-iisa. By doing so, mas matutulungan mo yung asawa mo na ma-rebuild yung kumpiyansa sa kanyang sarili. At the same time, you need to tell your wife na tipong itong ginagawa ninyo ay isang magandang bagay dahil patuloy kayong nagpapalaki at nagpapaayos ng inyong pamilya. Okay? Now, anong mga symptoms niyan? Well, kadalasan hirap matulog o kaya maaaring kung ano-anong iniisip at tungkol sa pagpapalaki ng isang bata o kaya naman tipong laging nangangamba kung yung bata ba ay mapapalaki ng maayos. So, kumbaga parang punong-puno ng questions yung mind ni mami. Okay? Ayan, naku, pasensya na po sa ibang mga nagtanong. Alam niyo naman po, medyo kulang ang ating oras, ano? Pero bago po tayo magtapos ng ating programa ngayong araw na ito, tayo po muna ay magbigay daan para po sa ating health meditation.
0: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, si Kristo ang tagapagbago. Ang wika mula sa Juan 1:42. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro." Tiningnan ni Jesus si Simon hindi lamang sa kanyang kasalukuyan na isang marupok, kundi sa kanyang kinabukasang magiging kasintatag ng bato. Ito ang ibig sabihin ng kanyang pangalang, Pedro. Sinusuka tayo ni Jesus hindi lamang kung ano tayo ngayon, kundi kung ano ang maaari nating marating sa kinabukasan. Nobody is beyond the transforming power of Christ. Kahit ang isang pusakal na tulisan ay maaaring baguhin ni Kristo at tumanggap ng kaligtasan sa mga huling sandali. Kahit ang isang inaalihan ng libo-libong demonyo ay maaaring iligtas ni Kristo at ibalik sa katinuan. Dahil kay Kristo, laging buhay ang ating pag-asa. Si John Newton ay isang lasenggo at mangangalakal ng mga alipin. Ngunit nang tanggapin niya si Kristo, nakapagsulat siya ng mahigit sa 240 hymns at isa na rito ang pinakapopular na Amazing Grace. Wika sa isang stanza ng himno, "Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see." Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa katiyakang binibigay mo sa amin ngayon na wala pong sirang buhay, walang mahirap na buhay ang hindi mo kayang baguhin. Salamat po sa reminder that it is not us as people ang kayang magbago sa aming sariling buhay dahil ikaw po ang tagapagbago ng buhay. Loobin mo, Panginoon, na kami ay tuluyang sumuko ng buong loob, Lord, sa iyong kalooban at magpaayos po ng aming mga puso, ng aming mga isipan at ng aming mga buhay sa iyong mga kamay. Pinagkakatiwala namin ang aming buhay sa iyo dahil sa iyo may katiyakan at sa iyo ay may direksyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
0: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
5: Ayan po, thank you very much, no? And of course, ating mga tanda, ating mga kaagapay no, ngayong Mother's Day. Eh talaga namang magbigay pugay tayo sa lahat ng nanay na ating nakasama sa ating buhay, whether ito ay ating sariling nanay, ang ating tiyahin, ang ating lola, ang ating mga nanay-nanayan sa kung mga gumabay sa atin. Kasi talagang if you will look at it, napakaiba ng transition na pinagdaraanan nila sa kanilang buhay. Nako, kaya talaga naman, make it special mga kaagapay, hindi kailangan mamahalin. Pero tandaan nyo, walang tatalo sa inyong presence sa gantong uri na panahon. Again, sumayin nyo naman po ang Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo syempre sa ating himpilang 702 DZS FEBC Radio TV sa pagsasayang papawid ng mga, sa loob ng higit ng 7 dekada. At syempre ang Doctors Online na nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan na para sa inyo na aming mga kaagapay. Ayan, of course, maraming salamat sa ating mga kaibigan, sila Phil Lagtapon, sa ating mga tech na sila Reggie Villena, Nathaniel, Benjo at John B. Reyes, sa RTV na sila Eileen Valdez, Habes Mancho at Angelica Calaya. Maraming salamat din po sa ating mga broadcast engineers sa ating Bukawi transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. At syempre, pag kunyari first, second at fourth Friday ng buwan, aba, mental wellness na ang pag-uusapan dyan. Syempre, kasama niyo ang inyong lingkod, psychologist Tofi de Jesus. Mga kaagapay, mahalin natin ang ating mga nanay. Sila ang nagsilbing gabay sa ating paglaki at sa ating buhay. Pahalagahan natin sila at mahalin habang sila ay nasa sa atin pa. And of course, maraming salamat sa ating mga tagapakinig and syempre naman sa aking may bahay. Happy Mother's Day, sweetie. Thank you very much for taking care of our kids. Tandaan niyo mga kaagapay, hindi lang nanay, ang kalusugan din ay kayamanan. Kaya talaga namang dapat pangalagaan. Have a safe and good weekend mga kaagapay. Until next time.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na! Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
7: Si nanay ko, daig pang maskulado. Naalala ko ng mga bata pa kami. Buntis si nanay noon. Karga-karga niya sa kaliwang kamay si Bunso. Wow. Habang ako naman nasa kanan.
8: Wow!
7: Iba pa yung daladala niyong basket, ha?
8: Wala ako sa mama ko. Parang sales lady. Kabisado niya ang lahat ng sukat namin ni mamang kakapatid. Hey. Ay, nako, kayang-kaya niya kaming bilhan ng mga damit kahit hindi kami kasama, uy. Sakto pa!
7: Tapos ang nanay ko, kabisado ang presyo ng mga tinda sa palengke.
8: Wow!
7: Bawal kumupit. Minsan, binawasan ko ng piso ang pambili ng kalahating kilo ng galunggong. Nalaman niya kasi kulang ng isa. Yun pala, bilang na ni nanay kung ilang isda ang laman ng kalahating kilo. Ganyan kamitikuloso ang nanay ko.
8: Galing naman. Isang araw, nasira sapatos ko. Tuwang-tuwa ako kasi ilang buwan ko nang hinihiling sa nanay ko na palitan to. Pero sabi niya,
9: ayos pa naman yan, anak. Papalitan natin yan kapag nasira na.
8: At nasira na nga. Ang saya-saya ko, pre. Grabe. Pero ito, sabi niya,
9: nak, matatahi ko pa naman to. Pwede pang magamit to. Pasensya na, anak, ha. Wala pa tayong budget para sa bagong sapatos.
8: Ay, akala ko may bagong sapatos na ako. Pero, sadyang mahusay sa pananalapi ang nanay. Ito rin ang dahilan kung bakit kaming walong magkakapatid ay may diplomang lahat.
7: Para sa pinakamatalino,
8: pinakamalakas,
7: pinakamatipid,
8: at pinakametikulosong tao sa mundo.
10: Happy Mother's Day po!
8: Yay! Happy Mother's Day!
6: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
4: Himpilang
11: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlists.
1: It's Friday, kaagapay! Ikaw po ay nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kamusta ka ngayong Friday afternoon, kaagapay? Ngayon po dito sa Ortigas ay makulimlim at sana ay hindi umulan dahil maya-maya lamang ay mag-uuwian na po kami. So, Kayla Escalante, mga kaagapay, ang makakasama po ninyo sa isang oras ng kwentuhan at awitan. And of course, hindi po ako nag-iisa dahil inaagapayan po tayo ni...
2: Yes, mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. Yan, mga kaagapay, shoutout po sa ating mga kaagapay na nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga cellphones ng FEBCPH na stream up natin. At syempre, mga kaagapay, no, pwede mong i-download yan sa Apple Store at Google Play Store para magkasama tayo, hindi lang ang himpilan ng 702 DZAS, kundi iba't ibang himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre, magandang hapon po sa ating mga kaagapay. Eyo, 35 yun. Maganda 35. Yan, no? Magandang hapon po sa ating mga kaagapay na nakikinig po sa ating YouTube streaming, ang 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: At alam mo ba, Bri, dahil first time natin magtatandem dito sa Friday playlist, di ba?
2: First time
1: natin. Dahil dyan, very special ang episode po natin today dahil inaalay natin tong very special episode natin sa very special din na tao sa ating mga buhay. Mm-hmm. Siyempre, yan ang ating mga nanay. Oo, dahil ilang Mother's Day na, o kaagapay, nabati mo na ba ang iyong nanay ng Happy Mother's Day? Sana ay meron ka ng paunang bate para sa kanila at kahit ano, simpleng regalo man lang, mm-hmm, 'di ba, na pagpapakita ng appreciation natin sa ating mga nanay. Pero bago 'yan, ay konting background lang, no, tungkol sa Mother's Day. Sorry, prepared. Sina-celebrate ang Mother's Day sa iba't ibang bansa bilang pagbibigay po ng honor sa mga ilaw ng tahanan. And sa modern form nito, nag-originate ang Mother's Day sa United States na ino-observe every second Sunday ng May. So kaya pala, this coming Sunday, ang Mother's Day.
2: Yes, at sa May 12, 2024. Sunday yan, mga kaagapay. Yung pinakamaganda dito, no, after natin mag-church,
1: true,
2: o after natin magkaroon ng mga services, kung saan man tayo nagsiserve, mga kaagapay, mahalagang bigyan natin ng kahit kaunting panahon, minuto, oras. Actually, hindi nga kaunting panahon, kundi ibigay natin yung araw natin sa pinakaminamahal nating babae, kundi ang ating nanay.
1: Oh. Ikaw ba, Bri? Ano ba ang... Nako, baka nakikinig si tita eh.
2: Ayaw nga
1: eh. Baka may surprise ka. Pero kayong family, paano nyo usually sineselebrate ang Mother's Day?
2: Alam mo, Kayla, no? Ito, real talk to. Noong mga bata kami, ako mahilig akong gumawa talaga ng mga... letter.
1: Wow!
2: As in, na hindi yung letter na maliit lang, yung malalaking letter. Tapos, dun ko sinasabi yung nararamdaman ko sa nanay ko. Tapos, yung mga pictures yon.
1: Wow!
2: May pictures yon. Tapos, ngayon kasi, syempre, nagka-edad na kami. Uh-oh. Ang gusto na ng nanay ko, kashing-kashing. Hindi na letter ang gusto ng nanay ko. Ang gusto niya na wallet ko. Ikaw ba? Ano bang surprise mo kay tita?
1: Hindi, usually talaga kami kapag Mother's Day. Siyempre, meron yung special ganap sa church.
2: Mm-hmm,
1: merong special program para sa mga nanay. And after namin mag-church, dun kami kumakain sa labas.
2: Oh.
1: Di ba kasi kaming talagang pamilya, yung sa side ng ni mami, yung mga kapatid niya, ang hilig mag-get together.
2: Mm-hmm,
1: so, ayun, kapag Mother's Day, magkakasama kaming mag-celebrate. So, kayo kaagapay, paano nyo rin po sineselebrate ang Mother's Day? I-share nyo na rin po yan sa amin kasama po ng ating...
2: Ng ating ano? Siyempre na ating question of the day. Ano ka ba? Yan, oh, mga kagapay, no? Siyempre, eto ha, inaanyayahan ko po kayo na makisagot sa ating question of the day. Siyempre, kailangan itag nyo po ang inyong mami. At siyempre, kagapay, eto na ang ating question of the day. Anong kanta ang gusto mong i-dedicate kay mama, kay nanay, kay momshi, kay inay, kay mudra, o kahit ano pa yung tawag mo? Ano ang kantang i-dedicate mo sa nanay mo ngayong Mother's Day?
1: Oo. Padala nyo na po, mga kaagapay, ang inyong mga kasagutan. Nakapost na po sa ating Facebook page ang ating question of the day. Kaya mag-comment ka na doon, kaagapay, o kaya naman ay dito sa ating Facebook live stream or sa YouTube live streaming. And again, ang ating question of the day, anong kanta ang gusto mong i-dedicate kay mama, kay nanay, kay mamshi, or kay mudra, o kahit na anong tawag mo kay nanay? I-share mo na po sa amin, mga kaagapay, ang kanta na gusto mong i-dedicate, dahil sagot na po ni Bri
2: ang karaoke.
1: Nag-practice po siya.
2: Ala. Pero ano, mga kaagapay, no, i-request po natin na si Kayla ay kumanta. Pwede kayong mag-comment sa ating Facebook kung gusto niyong mapakinggan ang gal, ang isang sa popuri singer, Kayla Escalante.
1: Wish ko lang. Ayan, mga kaagapay, ipadala niyo na po ang inyong kasagutan sa ating question of the day. Pero bago natin sagutin to, Bri, meron ako isang ulit itatanong sa'yo. Di ba, Mother's Day? Ano yung memorable na experience mo kasama ang nanay mo?
2: Ako, si memorable? Mo? Siguro ano, hindi memorable, kundi palagi kong ano ginagawa to. Kasi yung, hindi kasi kami yung typical na pamilya na parang ano, na yung parang nag-I love you, han. Hindi kami yung ganun typical. Kundi, ano, nilalaro ko kasi yung nanay ko.
1: Parang lahat naman.
2: Parang piniplaytime ko siya. Kunwari, ano, bubulong ako. Ma, ano? Gaganon siya. Gaganon yun. Ma, kasi, So, lagi ko niloloko yung nanay ko. Siguro isa sa pinaka-memorable sa akin is yung ano, yung palagi kami kapag lumalabas kaming dalawa.
1: Wow. As alam ko kung saan kayo pumupunta.
2: Asaan?
1: Sa ukay-ukay.
2: Hindi kasi yung nanay ko kasi, talagang pag lumabas kaming dalawa, talaga kaming dalawa, hindi ko alam ba't ang tagal namin. Ang tagal talaga namin. Hindi katulad pagkasama ko si Papa. Kung
1: mabilis
2: ano yung pupuntahan,
1: lang. Yun na yun.
2: Tapos uwi. De, pag nanay ko talaga, mapunta tayo sa ganito kasi may ganito. Alam mo yun, parang nagiging bonding na namin. Mm-hmm. And at the same time, nagugulat ako, mas madami pa siyang binibili sa akin.
1: Kasi si tita ay mapera.
2: Oo.
1: Oh. Oh, so yun ang
2: yun ang madalas sa aming banding, Kayla. Kaya mo pa?
1: Kasi akala ko may susunod ka pa sasabihin.
2: Yan. Oh. Pero ikaw, anong madalas yung gawain nila, tita?
1: Ako naman, di ba ikaw, kunwari may sinasabi ka tapos hindi malinaw. Ako naman, ang hilik ko na ano, mami, kapag nasa bangka kami ni ate tapos lulubog, sino ililigtas mo?
2: Ano sagot ita?
1: Siyempre, hindi niya sasagutin. Sasabi niya, yung bangka, para parehas kayong ligtas. So, hindi niya talaga sinasagot. Pero seriously, di ba nga, na-hospital ako, na-ER ako. Tapos hindi makuha yung ugat. Hindi mahuli yung ugat na para sa dextrose. Tapos, takot na ako at saka nasasaktan na ako. Tapos tumingin lang ako kay mami. Parang feeling ko safe na ako.
2: Tita gutom si Kayla. Ay, eto Kayla, no, may nag-comment, sabi ni MJ Hugo. Yes po, I respectfully request a song number from Kaagapay Kayla.
1: Friend ko yan, sa church.
2: So kailangan nung magkumanta, Kayla.
1: Ate Gris, siguro usap na lang tayo sa Sunday. Pero happy listening sa Batang Hamog kay Ate Grace Hugo, Ate Juvie Villaflor, Ate Rachel Narvades, kay Sai and Jeff Robinyol, kay Kuya Yuri Ababa at kay Ate AC Escalante.
2: Siguro, siguro kung hindi mo kaya kumata, humimig ka na lang. Bili, pakitaan mo yung kaagapay natin.
1: Bright.
2: Yan. Yes,
1: kaya mga kaagapay, yan po yung ano namin, memorable experience kasama ang aming mga nanay. Pero hindi po yan ang ating question of the day. Again po ang ating question of the day. Anong kanta ang gusto mong i-dedicate kay mama, nanay, or mamshi? At itong ating mga playlist na patutugtugin natin today, ito yung mga sarili nating pinili, no, Bray? Para i-dedicate sa ating mga sariling mama at mami. So kayo mga kagapay, patuloy nyo pong ipadala ang inyong mga kasagutan. Ito, Bray, basa tayo ng ilang sumagot na sa ating Facebook Live. Sabi ni Rosaline Vitug, kahit daw wala na si mother at nasa heaven na, ang kanta na gusto kong ialay sa kanya ay yung Tanging Ina kay Nanay Polang daw, kay Nanay Flora Ramos. Happy Friday sa inyong dalawa, Brother Brian and Kayla. Sana daw ay kantahin natin.
2: Ano bang kanta yan?
1: Tanging Ina daw.
2: Tanging Ina. Okay, sige. Hindi ko alam kung ayaw. Ikaw ang... Ay, iba pala yun.
1: Iba pala. Ito, sabi naman ni Princess Faith, natawa naman po ako sa sinabi ni Kuya Brian na wallet ang kailangan ng nanay niya. Sige, ito, sabi ni Sonia Eusebio Casera, ay pinapa-shoutout niya ang North Sagaray UGCC Unchangeable God Commission Church.
3: Hi po!
1: Sino pa ang sumagot at nagpapabati dyan, Bray?
2: Ayan, eto no, Kayla, no. So madami na tayong kasama sa Facebook Live. Eto si Ate Lydia Kagalawan. Sabi niya, magandang hapon mga kaagapay. God bless daw sa ating lahat. At ito, sabi ni Ate Rodeline Gutierrez Santos, hello, listening po here at office sa Hangonoy, Bulacan. Ang awit ko po para sa nanay ko ay awit kay inay. Shout out po kay Nanay Lydia Gutierrez sa nasa Oriental Mindoro.
1: So kakantahin mo to.
2: Hindi ko alam tong awit kay ani kay inay. Ikaw tingin ko alam mo to.
1: Hindi rin.
2: Try mo lang.
1: Itong pangalawa kong babasahin. Ito ang alam mo.
2: Oo.
1: Sabi niya, Don, galing kay Donya EJ. Hello mga kaayo. Pag-greet naman si Mama Josie na nasa Kenya ng Happy Happy Mother's Day. Nakikinig daw ngayon. At ang song daw na gusto niyang i-dedicate kay Mama Josie ay ang Because You Love Me,
2: hello,
1: Celine Dion. Pinaktis mo to kanina.
2: Kaya nga eh. Pero alam mo, no, iba talaga yung message tong Celine Dion na yun. Kasi it feels like we English. Di ba? Hindi. Aminin natin, no? Yung kantang Because You Love Me, parang ano, parang pag tinignan natin yung parents natin, yung nanay natin, syempre yung ano, yung mama mo, parang meron kang strength na harapin yung mga bawat fear mo. May handa mong kahit yung worry mo mapapagaan. Kaya naman, if you are listening now, Donya, just listen.
1: Kantahin mo na.
2: Okay, yung kanta yan. One, sabayan niyo po ako sa mga nakikinig sa Kanikay Lang Radyo. Pumunta na po kayo sa Facebook at magkantahan na po tayo. One, two, three. You are my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see.

0: Because you love me.
1: Yay!
2: Ganon! Kailangan pumipikit-pikit kasi there's a power in pikit.
1: At alam mo, Brian, awiting Because You Love Me ay nirelease noong February 19, 1996 bilang first single ng North America at kinantangayan ni Canadian singer Celine Dion. So salamat Brian na ikaw na yung
2: kumakanta. Hala, grabe to. Maliit na bagay mga kaagapay.
1: Eto, sabi naman ni Princess Faith again, ito daw po ang song na gusto niyang i-dedicate sa kanyang mga naging mommy, nanay at teacher. Hindi lang daw yung mga biological mom niya, mm-hmm. kundi yung spiritual moms. Ang glowing inside,
2: hala.
1: Iingatan ka at love will be our home. Mabuhay daw po ang lahat ng mommy and nanay at lahat daw po tayo ay nawa ang lahat ng ina ay mag-celebrate ng Mom's Day, hindi lang daw ngayong May, kundi everyday.
2: Mm-hmm,
1: oh, glowing mm-hmm. inside daw, Bri.
2: Alam mo ba, Kayla, itong glowing inside, kinanta to namang sa ilang beses sa graduation.
1: True.
2: Aminin nyo, mga kaagapay, ilang beses yung napakinggan tong glowing inside na to. Alam nyo ba, kaagapay, napaka-memorable itong glowing inside. Kasi nung first time ko mapakinggan to, naging graduation song din namin.
1: Oh, so, kakantayin mo ngayon?
2: Hala, siguro.
1: Kala ko magpapapilit pa eh.
2: Hala, hindi ako magpapapilit kasi I feel like a singer. No, kaagapay ha. Sige, ito na. So, let's sing. Siguro sa mga nakakaalam, sabay-sabay po tayo sa inyong mga radyo at sa ating Facebook. One.

0: joy. Thank you for the love you gave to me. I'm glowing, glowing inside with your love. Shining through. Shining. Sige, tama na nga yun. Shining na yun. Nabasa shining.
1: Yan po ang glowing inside ni inawit ni Nikki Hill. Madalas nga po natin yung napapakinggan sa mga graduation. Pero para kay Princess Faith, inaalay niya yan sa kanyang ina. So mga kagabay, patuloy niyo pong ipadala ang inyong kasagutan sa ating question of the day na anong kanta ang gusto mong i-dedicate kay mama, nanay, or mamshi. At Bray, bago tayo magpatuloy, we will take a short break muna mga kagabay. Para po sa mga nakikinig sa radyo, mapapakinggan po ang dalawang awitin na personally po namin pinili ni Bray para po sa aming mga ina. So, totoo ka lang kaagapay, kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Enjoy the music! Kaagapay, magbabalik po ang
0: Inspirations Unlimited.

0: Yes, mga kaagapay, nagpapatuloy pa rin ang inyong paboritong programang Inspirations Unlimited. Dito lang yan sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo pa rin ang inyong kasama. Ako po si Brian De La Cruz.
1: And Kayla Escalante here, mga kaagapay. Atin pong napakinggan ang mga awiting I Turn To You. Mula po yan kay Christina Aguilera. At Iingatan Ka mula naman po kay Carol Banawa. And again, mga kaagapay, yan po ay personal naming pinili ni Bri na inaalay po namin para sa aming mga para kay Mami at para kay Mama ni Bri. At ang awiting I Turn To You ay sinulat po ng American songwriter na si Diane Warren at unang nirecord ng R&B quartet na All For One. Ipinapakita po ng kantang ito na whenever na may hinaharap na trouble or kailangan mo ng someone to talk to, meron ka laging malalapitan. And for sure, isa doon ang ating mga ina.
0: Ayan mga kaagapay, no? At syempre sa ating pangalawang kanta naman, napakinggan natin na talaga namang nakapagpakurot sa puso ng mga nakikinig sa kanikailang mga radyo. Syempre sa kanikailang PM Radio, ang kantang Iingatan Ka na binigyang buhay ni Carol Banawa. Alam mo ba mga kaagapay, ito ay isinulat ni Barizen Yaneza at na-release noong 1997. Talaga nagpapakita ang awitin nito na alam mo yon na parang may tao na handang yes. mag-ingat sa'yo, may taong handang kumalinga sa'yo at may taong maghandang magmahal sa'yo. Siyempre, walang iba kundi yun ang nanay natin.
1: Yes. So mga kaagapay, kamusta po ang pakikinig po ninyo ngayong Friday afternoon? And again, pinag-uusapan pa rin po natin ang ating question of the day na anong kanta ang gusto mong i-dedicate kay Mama?
0: Ayan, nakakaya naman mga kaagapay. Tuloy-tuloy na ang ating kantahan, kwentuhan. Siyempre, pagbibigay buhay ngayon sa hashtag Friday playlist ng Inspirations Unlimited. Ito, mga kaagapay, ang sagot ng ating kaagapay na si Crisel Ann Hadlock. O Hadlock. Sabi niya, hello daw mga kaagapay, listening from Angeles, Pampanga. First time kong mag-comment since Mother's Day naman. Share ko lang ang mga dedicated song ko sa nanay ko. Yung Call Her Blessed by Stacy Noll. At nakaka-bless lang din itong song na ito. Mga kaayo, praise God, we are wonderfully and fearfully made, sabi nga sa song. Happiest and blessed Mom's Day po and praise God po sa buhay nyo.
1: Oh, ito naman sagot ng aking isa pang friend, si Kuya Yuri Ababa ng Santa Rosa. Sabi niya, song for Mama ay ang Mama mula daw sa SB19 at nakikinig daw siya mula sa Santa Rosa, Laguna at sina-shout out ang Batang Hamog.
0: Ayun.
1: Mama, alam mo to.
0: Alam ko mapa yun.
1: Ah, mapa. Sorry, Ate Hana.
0: Mama.
1: Sorry, Ate Hana. Mapa, alam mo to.
0: Oh, alam na natin yung mapa na yan. Kaya ba? Mapa. Ano ba? Wait.
1: Ano? Mapa.
0: Ah, mapa. Kala ko maano. Kasi ano eh, mapa lang talaga yung alam ko. Siyempre,
1: ito
0: sa pinaka-trending na kanta kung saan ito ay ating idinededicate sa talagang mga magulang natin. Hindi lang kay mama, kundi siyempre sa papa natin. Kaya naman kaagapay, eto na, ibibigay na namin ang lyrics ng SB19. Sabi yan, La chara, oh ganun kasi yung una no, 'di ba? La chara chara. La chara ta. La chara chara chara. La chara ra ra. Ganun. Pero doon tayo sa lyrics.
1: Go.
0: Kaya wag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana. Pahinga muna. Ako nang bahala, labis pa sa labis ang yung nagawa, mama. Pahinga muna. Ako na. Ganon. Siguro yung kataya, mama, ganon na. Mama.
1: Yan po, kagapay. Ang awiting mapa mula po sa
0: SB19.
1: At ito mula naman sa ating poster na ipinost kanina, sagot po ni Hannah Cantor. Ang Awiting Wind, Beneath My Wings, kasi siya yung aking source ng strength nung nabubuhay pa daw ang kanyang mama. At syempre, encourager at prayer warrior.
0: Mm-hmm. Alam mo, napakaganda na itong Wind, Beneath My Wings.
1: Syempre.
0: Kasi,
1: pinaktis mo dito kanina.
0: Oh, tsaka hindi lang. Siguro, ano to, nakailang beses ang pindot sa karaoke to. Laging kinakanta tong Wing Beneath My Wings. Sige nga, Kayla, onting sample lang, promise, yung ano lang talaga. Do you ever know? Bilis na. I-try lang natin. Bilis na.
1: Okay, katahimikan.
0: Okay, sige.
1: Natatawa po. Did you ever know that you're my hero? Oh, yun na.
0: Eh, syempre, meron pa, oh.

0: beneath my wings.
1: Okay, may nag-text. Oh, akaga po, agree ba kayo na maganda ang boy si Kayla? Ayan, oh, type nyo lang dyan, ha?
0: Sasabi,
1: type nyo lang dyan.
0: Sasabihin na naman ni Mami, anak, ano na naman yung ginawa mo?
1: Eto, Kayla, meron akong gustong sagot ang ating kaagapay na si Florivel Noha. Sabi niya, sabi niya ito kayo ng umaga, good morning po, gusto ko po yung kanta sa Ugoy ng Duyan.
0: Oh.
1: Alam mo, grabe to, no? Lagi itong kinakanta tuwing mga foundation day, lalo na kapag mga about kalikasan. Pero hindi nila alam tungkol to sa isang sanggol na hinihili yung anak niya. So, eto yan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay na

0: Ang good, no?
1: Ang kalmado. Mm-hmm. Parang yung mga mother natin sa kanilang mga anak, diba? At itong ugay ng duyan ay Filipino lalabay talaga na kinompose ni Lucio San Pedro, habang yung lyrics naman ay isinulat ni Levi Celerio. Napakagandang awitin.
0: Sobra,
1: diba?
0: Sobra. And akala ko ito, sabi ni Ate Ellen Castillo, ang Mother's Day daw song niya na gusto sa kanyang nanay, na sa nanay daw natin ay ikaw ni Sharon Cuneta. Iba yung gusto kong kanta ni Sharon Cuneta.
1: Na ano?
0: Bituin walang nining.
1: Bakit naman?
0: Kasi ang maganda doon, yeah, syempre yung mga nanay natin na sa handaan.
1: O kaya naman, para tayong star na walang ningning kapag wala yung mga nanay natin.
0: Oo naman. Oh. Pero syempre, kapag nag-
1: Di ba? Agree ka ba? Yan, sagot yan ni Ate Elena Castillo na mula sa Lancaster City sa Dasmariñas, Cavite. Baka gusto mong kantahin.
0: Yung bituing walang
1: sasabihin
0: ningning.
1: Sasabihin ko, baka gusto mong kantahin ka, El. Si Brian pala to.
0: Hindi, ang gusto ko talaga yun, balutin mo ako ng liwanag ng iyo. Ang tawag doon, Sharon.
1: Sharon. ano yan, latest ngayon. Ito sabi naman ni Ate Carol Castillo, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Relate daw siya sa mother ni Brian pag binigyan nyo na kasi kami, enjoyment na namin daw ang shopping, lalo daw yung mga bagay para sa mga bahay. Alam mo, totoo yan, kahit binibigyan natin sila ng budget, ang uunahin pa rin nila
0: sa
1: yung
0: bahay.
1: Sa bahay.
0: Tsaka ano, no, budget pampangkain.
1: True.
0: Ayan, eto. Kayla, may request ang ating kaagapay na si Absidy. Sabi niya, hello Kayla and Bryce, sa akin ay I turn to you ni Christina Aguilera. Pasample po, pa-shoutout naman ng aking nanay na si Nanay Yoli. So, Kayla, kantahin mo na ang I turn to you.
1: Di ba nakanta na yan kanina?
0: Kailangan mong kantahin. Siyempre, hindi namin nadinig. Sa mga nakikinig sa Facebook, di nila nadinig ang I Turn To You.
1: Baka narinig nila.
0: Hindi nadinig ni Nanay Yoli. Kaya kailangan mong kantahin ang kantang I Turn To You.
1: Hay nako. Sabayan mo ko, Bryce.
0: Sige. Ikaw muna yung unang kumanta.
1: Ayan. Habang kami po ay naghahanap ng lyrics, patuloy nyo lang pong ipadala ang inyong mga kasagutan. Again po, ang ating question of the day, anong kanta ang gusto nyong i-dedicate kay mama, kay nanay, or kay mamshi?
0: So, gusto mo ako na una?
1: Go!
0: Okay. From the strength to be strong, for the will to carry on, for everything you do,
1: I turn to you.
0: Hindi ba? Grabe, dulo ang kinanta ni Kayla.
1: Sorry mga kagapay, yun lang po kasi na-practice ko kanina eh. Wow! Eto sabi naman ni Ate Len Agdon Reyes, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Nakakahawa daw yung tawanan natin at nakikinig daw siya mula sa malayong lugar ng Nueva Ecija.
2: Hi po!
1: Salamat at pinatutuwa sa atin, Brian.
0: Kaya nga eh. Eto, sabi ni Ate Emmy Vicente, awit kay inay po ang dedicate na song ko kay Nanay Emmy. Hello po, Nanay Emmy!
1: Hi po, Nanay Emmy. Sabi naman ni Paz Matre, Happy Mother's Day po sa mga ina sa Jasmine Community Church sa Sampaguita, Victoria, Oriental Mindoro, at sa distrito ng Oriental Mindoro. Happy listening po sa inyong lahat.
0: Ayan, ito sabi ni Ate Valdez de Guzman, Dios Senlin. Sabi niya, ang song po para po sa aking na ang song niya daw na iaalay sa kanyang nanay is yung Because You Love Me ni Celine Dion. Happy Mother's Day, Serafina Caranay de Guzman from Diosa and Edna. Yan, nakanta na natin kanina ang Because You Love Me.
1: Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Jan B. Reyes. Ang sagot daw niya ay Supermarket Flower mula kay Ed Sheeran. Binigay niya yung lyrics pero hindi ko kasi alam to. Mm-hmm. Sabi niya, Alleluia, you were an angel in the shape of my mom. You got to see the person I have become. Spread your wings. And I know that when God took you back, He said, Alleluia, you are home. At sabi niya, araw-araw daw niyang namimiss ang kanyang mami, ang kanyang mama na umuwi na sa Panginoon.
0: Ayan, ito sagot ng ating kaagapay na si Maricar Loriagar. Loriaga. Sabi niya, for my nanay Leonora Crisostomo, thanks to you.
1: Thanks to you.
0: Napakaganda itong thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak. Tama ba ako? Can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you.
1: Laging dulo.
0: Baka backup singer ka talaga dati. Pero ang ganda kasi talaga nung ano, nung Thanks to You na kanta na yan. Alam ko kanta ata yan ni...
1: At Tyler Collins.
0: Ayun.
1: So, at ito sabi ni Yunilo Delgado, ang paborito kong kanta sa nanay ko ay Iingatan Ka mula kay Carol Banawa. Yun yung napakinggan natin kanina.
0: Yes, pero ang gusto ko sa Hilakila, mag-sample ka na ng Iingatan Ka. Kailangan nating malaman, kailangan nating ma-stretch ang talent mo. 'Di ba?
1: Kasi may ano pala dito, may training pala
0: yes,
1: dito.
0: Yes, oo. Oh, go. Bili, kanta ka na.
1: Sabay tayo.
0: Ah, sige. Oh.
1: Tas dulo lang.
0: Ah, sige, go. Sa buhay kong ito.
1: Ay, chorus na.
0: Ah, chorus na.
1: Go. Ang daming requests.
0: Wala. Ano yung chorus to? Iingatan ka.
1: Aalaga.

0: Yon!
1: Oh, ganon! Diba, sabi ng mga kaagapay, napakaganda mo daw kumanta.
0: Hindi, ang lamig daw.
1: Oo. Oh, oh. Aka-air ko kasi tayo na kaya nalalamig na ako.
0: Sabi ni Ate Nora Kabantog, ito, Bray, magustuhan mo yung comment.
1: Huy, Ate Nora!
0: Tuloy mo, Kuya Brian, maganda pala boses mo. Kantahin,
1: katahin mo
0: nga
1: ang mama. Mama.
0: Hindi ba kaya ito yung ano yun? Mama, I love you.
1: Ay, tuloy mo! Yeah.
0: Alam mo yon?
1: Hindi.
0: Spice Girls.
1: Hindi ko, sige nga, ituloy mo nga.
0: Mama, I love you. Mama, I care. Yun lang.
1: Yun, ito sabi ni N, anto, Unilo Delgado, namiss ko tuloy bigla yung nanay ko. Hindi, alam mo, ako ito, Kayla, mm-hmm. no? Kahit mawala man ako ng, syempre, 8 oras kaya nagkatrabaho sa loob ng isang araw, nakakamiss, no? Aminin nyo, mga kaagapay, pag tungtong nyo sa bahay, una yung sasabihin, saan si mama?
0: True. Kahit wala ka namang dahilan, kahit wala kang hihingin or sasabihin, pero ang una mo talagang hahanapin, yung nanay.
1: Yung presensya diba? Na nabasay mo, saan si mama? Mm-hmm. Diba? Yun talaga yung una mong, ayaw ko ha, kasi hindi ko alam kung nakaugalian nating mga Pilipino mm-hmm. o talagang sadyang mahal na mahal lang talaga natin yung nanay natin.
0: Oo, totoo. Kasi si mami nga kapag ganyan, asa si, si mami? Tapos sasagot siya, andito, bakit? Wala lang. Wala lang pala eh. Pero iba talaga no yung uh-oh, presence kapag andyan yung mami.
1: Nanay natin, syempre, wala talaga makakatalo sa presensya ng magulang natin.
0: Pero alam mo, Bray, 'di ba? And ngayong Mother's Day, ang dami din naman nating mga ilan din mga kaagapay natin ang magse-celebrate ng Mother's Day ng yung mga mami nila. Halimbawa, umuwi na sa Panginoon. Siguro, isang virtual hug
1: oo
0: para
1: naman,
0: sa kanila.
1: Oo. Kasi ano, no, iba yung presensya ng nakikita mo yung nanay mo sa araw-araw. Ako, I cannot imagine my mom na parang mawawala na lang isang araw. Feeling ko, baka kainin yung puso ko noon. O di kaya, parang gusto ko munang manahimik ng isang buong linggo. Dahil yung pagkawala ng ina, hindi siya ganun kadali eh. Hindi siya ganun kadali na...
0: Malaking space yung
1: mawala. Oo, parang kumbaga parang yung buong pagkatao mo, kung sino ka man ngayon, yung nanay mo yung dahilan noon. Eto sabi ng ating kaagapay na si Ate Nora Kabantog, kanta ni Nora Honor, Mama, I miss the day that you were near to guide me.
0: Mali pala yung nakanta ko.
1: Oh, ibang mama yung nakanta mo. Pero no, isa rin sa magandang kanta, alam mo, for our mom, Kayla. Alam mo yung kantang salamat?
0: Ni Yeng?
1: Hindi. Salamat! Tayo'y mag... Siyempre ni Yeng.
0: Naalala ko si Wen. So, salamat. Ay, shoutout po sa umuupo sa ating RTV ngayon, si Wen Balatukan at sa kanyang kay Mama Tess.
1: Oo, hello Mama Tess. Hello po sa inyo. Oo, yung Kiyeng kasi iba yung kanta nung... Ba't ka tumatawa dyan? Kasi yung kanta ni Yeng talaga na salamat. Ano tayo, patungkol to dun sa... Alam mo yon sa binigay mong buhay kung sino man ako ngayon. Kaya naman kaagapay, let's all watch this. Hindi, joke lang. Pakinggay lang yung kantang yun, di ba? Ano yun ang...

0: pagkakataon concert. Ay, mali! Mali daw, mali.
1: Sakit lang.
0: Nagagalit yung project natin. Mali daw yung kanta ko.
1: So, ayan ang awiting salamat mula kay Yeng Constantino.
0: Mm-hmm.
1: Eto sabi ng ating kaagapay si James Gideon Tinsay. Gusto daw niyang i-dedicate sa kanyang ina ay San Sanana. Ah, yung ano... Yung sa TikTok. Pero seriously daw ay fame mula daw kay Irene Cara. Dahil fave song daw niya yung Fame.
0: Fame? Ayun ba yung ano? Remember my name?
1: Fame.
0: Ayun ba yun? Ayun ba yun? Ayun.
1: Ito sabi naman ni Ninyo Agueta, ang aking friend mula sa Dasma, Cavite. Sabi niya, na-appreciate daw niya lahat ng sacrifice ng kanyang ina. Agree naman tayo dyan.
0: Oo,
1: dahil
0: naman
1: ang daming sakripisyo ng ating mga
0: ito,
1: ina.
0: Sabi ni Rosalinda Ohano Manzano, Happy Mother's Day sa aking nanay, mother-in-law, sa lahat ng nanay. To Mama with love, yan yung i-dedicate ko sa aking nanay.
1: Salamat po Ate Rosalinda at shoutout po sa iyong ina, sa iyong mother-in-law at maging sa... sa lahat ng mga naging nanay natin sa ating buhay.
0: Mm-hmm.
1: Sabi natin, Nora Kabantog, wow, galing!
0: Yan. Thank you po. Pero ikaw, Kayla, hindi pa natin sinasagot yung sarili nating question of the day. If you are given a chance to dedicate a one song to your mom, uy, English! Diba? Kung ikaw, anong i-dedicate mong kantas kay Tita Aleli? Siyempre, syempre, hindi nila tayo, bagamat hindi man nila tayo palaging nadidinig na magbigay sa kailang song. Pero ikaw, anong song yung ibibigay mo sa nanay mo?
1: Ayun yung I Turn to You.
0: Yun
1: kay
0: na yun.
1: Christina Aguilera. Kasi ang ganda ng lyrics niya. And yun din yung gusto kong sabihin kay mami. Dahil syempre, kasi sabi sa lyrics, shield from the storm,
0: mm-hmm,
1: diba? Lagi tayong pinoprotektahan ng ating mga ina. For a friend, dahil kahit na iba yung generation natin, meron tayong laging kaibigan kapag nandyan yung ating mga ina. And for a love to keep me safe and warm. Alam mo ba, Bri, kapag may sakit ako,
0: mm-hmm,
1: basta hinilot lang ako ni mami, sobrang gaan na,
0: mm-hmm,
1: ng nararamdaman ko. Kasi iba talaga yung yung
0: haplos.
1: Yaka po, mm-hmm, o yung haplos ng isang...
0: Walang halong palo yun, ala.
1: Minsan, kakakapi mo yan. Hindi. Siyempre, yung mga ganun ng nanay natin, pagpapakita din yon.
0: Paalala.
1: Paalala. So, ayun yung I Turn to You.
0: Mm-hmm. Ako naman.
1: Ikaw, oo.
0: Ako siguro ito mapapakinggan to ng ating mga kaagapay mamaya, ang kantang The Gift.
1: Oh.
0: As in, itong kantang tong The Gift na to is inaalay talaga ni Jim Brickman sa taong pinakamamahal niya sa buhay. Pero ako kasi, nung napakinggan ko to, parang it's all about parang ikinikwento niya yung buhay niya kasama yung taong yun. Kaya dun sa lyrics na all I want is to hold you forever. Diba? Ganun talaga yun. Sana talaga totoo yung forever na forever natin makasama yung nanay natin. Dito sa lupa. Diba? Kasi ang sakit talaga mawalay sa nanay. And dun sa word na sinabi, you saved my heart from being broken apart. You gave the love away. And I'm thankful every day for the gift. Parang yung presensya ng mga nanay natin, pahalagahan natin kaagapay.
1: Yes.
0: Alam natin nung 2020, madami talagang naganap. Kaya naman, every time na nakikita natin sila, pag nagpapalambing sila, lambingin natin. Kasi walang hihigit sa haplo sa pagmamahal ng isang ina. Kundi, it's a priceless moment. And syempre, speechless yon. Kasi yung pagmamahal ng nanay natin, talagang hindi natin matatawaran.
1: And indeed, ang ating mga nanay ay isang gift,
0: mm-hmm,
1: para sa kanilang mga anak. And minsan, nag-extend pa yon kahit sa ibang tao.
0: Oo.
1: Halimbawa, diba, yung kaibigan ng anak mo,
0: mm-hmm,
1: nagiging anak mo na rin, anak-anakan,
0: mm-hmm,
1: mo na rin.
0: Mm-hmm.
1: Ganun magmahal yung mga ina ng tahanan, mga ilaw ng tahanan. Kaya naman, para po sa inyo itong special episode na ito, and I hope na kayo po ay nag-enjoy, kayo po ay nakitawa, nakikanta sa amin ni Bri. At ang bilis ng oras.
0: Sobra.
1: Ang bilis ng oras, nakakagipin. Kaya naman, nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakaagapay sa broadcast, ang production technicians, Reggie Villena, Benjo Morano, John Di Reyes, and of course, ang ating protect on duty, Nathaniel Peralta, maging sa RTV team, si Wen Balatukan, na on duty ngayon.
0: Yes, at maraming salamat din mga kaagapay, no, sa ating broadcast engineers. At syempre, sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter site, maraming salamat po.
1: At sa iyo kaagapay na tumutok dito sa Inspirations Unlimited Friday Playlist Edition, maraming salamat po sa pakikipagkwentuhan, pakikipagtawanan, pakikisagot sa ating question of the day. At happy weekend, mga kaagapay, kung may pagkakataon or gumawa ng pagkakataon na yakapin ang iyong ina at batiin ng Happy Mother's Day. Muli, ito po si Kayla Escalante.
0: At ako naman po si Brian De La Cruz. Mga kaagapay, inyo pong napakinggan ang programang
1: Inspirations Unlimited.

0: Sumasa sa'yo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:29 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.

0: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Biyernes, 8 ng Mayo 2026. Para sa Ujat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wen Balatukan.
1: At ito naman si Kayla Escalante.
2: Ujat Balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, publiko, hinikayat ng DOE na i-report ang mahuhuling nag-hoard ng supply ng petrolyo.
1: Pangulong Marcos Jr. pumagit na sa trilateral meeting kasama ang Cambodia at Thailand.
0: At pagbabalik ng 60 billion pesos sa PhilHealth, ipinagbunyi ng dalawang lady senators.
1: At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Hinikayat muli ng Department of Energy ang publiko na i-report ang anumang kaso ng hoarding o pag-ipit sa supply ng petrolyo. Inihayag ng DOE Secretary Sharon Garin na kapag mayroong oil price hike, karaniwang nangyayari ang pag-ipit ng supply ng petrolyo. Dagdag pa nito na mayroong mga gasoline station na tumatangging magbenta ng produktong petrolyo. Aniya, karaniwan ay diesel na ginagamit ng mga PUV drivers ang iniipit ang supply tuwing may oil price hike. Kaya nagbigay ng payo si Garin sa publiko na ang isusumiting reklamo sa Citizens e-Report System Portal sa eGov app ay samahan ng dokumento, litrato o video.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Patuloy ang paalala ng pamahalaang lungsod ng Malabon sa mga residente na mag-ingat kasabay ng pagmomonitor sa sitwasyon sa Navota Sanitary Landfill. Giniit ng Malabon LGU na maaari pa rin makaranas ng minsanang usok o amoy sa ilang bahagi ng lungsod kahit pa nagpapatuloy ang containment operations at regular na pagsasagawa ng air quality monitoring. Nagpaalala rin sa publiko na iwasan ang matagal na pananatili sa labas kapag may naaamoy o nakikitang usok. Anila, kung kinakailangan din ay gumamit ng N95 o KN95 mask at mas higpit o mas higit na mag-ingat ang mga bata, senior citizens, buntis at mga may respiratory condition. Nag-aabiso rin sa mga residente na patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na advisory ng pamahalaang lungsod kung saan nananatili silang nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng bawat residente.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Ipinatupad muli ang panibagong balasahan sa Philippine National Police para sa 6 na opisyal ngayong Mayo. Epektibo ngayong araw itinilaga si Brigadier General Jovencio Badwa Jr. na mula sa PRO Mimaropa bilang Acting Regional Director, Police Regional Office 1, habang si Police Brigadier General Christopher De La Cruz ang papalit kay Badwa sa PRO Mimaropa bilang Acting Regional Director. Itinalaga naman si Police Brigadier General Ben Liner Legaspi Capili bilang Acting District Director ng Northern Police District na mula sa Director for Education and Training. Samantala, ang papalit naman kay Capili ay si Police Brigadier General Arnold Tomas Cabugao Ibay bilang Acting Deputy Director for Education and Training. Sa pwesto naman ni Ibay sa PRO Negros Island Region ay papalitan siya ni Police Brigadier General Romano Velayo Cardino bilang Acting Regional Director.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Pumagit na bilang ASEAN Chair ang Pilipinas sa Cambodia at Thailand para sa pagpapatuloy ng usaping pangkapayapaan ugnay sa matagal ng border dispute sa dalawang bansa. Nanguna sa trilateral meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si na Cambodia Prime Minister Hun Manet at Thailand Prime Minister Anutin Charnbirakul sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Naglalayo nitong ipagpatuloy ang dialogue matapos ang armadong tensyon noong Mayo noong nakaraang taon sa kanilang 800 kilometers border kung saan nasawi ang mahigit 100 katao at paglikas ng kalahating milyong sibilyan. Sa joint statement, sinabi ni Pangulong Marcos na tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair na magbigay ng new neutral na espasyo para sa pag-uusap ng dalawang bansa. Naging resulta ng pagpupulong ang muling pagbuhay sa bilateral mechanisms gaya ng Joint Boundary Commission o JBC at General Border Committee o GBC na tututok sa survey at demarcation ng border upang maiwasan ang panibagong tensyon. Handa naman aniya ang Cambodia na ipagpatuloy ang usapan sa ilalim ng international law at umiiral na kasunduan. Positibo rin naman ang naging tugon ng Thailand sa pagpapatuloy ng peace talks sa kabila ng naging tensyon sa maritime claims ng dalawang bansa nitong mga nakaraang buwan.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pagbabalik ng 60 billion pesos sa PhilHealth, ipinagbunyi ng dalawang lady senators ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
3: Kapwa ipinagbunyi ni Senadora Loren Legarda at Senadora Pia Cayetano ang pagbabalik sa PhilHealth ng 60 billion pesos mula sa National Treasury o Kabangyaman. Ani Cayetano, ang desisyon ng Korte Suprema sa pagbabalik ng naturang pondo sa PhilHealth ay tagumpay ng bawat Pilipinong kailangang mabigyan ng tamang kalingang medikal. Simula't simula pa lamang anang Lady Senator, kinwestiyon na niya ang pagbabalik sa National Treasury ng naturang pondo dahil malinaw aniya sa ilang batas na PhilHealth lamang ang may eksklusibong karapatan sa naturang pondo na ang bahagi nito'y nagmula sa tinatawag na sin taxes tulad ng buwis sa sigarilyo at alak. Para naman kay Legarda, hindi pa sapat ang pagbabalik ng 60 billion pesos sa PhilHealth dahil may mahigit 220 billion pesos pang dapat ay inilabas para sa PhilHealth at iba pang programang pangkalusugan. Mahigit 100 bilyong piso mula sa halagang ito anya ay mula sa sin taxes, samantalang mahigit din sa 100 billion pesos pa ang mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kailangang ilabas ani Legarda lahat ng pondong ito dahil bawat pisong pangkalusugan ay kailangang makarating sa bawat mamamayan. Babylyn Cacho Resulta, FEDC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Sinusulong ni Senator Loren Legarda ang Senate Bill number 2102 o mas kilala bilang Student Internship Allowance Act. Naglalayo nitong magbigay sa mga kwalipikadong estudyante ng one-time student internship allowance na nakakahalagang 10,000 pesos. Sinabi ng senadora na ang internship programs ay mahalagang salik sa tertiary education dahil nagsisilbi itong tulay sa paggamit sa totoong buhay ng mga natutunan sa loob ng paaralan. Dagdag pa nito na ang pagkumpleto ng internship sa ilang degree at technical vocational programs ay hindi lang basta optional bagkus parte ito ng mandated academic requirement bago magtapos sa kolehiyo at makapag-apply ng trabaho. Bago maging kwalipikado sa allowance, kinakailangan munang makumpleto ang kinakailangang oras sa internship at dapat din itong maipasa ang lahat ng required na post-internship reports, evaluations, at maging supporting documents.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pinaiting ng Philippine National Police ang kampanya laban sa kumakalat na pagbebenta ng mga illegal na text blaster devices na pinaniniwalaang mula sa mga nagsarang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi ni PN Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na ibinebenta ngayon ng paisa-isa sa social media at mga e-commerce platform ang mga dating ginagamit sa malalaking scam hub. Dagdag pa nito na nabawasan na ang mga sentralisado ng scam hub mula nang ipatupad ang POGO ban noong 2024, ngunit ngayon ay haharapin naman ang guerrilla style na distribusyon ng mga kagamitan nito. Nagbabala sa publiko si Nartates ng panganib ng mga text blaster na may kakayahang lampasan ang network security.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Umapela ang pamilya ni Mary Jane Veloso sa Korte Suprema ukol sa pagresolba agad ng petition for writ of habeas corpus na halos 6 buwan nang nakabindin mula noong November 2025. Kumikwestiyon ang petition sa legalidad ng patuloy na pagkakakulong ni Mary Jane sa Correctional Institution for Women. Ayon kay Attorney Kathy Panguban ng NUPL Women and the Children Committee, kasama sa motion ang sulat kamay ni Mary Jane para sa Chief Justice ukol sa panawagang dinggin ang kanilang petisyon upang matukoy kung may sapat na batayan ang kanyang patuloy na pagkakakulong.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pagtitiyak ng Commission on Elections na susunod sila sa desisyon ng Korte Suprema sa inihaing petisyon na kumukwestiyon sa proseso ng online overseas voting nitong nagdaang 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pa silang natatanggap na resolusyon sa ngayon kaya't hindi pa nila sigurado kung may lumabas ng ruling mula sa Supreme Court. Naghain ang National People's Initiative Council Committee at God's People Initiative ng motion to intervene ugnay sa petisyon na inihain ng PDP laban noong Hunyo ng nakaraang taon. Hilig nila na maglabas ng writ of preliminary mandatory injunction ang kataas-taasang hukuman na nagaatas sa Joint Congressional Oversight Committee na mag-convene at mag-issue ng certification ugnay sa Miro Systems Incorporated na naging election provider sa nagdaang halalan. Hiniling din ang pag-imbestiga ng Joint Committee sa SMS Global at Sequent Tech Incorporated dahil sa umunoy paglabag sa karapatan ng mga botanteng overseas Filipino workers.
2: Hudyat, pangunahing balita.
1: Nagkasa ang ilang mga grupo ng kilos protesta ngayong araw sa tapat ng Camp Aguinaldo na kumukondena sa Balikatan Exercise. Dumalo rito ang mga grupong Bagong Alyansang Makabayan, Kilosang Mayo 1, Alliance of Concerned Teachers at Kilosang Magbubukid ng Pilipinas. Nais iparating ng mga nagprotesta na ginagamit lang umano ng US ang Pilipinas bilang training at staging ground para sa military power projection nito. Dagdag pa nila, panganib ang dulot sa mga komunidad ng pagpapaputok ng tomahawk, paggamit ng live fire weapons at paglalagay ng missiles sa Batanes.
2: Ulat Panahon.
0: Nakakaapekto sa buong bansa ang easterlies. Nakararanas ng maulap na papawarin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat ang Zamboanga Peninsula, Barm, Cotabato, Sultan Kudarat at Palawan dahil sa easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may panakanakang pag-ulan, kulog-kidlat dulot ng easterlies. Samantala, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hagupit na mataan ito sa 1,385 kilometers east ng northeastern Mindanao. Lulubog ang araw mamayang alas 6:15 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:30 ng umaga. At narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 60 pesos and 69 centavos.
1: Sa Canadian dollar, 44 pesos and 43 centavos.
0: Australian dollar, 43 pesos and 72 centavos.
1: Singapore dollar, 47 pesos and 84 centavos.
0: At Saudi Riyal, 16 pesos and 18 centavos.
2: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 15, Talata 14, ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan.
2: Hudyat, balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes, 8 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
1: At ako naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: ang oras, alas 4:44 ng hapon.
4: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shira De La Peña, your travel buddy and your host. And today guys, it's day 3 of our Hong Kong travel series. And today guys, it's gonna be such a fun and exciting day. Kasi guys, today we will be traveling to Hong Kong Disneyland.
7: Real Travels.
8: Value for money.
7: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
6: So ito na guys, after ilang minutes of walking, papasok na tayo here sa mismong pinaka-entrance nila. And of course, this is a Disneyland world, kaya dito pagpasok natin, we will explore different areas and different themes ng mga Disneyland, showcasing different Disneyland rides, attractions, and shows. Kaya tara guys, let's go!
9: Ayan guys, nandito kami sa Animation Academy, which is the first parang attraction. And I think magdadrawing kami ng Mickey Mouse ngayon. So ayan guys, tara!
6: Okay guys, so dito sa animation studio, ayan, eto, tinuruan kami mag-drawing ng Disney character. So ang tinuro namin guys for this time is Donald Duck. Ayan guys, kamukha ba ni Donald Duck? Let me know in the comments below kung na-drawing ba natin siya ng tama. So guys, nandito tayo ngayon sa first area na pupuntahan natin sa Hong Kong Disneyland, which is called Tomorrowland. Ang theme dito sa Tomorrowland is more on futuristic theme, mga spaceships, mga lumilipad na mga orbits ng mga planets, sa mga astronaut. Ganun guys yung theme dito. And now we're going to our first ride sa Tomorrowland. So let's go na guys, let's go! And guys, tapos na kami dun sa isa pang ride which is called the Ant-Man and the Wasp. Magbabaril-barilan ka lang, tapos pataasan lang ng score. Super nakaka-enjoy talaga. And right now, nandito na tayo sa Marvel the Iron Man Experience. So tara guys, tingnan natin, baka nandito si Iron Man. So ayan guys, nasa loob na tayo ng parang ano, lugar ni Iron Man, which is yung Stark Industries. Ito yung tinatawag nilang Hall of Legacy, where the future began. Baka ito yung parang history ni Iron Man guys. Ayan, makikita mo yung mga old memorabilia ni Iron Man. Tapos makikita mo yung mga iba pang memorabilia ng Avengers. Like ito, shield ni Captain America. Ayan guys, ang galing. At ito guys, ito na si Iron Man. Hello, ito yung kanyang suit. Papasok na tayo dito sa isa namang area called the Hall of Mobility. Ayan, makikita mo yung mga future plans ni Iron Man. Iba't ibang mga Iron Man na robot. Merong Iron Man na mga submarine, may Iron Man na mga drone. Ang galing guys. Kala mo totoo talaga eh, no? Pero ayan, yan yung mga kanilang Iron Man na satellites at rocket ships. Gusto tayo dito sa the Iron Man Experience. Ang galing kasi para siyang 4D or 5D type of ride. Tapos papasuotin ka ng glasses. So nagsuot kami ng parang glasses, tapos talagang tinake kami dun sa very, very immersive experience na parang ang dami nangyari. Ang dami nangyaring ano, may pinalabas na show kung saan kami nag-save ng world with Iron Man. It was a very thrilling thrilling attraction. So tara na guys, hanap pa tayo ng more rides. Tomorrowland pa lang to na area, pero ang dami na natin parang nagawa. Grabe, this is just the first out of the many. And right now, ito, itatry natin tong ride na to, which is called the Hyperspace Mountain. So sabi nila roller coaster daw to, so let us see. Having experience dito sa Hyperspace Mountain, hyper na hyper. Indoor roller coaster siya, pero napakadilim. Tapos madaming flashes of lights na makikita mo. Tapos sobrang bilis, guys. Like, sobrang bilis. Super fun naman siya, guys. Medyo kahilo lang. Kaya always remember to bring your water dito sa Hong Kong Disneyland. So yun, guys. Nandito na tayo sa Fantasyland. Actually, an area mostly for kids, for toddlers. Pero titingnan pa rin natin yung mga rides dito kasi sabi nila super na kailyo daw. So, ito. Itong ride sa likod ko, it's called It's a Small World. Kaya tingnan natin kung small ba talaga yung world. Let's go. Ayan, ayan guys. Sa loob na tayo. Papasok na tayo ng It's a Small World. Actually, parang pinifeature daw dito yung mga iba't ibang continents, mga countries. Tapos, it's just a chill boat ride, guys, where you can see different dolls. Parang show yung datingan niya. Tapos, nasa boat kami. May tubig talaga dito, guys, sa gilid ng boat namin. Kaya, ayan, guys, so cute. Itong ride na to, guys, perfect sa mga kids. Kaya kung may mga anak kayo, dito nyo sila, dalhin. Mag-enjoy talaga sila. Yan, guys, so cute ng mga, ano, napaka-interactive na mga manika. Iba-iba yung suot nila from different countries. Tapos lahat sila kumakanta ng It's a Small World. Okay, per continent talaga siya, guys. So, kanina, para na sa Europe tayo, Middle East ngayon. Papasok na tayo sa Africa. Ayan. Ang galing, oh. Ito na yung, ano, ito na yung mga manika, mga African na manika. Ang galing, oh. And guys, nandito na tayo. Papasok na tayo sa It's a Small World American version. At nakakatuwa dito, guys, kasi sobrang detailed ng pagkakagawa nila dito. Kitang-kita mo na they've put a lot of research and thought into it, featuring the different cultures din ng mga world using yung mga manika. And guys, papasok na tayo sa Asia. Sabi nila meron daw Philippines dito, so abangan natin. Ay, ang galing. Ginawang Asian yung tunog ng It's a Small World na kanta. And you can see different Asian costumes, guys. Ang galing. Merong Japan. Ito, may Japan tayo sa gilid. Meron tayong Malaysia sa gilid. Ito, may India. Ito, Indian, ano, mga Indian dolls. Meron tayong mga Myanmar, Cambodia, Thailand. Ayan guys, ayan yung Philippines. Nasa bahay kubo yung ating mga Maria Clara na manika. Ayan, o diba? Ang galing guys kasi ayan o, napaka detail oriented. May bahay kubo, may ano, may tarsier. Ayan, may tarsier silang nilagay. Tapos meron din silang nakabarot saya yung mga manika. Nakakatuwa naman. At ayan guys, may kalabaw. O diba, may kalabaw, may bamboo. Napaka good job naman ng Disneyland. Upon exiting, iba't ibang languages ng goodbye yung pinapakita nila. And of course, Philippines represent, oh guys. Sa lahat ng languages, meron dito ang nakalagay na paalam. Ayan. So ang galing guys. Thank you so much Hong Kong Disneyland. Ang daming Philippine representation dito. Nakakatuwa talaga. So yun guys, that is It's a Small World. Okay, hanap pa tayo ng mga rides. Ayan guys, tapos na tayo sa It's a Small World sa Fantasyland. At dito guys, may bonus sa loob ng Fantasyland. It will lead you actually to the area of the World of Frozen, which is the new attraction area dito sa Hong Kong Disneyland. If mga fans kayo ni Elsa, ni Anna, ni Olaf, mahilig ba kayo kumanta ng Let It Go? Nandito lang yan sa World of Frozen. Kaya tingnan natin ano yung makikita na rides and attraction. Okay, for our first ride dito sa World of Frozen, itatry namin tong roller coaster called Wandering Oak and Sliding Sleighs. Woohoo! Ayan. So, ayan guys, pipila tayo. Tingnan natin. Grabe, dito sa World of Frozen, mainit-init. And this is an outdoor na indoor na outdoor na roller coaster. So, tara, let's go!
10: Okay.
6: Yan. So, after some rides, guys, nako, try natin naman pumasok dito sa Disney Castle, no? Baka makakita tayo ng Rapunzel o kung ano mang Disney character. Pero tingnan natin ano nasa loob. Tara, pasok tayo sa Disney Castle dito lang sa Disneyland Hong Kong. Ayan, guys. Pag pumasok kayo dito sa mga stores sa Hong Kong Disneyland, ang cute, guys. So, ayan. Pwede ka bumili ng mga Disney official merch. Like ito, nandito tayo sa store ngayon ng mga Winnie the Pooh items. So, ang cute, guys. May mga stuffed toy, may mga laruan, may mga stationery, may mga pouch, keychain, magnet. Lahat ng type ng Winnie the Pooh, makikita mo. Si Piglet, si Tigger, lahat, guys. Ayan, mga watch, iba't ibang mga gamit ng Winnie the Pooh. Napaka-cute, guys. So, lumagos kami sa castle. Actually, meron kang makikita palang Disney princess doon sa loob ng castle. Kaso, yon, we decided to, ano, na dumaan. Lalagos lang kami sa castle. Paglabas namin, guys, eto, nandito na pala kami back to Fantasyland. So, andito yung mga ride na pambata. May carousel, may mga Dumbo, na mga flying elephant. And of course, sa likod ko, andito yung nakalagay, The Many Adventures of Winnie the Pooh. So, actually, mga pang-kiddy rides to. So, if you want to have more kid-friendly rides, nandito lang siya lahat sa Fantasyland. Pero, pupunta muna tayong Adventureland para maka-check pa ng more rides. So, let's go! Let's go, guys! We're back sa world ng Frozen. This is the world of Frozen, guys. And, grabe, pinapatugtog na yung mga Let It Go na music. Nakakatuwa. Kitang-kita mo, guys, yung kung ano yung nakita mo sa movie. Kung ano nakita mo sa movie ng Frozen. Ito talaga, talagang nireplicate nila yung actual Arendelle, the city of Arendelle. Ang daming mga cottages, napaka-cute. Sa likod, meron silang ginawang parang ice mountain para magawa talaga yung Frozen world. Grabe, guys, sa the world of Frozen, mainit-init talaga, no? So, always make sure to bring sunscreen dito tsaka lots of water. Pwede naman, guys, magbaon ng water dito. Meron tayong ride na pupuntahan ngayon called The Frozen Ever After. So, let's go. Not sure if it's an attraction or ride, but let's go. Baka makita natin dito sa Elsa. Papasok na tayo dito after 40 minutes of waiting sa World of Frozen. Actually, nasa loob tayo ng boat ngayon. Madilim-dilim, no? Pero, yun nga, ito yung tipong ride na nasa boat ka, tapos may tubig, tapos makababasa ka. So, tingnan natin kung mababasa tayo for today's video. Ayan, guys, si Olaf. Pinapanood namin ngayon. Ang galing! Wow! Ayan, nandito na tayo sa loob ng castle ng Frozen. Ayan na, guys, si

sinasabing month of flowers ang Mayo, kaya naman isang mabulaklak na pagbati sa inyo mga kaagapay. Magandang May afternoon saan man kayo dito sa Pilipinas o sa ibang panigman ng daigdig. I hope na puno ng kulay at pag-asa ang inyong araw. At ano man ang ating dinadaanan sa ating personal na buhay o sa kalagayan man ng ating mundo ngayon, dalangin ko, at I'm sure dalangin natin itong lahat, no? To see better days ahead. Hindi nawawala ang ating pag-asa dahil nananalig tayo sa ating Panginoong Diyos. Welcome sa Friday edition ng Papuri. Ako ang inyong kaagapay today, Kathy Garcia Alvarado. Handog kong muli ang mga original Filipino gospel music na nagpapasaya ng kalooban at nag-i-inspire sa bawat isa sa atin. Kaya dyan lang kayo, samahan ninyo ako hanggang 6:30 ngayong gabi. Ang ating programa ay napapakinggan sa radio araw-araw via 702 DZAS sa AM band at sa 702 DZAS mobile app. Kung hindi nyo pa ito na ida-download, mga kaagapay, hanapin nyo lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS o di kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Once ma-download nyo na ang app, maari na kayong makinig sa inyong agapay ng sambayanan, anumang oras, saan man kayo naroroon. Ayan. Sumasanghim papawid din ang programang papuri sa mga istasyon ng radyo sa ilang mga probinsya sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Hello po sa inyong lahat na nakikinig mula sa mga lugar na aking nabanggit. Happy po ako na kasama ko kayo today dito sa Papuri. Ang ating pambungad na awitin, Talasalitaan. Ayan, isa sa mga kanta sa Gospel Bossa Nova album na aking sinulat at pinuduce sa gabay at pagpapala ng ating Diyos. Inareglo ng buong husay. Ako, super galing talaga nito ang aking good friend na ito, no? Si Ruth Rocabo Bagalay. Ayan, kasama kong umawit ang aking tukayo naman na si Kathy Amaka. Hello Ruth and hello Kathy, sana nakikinig kayo ngayon. Well, today, isang album muli ang aking tampok. Ito ang Papuri 24 album, officially titled Papuri 24, Walang Makapaghihiwalay. Ito ay officially released noong April 2024 at nagtatampok sa 13 kanta na ating maririnig lahat today. As we listen to the songs galing sa album na yan, magsishare din ako ng mga thoughts and verses patungkol sa provision ng Panginoon. Yung kung paano niya pre-provide ang ating mga kailangan sa buhay. God being our provider is a testament sa kanyang pag-ibig para sa atin. Narito ang unang 5 kanta mula sa ating featured Papuri 24 album. Umpisahan natin sa kantang sinulat nila Ken De La Rosa at John Roland Villarreal, Purihin Siya. Inawit nila Aya at Misha Valencia at ni Zia Atienza. Sandigan, likhang awitin nila Gerard Gudes, Carla De Los Reyes, at Marcus Alcantara, tampok ang Solution Worship. Kakaiba, nilikha naman ni Toy Polo, Hannah Bercero ang kumanta. Susundan ng Ah, Basta, sinulat ni Pastor Alfonil Veloso, tampok si Viola Natividad at Jem Kubil. At panglima, Wala Nang Iba ni Jella May Biag, Kathy Go ang umawit. Mababasa natin sa Old Testament, Psalm 34 verses 6 to 10. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Matakot kay Yahweh kayo na kanyang bayan nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya'y di mauudlot.
Ito ang pangako ng Diyos at kayo ay nakikinig sa Papuri ngayong Biyernes. Narito na ang musika ng Papuri 24.

Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Welcome muli sa Friday edition ng Papuri kasama ang inyong lingkod at kaagapay, Cathy Garcia Alvarado. Sasamahan ko kayo hanggang alas 6:30 ng gabi. So huwag niyo po akong iiwanan. Para sa inyong mga comments and requests, paki-share lahat yan dyan sa ating Facebook page o mag-text sa Globe number 0916-296-6620 o sa Smart 0999-223-5675. Ayan, isasama ng ating napakahusay na production team ang inyong mga requests sa mga susunod na programa ng Papuri. Pinaaalala ko lang muli mga kaagapay na nasa streaming platforms na ang musika ng Papuri. Bisitahin nyo lamang ang ating FB page para sa link so you can listen and enjoy itong mga makalangit na musika anywhere and anytime you like. Sa mga susunod na buwan, madadagdagan pa yan ng mga new and upcoming releases. Naku, antabayanan po natin yan at keep on listening. Sa ating second music segment, mapapakinggan natin ang 5 kanta mula sa ating tampok na Papuri 24 album. 24, isa pa ring likhang kanta ni Toy Polo, inawit naman ito ni James Reyes. Bagong awit ni Pastor Hernan Baluyot, ang mag-asawang Romel at Susan Guevara ang kumanta. Next, a Jenfel Hervasio and Jose Carlo Motita composition, Sabihin Mo, tampok si Jack the Preacher. Ang susunod nating maririnig ay awiting ginawa ni Pastor Bong Hermosa, Bayan Ko, Bayan ng Panginoon, sa pinagsama-samang tinig nila Dennis at Charmaine Campanier, Ben Hubila, Larry Ilagan, Arnel Depano, Ava Canaselli, Che Dimain at Ayi Bautista. At ang magsasara ng music segment na ito, ang theme song ng album na sinulat ni Dennis Campanier, Walang Makapaghihiwalay, inawit ng kanyang anak na si Trisha Denise Campanier. Walang makapaghihiwalay. Alam nyo mga kaagapay, that's very true. No one and nothing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Nasa Book of Romans yan, chapter 8. Proof ito ng lalim ng pagmamahal ng ating Diyos sa atin. At kung mahal na mahal tayo ng Diyos, maniwala tayong He will provide all our needs. Sa Luke 12, malinaw ang paalala ni Jesus sa atin. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan, sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang imbakan o kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makakapagdagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya? Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Pangako pa rin yan ng ating Panginoon na nasa kanyang salita na dapat nating isa-isip at isa-puso. Hatid namin dito sa 702 DZAS.

purihan ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Gumagalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo, itaga sa pato.

kasama ko kayo dito sa Papuri, the Friday edition with Cathy Garcia Alvarado. May nalalabi pang tatlong kanta mula sa ating tapok na Papuri 24 album. Huminga ng Malalim, komposisyon ni Maria Loida Estrada, Gian Hinolan ang kumanta. Susundan ng Bahala Ka Na ni Pastor Sherwin Bob Diaz sa pag-awit ni Ruben Laurente. At ang panghuli, kinata ni Irving Galang, Sukdulang Pag-ibig, inawit naman ni EJ Deperio. May dalawa pang makalangit na kanta ang nakasama sa ating lineup for today, for your listening pleasure and of course, for your encouragement. Mula sa aking album na aking sinulat at streaming na rin po sa iba't ibang digital platforms, I hope e ma-download nyo na rin, Katiyakan, inareglo ni Henry at Rush Garcia. At pangalawa, Diyos ay Buhay, inawit ng Papuri Singers, likhang awitin ni Rading Humakyo. Maya-maya, tayo ay lalapit sa Diyos sa panalangin. Pero gusto ko munang i-share sa inyo ang ilang verses mula sa Word of God na I hope makakatulong magpagaan sa ating mga dibdib at magpakalma sa ating mga puso't isipan, lalo pat we are facing a very uncertain future and very challenging times ahead. Sa Matthew 7 verse 11, ito ang sinasabi na paalala para sa atin. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Philippians 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Jeremiah 17 verses 7 to 8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya'y isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Philippians 4 verses 6 and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na nakakapagpaalala sa amin na wala kaming dapat ikabahala at ikatakot dahil nandyan ka. Hawak mo ang aming bukas at ang aming buhay sa iyong makapangyarihan at mapagpalang mga kamay. Help us, Father, to always call on you instead of worrying, to read your word, ang Biblia, instead of focusing on the news or social media or other people. Tulungan mo kaming laging tumawag sa iyo, magtiwala sa iyo that you will provide everything we need. At huwag makalimot na magpasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Sa totoo lang, sa iyo lamang kami nakakahinga ng malalim dahil dala mo o aming Diyos ang kapayapaan, ang kalakasan at katiyakan sa aming mga buhay.

Mga kaagapay, maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating programa today dito sa Friday edition ng Papuri sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan.

Salamat sa mga nakaagapay nating production team today sa ating broadcast. Pinangungunahan syempre ng ating producer Kayla Escalante, ang ating mga prod tech na sina Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano. Ayan, ang ating engineer on duty, JV Tabua, at ang ating Bokawe Transmitter Site team. Shout out kay Ate Kors. Ayan, nagpapabati. Corazon Alferez, tagahanga ng papuri. Keep the faith, ate. Happy birthday, Isaac Ongpauco at Doktora Elsie Pasqua. At special birthday greeting din sa aking beloved auntie na masugid na taga-subaybay ng papuri, Auntie Garlene Aceron. Ayan, may good health, safekeeping, and joyful blessings follow you all the days of your life. At sa lahat pa ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan this month of May, maligayang kaarawan sa inyo. Congratulations din pala sa lahat ng mga recent graduates. Ayan, may God bless you all. Keep tuned in dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay of the Community for more uplifting music and messages. Sharing with you the message of love and salvation through Christ alone until all have heard. Babasahin kong muli ang Philippians 4 verses 19 and 20 at ito ang iiwan ko sa ating lahat today. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ako ang inyong naging kasama at kaagapay today, Cathy Garcia Alvarado, sa ating mapagpalang Diyos, ang taos-puso nating pasasalamat at papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito nga po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating pagkakaloob. Alam niyo po, napakaraming mga responsibilities ng isang mananampalataya. Bawat isa sa mga ito ay kinakailangan po nating gampanan, hindi lamang dutifully, but also delightfully. Ibig sabihin ng dutifully, ginagawa po natin na meron tayong maliwanag na sense of responsibility and obligation. Ang sabi nga ho ng isang speaker, pag sinabi nating duty or obligation, eh hindi ho nakadepende yan kung sa gusto nyo o hindi, nasa mood kayo o wala. Well, it has to be done sapagkat yan po ay isang responsibility. Ano po? Kaya nga mapapansin nyo yung mga tao na pag ang kanilang mga ginagawa ay ginagawa bilang udyok ng kanilang mood, ng kanilang damdamin, ang isang nawawala yung consistency. So an obligation is something that you commit to faithfully. Regardless po ng ating mood o kaya ng ating damdamin ng mga panahong yon. Now delightfully is something else kasi sa totoo lang po, pag pinag-uusapan natin yung delight, ito ho ba ay isang reaction lang natin o ito ho ba ay isang kasanayan na patuloy nating pinalalago sa ating buhay? Kasi pag hindi pa tayo lumalalim sa pananampalataya, alam nyo, marahil po ay meron tayong delight from time to time or yung delighting natin merong threshold o hangganan. Pero pag sinabi po natin to delight in giving or worshiping God, eh alam niyo po, ang ibig sabihin nito ay sinasanay mo ang iyong sarili na pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa ating Diyos. Sinasanay mo ang sarili mong magalak sa pagpaparangal sa Diyos na isang bagay na wala sa atin nung tayo po'y wala pang kaugnayan kay Kristo. Pero ngayong na kay Kristo na tayo, ito po ay kailangang taglayin at maging kasanayan ng ating buhay. Di po ba? So napaka-importante po ito para sa ganoon, maunawaan natin na marahil po may mga bagay na nung umpisa hindi ka nagagalak, pero pag nakasanayan mong magalak, pag na-train mong iyong puso na magalak, eventually mapapansin mo na yung kagalakan or yung delighting is a product of maturity and growth. Totoo naman, di ba? Parang sa pagkain, para madaling ipaliwanag. May mga pagkain po na gustong-gusto natin, pero hindi naman mabuti para sa atin, di ba? May mga pagkain na gustong-gusto natin, pero minsan nakakasama pa nga eh. At may mga times na pag tayo po ay nasabihan ng doktor na ito ang mga bawal, ito ang dapat, aba. Alam niyo ho, sa umpisa, sa totoo lang, lalong-lalo na pag nasanay ka sa hindi malusog na pagkain, it will take time para yung mga pagkain na nararapat at malusog ay maging kasanayan. Sa umpisa ho, medyo parang sapilitan ho yan, di ho ba? Pero later on, mapapansin mo, nagugustuhan na. Sa kape nga lang, ang biruan eh. Marami ho ang gusto yung mga 3-in-1, yung matatamis, milky. Pero alam nyo po, ang isang bagay na mapapansin mo pagka marami ng bawal. Abay, natututunan pa lang magustuhan yung black coffee. No, sino ho ba dyan ang black coffee ang iniinom? Na dati hindi naman, di ba? E dati-rati ho, pag iniinom mo yan, parang hindi mo magustuhan. Pero eventually, natutunan mong gustuhin at ano pa? Abay, hinahanap-hanap pa. So, natutunan mo na, di ho ba? So, ganun din naman sa atin. May mga bagay na marahil po ay hindi mabuti para sa atin na gustong-gusto natin. At may mga bagay na mabuti at nararapat para sa atin, pero hindi pa natin gusto. So, yung delight po natin, dapat lumalago yan. Because as you delight, ang nangyayari po dyan, sinasanay natin yung puso natin. Kaya nga sa isang pag-aaral natin, if you remember, pinag-usapan natin to eh, na yung giving is actually isang practice or a gift na kailangan lumalago din habang ginagawa natin. Pag wala yung paglago habang ginagawa mo ito, then you're not doing it the right way. Ang anumang gawaing espiritual, habang ginagampanan natin sa tamang paraan, ito po ay nagde-develop ng tamang puso sa atin at nakapagpapalago sa atin. So, unawain natin ngayon ang pagkakaloob. Gamitin po natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 11 all the way to verse 15. Ang sabi ho ng passage, "Yes, you will be enriched so that you can give even more generously. And when we take your gifts to those who need them, they will break out in thanksgiving to God." So, two things will happen. The needs of the Christians in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanksgiving to God. Verse 13, "You will be glorifying God through your generous gifts, for your generosity to them will prove that you are obedient to the good news of Christ. And they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace of God shown through you. Thank God for His Son, a gift too wonderful for words." So dito po sa passage na ito, makikita mo, pag tayo po ay tapat sa pagsunod sa ating Panginoon, ang maliwanag pong sinasabi ng talata is that the Lord will enrich you so that you can give more generously. So yung ating step of generosity will lead to more blessings so that we can even more be generous. So ibig sabihin po nito na kung hindi tayo tapat sa kakaunti, hindi tayo magiging tapat sa marami. Yung pagpapala ng Panginoon ay lalong dumadami pag tayo po ay tapat at maayos ang ating pagsunod sa Kanya kahit sa larangan ng pagkakaloob. Pero yung pagpapala niya sa atin ay hindi po para dumami yung capacity natin for personal use. Ang maliwanag po dito is so that we can give more generously. Hindi naman po masama to enjoy the blessings of the Lord if it is the Lord's will. Pero ang challenge po rito at ang reminder sa atin is so that we can give even more generously. So hindi dapat sa atin tumigil yon. Kailangan po merong pagpapatuloy ng bagay na ito. At makikita mo, napakaganda ng resulta, no? Sabi dun sa verse 12, "The needs will be met." So may pangangailangan, natugunan. So that's the physical aspect. Pero mapapansin mo ang isang epekto, dahil ito po ay isang spiritual na gawain, people will joyfully express their thanksgiving to God. Sila po ay magpaparangal, sasamba sa ating Panginoon. So makikita mo na pag ang isang bagay po ay ginagawa sa tamang paraan, and giving is a spiritual activity, meron pong giving na hindi spiritual. Merong giving dahil, actually marami to, gusto ko rin bigyan din to eh. Merong nagbibigay dahil naawa. Okay, merong nagbibigay pero gusto ng control. I would say hindi nga pagbibigay yon. Kung may mga tao hong nagbibigay pero may condition sila, nagbibigay pero they want to control what they give, they impose themselves, it's not giving, it's buying power. Hindi sila nagkakaloob in the truest sense. Bumibili sila ng kapangyarihan. Mali po yun. Kasi pag ikay nagkaloob, you entrust this to those who were entrusted by God with the responsibility on how to use it. May accountability ka sa Diyos in the same way na yung nagmamanage nito will also have an accountability before God. Di ho ba? Kaya mapapansin mo yung katapatan natin sa Panginoon yon. Yung mga nagmamanage nito ay dapat maging tapat din sila dahil may pananagutan din sila sa ating Panginoon. At iyan po ang hamon dyan. Kaya nga mapapansin niyo po na sa pagkakaloob, kailangan tingnan natin ito as a spiritual activity. It should lead to glorifying God. Tayo po as believers, lumalago sa pananampalataya habang tayo ay nagkakaloob. Yun dapat ang epekto eh. Hindi po yung focus lang tayo kasi giver yan, kaya mayaman yan. Dapat po medyo baguhin natin yan eh. Kailangan makita natin na giver siya, kaya spiritually nagmamature pa siyang lalo. Kailangan palagi nating makita yung spiritual side kasi yun naman ang purpose eh. If it's a ministry, then it should have spiritual benefits and it should also have spiritual fruits. Dapat may benepisyong spiritual at may bungang spiritual din. Di ho ba? So, yan po ang ating makikita. Kaya nga, kung itutuloy natin yung talata, sinasabi nga po doon that you will be glorifying God through your generous gifts. So, God is glorified. The believers are edified. At ang sabi po ng talata, it will show that you are obedient to the good news of Christ. Hindi po ang makikita, mayaman siya, kaya siya nagbibigay. Hindi, it shows your obedience. Yan po ang nailalantad, yung ating pagiging tapat. At ano po ang resulta? Ang ganda. Verse 14, they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace of God shown through you. Nakita mo yung spiritual blessing na ibibigay sa iyo. Ikaw na nagkaloob, naging instrumento. At ang balik din ito sa iyo, ang mga taong napagpala sa pamamagitan ng pagiging instrumento mo, sila naman ay magpapasalamat sa Diyos at mananalangin para sa iyo. So nakita niyo yung blessing na iyon, huwag nating ilimit sa material at financial na para bang palagi kailangan ang reward ay material and financial. Hindi po. Yung spiritual side, because yan naman ang mahalaga sa ating Panginoon, di po ba? Kung meron pong mga material, financial, well, that's secondary. Primarily, it should be spiritual. Ngayon, ito po ang madalas, no? Puntahan natin yung bakit ba marami hindi nagiging faithful sa giving. So, let me suggest three things. Marami po yan, but let's focus on three things. Number one, yung worry. Dinil ito sa Matthew 6, di ba? Pag tayo po ay nag-aalala, ang nangyayari po, pumapasok tayo sa tinatawag na survival mode. Pag ang isang tao nasa survival mode, ang focus mo ay sarili mo. So from others, you shift towards self. From God, you shift towards self. Na para bang yung pinagdadaanan is now an excuse to not give. Kaya nga yung pinag-aralan natin ng isang pagkakataon, sinasabi nga po ron, sa kabila ng kahirapan, problema, nananatili silang nagkakaloob. Bakit po? Kasi hindi naman sila nag-aalala eh. May tiwala sila sa Panginoon. Kaya ho, napakahalagang makita natin na yung worry, problema ng puso yan eh. Sa totoo lang, may mga taong kakaunti ang tinatangkilik but they do not worry. May mga taong napakaraming pera but they worry. Naalala ko yung nabasa ko about stress. Ang sabi po roon, when our sense of control is threatened, we experience stress. Na-stress tayo dahil yung sense of control natin na naapektuhan. At yan po ay isang napakalaking paalala sa atin na paminsan, hindi naman talaga yung resources. Minsan ang dami-daming resources, higit-higit pa eh. Pero ang na-threaten yung sense of control, paano na? Yan. Diyan ang gagaling yung worry. Kaya nga, nung sinulat yung pagpapaliwanag tungkol sa worry from Matthew chapter 6, alam mo, lahat relate eh. May pera, wala, mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat. Bakit po? Because worry is something that affects everybody. It's not about your bank account. It's not about how rich you are. Worry po is a spiritual condition. Kaya, it's an issue of faith. So, pagka mayroong worry, mapapansin mo, mahirapan ka magkaloob. Kasi yung worry mo is a threat to your faithful giving. Pangalawa, wants. Totoo yan. Paminsan, magandang tanongin ang sarili natin. Baka pagdating sa Panginoon, bilang na bilang at hirap na hirap tayo magkaloob. We find it difficult to be generous. Pero pagdating sa hobby, sa hilig natin, sa mga alaga natin, yung para sa atin, baka naman walang bilang-bilang. Talagang all out, di ho ba? Eh, ang tanong ho, pagka ganun, ano nang prioridad natin? Minsan po, ang nangyayari sa atin, para bang mabilis tayo pagdating sa mga bagay na para sa atin, para sa hilig natin, pero pagdating para sa Panginoon, eh nagkakaroon tayo ng ika nga eh, ipagpe-pray ko pa ng napakatindi. Pero pagdating sa Kanya, wala nang pray-pray. O ba, pag-isipan. Because it's an issue of priority. And sometimes, pag nakafocus tayo sa wants, hindi naman nauubos yan eh. Di ba? In fact, ang mundo natin, yan ho ang appeal. Talagang ang inaatake yung wants. Kaya nga, nung araw, naalala ko yung kwento ng isang kumpanya na gumagawa ng bumbilya, no? Na-relate sa akin to ng isang kaibigan. They were so good dun sa kanilang product. Hindi napupundi agad-agad, no? Talagang pangmatagalan, ika nga. Alam nyo nangyari, nalugi yung kumpanya. Bakit? Initially, nag-boom kasi bilihan lahat eh. E nung hindi nasisira, wala nang bumibili. Nalugi. Alam nyo, ngayon, ang appeal ng mga produkto, palagi, new and improved. Palagi nyo makikita yan. This is better than what you have. So kahit na buong-buo pa, matibay pa, okay pa, they will always say obsolete, magpalit ka na, hindi na yan ang uso. Kaya ang tao ngayon always looking forward for the next new thing. Di ba? At yung pagtingin natin dyan, syempre, it affects the way we manage resources. Kung mapapansin mo, halimbawa sa cellphone lang, ang cellphone po can be very, very expensive, lalong-lalo na pag palabas pa lang o kalalabas pa lang. Di ba? Tapos in just a matter of few months, mapapansin mo yung very steep decline pagdating sa value. So, anong mapapansin mo rito? Well, bottom line is talagang gusto nila na ang tao makuha doon sa hype na isa ka sa mga nauna na nagkaroon. Yan. Actually, for some people, they are buying status more than a gadget. Yung status ang mahalaga. And that's very dangerous. Because if we are feeding our status, then there's something wrong. Kaya kailangan evaluate natin. Hindi naman ho masama magkaroon tayo ng mga bagay na kailangan at nagagamit natin. Pero yung pong itong mga bagay na ito ang maging pangunahin at naging hadlang na sa ating pagiging tapat, then it becomes an issue of priority. So that's number two. And thirdly, wastefulness. Wastefulness. Maraming nasasayang. Totoo naman ito eh. Di ho ba paminsan, pag hindi natin talaga na pag-iisipan, marami tayong natatapon ng mga resources. At pag iniisip-isip mo, itong mga natatapon na ito, mga nasasayang na ito, sometimes binibili natin dahil mura, minsan binibili natin kahit di natin nagagamit, minsan binibili natin kahit na meron pa tayo. And eventually, pag tinignan mo yung halaga ng mga ito, mahal din eh. At ito po ay issue ng efficiency or stewardship. So pag hindi natin naayos to, it affects the way we give. Kaya nga, if you remember, sa ating isang pag-aaral, binigyan din natin na yung giving, I can liken it to the tip of the iceberg. Ibig sabihin, underneath that, meron pang mga sub-issues. Yung pagtatama ng puso, pagtatama ng kasanayan sa ating pagbibigay. Hindi lang siya basta yung nagbigay ka. Merong mga dinideal sa atin, eh, no? To give faithfully. Kasi to give one time or unfaithfully, ibang usapan yun. Pero yung giving faithfully, ang ibig sabihin nun, meron kang inaayos sa buhay mo so that you can consistently give. Eh bakit? Sa totoo lang, minsan yung income naman di naman nadadagdagan eh. Minsan pa nga, nababawasan pa pag may karamdaman, emergency, kung ano-ano, di ba? Kaya nga yung capacity to give, hindi palaging pare-parehas eh. But if you give faithfully, ang basihan nito ay hindi na yung financial capacity, but the spiritual capacity. At yun po ay napaka-importante sang ayon sa ating natutunan kasi yung spiritual capacity enables you to be consistent despite your financial inability. Na kahit paminsan hirap tayo financially, but we can be consistent and faithful if we are spiritually able. Yan ang challenge dyan. Kaya po mapapansin natin sa mga pinag-aralan natin nung nakalipas, napaka-importante po yung pangangalaga sa buhay espiritual. Dahil ang pagkakaloob na tunay na nagbibigay lugod sa Diyos ay isang spiritual na gawain more than anything else. Giving is a spiritual activity. Hindi lang siya tungkol sa pera, it's about the condition of your heart, your spiritual maturity, it's all about your faith in God. Diyan nagmumula yan eh. Giving is just the expression. Pero yung nangyayari sa puso natin, yan ang battlefield. Yan ang hard work. So kung nag-struggle ka sa giving, tingnan mo yung mga mas malalalim na issue. Mas mabibigat yung mga underlying factors bakit yung giving ay nahihirapan nating gawin. Di po ba? Napaka-importante yan. Kaya nga, challenge talaga sa atin yan. So worry, wants, wastefulness. The issue of faith, issue of priority, and issue of efficiency or stewardship. Kaya para ma-resolve ba natin to, let's look at three things. No? One is lordship, ang pagiging Panginoon ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, if He is Lord of all, then definitely He is the Lord of your life. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kaya ang challenge po rito is to give according to the Lord's leading and also to spend according to the Lord's leading. To manage our resources according to the Lord's principles. Kasi siya ang Panginoon eh. Siya masusunod kung ano yung nais niya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung marapat sangayon sa kanyang pamantayan at ninanais. Kaya kung minsan, napapansin niyo po, ang struggle talaga sa giving, nagmumula sa struggle sa pagpapasako. Di ba? May mga times na may leading si Lord pero ayaw natin. May mga times na pinagagawa ni Lord pero hindi natin gusto. Kaya challenge talaga yan na kinakailangan po ang puso natin must be ready to give so that we can truly honor God. Yung pangalawa po, so that's lordship. The other one is worship. Kailangan natin palaging ipaalala, when we give, it should be an act of worship, and that is to glorify God. So it's not only the amount, but how we give and why we give. Nabanggit ko po kanina sa ating pasimula, na minsan po talagang ang pera, pinagkakaloob, pero tinitrade off natin eh. For example, you want influence, you want position, power, you want control. Pag kayo ho ay nagbibigay and you find it difficult to give anonymously o kaya yung walang strings attached, well, it's time to evaluate. Are you giving really to worship God? Or merong ibang motibo o layunin? Di ba? Kasi may mga ganyan eh. They give, pero gusto nila talagang mukha nila yung nandun. Kita sila. O kaya, they give, pero ang gusto po nila according to how they want to the resource to be used. So anong ibig sabihin po nito? Ang nagiging problema po doon is maybe you are giving to buy power, get a position. So hindi lagi, pero it's good to evaluate. So lordship, worship, thirdly and lastly, stewardship. Ano yung pananaw natin sa tinatangkilik natin? Stewardship by definition is utilizing and managing all resources that God provides for the glory of God and for the betterment of His creation. So kung alam natin na ito'y pag-aari ng Diyos para sa Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos, then the way we use it will be different. Kaya minsan po nag-struggle sa giving kasi ang problem is stewardship. So yung tatlong yon, lordship, siya ba talaga ang Panginoon? Worship, are we giving because we want to glorify God? Stewardship, tayo ba ay mabuting tagapangalaga nito? Because if we are, then we will use it properly. Then giving, faithful giving will be the result. So sana po mga kapatid, naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Sa ngayon, dito po tayo nagtatapos at ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Alay, kabayan, inay, nanay, okay, nagpapasalamat sa iyong pagkalinga, sa iyong kabutihan, sa mga pagyakap mo sa akin nung ako'y bata pa, sa pagsuporta hanggang sa kung anong narating ko ngayon. Eh, mahal na mahal ko kayo. Binabati ko kayo ng isang maligayang araw ng mga ina. Ayan, salamat po. Mabuhay, kabayan.
1: Nanay, agyaman ak unay ken kagapoy ti panagtaraken mo kaniak manipod pay idi ubingak. Diak ang mabain nga ibaga, nagasatak asika ti nanay ko. Ayaten ka unay, naragsak nga aldaw kadagiti nanay.
2: Sa akon nga iloy, madamugin nga salamat sa imo nga pagkupog sa akon sang gamay pa ako. Palangga ta ka kag kinahigugma ko gid ikaw. Happy Mother's Day!
3: Malipadyon ako nga ikaw ang akong nanay, ngaway ka pareho. Gihigugma ko ikaw nanay sa tibuo kong kinabuhi. Malipadyong adlaw sa mga nanay.
4: Seven to eight years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
3: Bawat pangulo ng mga imperyo sa nakaraan ay ibinagsak ng Diyos dahil sa kanilang kapalaluan. At magpahanggang ngayon, ang katotohanan ito ay nagaganap pa rin. Kadalasan ang pagbagsak ng bansa ay nagaganap dahil sa kapalaluan ng mga pinuno. Ito ang ating matatagpuan sa 29 na kabanata ng 2 Kronika, talatang 4 hanggang 28 kabanata, talatang 4. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
4: Kamusta po mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Tinalakay po natin noong nakaraan ang paghahari ni Amasiyas. Naging kalugod-lugod sa Diyos ang mga nagawa ni Amasiyas, subalit hindi naging lubos ang kanyang pagsisikap sa pamamahala. Sa madaling salita, hindi naging lubos ang kanyang kabutihan. Isa sa naging tampok na pangyayari sa ating pag-aaral ay nang pakipagdigmaan si Amasiyas laban sa Edom. Tinipon niya ang mga lalaki sa kanyang kaharian at sinanay ang mga ito upang makipaglaban sa kanilang mga kaaway. Subalit umupa rin siya ng mga tao sa Israel na tumulong sa kanila. Ngunit binalaan siya ng Diyos na huwag nilang kukunin ang mga kawal na nagmula sa Israel. Sumunod naman si Amasiyas at ang kanyang pagsunod ang naging sanhi ng kanilang tagumpay. Nasabi natin na hindi naging lubos ang kanyang pagsunod dahil sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa kanila ay bumalik si Amasiyas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Marahil ay hindi tayo sumasang-ayon sa mga nangyaring ito. Subalit ang hindi natin nalalaman ay katulad din niya tayo na matapos na patnubayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa atin ay hindi natin kinilala ang kanyang mga ginawa. Pumalit kay Amasiyas ang kanyang anak na si Uzziah, wala mang naganap na espiritual na pagbabago sa panahon ni Aring Uzziah, ngunit nagpatuloy naman ang kanyang katapatan sa Diyos. Ang kanyang buhay ang magiging tampok ng ating pag-aaral sa araw na ito. Magsimula po tayo sa ating pagbabasa sa aklat ng 2 Kronika sa kabanatang 26 sa 4 na talata. Ganito po ang sinasabi, si Uzziah ay naging kalugod-lugod sa Diyos tulad ni Amasiyas. Tinuruan siya ni Zacarias na matakot sa Diyos, kaya habang nananalig siya sa Panginoon, pinauunlad naman ang kanyang kabuhayan. Isa sa mga bunga ng pagiging tapat sa Diyos ay mga pagpapala. Subalit kung tayo ay sumusunod sa Diyos dahil mayroon tayong inaasahang pagpapala, mali ang saligan ng ating pananampalataya. Malimit na kaya lamang tayo sumusunod sa Panginoon ay dahil sa mga pagpapala. Kailangan nating tandaan na ang pagpapala ay darating lamang sang-ayon sa kanyang kalooban at pagpapalain lamang tayo ng Diyos kung mabuti ang ating layunin at hangarin sa pagsunod sa Diyos. Dito makikita natin na lubos ang pagsunod ni Uzziah. Sa talata 6 ay ganito po ang sinasabi. Sinalakay niya ang mga Filisteo at winasak ang mga kuta sa Gad, Habina at Asdod. nagtayo siya ng mga lungsod sa nasasakupan ng Asdod at ng mga Pilisteo. Ang Gat ang isa sa mga matibay na tanggulan ng mga Pilisteo. Kung pupuntahan natin ang lugar na ito ngayon, ito ay mayaman sa langis, bahagi ng Palestina. Subalit hindi lamang ito, tunghayan natin ang mga sumusunod na pangyayari. Talata 8-10 ay ganito po ang sinasabi. Nagbayad sa kanyang buwis ang mga Amonita at nabantog siya hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. Nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem, isa sa may pinto ng sulok, isa sa pintuan sa lambak, at isa sa pinagkrusan ng Sion at ng Opel. Nagpagawa rin siya ng mga bantayan sa ilang at nagpahukay ng maraming mga balon para sa kanyang mga kawan sa Sapela at sa Kapatagan. Palibhasay, matuwain siya sa bukid, kumuha siya ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at mga tagapag-alaga ng ubasan sa Kapatagan at Kataasan. Katulad ng ating nabasa, mahal ni Uzias ang bukirin. Sa lugar na iyon, mula sa Asdod hanggang sa Beersheba, ay mayroong magandang pastulan. At ito ang ginawa ni Uzias. Nagpagawa siya ng balon at mga sakahan at nagkaroon din siya ng maraming bakahan at mga tupa. Sa talata 11-13, ganito po ang sinasabi. Ang nakahandang hukbo ni Uzias ay binubuo ng mga batikang mandirigma sa pamamahala ni Hananias. Ito ay nahahati sa maraming pangkat ayon sa talatang ginawa ni Kalihim Jeiel at ng tagapagtalang si Maasiyas. May 2,600 ang mga puno ng sambahayan na namamahala sa kanyang hukbo. Ito'y binubuo ng mga 375 kawal, magigiting na mandirigmang laging handang lumaban at magtanggol sa hari. At bukod sa maganda, ang kanilang mga bukirin ay malakas din ang kanilang mga hukbong pandigma. Sa talata 14-15 ay ganito po ang sinasabi. Silang lahat ay binigyan ni Uzias ng iba't ibang sandata tulad ng baluti, sibat, helmet, pana at tirador. Sa mga tore at mga panulukan ng Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang likha ng mga dalubhasa para ipanghagis ng sibat at malalaking bato. Dahil sa taglay niyang katalinuhan, si Uzias ay naging makapangyarihan alupat bantog siya sa lahat ng lugar. Nakilala din si Uzias sa kanyang katalinuhan at kapangyarihan. Nakagagawa sila noon ng mga malalakas na sandata, kung kaya't kinilala din siya sa kanilang mga makabagong kagamitan. Subalit malakas man siya at kilala, ay mayroon din siyang mga kahinaan. Kahit sinong makapangyarihang tao ngayon ay mayroong mga kahinaan, kung minsan ang tagumpay ang isa sa mga masasamang bagay na mangyari sa atin, sapagkat maaari tayong itaas ng ating pagmamalaki at ang kapaluluan ito ang nagpabagsak kay Uzias. Sa talata 16, ganito po ang sinasabi. Nang si Uzias ay maging makapangyarihan, naging palalo siya. Ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos nang pumasok siya sa templo upang magsunog ng kamangyang sa dambana. Naging palalo si Uzias sapagkat pumasok siya sa templo at nagsunog ng kamangyang sa dambana. Ang mga ganitong gawain ay isang kalapastanganan sa harapan ng Diyos sapagkat kahit na ang saserdote ay hindi maaaring pumasok sa dambana ng Diyos kung siya ay nagkasala sa Diyos. Sinawain ng mga saserdote ang hari sa mga ganitong pagkakataon sapagkat ginagampanan na ng hari ang mga tungkulin ng mga lipi ni Aaron at ang mga bagay na ito ay hindi pinahihintulutan ng mga kautusan ng Diyos. Tanging ang mga pari na nasa lipi ni Aaron ang maaari lamang pumasok sa dambana. Sa talata 19, ganito po ang sinasabi. Ang Haring Uzias ay nagalit sa mga saserdote sapagkat hawak na niya noon ang insensaryo. Ngunit nang sandaling iyon ay nagkaroon siya ng ketong sa noo. Ito ay isang biglaang paghahatol ng Diyos kay Uzias. Sa talata 20 hanggang 21, ganito po ang sinasabi. Nang makita ni Azarias at ng mga saserdote ang nangyari kay Uzias, pinalabas nila ito agad. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan ng Diyos. Hindi na gumaling ang ketong ni Haring Uzias hanggang sa siya'y mamatay. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng katungkulan at pinagbawalang pumasok sa bahay ni Yahweh. Ang anak niyang si Hohatam ang namahala sa palasyo at sa buong lupain. Dahil sa hindi na magampanan ni Uzias ang kanyang mga tungkulin, ang anak niyang si Hohatam ang pumalit na namahala sa lahat ng gawaing iniwan ng kanyang ama. Sa talata 22, ganito po ang sinasabi. Ang iba pang mga ginawa ni Uzias mula sa simula hanggang katapusan ay isinatitik ni Isaias na anak ni Amos. Sa aklat ng Isaias sa kabanatang 6 sa unang talata, makikita natin na sa panahon ni Uzias nagsimulang maglingkod si Propeta Isaias. Sa talata 23, ganito po ang sinasabi. Nang siya ay mamatay, hindi siya inilibing sa libingan ng mga hari, kundi sa ibang libingan sapagkat siya ay ketongin. Si Hohatam na anak niya ang pumalit nga sa kanya. Ang kamatayan ni Uzias ay masasabi natin na panahon ng kasayahan. Kahit na sa buhay ng isang Kristiyano, hindi dapat na panahon ng pagdadalamhati. Ganito ang sinabi ni Pablo sa mga taga Tesalonika na makikita natin sa kabanatang 4 sa talatang 13 ng aklat ng Tesalonika. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ang kamatayan ng mananampalataya ay paglipat sa buhay na walang hanggan. Hindi naging madamdamin ang kamatayan ni Uzias sapagkat naging tapat siya sa Diyos. Gayunpaman ay nakita ng Diyos ang kanyang mga kahinaan. At isa sa mga naging mabigat niyang kasalanan laban sa Diyos ay ang kanyang kasalanan ay bunga ng kanyang pag-aakala. At mayroon pa rin mga tao ngayon ang nagkakasala dahil sa kanilang mga pag-aakala. Sinusubukan nilang lumapit sa Diyos sa kanilang mga pamamaraan at hindi sa pamamaraan ng Diyos. Sinabi sa atin ng Diyos na kailangan tayong lumapit sa kanyang pamamaraan. Sa Ebanghelyo ni Juan, sa Kabanata 14, sa talatang 6, ito ang sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala nang makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Nagbaka sakali si Uzias na lumapit sa Diyos sa kanyang pamamaraan at ang naging bunga ay ang madali ang paghahatol ng Diyos sa kanya. Ang ketong ay isa sa mga kakilakilabot na karamdaman. Ito ay hindi lamang sakit sa katawan. Karamay din ang pag-iisip at sa bawat bahagi ng buhay ng isang tao. At kasama na ang paghihirap at pagdurusa ng isang tao. Si Uzias ay isang tao ng Diyos, subalit hinatulan siya ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Kapatid, hindi natin maidadahilan sa Panginoon ang mga mabubuting nagawa natin. Hahatulan tayo ng Diyos sa katapatan ng ating puso, malinis na pamumuhay. maaari nating gawin ang lahat ng kabutihan sa sanlibutan, ngunit tunay na katapatan sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan kung wala tayo sa kalooban ng Diyos. Si Hohatam ay isa pang hari na masasabi nating isang mabuting hari. Ang kaharian ng Huda ay nagkaroon ng tatlong haring magkakasunod. Ito ay hindi pangkaraniwan sa kanilang panahon. Sa Kabanata 27, 1-2, ganito po ang sinasabi. Si Hohatam ay 25 taon nang maging hari, 16 na taon siyang nanungkulan. Sa Jerusalem siya nanirahan. Siya'y anak ni Jerusa na anak ni Sadok. Ang mga ginawa niya ay naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tulad ng kanyang amang si Uzias, bagaman hindi siya pumasok sa templo ng Diyos, ngunit patuloy ang masamang pamumuhay ng mga tao. Naging mabuti at naging tapat ang taong ito. Gayunpaman ay mayroong kapansin-pansin na katangian. Hindi siya pumapasok sa templo. Mayroong dahilan sa mga pagkilos na ito ng hari. Kung natatandaan natin, noong pumasok ang kanyang ama sa templo na walang pahintulot at sa panahon na hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Diyos, nagkaroon siya ng sakit na ketong. Kung kaya't hindi natin masisisi si Hohatam na hindi pumasok sa templo, subalit ang naging bunga nito ay nagpatuloy sa kasamaan ang mga tao. Hindi siya naging mabuting halimbawa. Ganito rin ang nangyayari sa mga pinunong hindi lumalapit sa Panginoon. Hindi rin siya lumalapit sa mga tao na kanyang nasasakupan, kaya't patuloy sa kasamaan ang mga tao. Sa talata 3-4, ganito po ang sinasabi, ipinagawa niya ang itaas na pintuan ng templo at pinagbuti ang muog sa opel. Nagtayo siya ng mga lunsod sa kataasang Huda. Gumawa rin siya ng mga kuta at bantayan sa kakahuyan. Noong panahon nila ay napakayaman ng lupaing ito, kung kaya't dito nagtayo ng kaharian si Hohatam. Sa talata 5-6, ganito po ang sinasabi, nakipaglabanan siya sa hari ng mga Amonita at nagtagumpay naman. Nang taong iyon ay nagbayad sa kanya ang mga Amonita ng 100 talentong pilak, 100,000 kabang trigo at 100,000 kabang sebada. Gayun din ang ibinayad sa kanya ng 2 at 3 taon. Dahil sa kanyang pananatiling tapat sa Diyos, si Hohatam ay naging makapangyarihan. Pinanatili niyang matatag ang hukbo ng kahariang ito tulad ng ginawa ng kanyang ama. Talata 8-9, ganito po ang sinasabi. Siya'y 25 taon nga nang maghari at 16 na taon siyang namahala sa Jerusalem. Napatay siya at inilibing sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Akas ang humalili sa kanya. Maikling kabanata lamang ang naitala na bumanggit tungkol sa haring ito. Isa sana siyang tao na naging dakilang hari, subalit ang kanyang naging masamang karanasan ang naging hadlang upang maging ganap ang kanyang katapatan sa Panginoon. Alam natin na hindi magtatagal ay magkakaroon din ng masamang hari ang kahariang ito, at ngayon ay makikilala na natin siya. Sa mga pagkakataong ito ay malapit nang mabihag ang bansang Israel, at ang Huda naman ay naging mababa ang kanilang kalagayan dahil sa mga kasalanan ni Akas. Sa Kabanata 28:1-2, ganito po ang sinasabi. 20 taon naman si Akas nang magsimulang maghari. Ang paghahari niya ay tumagal ng 16 na taon. Sa Jerusalem din siya tumira. Hindi siya tumulad sa kanyang nunong si David, kaya hindi siya naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang sinunod niya ay ang gawain ng ibang mga hari ng Israel. Si Akas ay naging masamang hari. Lumakad siya na tulad ng mga masasamang hari ng Israel. Si David ang naging pamantayan ng kabutihan ng mga taong ito at si Akas ay malayo sa pamantayang iyon. At ang naging bunga ng kasamaang ito ay ang pagbagsak ng Huda. Bumagsak sa kamay ng mga Asiryano ang mga taga-Israel. Nagbigay ng maraming babala ang Diyos sa mga taga-Huda. Subalit sila man ay mabibihag din, hindi ng mga taga-Asirya, kundi ng mga taga-Babilonya. Sa talata 8, ganito po ang sinasabi, naghain siya ng mga handog na susunugin sa kapatagan ng Ben-Hinnom. Pati mga anak niyang lalaki inihandog at sinunog bilang pagsunod sa karumaldumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Diyos nang dumating ang Israel. Kahit ang kanyang mga anak ay inihandog niya sa mga diyos-diyosan, isang gawaing karumaldumal sa harapan ng Panginoon. Sa talata 4, ganito po ang sinasabi, naghandog siya at nagsunog ng kamanyang sa mga dambana sa burol, sa mga bundok at sa lilim ng mga punong kahoy. Si Akas ay isang haring ipinagkaloob ang sarili sa pagsamba sa mga diyos-diyosan. At dahil dito ay kasama niyang naging makasalanan ang buong kaharian. Ang pagiging pinuno ay isang kritikal na gawain. Maraming kalapit na pananagutan. Sa maraming pagkakataon, kapag hindi naging tapat sa Diyos ang mga pinuno, bumabagsak ang kalagayan ng isang bansa o ng kahit na anong samahan. Dahil isa sa mga batayan ng Diyos ng kanyang pagpapala sa atin ay ang ganap na pagsunod sa kanyang kalooban. Kung hindi tayo sumusunod sa kanya, ay wala tayong maaasahang pagpapala. Kapatid, huwag kang aasa ng anumang pagpapalang mula sa Panginoon kung malayo ang ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya ngayon at maaasahan mo na aapaw ang Kanyang biyaya at pagpapala sa isang buhay. Subukin mo siya ngayon. Sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 1, Talata 16, ganito po ang sinabi, mula sa kapuspusan ng Kanyang biyaya ay nagsitanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Amang buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Salamat po sa mga gininto ang aral na aming nasumpungan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Hinihiling po namin muli na gawin mo po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
5: You know, I'm not trying to be foolish, and I'm not trying to say that nice things don't matter. All of us, because of our humanity, need to understand that God has given us all of the good things to enjoy, and there's nothing wrong with them unless that becomes the focus of our life.
6: Dr. David Jeremiah continues his series, God, I Need Some Answers, next time on Turning Point.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin.

0: kasalanan. Iyan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Ano ang gusto mo paglaki mo?
3: Kagaya po ng mami ko, teacher. Matalino po siya.
4: Gusto kong maging artista kasi artista ang mami ko. Stage mother ko po siya.
5: Gusto ko maging missionary kasi marami na ako alam na Bible verses.
4: Sabi ni mama, doktor daw po ako. Kasi lahat kami sa pamilya sa ospital nag-work.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Mga kaibigan, mapagpala po ang pakikinig sa Shepherd's Call. Roma Kabanata 6, Talata 11 hanggang 14 ang ating tatalakayin ngayon. Alamin natin kung paano mabuhay ang isang mananampalataya na tunay na pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa Roma Kabanata 6, Talata 11, mababasa natin, "So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus." Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Mula sa tamang pag-unawa sa ating pagkakakilanlan kay Kristo, susunod ang tamang pamumuhay. Hindi na tayo dapat magpahari ng kasalanan sa ating mga katawan, kundi mamuhay na gaya ng mga taong tunay ng pinalaya at nabubuhay para sa Diyos. Narito po si Brother Jurem Ramos sa mensaheng How to Live Free from Sin's Rule.
3: Tayo po ay magtungo ngayon sa salita ng Panginoon. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 6 verses 11 to 14. Romans 6, 11 to 14. Basahin ko po sa ESV. Sabi po rito, "So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin

0: Magandang araw po sa inyo lahat, mga kagapay. Welcome po muli dito sa 702 DZAS. At tayo po ay nandito muli sa Heartline Friday Night Edition. Kamusta kayo, mga kagapay? Magandang araw sa inyo. Tayo po ay napapakinggan sa Heartline FEBC. At doon makikita nyo sa Far East Broadcasting Philippines, dun sa Facebook na page natin, pwede tayong makapagmanood ng ating programa. Ito po ang inyong Coach Philo, si Kuya Philo Laharca. Patuloy pa rin tayo sa pagtugon at pagsagot ng mga katanungan ng ating mga kaagapay. At syempre, maririnig tayo at mapapanggan pa rin sa 702 DZAS AM Radio and sa Radyo TV ng Facebook, mapapanood nyo rin. Thank you sa lahat ng mga kaagapay na patuloy na sumusunod sa atin. At tayo ay pinagpapala ng Panginoon, lalo na nalalapit na yung anniversary ng 702 ng FEBC, Far East Broadcasting Company. Malapit na po at gaganapin yan talaga sa ating sa Grace, sa GCF, Green Hills Christian Fellowship. Coming soon sa June, ano? And we are so happy na makasama natin ang ating mga kaagapay dyan until all have heard sa 78th anniversary ng ating FEBC Philippines. Ayan, yun. Wow! Thank you very much, mga kaagapay. At special ang ating guest. Alam ko narinig niyo siya, pero siguro hindi siya masyadong madalas na nakakasama natin. So, i-introduce ko siya sa inyo, ang isa sa mga pinaka-klasiko to eh. And napakahusay, napakatalino, kasama ko sa Alliance Graduate School. At magkapareho tayo ng high school, ano? Ate, sa Manila Science High School. Yan.
1: Manila Science High School, yes.
0: Yeah, wow, great. Yeah, nauna siya. Nauna ka doon sa Manila Science High School. Yan, ang ating very special guest ngayon. Walang iba, kundi si Ate Cheryl Falses. Hello, hello. Kamusta na? Magandang
1: araw, Ate Cheryl. Hi, Kuya Philo. Magandang araw, Kuya Philo. Magandang araw sa ating mga tagapanood.
0: Yes, alam nyo, yan, itong ating guest ni Ate Cheryl, nako, siya ay RGC, Registered Guidance Counselor. At nagko-conduct siya ng counseling ministry sa Alliance Christian Gospel Church dyan sa North Caloocan. Parang di ko pa napuntahan to. Malapit ba to sa Fairview, somewhere there?
1: Mm-mm. Malapit siya sa SM Fairview.
0: Ayun!
1: Ilang lakad lang away from ano, from SM Fairview.
0: Ayan, mga kaagapay, kung naandyan kayo banda, yung mga mahilig mag-mall, kasi may tatlong mall yata dyan, o apat na. Yung Fairview Terraces, Robinson, SM. Uh-oh. May isa pa yata, may Rostans na ba doon? Ah, wala pa.
1: Wala naman.
0: Okay. And siya ay head ng Children's Ministry at board member doon. Nagpa-private practice din siya ng counseling para sa mga MA students ng Alliance Graduate School. Hello, mga katropa dyan sa Alliance Graduate School. Mamaya, batiin natin, no? At siya ay isang married counselor with three children, adults na sila. Grabe, pero kita niyo naman, batang-bata pa rin ang itsura, no? Ayan. And so, we're very happy na kasama natin si Ate Cheryl. Kamusta na po, Ate Cheryl?
1: Mabuti naman, Kuya Philo, sa biyaya ng Panginoon.
0: Amen, indeed. And I know na meron kayong mga fans club. Nakikinig ngayon. At gusto nilang marinig ang kanilang mga pangalan. Sige!
1: Oo, mga kamag-anakan.
0: Yan, go!
1: Di syempre, unang-una, no? Ang aking husband, si Pastor, yeah, Sam Falses. Yan,
0: no? Hello, Pastor Sam!
1: Pastor Sam. Ngayon, at ang aking tatlong mga anak na lalaki. No? Si Joshua, si Christian, at si Ezra.
0: Oh, wow.
1: At
0: baka
1: syempre,
0: may asawa na ba sila?
1: Ay, wala pa, Kuya Philo.
0: Ah, okay. Oh. Tatanong ka pa naman kung meron ka mga in-law o kaya apo.
1: May mga apo na ako. Apo sa mga kapatid. Yan.
0: Yan.
1: Sa maraming apo,
0: Again.
1: di ba, sa ano, sa church. Binabati ko rin ang aking mga kapatiran sa Alliance Christian Gospel Church.
0: Yes.
1: Oh, yes. And of course, yung mga Kamakop churches, meron tayo dito sa Luzon, meron sa Visayas, at meron sa Mindanao. Yan, yung mga Kamakop churches natin. At sa binabati ko lahat, ang ating mga kapatiran, lahat ng kapatiran na nanonood sa atin ngayon, araw na ito. Yan. Tapos, nabanggit mo na kanina, Kuya Pilot, no? Ang ano, ang Alliance Graduate School, no? Sila Doc Ana,
0: Hi,
1: sila Doc
0: Doc.
1: King, yan. Hello, hello, Doc, yan. At ang ating mga estudyante doon, marami tayong mga counseling students sa ano Alliance Graduate School, no? Na talagang makakasama natin at magiging partner natin sa Ministry of Counseling. Yan.
0: Yes. Wow. Praise God. Pagpalain kayo lahat. Makatropa dyan sa Alliance Graduate School. Ayan. Si yan. Nako. Mga si Doc June. Oh, pabati. Doc June. Si
1: Doc June, Doc Abby.
0: yan, Doc Abite. Si Pastor Joselito Zafra. Yan.
1: Yes.
0: Ayan. Sino ba ba? Nako. Ang dami-dami nila para mabang. Anyway. Tuwan-tuwa ako doon sa mga estudyante diyan. Si ano, Pastor Ronald Momisa. Uy. Promo kayo ha. Tuwan-tuwa ako diyan sa Alliance Graduate School. At kung kayo interesado magkaroon ng guidance and counseling course at gusto niyo matuto sa counseling, diyan sa Alliance Graduate School. Wow, one of the best schools. Talagang top-notch school 'yan. 'Yan, diyan kami galing ni Ate She. Talagang binuhat yun. No? Ayun eh. Well, you know, Ate She, well, I'd like to go to the questions, pero bago yon, alam ko na maraming mga tao ang nag-aagam-agam ngayon, alam mo. Maraming nagkakaroon ng parang anxieties tungkol sa mga darating na panahon. Na hanggang ngayon, ay ramdam pa rin ang ating economy dahil doon sa gera. Pero alam mo, buti na medyo bumaba na yung LPG, ano? Dati, taas, sobrang. Bumaba na rin, pero konti lang ibinaba. And then, ang dami-dami mong makikita sa social media na mga rant-rant, mga negatibong, mga galit na tao, mga taong may hinampo sa iba't ibang aspeto ng buhay, tsaka sa gobyerno, sa kung sino-sino. Ano bang magandang paghahanda o anong mga magandang perspektibo pagdating sa ganyan?
1: Nako, ang katotohanan talaga, Kuya Pilo, is talaga marami tayong mga alalahanin, di ba? Maraming mga bagay na nagdudulot ng balisa, no? Sa ating isipan, di ba? At that's the reality ng buhay yung Kuya Pilo eh. Yun ang katotohanan sa buhay natin dito, no? Na meron tayong mga hinaharap na mga alalahanin at problema, di ba? Ngayon, kung itong mga alalahanin at problema, no, doon tayo talagang nakafocus at hindi natin nakikita, no, yung mga resources na binibigay din sa atin ng Panginoong Hesus, no, ng Diyos upang maharap natin ng tama, no, in healthy ways yung katotohanan ng buhay, no, na maraming kabalisaan at maraming mga alalahanin, no, ay talagang maapektuhan yung ating pagkatao, buong pagkatao, yung
0: Yeah,
1: ating
0: oo.
1: katawan, yung ating kalusugan, no?
0: Oh, minsan.
1: Maapektuhan.
0: Ate,
1: Oo.
0: minsan. Nanood ako niyan. Mga inabot ako ng mga ating gabi. Hindi na ako makatulog. Alam mo, ang nararamdaman mo, ano ba yan? Bakit ganito mundo? Ganun.
1: Yes. Kasi ganyan pag napanood natin, ano, itong nangyayari, no? Sabi mo nga kanina, guwaba na yung ano, yung halaga ng krudo, pero kahit bumaba na siya, mataas pa rin siya, Kuya Pilo. At pag tumaas yung halaga ng krudo, lahat ng produkto, Kuya Pilo, ay magtataasan din, di ba? So, pag naka, hindi naman talaga may iwasang hindi mo isipin yan, di ba? O, ganun, no? At pag narinig na natin lahat yan, no? Nararamdaman na natin sa katawan natin, no? Pag inisip na natin yan at talagang focus tayo doon sa mga alalahanin at problema, no? Nararamdaman natin sa katawan yan, Kuya Pilo. At bakit natin maramdaman sa katawan yan? Kasi talagang sumusunod yung katawan natin sa kung ano ang iniisip natin, no?
0: Kung ano takbo ng utak.
1: Tumataas na yung mga stress hormones, no? At yung stress hormones na yan sa ating katawan at sa ating isip, eh, maraming epekto. Hindi lamang physical, kundi mental na kalusugan natin.
0: So, ano ang dapat gawin? What can we do about it?
1: Oo, ano yan, Kuya Pilo, no? Yung approach natin dyan is holistic, no? Buong ano, buong pagharap nito sa mga ganitong katotohanan ng buhay, no? So unang-una ay aalagaan natin ang ating physical na katawan,
0: Ay,
1: no?
0: oo.
1: Aalagaan natin yung ating physical na katawan kasi kaiisip mo, hindi ka na makatulog, mga ganon, di ba? Apektado na yung tulog mo. Tapos yes, Kuya Pilo. Oh, so alagaan natin yung ating buong katawan, tawag dito, physical. Aalagaan din natin ang ating mental na kalagayan, no? Ano ba ang ating ano, ang ating pinag-uukulan ng panahon at pag-iisip natin, no? Saan tayo naka-focus, no? Yes, talagang hindi maiiwasan na makita natin ang mga problema, 'di ba? Pero tingnan din natin, no, yung mga resources na ibinigay sa atin ng Panginoon, no, upang harapin itong mga
0: Yon.
1: problema na ito.
0: Oh,
1: Ang
0: that's
1: Panginoon din, no, yung ano natin, no, yung pananampalataya
0: iba.
1: at paniniwala natin, no, sa Diyos, yung tiwala natin, no, na maraming mga bagay beyond our control, no, but nananampalataya at naniniwala tayo, no, na hindi man natin nakikita kundi nararanasan natin na kumikilos at gumagalaw ang Panginoon sa ating mga buhay.
0: Ayan. Oh, nako. Mga kaagapay, yan, narinig niyo si Ate Shea, no? Yung tiwala sa Panginoon, isang bagay na talaga magpoprotekta sa atin sa mga agam-agam na ito. Dahil ang tiwala ay isang bagay na nakakakita ng pagkilos ng Diyos. Invisible yon, pero mayroong kumpiyansa na idinudulot na nagbibigay sa atin pag-asa. Ako nga natutuwa ako na kahit na ba ganito, alam ko mataas ang presyo ng mga bagay ngayon. Nagtitipid ako. Kalain mo kaya ko pala magtiis. Minsan na ano, natutuwa ako na akala ko hindi ko kaya yung walang merienda. Yung pwede naman pala. Pwede pala kahit walang merienda. Yun. Kakain lang ako na madami sa umaga. Ganyan. Ayun. Pero pwede rin pala. Minsan nag-2 times a day na lang o once a day na lang kumain. Ano? Yun. Akala ko hindi kaya. Kaya pala. Pero magugulat ka kung paano ka i-sustain ng Diyos. Ano? Grabe. Yung hindi mo na-try, pero kapag sinubukan mo, ay, makikita mo, ay, meron palang nangyayari. Merong miracle talaga. And
1: Kasi
0: then,
1: binigyan din tayo ng Panginoon ng kakayanan, no, to adapt, no, na mag-adjust tayo, no, sa realities ng ating buhay, no. So yung kakayanan na yan, no, ay galing din sa Panginoon, no, at gagamitin natin, no, para din sa pagharap natin sa ating mga ano, sa ating buhay, no. Katulad nga sinabi mo, eh, di ba, yung mag-a-adjust tayo, mag-a-adapt tayo.
0: Ayan, nako, mga kaagapay. Magandang-magandang payo at yun. Lagi nating antabayanan ang gawa ng Diyos. Kaya ngayon, Ready na tayo. Ito ang next question natin sa ating mga listener. Are you ready, Ate She?
1: Okay, Kuya Pilo.
0: Okay, ito. Bagay na bagay sa iyo. Sabi niya, may dalawang anak po ako. Hindi ko alam kung normal pa ba ito, pero ang bilis ko pong mairita sa bahay kahit wala namang malaking problema. Parang pagod na pagod lagi ulo ko. Oh, siguro mga toddler pa to, hindi ko alam po. Hindi naman niya nasabi kung ilang taon na yung anak niya. Pero mukhang mabilis nga siyang mairita. Parang nakita ko to sa restaurant eh. Merong tindera ng restaurant. Isa lang siyang nagtitinda doon. At yung dalawa niyang anak na maliit, eh ang gulo. Ay, nako, kawawa. Ang dami niya si kaso. Pero ayun, kudos sa iyo mga magulang dyan na masipag at matyaga. Nako, ayan. Sige nga, Ate She, paano ba hindi mairita? Pero palagay ko malaking bagay yung pagod eh, no?
1: Pagod talaga siya, no? Ang sabi ng ating tagapanood, Kuya Pilo, no, tanong niya, normal ba yung nararanasan niya, no? Tapos dalawa yung sinabi niya eh, nabanggit niya eh, no? Yung yun nga, ang bilis mairita, no? Sa bahay kahit wala namang malaking problema. Tapos parang pagod na pagod daw ang lagi ang ulo niya, no? So bakit parang laging pagod na pagod ang ulo? No?
0: Bakit nga ba?
1: Kadalasan, no, ano ang kadalasan ang dahilan nito? No. Pagod na pagod yung ulo eh. Kuya Pilo, isip ng isip kaya, 'di ba?
0: Siyempre.
1: Yan ang na-mention niya eh, no? Pagod na pagod ang ulo. So kadalasan ito ay dala ng sobrang pag-iisip, no? Hindi napapahinga ang isip sa pag-iisip sa mga alalahanin at problema, no? Yung na-mention niya rito, kahit wala namang malaking problema, na-mention niya, di ba? Kahit wala namang daw malaking problema, naiirita siya, no? Kasi, Kuya Pilo, yung pinoproblema, kahit yung maliliit na bagay na hindi naman kailangang problemahin, no? So, ngayon, ang nangyayari, laging anxious o balisa ang isip. Kaya, yung experience niya na parang laging pagod na pagod ang ulo.
0: Teka, matanong ko lang. Kung ang utak ay napapagod dahil isip ng isip, paano yung nagpapahinga na isip? Ano yun? Wala nang iniisip? Parang hirap yata yun. Hindi ko pwedeng, hindi ko pa na naisip na kung paano yung hindi mag-isip. Paano yung nagpapahinga ang utak? Paano ba yun?
1: Kahit na tayo nag-iisip, Kuya Pilo, ay merong kapahingahan, no? Kung tawag dito, at the back of our mind, no? Meron tayong pinanghahawakan, no? Na tawag dito, na paniniwala, no?
0: Kung nagpapakalma, gano'n.
1: Makakatulong sa atin para tayo kahit na nag-iisip ay merong pakiramdam, no, maramdaman natin yung kapatantagan, kapayapaan, no?
0: So, ibig sabihin, hindi naman titigil ang pag-iisip, pero papalitan lang ng mula sa pag-aagam-agam o pagbabalisa, pupunta sa kapayapaan.
1: Yan. Kasi Kuya Pilo, no, tawag dito, kung may mga problema tayo, meron tayong mga iniisip, no, at hinaharap natin itong mga problema natin, no, pero Kuya Pilo, yung bang meron tayong paniniwala at pananampalataya na kung gagawin natin, no, yung ating bahagi, no, kahit mahirap, no, nariyan yung ating paniniwala na meron tayong tulong, no, meron tayong tulong, no, sa anumang kalagayan na ating kinakaharap, no, yun bang pananampalataya na pag dinala natin sa Panginoon, no, yung ating mga alalahanin, no, at ibinigay natin yung ating mga alalahanin sa Panginoon, no, tayo ay nakakaroon, nakakaranas ng kapahingahan sa ating isip.
0: I see. Okay, wow. So, magandang bagay yung binibigyan natin yung chance na maging panatag. Kasi yun yung rest ng utak. Oo, yung pananampalataya na mayroong pag-asang mapanatag ang buhay. Ano?
1: Yan, oo. So, unang-una yun, Kuya Pilo, no? Na nakakapagbigay, nakakatulong sa atin upang tayo ay mapanatag sa kabila ng mga alalahanin, no, ng buhay.
0: Oh.
1: Pero, kailangan din meron tayong mga practices, no? Upang matulungan, no, ang ating katawan at ang ating isip na mapahinga sa mga alalahanin. Yan, ba? So, ano yung ating mga ano maaaring gawin katulad nga nitong ating ano no, ating tagapanood no, hindi mapahinga ang isip sa kaisip. So that nagiging irritable siya dahil
0: Yan.
1: dito Kuya
0: Oo.
1: Pilo, no? Ang
0: Sigurado
1: paano
0: yan.
1: ka naman hindi magiging irritable Kuya Pilo, no? Kung lagi na lang ang so lagi kang isip na isip ng mga problema, 'di ba? At habang iniisip natin Kuya Pilo ang mga problema natin, ang ating katawan ay nagre-respond, no? Do sa kung ano yung iniisip natin ng mga problema, no? Tumataas yung ating mga stress, hormones, and chemicals, Kuya
0: Oo,
1: Pilo, sa
0: totoo.
1: ating isip at sa ating katawan. Pag tumaas na yung mga stress hormones natin, Kuya Pilo, andiyan na mararamdaman natin yung mga bumibilis ang tibok ng puso, yan, mababaw yung paghinga, tapos nararamdaman natin na parang ang bilis ng yung malakas yung pounding ng heart natin, ganon. Tapos tumataas yung acidity natin, sumasakit yung ulo natin, yung mga ganyan. Dahil dala yon noong mataas na level ng stress hormones and
0: Yan.
1: chemicals sa ating utak at sa ating katawan, no? Kaya tayo nagiging irritable. Hindi tayo nagiging irritable.
0: Siguro yung pagod, nakakataas ng stress hormone, tama?
1: Oh, kasi meaning pagod ka, no? Physically, no? Tawag dito, pagod ka. So ibig sabihin, tawag dito, kailangan ng pagkilos noon. At pag kailangan ng pagkilos, yung body natin magre-respond, magpo-produce siya ng mga hormones na kailangan para ikaw ay makakilos, di ba? Pero ngayon, kung sobra ang production ng hormones, no? At chemicals, no? Napupuno ang ating katawan, napupuno ang ating brain, no? Ng mga stress chemicals and hormones, at 'yon ang nagdadala kuya nung ano ng mga sakit, no? Sakit na physical at sakit na emotional, no? Kaya merong ano 'yon eh, yung tawag dito ka ano yung karampatang tawag dito
0: Yes.
1: pag-respond ng katawan
0: Okay.
1: natin sa kung ano ang ating iniisip
0: Wow.
1: at ginagawa.
0: Alam mo, may naalala ako sa Bible na yung si Kristo kasi one time, ito na, mababasa mo to sa Mark. Sa Mark chapter 1 na nung nag-minister si Kristo, isang araw, edi ang dami niyang ginawa, tapos pumunta pa siya dun sa bahay ni Pedro. Ito sa bahay ni Pedro, after ng ministry, nag-minister pa siya doon sa kananay ni Pedro. Tapos, ang nangyari, siguro, feeling ko pag napagod na si Kristo noon. Kaya lang, after nung gabi na yon, bumangon pa siyang maagang maagas the next day. So sa parang very early in the morning, habang madilim pa, bumangon ng Panginoong Hesukristo at pumunta sa solitary place, sa isang pribadong lugar. At nag-pray pa. So, sabi ko, wow, sobra naman yun. Hindi ka pa ba siya napabago? Tapos, ang aga-agang nagising. So, parang nakita ko, ang tama yung sinabi mo, Ate She. Kasi, may panahon na dapat mapahinga ang iyong utak. Hindi yan napapahinga ng tulog lang. Kundi, napapahinga siya nung one ng ginawa ni Kristo, mag-pray. At nagawa niyang ibigay yung buhay, yung pagkakataon na yun sa Panginoong Diyos. Hindi siya, yung mga meron siyang separate time para sa Panginoon. Nagkaroon ng peace. I think that's nakaka-recover. Oo. Nakaka-recover ang utak.
1: Tama. Tama yan, Kuya Pilo, no? Yung ang ating ano spiritual practice, no?
0: Yes.
1: Yun, nakakabigay talaga ng kapahingahan, no, sa ating nag-aalalang isip, no? O,
0: Yung
1: sabi nga sa ano
0: pagtitiwala sa
1: eh,
0: Diyos, ano?
1: no, sabi sa Philippians, no, sa Philippians 4, 6 and 7, no?
0: Yes.
1: Do not be anxious
0: About
1: about
0: anything.
1: anything, no? But in everything by prayer
0: Yeah.
1: and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, no? That
0: Ayun.
1: passes all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Na napakahalaga, no, ng ating pananalig at pananampalataya sa Diyos at ine-express natin yung pananalig at pananampalataya natin kay Jesucristo sa pamamagitan ng ganun ano na tayo ay mananalangin. That's expression eh. Expression of our faith, no? At tiwala, no? Sa Panginoon na ipapanalangin natin yung ating mga alalahanin, no? Sa
0: Oh.
1: Panginoon, no? At,
0: Yes.
1: no? Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin, no?
0: Absolutely.
1: Ng kapanatagan ng isip. Yan.
0: Anna.
1: So, that's right, Kuya Pilo, no? So that's one way of ano, no? Of helping ourselves, no? Na maranasan yung kapanatagan sa kabila ng humaharap tayo sa maraming alalahanin. At the same time, meron tayong mga physical practices, Kuya Pilo, na makakatulong upang makalma, no?
0: Ay,
1: Ang
0: maganda yan.
1: ating katawan, no? At ano lang to, Kuya Pilo? Very tawag dito available, no? At libre at walang gastos, no?
0: Ayun, ano yun?
1: Yung tandem yan, Kuya Pilo, no?
0: Oh.
1: Yung hydration, no?
0: Tubig.
1: Yung pag-inom ng tubig, no?
0: Ah.
1: Importante na uminom tayo ng tubig, 8 glasses of water a day and as needed, no? Yung pag nararamdaman mo na para sumasakit na ulo ko, sumisikip na yung dibdib ko sa ano ganyan.
0: O,
1: Inom ka ng
0: tama.
1: tubig. Oh, 1 glass of water a day. That helps, no? Yung ating magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip at regulated, no? Yung kalmadong pakiramdam. Ayan.
0: Ayan.
1: At ang kapartner niya, Kuya Pilo, ay paghinga, breathing.
0: Baka makatulog na yun.
1: Breathing. Ang breathing kasi, no, pag mas meron tayong magandang supply ng oxygen sa brain natin, no, at sa body systems natin, ay malaking tulong din upang makalma, no, ang ating ano, ang ating katawan. So yung dalawang 'yan, no, maramdaman mo na maganda na ikaw ay tawag dito, sensitive, no, sa kung anong nararamdaman mo sa katawan mo. Sasabi natin, pakinggan natin ang ating katawan, no?
0: Yan. Oo.
1: Oo, no, nararamdaman na natin sa katawan natin 'yan eh, no? Yung
0: Yes.
1: ano, yung stress na ganyan. So, kailangan na ano, na mag-practice tayo ng hydration and breathing para matulungan ang ating katawan na
0: Oh.
1: ma-relax at makalma.
0: Yeah. Wow. Naku, mukhang bagay na bagay yan dito sa dalawa nating extra listeners. Ano? Dahil kasi may dalawa pang question dito, relate na relate eh. Sabi nung isa, hindi ko na alam kung paano ko sisimulan sabihin to, pero lagi akong kabado kahit simpleng bagay lang. Parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Kailangan ko ba magpa-check? Yun yung isa, parang kabado lagi. Ito namang ikalawa, sabi niya, isa po akong driver. Tuwing gabi, pag uwi ko, tsaka bumabalik lahat ng iniisip ko. Pera, pamilya, trabaho. Hindi ako makatulog minsan. Paano ko po ba mapapahinga utak ko? I think, angkop na ako, angkop sa kanya ito, no? Yung driver. Yung isa naman, kabado. Siguro magandang isagot doon yung tanong na niya. Meron siyang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Kailangan ko daw niya magpa-check. Ayan. Naku.
1: Meron
0: Bagay
1: siyang
0: na bagay ito.
1: na
0: Mga kaagapay, baka ito ikaw. At ganito din sa iyo. Ito, pakinggan mo to.
1: Ayan. So tinanungan niya Kuya Pilo, no? No, bakit kahit simpleng bagay lang talagang nararamdaman niya na kabado siya, no? Tapos may bigat na dibdib, sabdibdib, no? Hindi niya maipaliwanag. Kaya nga tanong, kailangan ko na ba magpa-check, no? Ayan. So in other words, Kuya Pilo, no? Sa tingin niya, no? Wala naman talagang rason o enough reason para siya ay kabahan, pero kinakabahan siya. No? Ano ba ang pakiramdam ng katawan na sa katawan ng isang kabado, Kuya Pilo?
0: Siyempre.
1: Ano ba ang nararamdaman ng isang taong kabado sa kanyang katawan?
0: Siyempre, nararamdaman niya na kumakabog ang dibdib, parang mayroong mangyayaring pangit o masama, nakakaisip siya ng negatibo na siya ay napipigilan na kumilos. Parang o kaya eh napapatakbo o baka magpapanik o yung panic attack kung tawagin natin.
1: O kaya natin nalalaman, Kuya Pilo, nakabado tayo kasi nararamdaman natin sa katawan natin yan. Sabi mo nga, kumakabog, no? Yung dibdib, no? Tapos parang dahil nga, yung parang kinakapos ng hangin, no? Kasi
0: Ayan, oo.
1: pag ganyan, pag kabado ka, mababaw yung paghinga mo. Yun. Kaya parang kinakapos ka ng hangin, nalalamig, nagpapoy sa mga palad, no? Mabigat. Parang meron nakadagan sa dibdib, ganyan, ano? No? So kaya natin nalalaman kinakabahan tayo dahil doon sa nararamdaman natin sa katawan at sa tumatakbo sa ating isip, no? Tanungan niya, kailangan na ba niya magpa-check, no? So ang ano natin diyan, Kuya Pilo, no? Sa tingin ko, Kuya Pilo, yung mabuti na mag-consult muna siya sa isang medical doctor
0: Ayan.
1: para makita kung ang nararamdaman niya ay dala ng isang medical issue o physical issue katulad ng problema sa thyroid. Kasi kuya, pareho kasi nang nararamdaman niya ang sintomas nung may problema sa thyroid,
0: Oh, the
1: hypothyroidism,
0: hyperthyroid.
1: hyperthyroidism,
0: Oh.
1: o yung parang kabado ka lagi.
0: Oh.
1: Malakas lagi tibok ng puso mo, no? So importante, no, kasi minsan tumatulon na tayo dun sa ay, ano 'yan, psychological 'yan.
0: Oh.
1: I-rule out muna natin, no? So, maganda na magpa-check up muna siya para malaman ano talaga yung dahilan nung kanyang nararamdaman na yon sa kanyang katawan. No?
0: Yan, baka nga
1: Na,
0: medical, oo.
1: dahil baka medical, di ba? Ngayon, kung nalaman na oh, wala naman, okay naman, wala namang problema, no? Wala namang medical or biological cause yung nararamdaman niya.
0: Oo.
1: No. So, tsaka natin maaaring consider na maaaring psychological nga yan, no? Yung sa kaisip ng mga
0: Oh.
1: problema, no? Ganyan. No. At kung psychological nga ang cause ng kanyang laging kabado, no? Nararamdaman niya sa katawan niya. Then, tsaka natin ma-address, no, ng tama yung kanyang nararamdaman sa katawan.
0: So, magkukonsulta siya sa counselor or sa
1: Tsaka siya mag-consult sa counselor or therapist. Pero, unahin niya muna. Kasi ang mangyayari niya, pag mag-consult siya sa counselor, no, kasi ako kung ako yon, i-ano ko muna sa kanya na pa-check din tayo, no?
0: medical
1: Sa
0: muna.
1: medical doctor, oo, para ma-rule out natin yung biological or medical
0: Yes.
1: cause ng nararamdaman mo sa iyong katawan.
0: Yes,
1: Yan.
0: yan. Oh, yan. Uy, ang ganda ng mga kasagutan na yan. Alam mo mga kaagapay, nako, kung kayo ay may nararamdaman ganun, alam nyo na yung step. Tingnan nyo muna, baka medical. Then, pagka wala naman, wala namang medical problem, then you can go for counseling. Yun. And then, kung kailangan ng further treatment, psychotherapy. Yan, sa psychologist. Ayan. Yun. Yun eh, kung wala lang medical problem. Pero alam mo, totoo po yun, na minsan yung hypertension eh, lumilitaw, parang panic attack. Kaya kailangan very well-trained yung magkakausap eh. No? Yan. Mamaya ate, tatanong ko yung ano nyo, yung contacts nyo para kung mayroong magpapa-counseling sa inyo, ay pwede kayong ma-consult. Yan. Ayun. Nako. Mga kaagapay, I'm so happy na kasama natin dito si Ate Cheryl Falsis, ano? At talagang tuloy-tuloy din tayo sa ating mga greetings sa inyo. By the way, thank you very much, SG Guron. Hello, ate! Kamusta ka na? Nandiyan sa Turkey, si Efren Martin Esteban. Thank you very much sa inyo. At kay Doc Adrian, thank you very much for continuing to listen sa atin, ano, sa ating very, very wonderful program. Thank you very much sa inyong lahat. Ano? Salamat din at gusto kong batiin si Ian Larca. Hello ate, kapatid ko. Si Antonio Robilio, si Michiri Jeronimo Suniga, si Becca Mendoza, Angelica Cabaron, Ate Angie, Rain Maximo, si Teodoro Gachuan, ito, in-law, brother-in-law. Hello, Kuya Ted. Tsaka si Daniel Nogales. Kasama din sila Imelda Paklagon, Roldan Domingo, Don Reyes, Pastor Don, Donnie Laharca, Efren Esteban, tsaka si Buen John Mata. Ayan. And salamat din kay Daniel Valdez sa iyong patuloy na support. Ayo, thank you very much sa mga sumusubaybay dyan. Okay. Anyway, before we take a break, okay, mabanggit ko lang, ang tao ba na nagkakaroon ng hirap sa hinga, ba, pwedeng hika. Pwede nga, baka medical nga, no? Kung kunwari, tayo ay naando sa sitwasyon na katulad nitong ating mga listener, kung ikaw ay parang kabado, simpleng bagay kabado, ano yung unang-unang pwedeng gawin? Yung practical na pwedeng gawin? Well, ako, nire-recommend ako doon sa iba na kung ikaw ay kabadong-kabado, eh huwag kang magpanik. Huwag mong papatulan yung kaba. Kung ikaw nagda-drive, edi pumarada ka muna, hinto ka muna. Pahinga. Kung matatawagan mo yung doktor mo o kung matatawagan mo yung kamag-anak mo para sunduin ka. Kasi mas madaling magawa yon kung hindi ka magpapanik. Ano kaya yung mga maganda pang mga bagay na pwede natin gawin kung tayo ay naandun sa ganung sitwasyon?
1: Yeah, Kuya Pilo, yung panic, no? Tawag dito, mahirap natin sabihin huwag ka magpanik eh. No? Kasi nararamdaman niya sa katawan niya yun eh. No? So, ang gagawin mo talaga, unang-una, is kalmahin ang iyong katawan. No? So, katulad na sinabi ko, unang-unang step mo dyan is you pause. Kala mag-pause ka kung ano man ginagawa mo, no? Mag-pause ka, no? At uminom ng tubig at huminga.
0: Huminga.
1: No? Oo. At pagkatapos ay mag-reflect ka, no? Usually kasi pag walang ano, walang pause, dire-diretso yan, Kuya Pilo, eh, na mag-aano ka na eh, papanik ka. So,
0: ituloy natin yan. Dahil kasi yes, magpa-pause tayo muna sa isang break. Ituloy natin yung mga practical tips na yan dahil kasi mga kagapay, next, pag-atabay nyo, hilahin nyo na yung mga katropa nyo. Itong darating na next part ng ating program, italakay natin yan. Sa pagbabalik na Heartline Friday Night. Don't go away, we'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: all on 702 DZAM.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambay na. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Nako, salamat na marami sa inyong pagantabay dito sa Heartline Friday Night Edition. Tuloy-tuloy tayo kasama dito si ating counselor na si Ate Cheryl Falsis. Pero bago yun, gusto ko lang batiin din yung mga kaagapay nating nakikinig sa iba't ibang lugar. So gaya ng ating talagang sumasugid na fan si Mondi and Janine kasama si Isabella Bernal dyan sa New York City. Sa Caloocan Bible Church, si Brother Roman, si Kuya Ephraim, Pastor Ben, thank you very much for listening. Sa UAE, si Kuya Edgar and Rose Inoveso, si Ephraim and Erica, kasama si Caleb, kaya nasa Canada na sila, no? Yan. Thank you very much. Pastor Resty Cadyong and Stephanie Cadyong, mga Blessed Bishop. Bishop Resty, hello! Good to see you. Sa California naman, Pastor Tito Falguera, Ate Des Agcawili, and Ate Claire Cartel sa California. Si Ate Chi Bumanlag Santo sa US, pati si Doc Arnie and si Attorney Sara Bersenio. O, oh, na-miss ka namin dahil umuwi ka pala dito sa Pilipinas, ha, Ate Sara. And nakabalik ka na daw. Well, good to know that you visited. Thank you din sa pag-listen si Ate Vicky Dulcero Galino kasama kanyang husband sa Guam. At sa Japan, si Kuya Ferdy and Ging Katabay, sama si Ian and Earl. Hello, Kuya Ferdy, kamusta ka na? Balita naman dyan. And get well soon, take care of yourself, okay? God bless to you. Kay Malen and Ate Karen Damian din. Sa Philippine National University, si Dr. Marivic Pimentel, si Ate Nadine, si Jen, si Jella, si Juliana, si Mark, tsaka si Bea, mga assistant niya doon sa PNU. Dito naman, salamat sa mga katropa natin, si Ate Marivic Loterio, si Nanay Rosa Balinias dyan sa Malabon, si Rolin, si Sheila, tsaka si Lemuel Balinias dyan sa Antipolo. Ayan. Thank you very much, Pastor Daniel at Pastor Normie Herrera sa Victory Caloocan S dyan. Thank you so much. Ayan. Well, thank you din sa ating mga doctor sa Back to the Bible. Ayan, alam niyo ba na ang mga clinic natin bukas pa rin dyan kay Dr. Ken Villanueva, Cardiology, Myra Ngo sa Nephrology, Dr. Carmela Encarnacion sa Psychiatry, Doktora Maria Luisa Aku sa OB-GYNE, si Dr. Bernie Dimakali sa EENT, si Dr. Brigida Sales sa dentist natin, at ang doctors Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, mga ophthalmologists, and Cynthia Del Mundo, ang ating optometrist. Dr. Geraldine Emperador, kamusta kayo? Ating dermatologist. Si Ate Sheila, si Dr. Sheila Tomas, pediatrics. Dr. Cynthia Fabregas, ang ating diabetologist. Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. At ang nag-a-assist sa atin, si Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Diyan sa second floor, Back to the Bible. Good to be with you. Salamat sa pakikinig. Ano? Kamusta, kamusta dyan? Alam mo ba, Ate Shed, dyan sa Back to the Bible, doon sa second floor ako nagki-clinic. Pwede ka rin gumamit doon. One time pagka makita mo yon, ano. And I know na yan si Ate She. Pwede nyo rin i-meet doon. So malapit kayo sa May West Avenue. Gusto nyo makausap ako si Ate She. Yan. Ay, by the way, bago ko malimutan. Kakailanganin ko, Ate She, yung contacts nyo. Yung mga tao na gustong magpa-counseling sa inyo ay makapag-connect sa inyo. Well, probably a phone number. Or any usual, ano? Is it possible to get your number now or later?
1: Yeah, pwede naman, Kuya Pilo, no? If you have time na ibigay ko ngayon.
0: Oh, please, yes.
1: Sige. So, ito, nakalink ito sa WhatsApp at sa Viber.
0: Girl.
1: No? Yung aking ano mobile number, 0917-891-0590. Ayan. Yeah. Cheryl Falsis, yun ang account name ko sa WhatsApp at sa Viber.
0: Alam niyo si Ate Cheryl ay ano yan, eksperto sa traumatology kasi nag-take up siya ng traumatology sa Green Cross Academy of Traumatology. Saan nga ito? Sa ito ba sa saang bansa?
1: Dito ang ano ang training, Kuya Pilo, meron na ano, tawag dito, merong face-to-face training at meron din na nasa online.
0: Pero ang head office nito ay nasa US, right? Yan. So yan,
1: Yes,
0: the US
1: US.
0: Green Cross Academy of Traumatology. Yan si Ate Cher. Nako, pagka kayo ay merong gusto i-consult, ayun, alam niyo na yung mga numbers niya. 0917-891-0590. Mag-set lang kayo ng appointment via Viber or WhatsApp. Yan. Ayan, nako, nakakatuwa. Sige. Nahinto tayo kanina sa mga practical tips para doon sa mga kinakabahan. Doon sa mga biglang nakakaramdam na, natatakot ako o kaya nakakabahan ka ng bigla. Isa sa mga tips na nabigay ni Ate Shea ay una, uminom kayo ng tubig para mahimasmasan. Kalawa, huminga. Ayun, huminga. Ayan, yun. At meron pang idadagdag si Ate Shea. Go ahead, Ate Shea.
1: So, pwede din Kuya Pilo na actually makakatulong talaga sa atin kasi bakit nagpa-panic attack ano? So, ibig sabihin talagang yung ano, mataas na yung stress hormones and chemicals sa brain at saka sa body, no? So, ang importante talaga is yung adjustment sa lifestyle, Kuya Pilo, no? Kailangan talaga ng healthy lifestyle, no? Yung, so aside from you drinking 8 glasses of water a day, no? And yung diaphragm breathing sa buong maghapon, no? Sa umaga, pagising, middle of the morning, middle of the afternoon, sa gabi, bago matulog, yan. Merong mga breathing na tama, no? Para maka-concentrate ka if you need to focus on your work. Sa gabi, para makatulog ka ng maayos sa gabi, meron ding breathing for good quality sleep, no? So, kailangan yung ano, healthy lifestyle, like nag-e-exercise, yung ano ka, yung tawag dito, physically active ka, no? Nagpapaaraw, no?
0: Ayan.
1: Kasi very healthy yung tayo ay tinatamaan din ng araw, wag naman yung nasa kataasan ng init ng araw, ano? Pwedeng ano sa umaga
0: Maga,
1: na
0: yan.
1: oo
0: Oh.
1: yun sa umaga na
0: Vitamin
1: araw
0: D.
1: ganyan. Yes, oo. Very important yun kasi sa production of ano healthy hormones, no? Yung pagpapaaraw, yung pag-exercise, yan. Oo, tapos yung magandang pagtulog sa gabi. Napaka-importante ng sleep, no? Kasi hindi lang tayo basta natutulog, no? Ang importante is yung quality sleep. Yung meron kang malalim na pagtulog, yon. So, meron mga sleep hygiene na dapat pinapractice, no? Kuya Pilo, karaniwan yung iba. Pinagawa nilang pang pantok yung sa cellphone bago matulog. Nako, wag na wag talaga yon, no? Kasi
0: Wag.
1: talagang hindi ka magkakaroon ng magandang, ano,
0: Tulog.
1: magandang pagtulog sa gabi kung ikaw ay
0: Oh.
1: magsa-cellphone. So,
0: Ay, totoo
1: dapat mga
0: yan.
1: Oo, dapat mga an hour before ano bedtime hindi ka na nagsi-cellphone, no? So, maraming makikita naman natin 'yan, no? Mababasa natin, no? No, ano ang dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng magandang tulog sa gabi. Pero napaka-importante talaga 'yon, yung quality sleep, 'di ba?
0: Kailangan masaya ka. Siguro yung iba kong recommendation na nakukuha is kumain kang durian o kaya kumain kang saging
1: Yeah, mga pagkain.
0: o kaya kumain ka na may kasamang masaya at din masaya yung usapan nyo. Yun, tayo ganun eh. Pagka kwentong kutsero lang o kaya kwentong wala lang, yung bang nakakagaan ng kalooban, yun. Ang sarap
1: Yun.
0: nun.
1: Kasi yun, no, hindi laging problema, laging seryoso. Oo, yung magkaroon din ng ano, magkaroon din ng ano, ng fun, no? Kasi
0: Yan.
1: pag nakaramdam ka ng saya, Kuya Pilo, ibig sabihin yan, the fact na naramdaman mo yung saya, nagkaroon ka ng mga healthy, production of healthy hormones sa iyong body at saka healthy brain chemicals. Kaya naramdaman mo yung saya. So, maganda yung magkaroon ka ng hobbies, no? Like, mag-gardening ka, no? Meron ka sports, no? Dancing, ganyan. Painting, yung mga creative, ano, activities, gano'n. Lalabas with friends, no? Lalabas ka with friends ka, ano kayo, mag-update kayo, magkwentuhan kayo, yon. So, yung mga ganong, ano, mga ganong activities. Pero, syempre, napaka-importante, lagi tayong babalik, yung soul care natin, yung pangangalaga natin, no? Sa ating, ano, sa ating spirit, no? Sabi nga sa Isaiah 26:3, no? You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you, no? So yung katotohanan na marami mga problema at talalahanin, pero nakafocus pa rin tayo habang ginagawa natin yung bahagi natin upang matugunan ang ating mga pangangailangan, nakafocus tayo, no, sa Panginoong Heso Kristo, no? Doon tayo nakatingin sa Panginoong Heso Kristo na alam natin na may kapangyarihan, may kakayanan, at puspos ng biyaya, no, para tugunan ang ating mga pangangailangan. Of course, meron tayong bahagi, no? Gagawin natin yung ating bahagi, no? Ngunit nandoon yung ating focus, no, sa ating Panginoong Heso Kristo upang yung ating isipan, no, ay mapayapa, no, at mapanatag, no? Dahil nga, hindi naman natin kontrolado ang lahat ng bagay, no? Ngunit naniniwala tayo na ang Panginoong Jesus, no, ay may control sa lahat ng bagay. So, ibibigay natin sa Kanya yung ating mga alalahanin, di ba? At ang
0: Ako.
1: banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kapanatagan,
0: Yes.
1: ng isip.
0: Absolutely. Alam mo, hindi man mapatunayan ang siyensya, pero ito, proof, ha? Proof. Ilan taon ka na? Oh, kailan pa
1: Sino?
0: sumablay? Ilan taon ka na? Para doon sa mga kaagapay natin nakikinig. Ilan taong ka
1: Okay,
0: na?
1: sige.
0: Kailan pa
1: Okay.
0: sumablay ang Diyos? At paano mo narating yung edad na yan? Oh, marami sa atin magtataka, uy, umabot na pala sa ganitong edad. Pero hindi mo tayo paliwanag, paano nangyari yon? Hindi naman perfecto yung mga nagaganap sa buong mundo, pero andito pa rin, sustained by the grace.

0: Parang
1: No?
0: hindi
1: Dapat
0: naman yata
1: mag-uusap
0: normal
1: na
0: yon.
1: dito sa kampuhan, kuya.
0: Edi ba kung kinasal kayo, ang saya-saya noon. Kung
1: Oh.
0: kayo ay naging mag-asawa, ang saya-saya noon. Bakit naman tampuhan? Ano man nangyari? Mukhang hindi pa niya
1: Yeah.
0: nangyari.
1: Yun, so ang tanong niya, no? May problema ba talaga kami o ganito lang talaga, no? Eh, hindi healthy, Kuya Pilo, eh, yung relationship. Kung laging nauuwi sa tampuhan, yung simpleng pag-uusap ng mag-asawa. No? Sabi mo nga kanina, eh, di ba? Nung nagliligawan, noong, ano, di ba, laging masaya. Ganyan, di ba? Ang ganda ng pag-uusap ninyo. Tapos nung
0: Siyempre.
1: naging mag-asawa kayo, napunta na, no, sa laging napupunta sa tampuhan yung pag-uusap, hindi healthy yung ganong dynamics, ano, yung pag kayo nag-usap eh nauuwi sa tampuhan, nauuwi sa away, no. So hindi tama na yung sabi niya ganito lang talaga sila mag-usap, no. Yung problema ay dahil sa hindi tamang komunikasyon, no.
0: Oh,
1: Hindi
0: teka.
1: tamang komunikasyon. Bakit nagkakaroon ng tampuhan, nauuwi sa tampuhan
0: Oh,
1: ang
0: bakit kaya?
1: kanilang pag-uusap? Dahil sa hindi tamang komunikasyon.
0: Paanong hindi tama? Ano ba yung tamang
1: Ayan.
0: komunikasyon?
1: Kasi Kuya Pilo, di ba? Alam natin na ito eh, napag-aralan natin yun, no? Sa
0: Oh.
1: communication, no? 7% nung ating ng ating ikino-communicate yung words, no? Yung words ang ginagamit natin, 7%. Pero 93%, no? Nanggagaling doon sa ating facial expression, nanggagaling doon sa ating tone of voice, nanggagaling doon sa volume, doon sa lakas o hina ng poses, at sa gestures, di ba? Pag sinabi ko sa iyo, hindi ako galit! Hindi ako galit sa iyo.
0: Hindi totoo yan.
1: Tama nga ng galit. Di ba? Di ba sinasabi mo hindi galit? Pero yung tono ng boses, yung lakas ng boses, yung gesture, yung facial expression, kabaliktaran yung sinasabi. Okay, sige. So, ang ano natin, Kuya Pilo, dito, usually naging sisimula talaga sa ng problema sa mag-asawa o sa any relationship ay yung hindi pagkakaroon ng mabuting komunikasyon. Hindi nagkakaroon ng pag-iintindihan.
0: Yun ba yung hindi transparent o ito ba yung parang eh kasi Pilipino tayo, nakakaramdam tayo, malakas tayo sa pakikiramdam. Kaya madaling magdamdam kung masama yung nasagap na salita. So, ano ibig sabihin nitong mabuting komunikasyon? Ibig sabihin ba ito, laging dapat maging honest o dapat sabihin ng lahat o may iba-iba eh. Yung iba naman,
1: Oh, sige.
0: nakakaramdaman na parang wala kang tiwala sa akin eh. O yung iba naman, sasabihin, ano ba naman kung pagsalitaan mo ako, parang hindi ako tao. Para naman ako'y mangmang kung ikaw'y tratuhin mo ako. Tatanungin mo mga bagay na para akong ano ko, musmus o sanggol. Ang tingin mo sa akin, parang, I think ang Pilipino is very, very keen, very particular dun sa kung paano mo ko tignan at yun yung parang ramdam ko sa iyong pakipag-usap sa akin. Para bang ang isang Pilipino, pagka nakikipag-usap, dinaramdam niya kung paano mo siya matahin o kaya paano mo siya
1: Pina-value, no? Pinapahalagahan.
0: value, ayun, pinapahalagan. O, kumbaga, paano ka sinukat? Tayo, ayaw natin yung mapanukat na tao dahil para tayong na-judge o para tayong tinimbang na. At ikay kulang. Ganon. Ganon.
1: Oo, kaya nga napaka-importante, Kuya Pilo. Hindi lamang, so napakahalaga noong ginagamit natin mga salita, no? At napakahalaga din nung ating kaparaanan kung paano tayo nakikipag-usap, no? So, ano ang sabi sa Proverbs 16:4?
0: Yeah.
1: Gracious words
0: Vicious
1: are
0: word.
1: a honeycomb, no? Sweet to the soul and healing to the bones, no? So, gracious words. So, ang ating, paano ang kanilang pakikipag-usap?

0: usap. Siguro nung sila'y mag-boyfriend at girlfriend, di ba, no, talagang pili ang mga salita na ginagamit with all the respect and all the love and all the ano, no, yung pagpapahalaga, no, sana pag naging mag-asawa na, no, and to any relationship, ganun tayo, ipinapakita natin yung respect sa pamamagitan ng paggamit ng ano, ng tamang salita, no?
1: Yan. Oo.
0: Oo,
1: Magandang
0: tapos
1: pakikipag-usap.
0: maganda pakikipag-usap, yung tawag dito, yung hindi tayo reckless doon do sa words natin, no? Kasi yung mga reckless words, no, eh nakakasugat, di ba?
1: Kung sa bagay,
0: Nakakasugat ng damdamin.
1: ang masarap na relationship, eh, magaan sa puso. Masarap ulit-ulitin na parang nakakahalina, nakakatugon o yung komportable. Tsaka yung kapag ikaw ay may sakit, gagaling ka kapag nakakausap ka doon. Yung sarap yun, di ba?
0: Diba?
1: Yung
0: So, ganun
1: nakakagaling.
0: ba? So, ganun, no? Maaaring, ano, no, yung ganong mga pagsasalita, gumagamit ka ba ng gentle words, gumagamit ka ba na ang, ng, ano, reckless words, no? Healing ba ang lumalabas sa iyong mga, sa bibig na
1: Ah,
0: mga salita, no? O
1: ayan.
0: nakaka-wound, no? Kaya minsan, nagkakaroon ng tampuhan eh, no? Kasi, no, nasasaktan doon sa sinasabi, no, hindi naman doon sa sinabi, minsan sa kaparaanan ng pagsabi, no, kasi kailangan din naman na maging like sa mag-asawa, no, you need to be honest, no, sa isa't isa, no, kung meron nakikita na kailangan pag-usapan at kailangan ayusin, no, masabi sa magandang kaparaanan, no. Tapos ang yes, Kuya Pilo. So aside from yung paggamit ng ano, ng salitang nakaka-heal, no, at hindi nakaka-wound, no, at kaparaanan na pagsasabi dito, importante talaga yung makinig, no, makinig tayo, no. Sabi nga sa James 1:19, no, my dear brothers and sisters, no, everyone should be quick
1: To listen.
0: to listen,
1: Aha.
0: slow to speak, and slow to
1: Become
0: become
1: angry.
0: angry. No? Oo, no? Makinig muna, hindi yung react agad, no?
1: Oh.
0: React agad at salita agad. Ganun tayo, eh, no? Mabilis, kaya nga dalawa ang tinga natin, eh, no? Isa lang ang bibig. No? Di ba? Narating nga isang bibig. So, gamitin natin dalawang tenga sa pakikinig, no? Bago
1: Ayan.
0: magsalita. Yan. So, makinig mabuti. Yan ang problema, Kuya Pilo. Sa paano bang makinig, no? Minsan, nakikinig para alam ko kung anong isasagot ko pagkatapos niya magsalita.
1: Ay,
0: Pakikinig ba
1: parang
0: yon?
1: hinanda na yung sagot eh, no? Wala pa.
0: Oo.
1: Wala pa eh, nakahanda na.
0: Yeah. Pakikinig ba yon na nakikinig ka para meron akong isagot, no, do sa kanyang sasabihin, na masabi ko sa kanya na mali yan, mali ka, ganyan, no? Ang pakikinig is yung masasabi mo uli kung ano yung sinabi ng kausap mo at sasabihin niya sa'yo, tama, yan nga ang sinasabi ko, no? Yung you listen to understand, hindi you listen so that you can defend yourself.
1: Kailangan maramdaman ng kausap mo na ikaw ay nakinig at naunawaan mo yung kanyang sinabi.
0: Yes, naintindihan mo.
1: Kaya
0: Ganon.
1: magsasalita ka ng parang ganito, parang ang sabi mo sa akin ganito. So ang ibig mo sabihin ba ay tingnan mo kung tama ang
0: Tama.
1: pagkakaintindi
0: Yeah.
1: ko. Oo.
0: Yes.
1: Tama ba pagkakaunawa ko
0: Ganon.
1: kung ganito, sabihin ko ganito, ganito yung sinabi mo. Yun ba'y pagkakaintindi ko? Tama ba?
0: Ba?
1: Oh.
0: Yes.
1: Ay, ang...
0: Ganon, Kuya Pilo, yung listening to understand, no? So,
1: Understand.
0: pakinggan ninyo, pareho kayong dalawa na mag-asawa, no? Pag
1: Oo.
0: nagsalita ang wife, makikinig ang husband, no? Para masabi niya kung ano ang pagkakaintindi niya. doon sa sinabi ng wife niya. Tapos sasabihin ng wife, oo, tama, yan nga ang ibig ko sabihin. No? Tapos pag nagsalita naman yung ano, yung husband, makikinig ang wife, no? At para maintindihan niya, no? Hindi para idefensahan niya yung sarili niya. Tapos sasabihin niya uli, ito ba yung ibig mong sabihin? Ito ba yung sinabi mo? Tapos sasabihin ng husband, oo, yan nga ibig ko
1: Pero
0: sabihin. Di ba
1: alam
0: meron
1: mo,
0: silang understanding?
1: pero alam mo, Ate She, kailangan din ng disiplina sa damdamin niyan. Kasi kung kunwari, yung sinabi ng isang tao, mabigat. Unang sabi pa lang, Maria, sabihin sa'yo, ayoko na sa'yo, lumayas ka na. Hindi mo naman sasabihin. Ang imo sabihin ba ay gusto mo na? Parang ang hirap. Pero kailangan din ng disiplina sa damdamin, eh, no?
0: Oh, actually, kung nakinig ka doon, di ba? So, sinabi mo na ayaw mo na sa
1: Bakit
0: akin at
1: yun?
0: ako'y pinapaalis mo na. Ano yung inaayawan mo sa akin? Di ba yung mga ganon, na para magkaroon kayo ng pagkakaintindihan. At the same time, yung una nga nating sinabi, no, use gracious words, no? Words that heal and hindi yung mga kasugat. So, totoo
1: Pwede
0: na.
1: bang sabihin ko na lang, ay, bakit ganon? Anong problema? Bakit ganyan na sinabi mo sa akin? Ano ba problema?
0: Oo, di ba? Katulad niyan, yung tono,
1: Yung
0: yung
1: tono.
0: way ng pagsasalita, di ba? So maging, you know, ang tawag dito, kailangan talaga very mindful, no? Very mindful para magawa mo ito. Oh, and yung tamang communication. Kaya nga napupunta sa hindi tamang communication, Kuya Pilo. No, dahil sa ganung yung example mo, 'di ba, na ganun ang pagsasalita, no? Talagang mapupunta sa tampuhan. Mapupunta talaga sa away, 'di ba?
1: Ay, nako, ang sarap niyan. At sana nga mapakinggan at maunawa mo maigi yung kausap mo. Pero paano kung ganito, tulad ng ating next listener? Ito yung kanya naman yung nangyayari. Sabi niya, may mga gusto akong sabihin sa partner ko, pero mas pinipili kong manahimik. Kasi ayokong lumala ang away. So, walang sinasabi. Pero habang tumatagal, ako naman ang naiipon. O, ayan. Yan ang
0: Yan.
1: abad natin. Naiipunan siya.
0: O, sabi niya ganyan, no? Manahimik para hindi lumala ang away. Eh, sa isang banda, tama naman yung Kuya Pilo,
1: Oo.
0: na manahimik muna, pababain muna yung emosyon, di ba? Para hindi mapunta sa away ang pag-uusap, no? At kapag kayo ay pareho ng malinamang isip at ano na, tawag dito, hindi na kayo very emotional, dapat mag-usap na. No? So, yung sinasabi niya na manahimik para hindi lumala ang away, no? Hindi yung manahimik ka na, hindi ka na talagang magsalita. Yung habang mataas pa yung emosyon. Kasi pag mataas pa yung emosyon, Kuya Pilo, hindi talaga kayo magkakaayos. Kasi ang nangunguna sa inyo, inyong emosyon at hindi ang isip para kayo ay magkaunawaan.
1: Ay,
0: No? So,
1: nako.
0: kailangan pababain muna ang emosyon. No?
1: Motion. Eh.
0: Kalmahin muna ang sarili para makapag-isip ng malinaw, makapag-usap.
1: Maganda, maganda yan. Naku, makakagapay, tandaan nyo yan. Kasi yung kapag hindi mo sinunggaban yung emosyon, medyo mapapababa mo yan. Ito, ano, karamihan sa mga Pilipino, nauna yung nararamdaman, damdamin. So, kaya kapag kasagsagan ng damdamin, naku, hindi na papag-usapan yung dapat pag-usapan. Either yung isa mananahimik pero nagtatampo yun. Mabigat ang nararamdaman nun. Yung parang, walang sinabi, pero narinig mo yung damdamin. Ano? Parang alam mong may ano, may problema. Naku, deadbolt tayo dyan. Eto naman, yung isa nating listener, sabi niya, ganito yung sitwasyon sa bahay nila. Sabi niya, lumaki akong hindi sanay magsabi ng nararamdaman. Kaya ngayon, kahit sa pamilya ko, hirap pa rin ako mag-open up. Paano ba matuto magsalita ng hindi natatakot? Ayan, meron pa yung iba may damdaming takot. Kasi siguro, takot na baka mag-away, takot na baka lumiyab o sumiklab ang galit sa bahay, ganun. Pero
0: Tama,
1: paano
0: Kuya
1: bang
0: Pilo.
1: hindi daw matakot?
0: Tama 'yung sinasabi mo, Kuya Pilo, eh. Marahil hindi safe, no? Doon sa kanya, doon sa pamilya nila na magpahayag, no? Nung damdamin at sa loobin. Kasi sabi mo nga, yung baka bigla magalit, bigla sumabo, ganyan. So, hindi safe na magpahayag ng damdamin at sa loobin, no? Kaya nagkaroon siya ng takot na, kaya nga tanong niya rito, eh, paano ba magsalita ng hindi natatakot? So, kita natin, no, sa ating manood na ito, no, na tawag dito, hindi siya makapagpahayag ng kung anong nararamdaman niya at kung ano ang naiisip niya dahil sa takot.
1: Eh kasi
0: Hindi safe sa kanilang pamilya na magpahayag ng damdamin
1: sa ating
0: at
1: mga
0: salitain.
1: Pilipino, hindi tayo agad-agad nagsasabi kung ano yung sinasaloob natin. Kaya nga saloobin eh. Kasi yung saloobin, pagka inilabas mo, lilitaw talaga yung tunay na damdamin. Di ba, kapag formal nating isasabihin yung ating nararamdaman, parang medyo plastic ang dating. Kunwari, sasabihin, ay alam mo, I'm gonna be very gentle with you, pero galit ako sa'yo. Parang ang plastic, parang ano yan? Parang ano to, formal communication sa opisina? Eh, nasa tahanan tayo ba? Ano ba tayo? Mga professional na lang ba tayo dito? Eh, tahanan tayo. Pare-pareho tayo matao dito. Kung tao ka, sabihin mo ng tapat. Sabihin mo, ayoko, ang pangalan ang binigay mo sa akin. Sumamalo mo, hindi ko pa nabayaran yun. Hindi mo pa binabayaran yung utang mo sa akin. Magayon. Parang mas sincere ang dating kasi meron tayong mga intensity ng emosyon. Yun yung medyo mahirap, no? Pero ano kaya magandang gawin? Hindi naman sa tatanggalin yung emosyon, pero di ba minsan kapag tayo makikipag-usap, gusto nating maipakita yung lubos at genuine na nararamdaman natin. Pero mali naman yung sobrang labas ng emosyon, hindi na nasabi yung tama o kaya na sobrahan sa intensity, na sobrahan sa galit niya, kumbaga lumitaw eh imbis na maipalitaw yung paliwanag, ang naipalitaw ay yung pakiramdam, pero hindi na yung paliwanag.
0: Kaya nga kailangan natin, Kuya Pilo, na pag-aralan, no? Na makontrol, maging ano ka, maging authentic ka, no? Maging totoo ka. Kung nalungkot ka, no, ipakita mo na nalulungkot ka. No, kung sumama ang loob mo, no, ay ipahayag mo rin yung sama ng loob mo, no? Pero yun nga, pag pinapahayag mo, no, ang sa loobin mo at ang emosyon mo nang gumagamit, yun nga, nagsisisigaw ka, no, and hindi maganda yung mga salitang ginagamit mo, no, paano iyon tatanggapin, no, ng iyong kausap? Kaya nga, importante na matuto tayo, no, na pag tayo ay makipag-usap, no, kung gusto natin na mauwi sa tama yung pag-uusap, is magkaroon tayo ng control doon sa ating emotion, no? Kasi pag ang pag-uusap na napapangunahan ng emosyon, nauuwi talaga sa away, no? Nauuwi sa tampuhan, no? Nauuwi sa takot, no? Kasi maaaring ito sa bahay nila ganyan eh, no? Yung expression of emotion talagang very ano, merong aggression, merong galit and all that. Kaya siya, lumaki siya na takot siya magpahayag ng kanyang damdamin, takot siya magpahayag ng kanyang saloobin, no? Kaya nga tawag dito, ang mga magulang dapat talaga ay ang mga bata, no? Walang sariling ano yan eh, yung pag-control sa sarili, no? Nakukuha nila yan sa kanilang mga magulang. E paano kung mga magulang sigaw dito, galit doon, no? Yun na nakukuha ng bata, no? So, nagiging ganun din siya. Oh, sigaw dito, galit doon. Anong bata? Maaaring maging sigaw dito, galit din doon. O kaya maaaring
1: Oh,
0: natahimik na hindi
1: nahawa.
0: na makapagsalita. Natakot, natakot na. Parang ganito siya. No? So talagang importante, no, na sa ating pagpapahayag ng ating damdamin at ang ating saloobin, no, hindi nangunguna ang emosyon kung hindi ang isip para mapahayag natin ng tama nang merong namauunawaan tayo at magkakaroon ng intindihan, hindi away o tampuhan.
1: May isang method na no na effective kapag kunwari kasi tayong mga Pilipino gusto natin maging genuine at totoo sa ating sinasabi kaya nadadamay pati yung emosyon kasi kapag walang emosyon parang hindi lubos, hindi tunay yung sinasabi. Pero maganda naman yung nailabas yung emosyon dahil doon talaga nakikita yung tunay na issue, yung tunay na importansya nando sa tao. Pero ang nire-recommenda namin, lalo doon sa mediation, pagka naglabasan ng emosyon, okay, tama yan, lumitaw yung totoo, good. Pause muna. Ayan, pause.
0: Pause muna.
1: Muna.
0: Ayan,
1: Break
0: tubig,
1: muna.
0: hinga.
1: Inom to. Hinga. Ayan, tanggalin ang stress. Kain mo, baka naman kailangan lang mag-break. Hiwalay muna, wag muna tayong ano. Babalik pagka medyo nahimasmasan na. Ayan. At
0: Tapos
1: least.
0: di ba Kuya Pilo,
1: Oo.
0: hinahayaan natin sila to express, ganyan, no? Pero later on, as the therapy progresses, they are learning now
1: Yes.
0: to express, no, in healthy ways yung totoong nararamdaman nila at yung totoong saloobin nila. So
1: Yes.
0: yun ang goal natin. So sa simula, sige, mag-away kayo dan, okay lang kasi nandun tayo, di ba?
1: Yeah.
0: Pero, no, we empower them by teaching them yung good communication skills, and
1: Yes.
0: they practice that, no, pinapractice nila yan within the counseling or therapy session
1: Yan,
0: with a
1: yan.
0: goal, na pag lumabas sila ng bahay na i-apply nila yon, hindi yung sigawan, hindi yung expression of emotion na ano, kundi natututo na silang
1: Control.
0: mag-regulate,
1: Nagiging
0: no,
1: yan.
0: na nakakalma na muna nilang emosyon nila, di ba? So pag nararamdaman nilang galit na galit pa sila, hindi muna sila mag-uusap. Alam nila na they need to pause, give each other space, no, para makalma ang sarili, para maging malinaw ang pag-iisip, no? And then, pag ganun na ang sitwasyon, then it's the right time for them to talk, di
1: Yes.
0: ba? So we teach them that, no? Yung, but sinasabi nga natin, di ba, Kuya Pilo, oh, pag meron kayong yung talagang kailangan pag-usapan na masyado kayo nagiging emotional, huwag niyo munang pag-usapan dalawa. Pag-usapan ninyo sa session. Di ba ganon? And then we facilitate, no? Oo. So that yung kanilang dynamics na sigawan at ganon at ganyan, nababago, nababago, nababago. And so that, no, pag-graduate nila sa kanilang therapy, marunong na silang mag-usap ng tama.
1: Okay.
0: No?
1: Yeah.
0: Yun din yung
1: Wow.
0: kailangan nating
1: That's
0: ituro,
1: very good.
0: no,
1: Very
0: sa
1: good.
0: lahat ng
1: Ganito.
0: Pinoy.
1: Malaking bagay yung matuto tayong maging kalmado. Minsan, ako natututo ako sa pagpipray kay Lord. Ano? Nagiging kalmado tayo. Kahit ang hirap-hirap ng buhay. Pero pag humarap ka sa Panginoon, hindi ka pwedeng naninigaw sa Diyos na gano'n. Although mayroong mga time na talagang naghuhumiyaw tayo sa Panginoon, hindi
0: No, we can be
1: para
0: authentic with
1: akusahan
0: God.
1: lang, ganun, hindi para tambulan lang ng o tapunan lang ng galit, hindi ganun. Pero alam mo kapag kausap mo Panginoon, ibibigay mo ko ano yung totoo mo, pero kakalma ka din bilang pagkilala na siya'y nakakontrol doon, siya yung merong plano doon. Well, hindi tayo, well, sobrang kulang na ng oras natin. I'm gonna be asking you, Ate She, na mag-pray po tayo at ipag-pray po natin ito. At matutunan nila, nakatulad ng prayer, matutunan ng ating mga kaagapay kung paano yung tamang pagiging totoo at the same time ay yung pagiging reasonable din. Okay? So, hilingin ko po kayo, Ate She, na mag-pray para sa ating mga kaagapay ngayon.
0: Manalangin tayo, Kuya Pilo. Naayahan ko ang ating mga tagapakinig at tagapanood na manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, na mga alalahanin sa aming buhay, kami ay makakatagpo ng kapahingahan at kapayapaan sa inyo po, Panginoong piling. Salamat po sa inyong ibinibigay sa amin na biyaya, Panginoon, ng kalakasan at ng katalinuhan at ng patuloy na pag-asa, Panginoon, upang harapin, Panginoon, ang mga challenges, Panginoon, ng aming mga buhay ng Ikaw, Panginoon, ang aming kasama at Ikaw, Panginoon, ang aming pinaghuhugutan, Panginoon, ng lakas, Panginoon, at lahat ng aming kailangan. Lord, marami pong salamat sa aming mga takapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpala sa kanila. Anuman po, Panginoon, yung kanilang mga challenges na kinakaharap sa kanilang mga buhay ngayon. We pray, Father God, na sila po ay patuloy na mananalangin sa iyo, patuloy, Panginoon, na magtitiwala sa iyo na ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat upang sila po, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng tamang pagharap
1: yes.
0: sa mga challenges, Panginoon, sa mga hamon ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na aming nararanasan, Panginoon, sapagkat Ikaw ang patuloy, Panginoon, na nagjo-journey with us
1: yes.
0: sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa kalakasan ng katawan. Salamat sa tatag ng isipan. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay upang patuloy din kami, Panginoon, na makasunod sa iyo sa aming buhay sa mundong ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tinataas namin yung dakilang pangalan sa aming kalagitnaan.
1: Yes,
0: at
1: sir.
0: ang lahat, Panginoon, ang pasasalamat ay sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Wow. Praise God. We thank you, mga kaagapay, sa inyong pakikinig. Thank you din, Ate Cheryl. I'm so
0: Salamat
1: happy
0: din,
1: talaga.
0: Kuya Pino.
1: I'm so
0: Salamat,
1: happy
0: Kuya
1: here.
0: Pino.
1: Amen. Talaga. Thank you, ha. Tsaka ulitin ko lang yung contact number mo para kung sino man ang gustong magkaroon ng counseling session sa akin. By the way, pagka nag-counseling, saan mo ginagawa ito? Sa school o saan po?
0: Sa AGS.
1: AGS. Oh. Pwede ka rin gumamit doon sa clinic ko, dyan sa Back to the Bible.
0: Oh, of course, Kuya. Oh.
1: Ayan. So, ayan. Kung gusto nyo mag-appointment, hindi counseling pa, appointment lang muna sa Viber or sa WhatsApp. Sa 0917-891-0590. Ayan. Okay, para mapag-usapan ninyo maigi. Kung meron kayong alitan dyan, yan. So, kayang-kaya ni Ate Shea. Yan, yun. And nag-online ka din ba o face-to-face lang?
0: Meron din, Kuya, online.
1: Yan.
0: Kasi lalo na yung mga malalayo na hindi naman makapunta rito.
1: Yes. Yan. Ay, pareho pala tayo. Ayun, dun sa inyo na gusto rin magkaroon ng counseling, gusto nyo lalaki mag-counseling, andyan din naman ako. Pwede nyo akong i-contact sa 0999-579-0049. Ayan. At meron din akong Globe. Ano nga ba yung Globe ko? It's 0945-375-5575. Ayan. Those who would like to, pwede pong online or pwede rin sa face-to-face. If you need a male counselor for that, okay? Kayo, mga kaagapay, salamat ng marami sa pag-antabay sa atin. Salamat, Ate Cheryl, for being with us. Yan. At gusto ko rin pasalamatan ng ating Bukawi Transmitter site sa mga kaagapay natin sa broadcast. Sila ProdTech on Duty, si Benji Morano, Nat Peralta, si Jonathan Reyes, at si Benji Mosura at Reggie Villena. Yan. Salamat din sa ating RTV team, si Eileen Valdez, Angelica Calayag, at si Jabez Mancho. At syempre, ang ating engineer on duty, si JV Tabua. Ayun. At salamat din sa ating bago, ang humahawak na pala ng ating PA ay wala nang iba kundi si Kuya Phil Lagtapon. Thank you very much for helping us out. Ano? Mga kaagapay, kung meron kayong mga katanungan at kung merong hindi malinaw sa inyo, i-share nyo sa amin para magawa namin ng paraan sa susunod nating episode. And para sa inyo na patuloy na nakikinig, salamat po sa pagtangkilik at tayo'y napapakinggan all over the world through broadcast na itinutulong ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kung nais nyo pong makatulong through donations or financially, visit nyo po ang ating febc.ph/donate, okay? Para makatulong din sa atin. And thank you very much sa lahat ng tagapanig. Thank you, Ate Cheryl.
0: Thank you, Kuya Pilo. My pleasure. Thank you for having me.
1: Yes. And so God bless sa inyo lahat, mga kaagapay. Tayo ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Blessing.

0: saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Ito po ang programang Reflection sa FEBC Radio TV at ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Dalarama Dizon. Salamat po sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. Kumusta po ang araw niyo? Nawa ay mag-comment po kayo sa ating comment box at sabihan niyo po kami how your day went and kung paano po na naging totoo ang Panginoon sa inyong araw ngayon. No? Maaaring kayo ay nakaranas ng napakagandang bagay, share niyo po sa amin upang tayo po ay magpalakasan sa araw na ito. Kung kayo naman po ay nakaranas ng not so good day, not so a very stressful day, share with us how we can pray for you because we want to build a spiritual community on the airwaves where we can really encourage one another to persevere and hang on to our faith. Hindi po ba yan naman talaga ang mahalaga na tayo po ay magpalakasan sa ating pananampalataya and that we would build each other up and not tear each other down and mag-glorify po ang Panginoon sa ating mga buhay even in our online community. Kwentuhan po tayo maya-maya pagkatapos po ng awiting ito.

Tayo po'y manalangin. Diyos naming buhay, makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil Ikaw ang aming Panginoon na tumubos sa amin, nagligtas sa amin, patuloy na tumutugi sa amin ng inyong dakilang pagmamahal. Salamat, Ama, sapagkat kami ay nasa lilim ng iyong pagmamahal kung saan kami ay ligtas magpakailanman. Salamat po dahil lubos kang makapangyarihan na kaya mo ang imposible sa aming mga buhay. Kaya mong baguhin ang aming mga puso. Kaya mong baguhin ang aming mga buhay. Kaya mong baguhin ang aming sitwasyon. Kaya mong baguhin ang aming isipan. At dalangin ko po ito sa aking kapatid na nakikinig ngayon. Kung ano man po, Panginoon, ang mga kailangang maalisin, mabago sa aming buhay, dalangin ko po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aking kapatid na nakikinig sa aming broadcast sa oras na ito. Alam niyo po ang kanyang pinagdadaanan, alam niyo po, Panginoon, ang kanyang buhay, kilala niyo po siya. You know her by name, you know him by name. And he or she is loved deeply, infinitely by you. Panginoon, dalangin ko po na maramdaman niya ang inyong yakap sa oras na ito. At nawa, Panginoon, siya ay magpatuloy sa iyong biyaya, sa iyong kalakasan, sa iyong presensya. Tulungan mo na huwag siyang maniwala sa mga kasinungalingan ng kaaway na patuloy na ibinubulong sa kanyang buhay. Kundi, Panginoon, kami tumingin sa iyo, ang aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, na tunay na nagmamahal sa aming lahat. Tunay na walang makapaghihiwalay sa iyong pagmamahal sa amin, na lumalapit patuloy at tumatawag sa iyong dakilang pangalan. Father, we glorify you today and we give you honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Manong, sa Makati ho tayo.
1: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
0: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
1: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
0: Manong, ano yan?
1: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
0: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
2: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Agapay ng sambayan.
1: Agapay ng sambayan. 702 DZAS.
0: Agapay ng sambayan. 702 DZAS.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning, mga kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Friday to Sunday, Pastor Ronald Llobrera, at ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataong ito para manalangin sa Diyos. Bahagi ang Hardin ng Panalangin sa mga programang inyong inaabangan sa himpilan ng 702 DZS FEBC Radio TV. At sakaling kailangan mo ng ibang paraan kaagapay para pakinggan ang DZS, pwede mo kaming mahanap sa channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS, at ganun din kaagapay sa 702 DZS app. Buksan natin ng umaga sa pamamagitan ng maiksing panalangin kay Lord. Manalangin tayo. Panginoon, sa oras pong ito, kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Patuloy na umaamin sa aming mga kakulangan. Tinataas namin kayo sa aming mga buhay. Pinapupurihan at dinadakila. Panginoon, hayaan ninyo sa umagang ito na kami po ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Ano man ang sitwasyon na aming pinagdadaanan, Panginoon, wala pong nalilingid sa inyo. Ang bawat kaagapay namin, Panginoon, ay patuloy po ninyong abutin. Yung iba po ay may pinagdadaanang mabigat na kalagayan. Ngunit kayo ang Diyos na kahit kailan hindi nagkukulang, Panginoon. Patuloy niyo pong igawad ang inyong mayamang biyaya sa bawat isang kaagapay po namin. Aming ding idinudulog, Panginoon, sa umagang ito ang mga kaagapay namin papasok ng trabaho. Patuloy niyo silang ingatan sa biyahe man, Panginoon, at yung iba namang kaagapay namin ay nasa tahanan. Kayo po ang maging sentro ng bawat tahanan at ang kalakasan na galing sa inyo ang maranasan ng bawat isa. Patuloy ka namin dinadakila at pinasasalamatan sa araw na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong kaagapay na napapakinggan na ardinero, Pastor Ronald Llobrera, at ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin kaagapay ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog kay Lord, ilahad mo na yan sa ating comment section para maisama sa ating prayer items. Panahon din ito kaagapay ng pasasalamat sa faithfulness ni Lord sa ating mga buhay. Isama mo na rin ang inyong mga answered prayers para ang bawat isa ay ma-uplift. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, samahan mo ako kaagapay, tayo ay magbulay-bulay. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa napakadakilang pag-ibig ng Panginoon. Narito ang mga mahalagang bagay na dapat mong malaman kaagapay. Una, maraming pagkakataon na iniisip mong ang pagtingin sa inyong Diyos ay katulad ng pinagpipray din namin sa oras na ito, si Mirna Caballero, ang kanyang kahilingan, Panginoon, ay kagalingan sa kanyang tuhod o tuhod ng kanyang kapatid na naaksidente kamakailan lang, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Mylin Duran, ang kanyang panalangin ay mas maraming customers or buyer sa kanilang tindahan, sa kanilang store every day, Panginoon. Walang imposible sa inyo, pagpapalain nyo sila, Panginoon. At si Mercedes Nieto, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay maibalik na yung pera na ipinasok nila sa business, anuman ang prosesong ito, anuman ang sitwasyon na ito, Panginoon Lord, tulungan niyo po sila na magkaroon ng solusyon itong problemang ito sa kanilang pamilya. Lord, pinagpipray namin si Nanette Odaando, ang kanyang panalangin ay para sa kanyang anak na mag-exam
sa entrance sa college, Lord. Lord, alam namin na walang mahirap sa inyo. Bigyan niyo siya ng karunungan at katalinuhan. Ganon din ang aming kapatid na si Juliet Ginahan, Lord, na makapasa po sa college ang kanyang apo, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo, lalo na sa mga anak niyong nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po, O Diyos, sa araw na ito. At alam namin na kayo, O Diyos, ang tutugon sa bawat panalangin. Alam namin, Panginoon, na aabutin ninyo ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Marami pa pong hindi nababasang panalangin, ngunit alam namin na walang imposible sa inyo. Nalalaman nyo ang lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon sa bawat pamilya, sa bawat kaagapay namin. Maraming salamat po, pinupuri namin kayo at dinadakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, patuloy tayong magtapat sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.

Happy Friday, mga kaagapay! Hello po sa inyo at kumusta na po kayo? Ako po ito, si Shaira Gabornes, ang inyong makakasamang magnilay ng salita ng Diyos dito sa programang Unang Salmo, Over 702 DZAS, FEBC Radio TV.

Ngayong araw kaagapay, pag-usapan natin ang isa sa mga simpleng kwento pero may malalim na mensahe sa Bible. Ito yung kwento ni na Maria at Martha na makikita sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Alam ko po marami na sa inyo ang pamilyar sa magkapatid na ito, kung saan magkaiba ang kanilang paraan ng pagtanggap kay Jesus. Sabi nga dito, dumating si Jesus sa isang nayon at winelcome siya ni Martha sa kanilang bahay. Bilang host o may-ari ng bahay, naging abala si Martha sa paghahanda kung saan inayos niya ang lahat para maging presentable ang pagdating ni Jesus. Samantala, nung dumating na si Jesus, ang kanya namang kapatid na si Maria ay umupo lang sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang sinasabi. Habang tumatagal, napagod si Martha at napansin niyang hindi na siya tinutulungan ni Maria. Kaya ang una niyang response ay magreklamo. Nagreklamo siya, nagsumbong at humingi ng tulong kay Jesus. Pero sumagot si Jesus sa kanya, "Martha, masyado kang abala sa maraming bagay. Iisa lang ang mahalaga at pinili iyon ni Maria." Ipinakikita rito ni Jesus na hindi masama ang maging busy sa paglilingkod, pero mas mahalaga yung maglaan tayo ng oras para sa Diyos. Sa gitna ng mga gawain at problema, kailangan din nating huminto, makinig, at unahin yung presensya ng Diyos dahil dito natin natatagpuan ang kapayapaan at direksyon sa buhay. Ilan sa mga punto na makikita natin dito sa buhay ni Martha at ni Maria ay unang-una, may mga oras na ang pinaka-importanteng gawin ay huminto at makinig. Sa buhay natin ngayon na halos lahat tayo busy. Yung mga kabataan, busy sa school, yung mga matatanda, busy sa trabaho, lahat tayo busy sa mga responsibilities na meron tayo, mga problema, at kung ano-ano pa na kinakaharap natin sa bawat araw. Minsan ang feeling natin, kailangan lagi tayong gumagalaw, kailangan meron tayong ginagawa, kailangan meron tayong inaasikaso. Pero si Maria ay isang paalala na may mas mahalaga pa kaysa sa pagiging busy. Na mas mahalaga pala yung makinig sa Diyos. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya distracted. Umupo siya. Minsan ganito din dapat tayo. Huminto muna, tumahimik muna, at makinig muna. Pangalawang punto, ang presensya ni Jesus ay mas mahalaga kaysa sa dami ng ating ginagawa. Nakita natin na si Martha abala siya sa maraming paghahanda. At walang mali doon, dahil mahalaga rin naman ang trabaho. Pero, makikita natin doon na nakalimutan niya na mas importante pala ang presensya ni Jesus kaysa sa mga ginagawa niya. At madalas ganito rin tayo. Nagiging busy tayo sa life, sa goals, sa problems, sa obligations, kaya nawawala na tayo mismo sa presensya ng Diyos. At ang magandang itanong sa ating mga sarili kaagapay, nasaan si Jesus sa gitna ng pagiging busy ko? Busy nga tayo, pero connected pa ba tayo? Ikatlong punto, ang pakikinig sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan at direction. Kapag tumigil tayo at nakinig tayo sa Diyos, doon natin mararamdaman ng peace. Yung kapayapaan na hindi mo makukuha sa achievements, sa pera, o kahit sa approval ng ibang tao. Minsan hindi naman kailangan na may marinig tayong literal na voice of God. Pero sa pagtahimik natin, sa pagtahimik ng ating mga puso, nararamdaman natin na ginaguide tayo ng Diyos, na sinasamahan niya tayo at hindi tayo nag-iisa, na may direction yung buhay natin. At pang-apat, maging Maria
sa gitna ng Martha moments natin. Uulitin ko, hindi masama ang maging busy. Pero ang tanong, ay kaya ko pa bang huminto para kay Lord? Personally, may mga times sa buhay ko na ino-overthink ko yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Natatakot ako sa future, sa unknown, sa uncertainty. Sa bawat gabi, ganun yung cycle ko. Puno ng fear, puno ng gulo sa isip. Pero nung time na huminto ako at tumahimik, dun ako naging honest sa Lord na hindi ko na kaya. Pagod na yung isip ko kakaisip. At dun ko naramdaman yung peace na kailangan ko. Yung presensya niya na hinahanap ko. Dun ko naintindihan yung gustong ipagawa sa akin ni God. He wants me to seek Him, na manatili sa Kanya, na tumahimik muna, makinig, at sumunod. Ngayong umaga, kagapay, simple lang yung paalala sa atin. Hindi laging mas spiritual yung pagiging busy. Dahil minsan, mas spiritual pa yung pagtahimik, pakikinig, at pagsunod kay Jesus. Hindi laging mas malapit sa Diyos ang maraming ginagawa. Minsan kailangan lang nating matutong umupo sa kanyang paanan at makinig.

Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa umagang ito. Patunay ng pag-ibig mo ang panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong chances na sumunod sa iyo at makinig. Thank you for reminding us today na maging katulad ni Maria, na sa gitna ng pagiging busy namin at maraming iniisip, we pray na tulungan mo po kaming huminto at makinig sa iyo. Ipaalala mo po sa amin na mas mahalaga yung presensya mo kaysa sa lahat ng aming ginagawa. Lord, bigyan mo po kami ng tahimik na puso na handang makinig at sumunod sa iyong salita. Ipinagkakatiwala na po namin sa iyo ang buong magdamag ngayong araw na ito, and we pray na mag-glorify ka namin sa lahat ng aming gagawin. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen.

0: Agapay, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Simple lang ang paalala sa atin ngayong araw, huminto, makinig at sumunod. Muli ako po si Shaira Gabornes. Lagi mong tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Happy weekend and God bless kaagapay!
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagudmang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 702.
1: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
2: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
3: Kamakailan, umani ng sandamakmak na mga batikos ang plano ng CHED, Commission on Higher Education, na i-overhaul o bawasan ang GE, General Education, GE Curriculum, mula sa kasalukuyang 36 units at gawing 18 to 21 units na lamang. Ito ay batay sa kanilang planong reframed curriculum that is focused on outcomes-based education. Sa naturang proposal, planong pagsamahin o tuluyan ng tanggalin ang mga humanities-related subjects katulad ng result studies, history, philosophy, at ethics. Hindi na sila magiging stand-alone subjects. Halimbawa, ayon kay Edison Fermin, ang chair ng Technical Panel for General Education ng CHED, ihalo na lang ang pagtuturo ng ethics o i-integrate and subsume ang naturang subject sa anim na core GE classes, katulad ng paglalagay nito sa professional communication upang talakayin ang intellectual honesty and AI accountability. Dagdag pa dito, itinuturo naman daw ang philosophy sa senior high school. Ayon pa kay Fermin, makakatipid ang mga HEI, Higher Education Institution, o kasama ito sa magiging cost-cutting consideration kapag inihalo na lang ang ethics sa ibang mga subjects. Ano nga ba ang ethics? Isa sa mga definition ng ethics ay ethics is the study of morality. Ethics is the study of morality. Kasama dito ang pagtuturo ng tinatawag na normative ethics. Normative ethics. Ayon sa isang reference sa ethics, normative ethics is not satisfied with locating standards that people have or have had. It is concerned to locate standards to live by. It attempts to locate a set of moral values that are right and true. Normative ethics is concerned to locate standards to live by. It attempts to locate a set of moral values that are right and true. Hindi lang pinag-aaralan sa ethics kung ano ang iba't ibang panuntunan ng pamumuhay ng mga tao. Sinasanay din ang mga mag-aaral kung paano malalaman kung ano ang tama at kung ano ang mali. Halimbawa, may pananaw na the end justifies the means. The end justifies the means. Ito ay pananaw ni Niccolo Machiavelli, isang 16th century philosopher. Ito ay ang pananaw na kahit ano ang pamamaraan, kahit na unethical o questionable ang ginamit na pamamaraan, basta maganda ang kinalabasan o resulta ng ginawa, magiging katanggap-tanggap ang naturang pamamaraan kahit na mali talaga ito. The end justifies the means. Isa sa mga halimbawa ng ganitong kaisipan ay ang mga sinasabing naganap na extrajudicial killings o pagpatay sa isang tao kahit na hindi pa dumadaan sa paglilitis o kahit na hindi pa napapatunayan kung siya ay talagang may sala. Kahit na mali ang pagpatay o ang extrajudicial killing, may mga binibigyang katwiran ito sapagkat sinasabi nilang nabawasan naman ang mga masasamang tao. Ika nga, the end justifies the means. Subalit, paglabag ito sa karapatang pantao. Paano nila natiya kung masamang tao nga yung napatay? Papaano kung inosente yung napatay? May babalik pa ba ang kanyang buhay? Paglabag ito sa karapatang pantao at maging sa kautusan ng Diyos. Itinuturo sa normative ethics na hindi makatwiran na basta na lang kunin ang buhay ng isang tao nang walang anumang paglilitis. The end does not justify the means. The end does not justify the means. Kahit na sinasabing maganda ang resulta, kung mali ang pamamaraan, mali pa din ito. Hindi nabibigyang katwiran ang pamamaraan dahil lang sinasabing maganda ang kinalabasan nito. Ang kakulangan din sa tamang pag-aaral ng ethics ang dahilan. Kaya may mga mambabatas na nagpapahayag na we can bend the law daw. We can bend the law. Maari nga bang baluktutin ng batas para lang masunod ang ating kagustuhan? O dapat na masundin ito kaysa sa kagustuhan ng tao? Yan ang mga pinag-uusapan sa subject na ethics upang maging maayos ang pangangatwiran at tama ang pag-iisip ng mga mag-aaral. At hindi ito nakukuha sa isang bagsak lang. Kailangan dinidevelop ito sa isip at puso ng mga estudyante. And it will take some time. At tandaan ninyo, hindi ito para sa mga intelektual o pang matalino lang. Ito ay may kinalaman maging sa ating pamumuhay bilang mga mamamayan. Sa panayam kahapon sa Oras na Pilipinas kay Professor Shelo Magno, isang good governance advocate, ang pagpapalabnaw sa pagtuturo ng ethics ang siyang dahilan ng pagbaba ng moralidad ng mga Filipino. Ayon kay Professor Magno,
0: Paano yun? Katulad niyan, pati yung ethics mukhang i-revise at yung history tatanggalin sa curriculum natin. Pag nagkaganon, ethics, wala tayong malinaw na batayan ng ethics natin. Yung Pilipino, magiging, tawag dito, utilitarian o pragmatic na basta it works for me, it's okay.
4: Yes, napakalaking problema po yan at diskurso. Itong pagpapalabnaw ng general education natin sa kolehiyo, no? Ako po ay sumusuporta na dapat palakasin actually at palawakin yung general education. At saka kitang-kita natin yung pag-deteriorate ng moral standard ng maraming Pilipino. At bunga rin yan nung panahon ng rehimeng Duterte na kung saan ay pinopularize. Imagine niyo naman, kikita niyo ba yung mga comment online? Halimbawa dito sa nangyari sa Negros, sa Labing Siyam, tapos ang mga Pilipino magko-comment ng corned beef. Yaan yung napakalinaw na deterioration ng ethical and moral standard ng mga Pilipino. Bakit natin sineselebrate yung pagkamatay ng mga kababayan natin?
0: Kaya diba? Anuman ang ating pananaw agree, sa politika.
4: We may not agree with the way they are fighting sa mga karapatan at paglaban sa isyu ng bayan, pero wala pong nagbigay sa atin ng karapatan na imok ang pagkamatay ng ating mga kababayan. At yung umabot tayo sa punto na ganun, na imok natin yon is a display kung paano nagdi-deteriorate kung anong klase tayong mga Pilipino. Mm-hmm. And to respond to that, natanggalin yung ethical and moral courses sa kolehiyo ay napakataliwas sa kasalukuyang konteksto ng ating lipunan.
3: Kaya nga pinalagan ng mga educators o mga faculty members ng mga HEI na katulad ng University of Santo Tomas, University of the Philippines, at Siliman University ang nasabing proposal ng CHED. Pinabababaw daw nito ang magiging pagtuturo ng naturang mga subjects. Ayon kay Philosophy Professor Paulo Bolaños ng UST, makitid ang pagkakaintindi ng CHED sa kahalagahan ng pagtuturo ng philosophy at ng ethics. Ayon pa kay Bolaños, in the current or new curriculum, philosophy is just an elective. Pwedeng kunin, pwedeng hindi. Dagdag pa ni Bolaños, maling isipin na sapat na ang magiging kaalaman ng mga mag-aaral na kumuha ng naturang mga subjects sa senior high school pagtungtong nila ng college, na ang palagay na the level of maturity of students in terms of their grasp of ethics is enough when they enter college. That's totally wrong. Sinalungat din ng PSS, Philippine Sociological Society, ang planong reframed GE framework ng CHED. Ayon sa PSS, while we acknowledge the need to revisit the GE curriculum in light of rapid social and technological shifts, the current reframing undermines the very foundation of holistic higher education in the Philippines. The current reframing undermines the very foundation of holistic higher education in the Philippines. For decades, the GE curriculum has served as the intellectual backbone of undergraduate learning. It is where students cultivate critical thinking, ethical judgment, civic responsibility, cultural literacy, and the capacity to make sense of social change. Sa madaling salita, natututong mag-isip ng wasto at tama tungkol sa pagiging responsabling mga mamamayan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo sa kasalukuyang GE curriculum. Subalit kapag natuloy ang plano ng CHED, madali nang mapapaniwala sa kung ano-anong mga kaisipan ang mga mag-aaral. Ayon sa PSS, the reframed GE risks producing graduates who are less equipped to interpret social realities, confront ethical dilemmas, understand historical continuities, or navigate the complexities of contemporary social life. Lalabas na madali nang mauuto o mapapaniwala ang mga mag-aaral ng mga propaganda at mga fake news halimbawa, at hindi na nila masasala kung ano ang tama at ang mali. Nagpahayag din ng pangamba ang ACT Philippines, Alliance of Concerned Teachers Philippines, sa maraming mga guro na mawawalan ng trabaho sa planong GE Reframed Curriculum. Ayon kay Professor Carl Mark Ramota, ACT Vice Chairperson at dating UP Faculty Regent, many part-time and contractual instructors in the humanities and social sciences are at risk of losing their jobs due to non-renewed contracts, reassignments, or even outright displacement. This could lead to a staggering 90,000 job cuts, which would significantly undermine the quality of university-level instruction and jeopardize careers in these important disciplines. Kaya para kay Professor Antonio Contreras ng Political Science Department at dating dean ng College of Liberal Arts ng De La Salle University, unconstitutional o paglabag sa ating saligang batas ang plano ng CHED. Ayon kay Contreras, academic freedom shall be enjoyed in all institutions of higher learning. This is not a decorative phrase. It is a substantive guarantee that universities retain the authority to determine what to teach, how to teach, and who may teach. It is a substantive guarantee that universities retain the authority to determine what to teach, how to teach, and who may teach. CHED's proposal intrudes into all three. Ginagarantihan ng ating saligang batas na may karapatan at may kapangyarihan ang mga paaralan na itakda kung ano ang ituturo, paano magtuturo, at kung sino ang magtuturo. At dahil nga hindi na ituturo ng maayos ang mga GE subjects na katulad ng ethics, hindi din napapanagot ng mga mamamayan ang mga pinuno sa pamahalaan kahit unethical na o kapag hindi na tama ang kanilang mga ginagawa. Ayon kay Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sa panayam kahapon ng Oras na Pilipinas, dapat hingin sa mga pinuno natin na mag-walk the talk sila. Walk the talk, na mamuno sila ng ayon sa tamang panuntunan. Ayon kay Africa,
5: I think tama kayo na kailangan ituro yung ethics. Pero hindi lang tuturo yung ethics, pinapakita siya. So I think, ano ba yung pinakamahalagang pagtuturo ng ethics sa mamamayan Pilipino? Managot lahat ng sangkot sa korupsyon. So sa amin, so ito lang kahit ano yung pagtuturo man ng ethics sa eskwelahan, kung walang pagtasa praktika ng gobyerno, kung hindi nakukulong lahat ng mga kurakot, lahat ng sangkot, gaano kataas, including yung presidente o sino man ang kapamilya niya, actually, nawawalang saysay yung pagtuturo na yun eh. So sa amin, sorry, kailangan ko na ipasok yun kasi dati na-overstate yung kahalagan ng edukasyon. Mahalagang mahalaga yun. Pero dati na-understate yung kahalagan na totoong managot, yung dapat managot.
3: Nagbabala ang Panginoon laban sa mga baluktot ang ethics o panuntunan sa pamumuhay. Ayon sa Isaiah chapter 5 verse 20, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, kawawa kayo, mga baliktad ng isip, ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama, ang kaliwanagay ginagawang kadiliman at ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Kawawa rin kayo. Mga nag-aakalang, kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Kapag hindi maayos ang ethics, baliktad ang pag-iisip. Ang mabuti, nagiging masama. Ang masama, nagiging mabuti. Ang panuntunan sa tamang paniniwala at pamumuhay ay hindi dapat ibatay sa pananaw lang ng tao, kundi dapat itong iayon sa pahayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Hindi dapat winawalang bahala ang pag-aaral sa mga panuntunan o ethical standards, sapagkat ikakapahamak natin ito bilang isang bansa. Ayon nga sa Hosea chapter 4 verse 6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Kapag hindi na ituro ng maayos kung ano ang panuntunan ng tama at ng mali, magkakanya-kanya ang mga tao, katulad ng nangyari sa bansang Israel noon. Ayon nga sa Judges chapter 21 verse 25, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Kaya napahamak ang Israel, sapagkat kung ano ang matuwid sa kanilang paningin, yun ang kanilang ginawa. Subalit ang babalanga ng salita ng Diyos, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kapahamakan, kapag walang malinaw na panuntunan kung ano ang tama at kung ano ang mali, kapag walang malinaw na panuntunan ang mga mamamayan ng isang bansa. Kaya sana lang maghunos dili at makinig ang CHED sa hinaing ng mga guro. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang, di tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla.

0: Ankara.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Friday Playlist.
1: Thank God it's Friday, kaagapay! Ikaw po ay nakikinig dito sa programang Inspirations Unlimited over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBPO, ng Katisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kamusta ka ngayong Friday afternoon, kaagapay? Ngayon po dito sa Ortigas ay makulimlim at sana ay hindi umulan dahil maya-maya lamang ay mag-uuwian na po kami. So, Kayla Escalante here, mga kaagapay, ang makakasama po ninyo sa isang oras ng kwentuhan at awitan. And of course, hindi po ako nag-iisa dahil inaagapayan po tayo ni...
2: Yes, mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz. Yan, mga kaagapay, shoutout po sa ating mga kaagapay na nakikinig sa pamamagitan ng kanilang mga cellphones ng FEBCPH na stream app natin. At syempre, mga kaagapay, no, pwede mong i-download yan sa Apple Store at Google Play Store para magkasama tayo, hindi lang ang himpilan ng 702 DZAS, kundi iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre, magandang hapon po sa ating mga kaagapay. Eyo, 35 yun. 35. Maganda 35. Yan, no? Magandang hapon po sa ating mga kaagapay na nakikinig po sa ating YouTube streaming, ang 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: At alam mo ba, Bri, dahil first time natin magtatandem dito sa Friday playlist, di ba?
2: First time
1: natin. Dahil dyan, very special ang episode po natin today, dahil inaalay natin tong very special episode natin sa very special din na tao sa ating mga buhay. Mm-hmm. Siyempre, yan ang ating mga nanay. Oo, dahil ilang Mother's Day na, o kaagapay, nabati mo na ba ang iyong nanay ng Happy Mother's Day? Sana ay meron ka ng paunang bate para sa kanila, at kahit simpleng regalo man lang, 'di ba, na pagpapakita ng appreciation natin sa ating mga nanay. Pero bago 'yan, ay konting background lang, no, tungkol sa Mother's Day. Sorry, prepared. Sina-celebrate ang Mother's Day sa iba't ibang bansa bilang pagbibigay po ng honor sa mga ilaw ng tahanan. And sa modern form nito, nag-originate ang Mother's Day sa United States na ino-observe every second Sunday ng May. So kaya pala, this coming Sunday, ang Mother's Day.
2: Yes, at sa May 12, 2024.

0: Na hindi yung letter na maliit lang, yung malalaking letter. Tapos, dun ko sinasabi yung nararamdaman ko sa nanay ko. Tapos, yung mga pictures yon.
1: Wow.
0: May pictures yon. Tapos, ngayon kasi, syempre, nagka-edad na kami. Uh-uh. Ang gusto na ng nanay ko, kashing-kashing. Hindi na letter ang gusto ng nanay ko. Ang gusto niya na wallet ko. Ikaw ba? Ano ba? Ano mong surprise mo kay tita?
1: Hindi, usually talaga kami kapag Mother's Day. Siyempre, meron yung special ganap sa church.
0: Mm-hmm,
1: merong special program para sa mga nanay. And after namin mag-church, dun kami kumakain sa labas.
0: Oh.
1: Di ba kasi kaming talagang pamilya, yung sa side ng ni mami, yung mga kapatid niya, ang hilig mag-get together.
0: Mm-hmm,
1: so ayun, kapag Mother's Day, magkakasama kaming mag-celebrate. So, kayo kaagapay, paano nyo rin po sineselebrate ang Mother's Day? I-share nyo na rin po yan sa amin. Kasama po ng ating...
0: Ating ano? Siyempre, ng ating question of the day. Ano ka ba? Yan, oh. Mga kaagapay, no? Siyempre, eto ha, inaanyayahan ko po kayo na makisagot sa ating question of the day. Siyempre, kailangan itag nyo po ang inyong mami. At siyempre, kaagapay, eto na ang ating question of the day. Anong kanta ang gusto mong i-dedicate kay mama, kay nanay, kay momshi, kay inay, kay mudra, o kahit ano pa yung tawag mo? Ano ang kantang i-dedicate mo sa nanay mo ngayong Mother's Day?
1: Oo. Padala nyo na po, mga kaagapay, ang inyong mga kasagutan. Nakapost na po sa ating Facebook page ang ating question of the day. Kaya mag-comment ka na doon, kaagapay, o kaya naman ay dito sa ating Facebook live stream or sa YouTube live streaming. And again, ang ating question of the day, anong kanta ang gusto mong i-dedicate kay mama, kay nanay, kay mamshi, or kay mudra, o kahit na anong tawag mo kay nanay? I-share mo na po sa amin, mga kaagapay, ang kanta na gusto mong i-dedicate, dahil sagot na po ni Bri.
0: Ang karaoke.
1: Nag-practice po siya.
0: Ala. Pero ano, mga kaagapay, no, i-request po natin na si Kayla ay kumanta. Pwede kayong mag-comment sa ating Facebook kung gusto niyong mapakinggan ang gal, ang isang sa popuri singer, Kayla Escalante.
1: Wish ko lang. Ayan, mga kaagapay, ipadala niyo na po ang inyong kasagutan sa ating question of the day. Pero bago natin sagutin to, Bri, meron ako isang ulit itatanong sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Di ba, Mother's Day? Ano yung memorable na experience mo kasama ang nanay mo?
0: Ako, si memorable? Mo? Siguro ano, hindi memorable, kundi palagi kong ano ginagawa to. Kasi yung, hindi kasi kami yung typical na pamilya na parang ano, na yung parang nag-I love you, han. Hindi kami yung ganun typical. Kundi, ano, nilalaro ko kasi yung nanay ko.
1: Parang lahat naman.
0: Parang piniplaytime ko siya. Kunwari, ano, bubulong ako. Ma, ano? Gaganon siya. Gaganon yun. Ma, kasi, So, lagi ko niloloko yung nanay ko. Siguro isa sa pinaka-memorable sa akin is yung ano, yung palagi kami kapag lumalabas kaming dalawa.
1: Wow. As alam ko kung saan kayo pumupunta.
0: Asaan?
1: Sa ukay-ukay.
0: Hindi kasi yung nanay ko kasi, talagang pag lumabas kaming dalawa, talaga kaming dalawa, hindi ko alam ba't ang tagal namin. Mm-hmm. Ang tagal talaga namin. Hindi katulad pagkasama ko si Papa. Kung
1: mabilis
0: ano yung pupuntahan,
1: yun na yun.
0: Tapos uwi. De, pag nanay ko talaga, mapunta tayo sa ganito kasi may ganito. Alam mo yun, parang nagiging bonding na namin. Mm-hmm. And at the same time, nagugulat ako, mas madami pa siyang binibili sa akin.
1: Kasi si tita ay mapera.
0: Oo.
1: Oh. So yun ang...
0: Yun ang madalas sa aming banding, Kayla. Kaya mo pa?
1: Kasi akala ko may susunod ka pa sasabihin.
0: Yan. Pero ikaw, anong madalas yung gawain nila, tita?
1: Ako naman, di ba ikaw, kunwari may sinasabi ka tapos hindi malinaw. Ako naman, ang hilig ko na ano, mami, kapag nasa bangka kami ni ate tapos lulubog, sino ililigtas mo?
0: Ano sagot? Ano sagot, tita?
1: Siyempre, hindi niya sasagot eh.

0: sinabi niya, yung bangka, para parehas kayong ligtas. So, hindi niya talaga sinasagot. Pero seriously, ang ito, ano lang ha, iba nga ng ospital ako, na ER ako. Tapos hindi makuha yung ugat. Mm. Hindi mahuli yung ugat na para sa dextrose. Mm-hmm. Tapos, takot na ako at saka nasasaktan na ako. Mm-hmm. Tapos tumingin lang ako kay mami. Mm. Parang feeling ko safe na ako.
1: Tita gutom si Kayla. Ay, eto Kayla, no, may nag-comment, sabi ni MJ Hugo. Yes po, I respectfully request a song number from Kaagapay Kayla.
0: Friend ko yan sa church.
1: So, kailangan nung magkumanta Kayla.
0: Ate Gris, siguro, usap na lang tayo sa Sunday. Pero happy listening sa Batang Hamog kay Ate Grace Hugo, Ate Juvie Villaflor, Ate Rachel Narvades, kay Sai and Jeff Robinyol, kay Kuya Yuri Ababa at kay Ate AC Escalante.
1: Siguro kung hindi mo kayang kumata, humimig ka na lang. Bili, pakitaan mo yung kaagapay natin.
0: Bright!
1: Ayan. Yes,
0: kaya mga kaagapay, yan po yung ano namin, memorable experience kasama ang aming mga nanay. Pero hindi po yan ang ating question of the day. Again po ang ating question of the day. Anong kanta ang gusto mong i-dedicate kay mama, nanay, or mamshi? At itong ating mga playlist na patutugtugin natin today, ito yung mga sarili nating pinili, no, Bray? Para i-dedicate sa ating mga sariling mama at mami. So kayo mga kagapay, patuloy nyo pong ipadala ang inyong mga kasagutan. Ito, Bray, basa tayo ng ilang sumagot na sa ating Facebook Live. Sabi ni Rosaline Vitug, kahit daw wala na si mother at nasa heaven na, ang kanta na gusto kong ialay sa kanya ay yung Tanging Ina kay Nanay Polang daw, kay Nanay Flora Ramos. Happy Friday sa inyong dalawa, Brother Brian and Kayla. Sana daw ay kantahin natin.
1: Ano bang kanta yan?
0: Tanging Ina daw.
1: Tanging Ina. Okay, sige. Hindi ko alam kung ayaw. Ikaw ang... iba pala yun.
0: Iba pala. Ito sabi naman ni Princess Faith, natawa naman po ako sa sinabi ni Kuya Brian na wallet ang kailangan ng nanay niya. Sige, ito sabi ni Sonia Eusebio Casera, ay pinapa-shoutout niya ang North Sagaray UGCC Unchangeable God Commission Church.
2: Hi po!
0: Sino pa ang sumagot at nagpapabati dyan, Bray?
1: Ayan, eto no, Kayla, no. So madami na tayong kasama sa Facebook Live. Eto si Ate Lydia Kagalawan. Sabi niya, magandang hapon mga kaagapay. God bless daw sa ating lahat. At ito sabi ni Ate Rodeline Gutierrez Santos, hello, listening po here at office sa Hangonoy, Bulacan. Ang awit ko po para sa nanay ko ay awit kay inay. Shout out po kay Nanay Lydia Gutierrez sa nasa Oriental Mindoro.
0: So kakantahin mo to.
1: Hindi ko alam tong awit kay ani kay inay. Ikaw tingin ko alam mo to.
0: Hindi rin.
1: Try mo lang.
0: Itong pangalawa kong babasahin. Ito ang alam mo.
1: Oo.
0: Sabi niya, galing kay Donya EJ, hello mga kaayo. Pag-greet naman si Mama Josie na nasa Kenya ng Happy Happy Mother's Day. Nakikinig daw ngayon. At ang song daw na gusto niyang i-dedicate kay Mama Josie ay ang Because You Love Me.
1: Hello.
0: Celine Dion. Mm-hmm. Pinaktis mo to kanina.
1: Kaya nga eh. Pero alam mo, no, iba talaga yung message tong Celine Dion. Kasi it feels like we English. Di ba? Hindi. Aminin natin, no? Yung kantang Because You Love Me, parang ano, parang pag tinignan natin yung parents natin, yung nanay natin, syempre yung ano, yung mama mo, parang meron kang strength na harapin yung mga bawat fear mo. May handa mong kahit yung worry mo mapapagaan. Kaya naman, if you are listening now, Donya, just listen.
0: Kantahin mo na.
1: Okay, yung kantaya. One, sabayan niyo po ako sa mga nakikinig sa Kanikay Lang Radyo. Pumunta na po kayo sa Facebook at magkantahan na po tayo. One, two, three. You are my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see.

0: everything I am because you love me.
1: Yay!
2: Ganon! Kailangan pumipikit-pikit kasi there's a power in pikit.
1: At alam mo, Brian, Awiting Because You Love Me ay nirelease noong February 19, 1996 bilang first single ng North America. At kinantangayan ni Canadian singer Celine Dion. So salamat, Brian, na ikaw na yung kumakanta.
2: Hala, grabe to. Maliit na bagay, mga kaagapay.
1: Eto, sabi naman ni Princess Faith again, ito daw po ang song na gusto niyang i-dedicate sa kanyang mga naging mommy, nanay at teacher. Hindi lang daw yung mga biological mom niya, kundi yung spiritual moms. Ang glowing inside, hala, iingatan ka at love will be our home. Mabuhay daw po ang lahat ng mommy and nanay. At lahat daw po tayo ay nawa ang lahat ng ina ay mag-celebrate ng Mom's Day, hindi lang daw ngayong May, kundi everyday. Glowing inside daw, Bri.
2: Alam mo ba, Kayla, itong glowing inside, kinanta to namang sa ilang beses sa graduation. True. Aminin nyo, mga kaagapay, ilang beses yung napakinggan tong glowing inside na to. Alam nyo ba, kaagapay, napaka-memorable itong glowing inside. Kasi nung first time ko mapakinggan to, naging graduation song din namin.
1: Oh, so kakantayin mo ngayon?
2: Hala, siguro.
1: Kala ko magpapapilit pa eh.
2: Hala, hindi ako magpapapilit kasi I feel like a singer. No, kaagapay ha. Sige, ito na. So, let's sing. Siguro sa mga nakakaalam, sabay-sabay po tayo sa inyong mga radyo at sa ating Facebook. One.

0: for the joy. Thank you for the love you gave to me. I'm glowing, glowing inside with your love. Shining.
1: Shining
0: through. Shining. Sige, tama na nga yun. Shining na yung nabasa. Shining.
1: Yan po ang glowing inside ni inawit ni Nikki Hill. Madalas nga po natin yung napapakinggan sa mga graduation. Pero para kay Princess Faith, inaalay niya yan sa kanyang ina. So mga kagabay, patuloy niyo pong ipadala ang inyong kasagutan sa ating question of the day na anong kanta ang gusto mong i-dedicate kay mama, nanay, or mamshi. At bray, bago tayo magpatuloy, we will take a short break muna mga kagabay. Para po sa mga nakikinig sa radio, mapapakinggan po ang dalawang awitin na personally po namin pinili ni bray para po sa aming mga ina. So, toto ka lang kaagapay, kung ikaw naman ay team online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. Enjoy the music, kaagapay, magbabalik po ang Inspirations Unlimited.

0: Yes, mga kaagapay, nagpapatuloy pa rin ang inyong paboritong programang Inspirations Unlimited. Dito lang yan sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo pa rin ang inyong kasama. Ako po si Brian De La Cruz.
1: And Kayla Escalante here, mga kaagapay. Atin pong napakinggan ang mga awiting I Turn to You. Mula po yan kay Christina Aguilera. At iingatan ka mula naman po kay Carol Banawa. And again, mga kaagapay, yan po ay personal naming pinili ni Bri na inaalay po namin para sa aming mga para kay Mami at para kay Mama ni Bri. At ang awiting I Turn to You ay sinulat po ng American songwriter na si Diane Warren at unang nirecord ng R&B quartet na All for One. Ipinapakita po ng kantang ito na whenever na may hinaharap na trouble or kailangan mo ng someone to talk to, meron ka laging malalapitan. And for sure, isa doon ang ating mga ina.
0: Ayan mga kaagapay, no? At syempre sa ating pangalawang kanta naman, napakinggan natin na talaga namang nakapagpakurot sa puso ng mga nakikinig sa kanikailang mga radyo. Syempre sa kanikailang PM Radio, ang kantang Iingatan Ka na binigyang buhay ni Carol Banawa. Alam mo ba mga kaagapay, ito ay isinulat ni Parizen Yaneza at na-release noong 1997. Talaga nagpapakita ang awitin nito na alam mo yon na parang may tao na handang yes. mag-ingat sa'yo, may taong handang kumalinga sa'yo at may taong maghandang magmahal sa'yo. Siyempre, walang iba kundi yun ang nanay natin.
1: Yes. So mga kaagapay, kamusta po ang pakikinig po ninyo ngayong Friday afternoon? And again, pinag-uusapan pa rin po natin ang ating question of the day na anong kanta ang gusto mong i-dedicate kay Mama.
0: Ayan, nakakaya naman mga kaagapay. Tuloy-tuloy na ang ating kantahan, kwentuhan. Siyempre, pagbibigay buhay ngayon sa hashtag Friday playlist ng Inspirations Unlimited. Ito, mga kaagapay, ang sagot ng ating kaagapay na si Crisel Ann Hadlock. O Hadlock. Sabi niya, hello daw mga kaagapay, listening from Angeles, Pampanga. First time kong mag-comment since Mother's Day naman. Share ko lang ang mga dedicated song ko sa nanay ko. Yung Call Her Blessed by Stacy Knoll at nakaka-bless lang din itong song na ito. Mga kaayo, praise God, we are wonderfully and fearfully made, sabi nga sa song. Happiest and blessed Mom's Day po and praise God po sa buhay nyo.
1: Oh, ito naman sagot ng aking isa pang friend, si Kuya Yuri Ababa ng Santa Rosa. Sabi niya, song for Mama ay ang Mama mula daw sa SB19 at nakikinig daw siya mula sa Santa Rosa, Laguna at sina-shout out ang Batang Hamog.
0: Ayun.
1: Mama, alam mo to.
0: Alam ko mapa yun.
1: Ah, mapa. Sorry, Ate Hannah.
0: Mama.
1: Sorry, Ate Hannah. Mapa, alam mo to.
0: Oo, alam na natin yung mapa na yan. Diba? Mapa. Ano ba? Wait.
1: Ano? Mapa.
0: Ah, mapa. Kala ko maano. Kasi ano eh, mapa lang talaga yung alam ko. Siyempre, isa to sa pinaka-trending na kanta kung saan ito ay ating idinededicate sa talagang mga magulang natin. Hindi lang kay mama, kundi siyempre sa papa natin. Kaya naman kaagapay, eto na, ibibigay na namin ang lyrics ng SB19. Sabi yan, La tiara. O, ganun kasi yung una nun, di ba? La tiara tiara. La tiara tiara. La tiara tiara tiara. La tiara tiara. Ganun. Pero doon tayo sa lyrics.
1: Go!
0: Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana. Pahinga muna. Ako nang bahala, labis pa sa labis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna. Ako na. Ganon. Siguro yung kataya, mama, ganon na. Mama.
1: Yan po, kagapay. Ang awiting mapa mula po sa
0: SB19.
1: At ito mula naman sa ating poster na ipinost kanina, sagot po ni Hannah Cantor. Ang Awiting Wind, Beneath My Wings, kasi siya yung aking source ng strength nung nabubuhay pa daw ang kanyang mama. At syempre, encourager at prayer warrior.
0: Mm-hmm. Alam mo, napakaganda na itong Wind, Beneath My Wings.
1: Syempre.
0: Kasi,
1: pinaktis mo dito kanina.
0: Oh, tsaka hindi lang. Siguro, ano to, nakailang beses ang pindot sa karaoke to. Laging kinakanta tong Wing Beneath My Wings. Sige nga, Kayla, onting sample lang, promise, yung ano lang talaga. Do you ever know? Bilis na. I-try lang natin. Bilis na.
1: Okay, katahimikan.
0: Okay, sige.
1: Natatawa po. Did you ever know that you're my hero? Oh, yun na.
0: Eh, syempre, meron pa, oh. In everything I would like to be,
1: I can fly high, you're than an eagle, for you are the wind beneath my wings.
0: Okay, may nag-text. Oh, akagapay, agree ba kayo na maganda ang boss si Kayla? Ayan, oh, type nyo lang dyan, ha?
1: Sasabihin, type nyo lang dyan. Sasabihin na naman ni Mami, anak, ano na naman yung ginawa mo?
0: Eto, Kayla, meron akong gustong sagot ang ating kaagapay na si Florivel Noha. Sabi niya, ito kayo ng umaga, good morning po, gusto ko po yung kanta sa Ugoy ng Duyan.
1: Oh.
0: Alam mo, grabe to, no? Lagi itong kinakanta tuwing mga foundation day, lalo na kapag mga about kalikasan. Pero hindi nila alam tungkol to sa isang sanggol na hinihili yung anak niya. So, eto yan. Sa

0: Ang good, no?
1: Chill lang, ang kalmado. Mm-hmm. Parang yung mga mother natin sa kanilang mga anak, diba? At itong ugay ng duyan ay Filipino lalabay talaga na kinompose ni Lucio San Pedro, habang yung lyrics naman ay isinulat ni Levi Celerio. Napakagandang awitin.
0: Sobra, diba? Sobra. And akala ko, ito, sabi ni Ate Ellen Castillo, ang Mother's Day daw song niya na gusto sa kanyang nanay, na sa nanay daw natin ay ikaw ni Sharon Cuneta. Iba yung gusto kong kanta ni Sharon Cuneta.
1: Na ano?
0: Bituin walang ningning.
1: Bakit naman?
0: Kasi ang maganda doon, yeah, syempre yung mga nanay natin na sa handaan.
1: O kaya naman, para tayong star na walang ningning kapag wala yung mga nanay natin.
0: Oo naman. Oh. Pero syempre, kapag nag-
1: Di ba? Agree ka ba? Yan, sagot yan ni Ate Elena Castillo na mula sa Lancaster City sa Dasmariñas, Cavite. Baka gusto mong kantahin.
0: Yung bituing walang
1: sasabihin
0: ningning.
1: Ko, baka gusto mong kantahin ka, El. Si Brian pala to.
0: Hindi, ang gusto ko talaga yun, balutin mo ako ng liwanag ng iyo. Ang tawag doon, Sharon.
1: Sharon. latest ngayon. Ito sabi naman ni Ate Carol Castillo, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Relate daw siya sa mother ni Brian pag binigyan niyo na kasi kami, enjoyment na namin daw ang shopping, lalo daw yung mga bagay para sa mga bahay. Alam mo, totoo yan, kahit binibigyan natin sila ng budget, ang uunahin pa rin nila
0: sa
1: bahay.
0: Tsaka budget pampangkain.
1: True.
0: Ayan, ito. Kayla, may request ang ating kaagapay na si Absidy. Sabi niya, hello Kayla and Bryce, sa akin ay I turn to you ni Christina Aguilera. Pasample po, pa-shoutout naman ng aking nanay na si Nanay Yoli. So, Kayla, kantahin mo na ang I turn to you.
1: Di ba nakanta na yan kanina?
0: Kailangan mong kantahin. Siyempre, hindi namin nadinig. Sa mga nakikinig sa Facebook, di nila nadinig ang I Turn To You.
1: Baka narinig nila.
0: Hindi nadinig ni Nanay Yoli. Kaya kailangan mong kantahin ang kantang I Turn To You.
1: Hay nako. Sabayan mo ko, Bryce.
0: Sige. Ikaw muna yung unang kumanta.
1: Ayan. Habang kami po ay naghahanap ng lyrics, patuloy niyo lang pong ipadala ang inyong mga kasagutan. Again po, ang ating question of the day, anong kanta ang gusto niyong i-dedicate kay mama, kay nanay, or kay mamshi?
0: So, gusto mo ako na una?
1: Go!
0: Okay. From the strength to be strong, for the will to carry on, for everything you do,
1: I turn to you.
0: Hindi ba? Grabe, dulo ang kinanta ni Kayla.
1: Sorry mga kagapay, yun lang po kasi na-practice ko kanina eh. Wow! Eto, sabi naman ni Ate Len Agdon Reyes, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Nakakahawa daw yung tawanan natin at nakikinig daw siya mula sa malayong lugar ng Nueva Ecija.
2: Hi po!
1: Salamat at pinatutuwa sa atin, Brian.
0: Kaya nga eh. Eto, sabi ni Ate Emmy Vicente, awit kay Inay po ang dedicate na song ko kay Nanay Emmy. Hello po, Nanay Emmy!
1: Hi po, Nanay Emmy. Sabi naman ni Paz Matre, Happy Mother's Day po sa mga ina sa Jasmine Community Church sa Sampaguita, Victoria, Oriental Mindoro, at sa distrito ng Oriental Mindoro. Happy listening po sa inyong lahat.
0: Ayan, ito sabi ni Ate Valdez de Guzman, Dios Senlin. Sabi niya, ang song po para po sa aking na ang song niya daw na iaalis sa kanyang nanay is yung Because You Love Me ni Celine Dion. Happy Mother's Day, Serafina Caranay de Guzman from Diosa and Edna. Yan, nakanta na natin kanina ang Because You Love Me.
1: Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Jan B. Reyes. Ang sagot daw niya ay Supermarket Flower mula kay Ed Sheeran. Binigay niya yung lyrics pero hindi ko kasi alam to. Sabi niya, Alleluia, you were an angel in the shape of my mom. You got to see the person I have become. Spread your wings. And I know that when God took you back, He said, Alleluia, you are home. At sabi niya, araw-araw daw niyang namimiss ang kanyang mami, ang kanyang mama na umuwi na sa Panginoon.
0: Ayan, ito sagot ng ating kaagapay na si Maricar Loriagar. Loriaga. Sabi niya, for my nanay Leonora Crisostomo, thanks to you.
1: Thanks to you.
0: Napakaganda itong thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak. Tama ba ako? Can't stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you.
1: Laging dulo.
0: Baka backup singer ka talaga dati. Pero ang ganda kasi talaga nung ano, nung Thanks to You na kanta na yan. Alam ko kanta ata yan ni...
1: At Tyler Collins.
0: Ayun.
1: So, at ito sabi ni Unilo Delgado, ang paborito kong kanta sa nanay ko ay Iingatan Ka mula kay Carol Banawa. Yun yung napakinggan natin kanina.
0: Yes, pero ang gusto kasi Lakila, mag-sample ka na ng Iingatan Ka. Kailangan nating malaman, kailangan nating ma-stretch ang talent mo. 'Di ba?
1: Kasi may ano pala dito, may training pala
0: yes,
1: dito.
0: Yes, oo. Oh, go. Bili, kanta ka na.
1: Sabay tayo.
0: Ah, sige. Oh.
1: Tas dulo lang.
0: Ah, sige, go. Sa buhay kong ito.
1: Ay, chorus na.
0: Ah, chorus na.
1: Ang daming request.
0: Wala. Ano yung chorus to? I-

0: Diba? Sabi ng mga kaagapay, napakaganda mo daw kumanta.
1: Hindi, ang lamig daw.
0: Oo. Aka-air ko kasi tayo na kaya lalamig na ako.
1: Sabi ni Ate Nora Kabantog, ito, Bray, magustuhan mo yung comment.
0: Uy, Ate Nora!
1: Tuloy mo, Kuya Brian, maganda pala boses mo. Kantahin,
0: katahin mo nga ang mama. Mama, mama, mama, mama. Mama, mama, mama, mama, mama.
1: Hindi ba kaya ito yung ano yun? Mama, I love you.
0: Uy, tuloy mo! Yeah.
1: Alam mo yon? Hindi. Spice Girls.
0: Hindi ko, sige nga, ituloy mo nga.
1: Mama, I love you. Mama, I care. Yun lang.
0: Yun, ito sabi ni N, anto, Unilo Delgado, na-miss ko tuloy bigla yung nanay ko. Alam mo, ako ito kaila noon. Kahit mawala man ako ng, syempre, 8 oras kaya nagkatrabaho sa loob ng isang araw, nakakamiss, no? Aminin nyo, mga kaagapay, pag tungtong nyo sa bahay, una yung sasabihin, saan si mama?
1: True. Kahit wala ka namang dahilan, kahit wala kang hihingin or sasabihin, pero ang una mo talagang hahanapin, yung nanay.
0: Yung presensya,
1: diba?
0: Na nabasay mo, saan si mama? Mm-mm. Diba? Yun talaga yung una mong, ayaw ko, kasi hindi ko alam kung nakaugalian nating mga Pilipino o talagang sadyang mahal na mahal lang talaga natin yung nanay natin.
1: Oo, totoo. Kasi si mami nga kapag ganyan, asa si, si mami? Tapos sasagot siya, andito, bakit? Wala lang. Wala lang pala eh. Pero iba talaga na yung presence kapag andyan yung mami.
0: Nanay natin, syempre. Wala talaga makakatalo sa presensya ng magulang natin.
1: Pero alam mo, Bri, diba, ngayong Mother's Day, ang dami din naman nating, ilan din mga kaagapay natin ang magsa-celebrate ng Mother's Day ng yung mga mami nila, halimbawa, umuwi na sa Panginoon. Siguro, isang virtual hug.
0: Oo,
1: para
0: naman,
1: sa kanila.
0: Oo. Kasi ano, no, iba yung presensya ng nakikita mo yung nanay mo sa araw-araw. Ako, I cannot imagine my mom na parang mawawala na lang isang araw. Feeling ko, baka kainin yung puso ko noon. O di kaya, parang gusto ko munang manahimik ng isang buong linggo. Dahil yung pagkawala ng ina, hindi siya ganun kadali eh. Hindi siya ganun kadali na...
1: Malaking space yung
0: mawawala. Parang kumbaga, parang yung buong pagkatao mo, kung sino ka man ngayon, yung nanay mo yung dahilan noon.
1: True. Mm-hmm.
0: Eto, sabi ng ating kaagapay na si Ate Nora Kabantog, kanta ni Nora Honor, Mama, Mama, I miss the day that you were near to guide me.
1: Mali pala yung nakanta ko.
0: Oh, ibang mama yung nakanta mo. Pero no, isa rin sa magandang kanta, alam mo, for our mom, Kayla. Alam mo yung kantang Salamat?
1: Ni Yeng?
0: Hindi. Salamat! Tayo'y mag... Siyempre ni Yeng.
1: Naalala ko si Wen. So, salamat. Ay, shoutout po sa umuupo sa ating RTV ngayon, si Wen Balatukan, at sa kanyang kay Mama Tess.
0: Oo, hello Mama Tess. Hello po sa inyo. Oo, yung Kiyen, kasi iba yung kanta nung... Ba't ka tumatawa dyan? Kasi yung kanta ni Yeng talaga na Salamat, ano to, patungkol to dun sa... Alam mo yon, sa binigay mong buhay kung sino man ako ngayon. Kaya naman kaagapay, let's all watch this. Hindi, joke lang. Pakinggay lang yung kantang yun, di ba? Ano yun? Ano?

0: Pagkakataon concert. Ay, mali! Mali daw, mali.
1: Sakit lang.
0: Nagagalit yung project natin. Mali daw yung kanta ko.
1: So, ayan ang awiting salamat mula kay Yeng Constantino.
0: Mm-hmm.
1: Eto sabi ng ating kaagapay si James Gideon Tinsay. Gusto daw niyang i-dedicate sa kanyang ina ay San Sanana. Ah, yung ano... Yung sa ano? TikTok. Pero seriously daw ay fame mula daw kay Irene Cara. Dahil fave song daw niya yung Fame.
0: Fame? Ayun ba yung ano? Remember my name?
1: Fame.
0: Ayun ba yun? Ayun.
1: Ito sabi naman ni Ninyo Gweta, ang aking friend mula sa Dasma, Cavite. Sabi niya, na-appreciate daw niya lahat ng sacrifice ng kanyang ina. Agree naman tayo dyan.
0: Oo,
1: dahil
0: naman
1: ang daming sakripisyo ng ating mga
0: ito,
1: ina.
0: Ito, sabi ni Rosalinda Ohano Manzano, Happy Mother's Day sa aking nanay, mother-in-law, sa lahat ng nanay. To Mama with love, yan yung i-dedicate ko sa aking nanay.
1: Salamat po Ate Rosalinda at shoutout po sa iyong ina, sa iyong mother-in-law at maging sa... sa lahat ng mga naging nanay natin sa ating buhay.
0: Mm-hmm.
1: Sabi natin, Nora Kabantog, wow, galing!
0: Yan. Thank you po. Pero ikaw, Kayla, hindi pa natin sinasagot yung sarili nating question of the day. If you are given a chance to dedicate a one song to your mom, uy, English! Diba? Kung ikaw, anong i-dedicate mong kantas kay Tita Aleli? Siyempre, syempre, hindi nila tayo, bagamat hindi man nila tayo palaging nadidinig na magbigay sa kailang song. Pero ikaw, anong song yung ibibigay mo sa nanay mo?
1: Ayun yung I Turn to You.
0: Yun
1: kay
0: yun.
1: Christina Aguilera. Kasi ang ganda ng lyrics niya. And yun din yung gusto kong sabihin kay mami. Dahil syempre, kasi sabi sa lyrics, shield from the storm.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Lagi tayong pinoprotektahan ng ating mga ina. For a friend, dahil kahit na iba yung generation natin, meron tayong laging kaibigan kapag nandyan yung ating mga ina. And for a love to keep me safe and warm. Alam mo ba, Bri, kapag may sakit ako, basta hinilot lang ako ni mami, sobrang gaan na ng nararamdaman ko. Kasi iba talaga yung yung yakap o yung haplos ng isang...
0: Walang halong palo yun, wala.
1: Minsan, kakakapi mo yan. Hindi. Siyempre, yung mga ganun ng nanay natin, pagpapakita din yon.
0: Paalala.
1: Paalala. So, ayun yung I Turn to You.
0: Mm-hmm. Ako naman.
1: Ikaw, oo.
0: Ako nga eh.
1: Ikaw, ano?
0: Ako siguro, ito makapakinggit ng ating mga kaagapay mamaya, ang kantang The Gift.
1: Oh.
0: As in, etong kantang to, The Gift na to, is inaalay talaga ni Jim Brickman sa taong pinakamamahal niya sa buhay. Pero ako kasi, nung napakinggan ko to, parang it's all about, parang ikinikwento niya yung buhay niya kasama yung taong yun. Kaya dun sa lyrics na all I want is to hold you forever. Diba? Ganun talaga yun. No? Sana talaga totoo yung forever na forever natin makasama yung nanay natin. Dito sa lupa. Diba? Kasi, ang sakit talaga mawalay sa nanay. And dun sa word na sinabi, you saved my heart from being broken apart. You gave the love away. And I'm thankful every day for the gift. Parang yung presensya ng mga nanay natin, pahalagahan natin kaagapay.
1: Yes.
0: Alam natin nung 2020, madami talagang naganap. Kaya naman, every time na nakikita natin sila, pag nagpapalambing sila, lambingin natin. Kasi walang hihigit sa haplo, sa pagmamahal ng isang ina. Kundi, it's a priceless moment. And syempre, speechless yon. Kasi yung pagmamahal ng nanay natin, talagang hindi natin matatawaran.
1: And indeed, ang ating mga nanay ay isang gift para sa kanilang mga anak. And minsan, nage-extend pa yon kahit sa ibang tao.
0: Oo.
1: Halimbawa, diba, yung kaibigan ng anak mo, nagiging anak mo na rin, anak-anakan mo na rin. Ganun magmahal yung mga ina ng tahanan, mga ilaw ng tahanan. Kaya naman, para po sa inyo itong special episode na ito, and I hope na kayo po ay nag-enjoy, kayo po ay nakitawa, nakikanta sa amin ni Bri. At ang bilis ng oras.
0: Sobra.
1: Ang bilis ng oras, nakakadipin. Kaya naman, nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakaagapay sa broadcast, ang production technicians, Reggie Villena, Benjo Morana, John B. Reyes, and of course, ang ating protect on duty, Nathaniel Peralta, maging sa RTV team, si Wen Balatukan, na on duty ngayon.
0: Yes, at maraming maraming salamat din mga kaagapay, no, sa ating broadcast engineers. At syempre, sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawi Transmitter site, maraming maraming salamat po.
1: At sa iyo kaagapay na tumutok dito sa Inspirations Unlimited Friday Playlist Edition, maraming salamat po sa pakikipagkwentuhan, pakikipagtawanan, pakikisagot sa ating question of the day. At happy weekend mga kaagapay, kung may pagkakataon or gumawa ng pagkakataon na yakapin ang iyong ina at batiin ng Happy Mother's Day. Muli, ito po si Kayla Escalante.
0: At ako naman po si Brian De La Cruz. Mga kaagapay, inyo pong napakinggan ang programang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: 702 DZAS. 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
3: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Ito po ang programang Reflection sa FEBC Radio TV at ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Dalarama Dizon. Salamat po sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. Kumusta po ang araw niyo? Nawa ay mag-comment po kayo sa ating comment box at sabihan niyo po kami how your day went and kung paano po na naging totoo ang Panginoon sa inyong araw ngayon. No? Maaaring kayo ay nakaranas ng napakagandang bagay. Share niyo po sa amin upang tayo po ay magpalakasan sa araw na ito. Kung kayo naman po ay nakaranas ng not so good day, not so a very stressful day, share with us how we can pray for you because we want to build a spiritual community on the airwaves where we can really encourage one another to persevere and hang on to our faith. Hindi po ba yan naman talaga ang mahalaga na tayo po ay magpalakasan sa ating pananampalataya and that we would build each other up and not tear each other down and mag-glorify po ang Panginoon sa ating mga buhay even in our online community. Kwentuhan po tayo maya-maya pagkatapos po ng awiting ito.

Tayo po'y manalangin. Diyos naming buhay, makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil Ikaw ang aming Panginoon. Natumubos sa amin, nagligtas sa amin, patuloy na tumutugi sa amin ang inyong dakilang pagmamahal. Salamat Ama, sapagkat kami ay nasa lilim ng iyong pagmamahal, kung saan kami ay ligtas magpakailanman. Salamat po dahil lubos kang makapangyarihan, na kaya mo ang imposible sa aming mga buhay. Kaya mong baguhin ang aming mga puso, kaya mong baguhin ang aming mga buhay, kaya mong baguhin ang aming sitwasyon, kaya mong baguhin ang aming isipan. At dalangin ko po ito sa aking kapatid na nakikinig ngayon, kung ano man po Panginoon ang mga kailangang maalisin, mabago sa aming buhay, dalangin ko po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aking kapatid na nakikinig sa aming broadcast sa oras na ito. Alam niyo po ang kanyang pinagdadaanan, alam niyo po Panginoon ang kanyang buhay, kilala niyo po siya. You know her by name, you know him by name. And he or she is loved deeply, infinitely by you. Panginoon, dalangin ko po na maramdaman niya ang inyong yakap sa oras na ito. At nawa Panginoon siya ay magpatuloy sa iyong biyaya, sa iyong kalakasan, sa iyong presensya. Tulungan mo na huwag siyang maniwala sa mga kasinungalingan ng kaaway na patuloy na ibinubulong sa kanyang buhay. Kundi Panginoon, kami tumingin sa iyo, ang aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, na tunay na nagmamahal sa aming lahat. Tunay na walang makapaghihiwalay sa iyong pagmamahal sa amin, na lumalapit patuloy at tumatawag sa iyong dakilang pangalan. Father, we glorify you today and we give you honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa ating programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Happy Friday, mga kaagapan!
5: Yes!
4: Hindi pa ako ready.
5: On the spot tayo.
4: Oh, good morning, good morning! Welcome po sa programa ng Family Matters. Mm-hmm. We are live here at the studio once again and it's really nice to be back, honey, ano? Para
5: tama.
4: Nakita natin si Kael, si Nakayla, ang ating inaanak, si Wenmark, si Aileen. Ang saya-saya lang
5: super.
4: Kasi before lagi tayong nadadala sa studio. Well, thank you po sa warm welcome ng ating mga kasama dito sa One Corporate Center. And we know that we are going to have a great time today sa pagbabalik natin dito sa studio dahil nagbabalik din ang ating
5: nagbabalik.
4: Isang special guest. Mamaya makikilala nyo sila. Salamat po sa pagsama nyo sa amin. Hello sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa kanilang mga PM and regular radio. Hello din, honey, sa lahat ng mga papasok sa office at naka-tune in na ang kanilang radio, naka-pre-tuned na sa 702. Tayo po ay mag-ingat sa ating biyahe. At yung naman nanonood sa kanilang mga tahanan, sa Facebook, sa YouTube, live streaming, sa Signal Cable, GCTV Channel 185. Hello, good morning po. Welcome to Family Matters. And syempre, honey, gusto ko mag-shout out sa bagong family natin.
5: Yes.
4: Yesterday po.
5: Puyat na puyat tayo.
4: Yes, we were invited by Pastor Danny and Don Urquico sa kanilang Thursday D group. So kung nanonood man sila ngayon o nakikinig, yan. Hi to our new family, the Thursday D group of Team Urquico. Good morning.
5: Ayan na, nakita ko na si Sister Don nandito na.
4: Ah, hi, Sis Don, Pastor Danny. Hello, we really had a great time.
5: Beautiful fellowship.
4: Last night. Grabe. So kahit na medyo umuwi tayo ng late, pero our hearts were full.
5: That's right.
4: Dahil ang ganda talaga ng word na na-share sa atin last night.
5: Totoo yan.
4: Ayan, good morning po sa ating programa. Uy, honey, malapit ng 78th anniversary na FEBC. Mga kaagapay, magkita-kita po tayo on June 6.
5: Nandyan po kami.
4: 8 o'clock a.m. sa GCF Ortigas as we celebrate the 78th year anniversary of FEBC with the theme Until All Have Heard.
5: 78. Tama ba yun?
4: Wow.
5: Oh, 78.
4: Uh-oh. All because of the goodness of God.
5: So God's
4: mga
5: faithfulness and goodness.
4: Honey, na nakikita lang natin sa Facebook na nakikipag-engage. Now is the time para mag kita-kita tayo in person. Nandyan po kami ni Bong and we hope to see you all there.
5: Sa anniversary, that's the time we attach a name to a face.
4: Yes.
5: Diba? Dahil yung mga regular engagements natin, dyan natin nakita, uy, kayo pala si ganito.
4: Ate Claire, ako po si ganyan. Si Ate
5: nakakatuwa.
4: Delma, hello. Diba, yung mga kaagapay natin. Anyway, kayo po ay nakatutok ngayon sa Family Matters Friday Edition. Kasama niyo po ang Team Pineda para sa usapang marriage and parenting. And today, sabi ko nga, honey, pagbibigyan natin ang kanilang kahilingan. Because few weeks ago, we were also here live sa studio. Nagkaroon tayo ng special guest. and very much welcome and yes. talagang like ang episode na ito, 'di ba? Mm-hmm. Sobrang
5: ang dami nilang na-bless.
4: Daming na-bless, ang daming natawa, ang daming nag-message, mm-hmm. very authentic daw, very raw and yet mm-hmm. talagang punong-puno ng wisdom yung mga natutunan nila.
5: Yes.
4: So, today magbabalik po sila, mamaya makikilala niyo sila, pero this time, mm-hmm. last time kasi we talked about their love life,
5: mm-hmm.
4: yung kanilang love journey. Ngayon mm-hmm. pwede pa rin naman, pero mm-hmm. pag-uusapan na natin ngayon yung fruits ng kanilang pagmamahal.
5: Mas lalim ngayon, Han.
4: Yes, mm-hmm. and today we will be talking about their children. Specifically, mm-hmm. let's talk about parenting and raising. Yon. How can we raise godly teens in this generation?
5: Yan.
4: Mamaya po, pakinggan natin kung ano yung ma-share nila kasi most mm-hmm. of their children, Gen Z's na, di ba? Nakikita mm-hmm. natin sa Facebook post.
5: Marami tayong listeners, Hani, ng mga teenagers, yung mga anak. So makinig po kayo.
4: Yes. Ayan, honey, bati ka na so we can introduce yun. Our guests.
5: Sige, thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters, Friday edition para sa usapang marriage and parenting. And today nga po is May 8, 2026. Grabe, honey. And advance happy Mother Day sa lahat, honey, ng mga mommies, mama, and in other languages, honey, iba't iba ang tawag sa mommy. In Spanish, Claire, ano ang tawag sa mommy? May idea ka?
4: Mama?
5: Dagdagan mo pa.
4: Mamita.
5: Mamacita.
4: Mamacita. Diba?
5: In French naman,
4: Santa Claus.
5: Iba yun. Pamaskong kanta yun. Sa French naman, nanonood ka ng isang episode sa sinusundan mo, anong tawag ni Camille sa mama niya?
4: No.
5: Maman in French.
4: Oh.
5: In German naman, I don't know if I will pronounce this right, Muti or Muti. And in Hebrew, Ima. In Japanese, IT. And syempre, ang paborito ko sa lahat, yung Pinoy, di ba?
4: Hindi mo sinabi yung paborito ko.
5: Ano?
4: Oma?
5: In Korea. And going back, syempre ako paborito ko dahil Pinoy tayo. Nanay, di ba? O inay?
4: Yes.
5: I don't know which one is correct. Mm-hmm. But masyadong personal pag tinatawag mong nanay, di ba? Not for being biased, pero ang ganda ng word na nanay.
4: Yes.
5: Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli ang Team Pineda, Kuya Bong and Ate Claire, na makakasama niyo for 1 hour and 30 minutes. At wala na tayong break, honey, no? Tuloy-tuloy na yan.
4: Kayo mas po mahaba ang kwentuhan natin.
5: That's right. Kayo po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:36 in the morning. Kami din po ay sabay na papakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines, downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, paki-like po and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, please like and subscribe naman. Honey, shout out tayo sa lahat ng mga Grab drivers na nakikinig sa
4: yes.
5: atin. Ang
4: good
5: dami.
4: Morning.
5: At sa lahat ng mga naglo-long drive dahil Friday na, alam mo na, out of town, hindi ba? So, yung iba going to
4: vacation
5: na, di ba? So, this is the best time to rest and unwind dahil Friday na. At lahat ng mga tao sa opisina looking forward for Friday, syempre, pahinga na. And syempre, Family Matters.
4: Yes.
5: Yan.
4: Honey, gusto kong batiin si Miko Kasyan. Mm-hmm. Good morning pa, shout out po sa J.I.N. Lucien. Mm-hmm. Si Jeric Reforba, good morning Team Pineda, mm-hmm. nanonood daw siya sa kanyang Facebook, sa smartphone, YouTube, sa Smart TV. Talaga naman, sinabi na niya lahat ng platform. From Magaraw, Camarines Sur.
5: And syempre, honey, those who are watching in GCTV Asia, Channel 185.
4: Yes. Man. Good morning din kay Erica, the very lovely Erica Aranya. Kayo na ang susunod, Erica and Ryan.
5: Oo, nga, looking forward ako dyan sa mag-asawang yan.
4: Sana before Europe nila, alam ko mag-Europe itong mga to. Hello din kay Myla Lambino. Nako, mga see you in lovers natin,
5: ito
4: ha?
5: Ito na.
4: Jack, nakikita ko na sila. Ito na, ha? Hello!
5: See you in lovers.
4: Good morning! Excited tayo kapag nakikita natin lumalabas ang pangalan nila.
5: Mm-hmm.
4: Si Sister Dawn Urquico, so happy you were able to join us last night. Kami din, Sis Dawn. Very happy kami.
5: Mm-hmm.
4: Nandito din si Ate Nora Canchela. Pabati po si Milagro Sardenya. Birthday po niya ngayon.
5: Mm-hmm.
4: From Bulacan, bumabati po JBL Church Caloocan para sa kanilang pastor, Sonny Medina and Sister Cherry.
5: At si Hedy Sampang, nakasalubong natin. natin, finally, nakita uli tayo.
4: Yes. Good morning din kay Nessa Peñalba, kay Connie Lalong Isip, kay Mommy Felicity, Daddy Mami. Rudy, watching from South Carolina, good morning. Mm. Kay Vilma Dumlao, kay Elsa Cabage, kay Ate Telma Menjares, kay Ate Baby Varias, good morning sa inyong lahat. I-share niyo po ang ating broadcast today para talagang mapanood nila ng buo even before we introduce our guests.
5: Hindi, i-share natin yung testimony natin just last week. Pinatawag po kami ni Claire, ng Vice President ng GMA7, to make a one season, 14 episode to make a content regarding families and marriages. So maraming salamat sa Panginoon for expanding our territories.
4: Sa GMA International. Pang-international ng beauty natin ngayon. And thank you also GMA7 for inviting us to contribute regular articles sa kanilang platform.
5: Jerome Francia, maraming salamat.
4: So, hello sa ating bagong mga kapuso.
5: Yan.
4: Diba? Mati ko naman sabi. Hello sa ating mga bagong kapuso. Diba?
5: Sasabihin mo, hello sa ating mga fellow ka-Sparkles.
4: Yes, international. So, feeling nila talaga, Sparkle, ano ka na?
5: Artist, talent, no?
4: Diba? How we wish. Ayan, Ani, sige, base na tayo ng ating Bible reading.
5: Sige po, mga kaagapay, kung meron kayong Biblia or a Bible app beside you, samahan niyo po kami sa pagbasa ng salita ng Diyos. It's in Joshua 24:15, New International Version. But as for me and my household, we will serve the Lord.
4: So wikang Tagalog naman po sa Josue 24:15, magandang balita, Biblia. Mm-hmm. Ngunit kung sa palagay ninyo'y masama ang maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Mm-hmm. Ngunit ako at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Wow. Mm-hmm. Bong, this is more than a statement for me. Mm-hmm. This is a declaration that all of us parents really have to make and really stand on. Kami ng buong pamilya ko maninilbihan sa Panginoon. Mm-hmm. And this is one way of really showing the enemy that despite the challenges and the struggles that our children are facing, that this generation is facing now, we will make a stand that my family is for the Lord. And as parents, we would really co-partner and co-parent with God in raising our children according to the ways of God. Mm-hmm. So dapat talaga bawat magulang sinasambit ito. Mm-hmm. Kasi alam mo ngayon, honey, sa panahon ngayon, meron daw pong kaagapay ng mga unseen battles sa araw-araw na nangyayari sa tahanan natin. Mm-hmm. Like in the everyday decisions that we have to make, kung paano papalakihin yung mga bata natin. Mm-hmm. Like paano ba tayo makikipag-compete sa social media, sa AI, sa mga peer pressure, di ba? How can we really get the attention of our children para naman mahatak sila, di ba, sa church, sa ating mga Bible study. Kaya naman tong araw po na to, mga kaagapay, we will be discussing something deeper than parenting techniques. Di ba, we will talk about building a godly legacy at home.
5: Tama.
4: Sabi ko nga, honey, sa generation ngayon, napaka-challenging maging magulang, di ba?
5: Totoo yan.
4: Parenting has really become very challenging. Bakit po? Kasi karamihan sa atin, like tayo, hon, yung generation natin, ang pine-parent natin, Gen Z's na. Di ba? Mga teenagers. Mm-mm. And maraming nagsasabi, ewan ko kung mag-a-agree kayo kaagapay, ha, that raising teenagers daw is one part of parenting na talagang challenging at mahirap. Yun daw yata yung pinakamahirap palakihin, mga teenagers. Why? Because there are a lot of things going on in the life of a teenager. Andyan po ang mga physiological changes na nangyayari sa katawan nila. Andyan ang mga peer pressure, social media, andyan ang mga mental anxiety and mental health challenges. So tayo ngayon, bilang magulang, the challenge is how can we journey with our children in this stage? Kung halimbawa pong we don't have knowledge on this, parang madali tayong pipitek at bibigay na ang tigas ng ulo mo, ang hirap mong palakihin. But, you know, kaagapay, kailangan natin maunawaan na teka muna, nasa stage stage pala sila ng buhay ngayon na ang dami rin nangyayari sa kanila physiologically, socially, mentally, emotionally. Mm-mm. So ang dami din nilang pinaguhugutan.
5: Dama.
4: So yan yung challenge sa generation natin ngayon ng mga magulang. How can we raise the generation of our children and lead them to become godly kids? Yung talagang mga bata who love and honor the Lord.
5: Honey, balikan ko lang yung sabi mo kanina regarding spiritual battle. Yung unseen, sabi mo. What's that? Unseen battle, hindi ba? Minsan ganyan yung ganyan yung cases hindi ba? Yung hindi natin nakikita. But the enemies, they are really trying to attack us, di ba? To attack our children. Mm-hmm. So kailangan yung mga magulang, talagang dapat aware tayo kung ano yung mga attacks ng enemy sa ating mga anak. Lalong-lalo na ngayon, talagang ginagamit ang social media mightily ng enemy. So kapag hindi ka aware, talaga naman, hindi ba? Ang social media is number one factor na talagang ginagamit ng kaaway sa ating mga anak. Yan. Sige po.
4: Kaya pakilala mo ng ating guest, honey, para mag-start ng ating kwentuhan.
5: Sige, pakilala na natin yung ating bisita this morning. Today, we are excited because we have Team Meyerhofer with us, back by popular demand. Totoo talaga. But this time, we want to go beyond the spotlight and the achievements and focus on what matters most to them at this season of their lives, their journey as parents. They are blessed with four wonderful children, Tash, Kalel, Harper, and Serene.
4: Ang cute na mga names na anak.
5: Super! I love it, diba? Who are at the center of their most important calling today, building a home grounded in faith, love, and purpose. So mga kaagapay, let us give a warm Family Matters welcome to Rico and Jack Meyerhofer.
6: Yay! Oh, good morning po again. Praise God, we're back.
4: Uy, ang pretty-pretty ng ating birthday celebrator. Si Jack Meyerhofer will be celebrating
5: this
4: her birthday.
5: This Wednesday
4: na ba, Jack?
6: Next week? May 14.
4: May 14.
6: I'm not sure. 10, 11, 12.
4: Kaya naman pala,
6: Thursday pala, ate.
5: Oh, nga.
4: Ayan. Happy birthday, Jack!
6: Yes, thank you. Praise God.
4: Rico.
7: Good morning, everyone.
4: Rico, ang dami natuwa sa'yo, ha? Ang dami natuwa sa'yo last time. Tuwan-tuwa sila sa'yo.
7: Staying amazing lang palagi.
5: Yeah, the amazing couple.
4: Butiin nyo naman mga fans nyo.
7: Hello mga ka-amazing all over the world. Galing kasi kami sa Singapore. So nag-tour yung basketball team namin.
5: Yeah.
7: And yun nga parang nilagnat ako eh, no? So kakagaling ko lang. So medyo pause.
4: It's okay.
5: The same. Parehas tayo. Dahil siguro sa init ng panahon, ano? Sobra.
7: Actually, alam mo sa Singapore, ang init din pala.
5: Yes.
7: Ang
5: init. Super.
4: Mas mainit, ano?
5: Mas mainit. Humid na humid dyan.
4: True. Tapos naglaro kayo. So, covered court ba?
7: Pero worth it naman yung visit namin sa Singapore kasi as what I said before, yung Team Amazing basketball team namin. Our goal is pasayahin yung mga kababayan natin overseas.
4: Wow.
7: Yeah, kasi we all know yung mga sacrifices nila, yung everyday work nila. And then grabe yung genuinity nung nakita nila kami, yung nararamdaman din namin as a team with JJ Helterbrand, James Yap. So nakaka-proud na nadadala namin yung mga superstar PBA players natin overseas.
4: Wow. So salamat sa Team Amazing.
7: Yes.
4: And nakita ko rin grabe yung pagmamahal ng mga Pinoy sa inyo, ha. Ang dami talagang yung kanilang love, 'di ba? Nakita ko yung post ni Jess, sabi ko, wow, very generous yung Pinoy community
6: Correct.
4: Sa Singapore.
6: And saka syempre yung effort na bumili sila ng tickets doon, it's a big thing to them kasi syempre pinaghihirapan nila every sweat, every blood, 'di ba? Para lang mapanood sila, bumili ng mga merch, mga ganun. Makasama yung mga Filipino community. At the same time, it's like a mini reunion ng mga Filipinos abroad when we have a basketball game.
4: Kasi
6: parang ganun palagi.
4: Yeah. So, saya-saya.
6: Saya talaga. Tapos may mga, yung mga products pa, ng mga na talagang na po-promote every time may may mga events sa ibang bansa. So praise God for that. And I want to greet my kids. I think watching sila ngayon, tinag ko si ate. Si helper. Sabi ko si kay ate Digna, panoodin kasi sila yung pag-uusapan.
4: Yes. Hi, beautiful kids of Daddy Rico and Mommy Jet.
6: Yung dalawang boys, I think nagba-basketball yan sila. May basket, may practice sila ngayon eh.
4: Oh. Uy, nakalimutan ko palang bumate kasi nakita ko ang mommy ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Mommy.
6: Happy Mother's Day to you.
4: Happy Mother's Day, Jack. Happy Mother's Day sa lahat ng mga kaagapay na nanonood ngayon, sa lahat ng mga See You in Lovers. Sabi ni Sister M, pa-shout out daw ka sa CCF Dasma sa Litran. Ayan. Si Pastor Romel and Pastora Susan Guevara. So sana all, ano,
5: nasa US ata sila rin, sa kanilang tour.
4: Yes. Hi, Pastor Romel, Pastora Susan. Si Edith Belen, good morning daw, watching from Silang, Cavite. And si Sister Virgie Tolentino, si Sister Mary Ann Kalingasan. Ako, ito na talaga, na-miss daw nila tayo. Na-miss din po namin kayo. Si Erwin Pablo, Belen Barante, si Jenny Peña Flor. Hi, si Anita Colon. Si Nanay Nora Kabantog. Hi, Nanay Nora. I hope you're doing well. Si Tita Leng. Ayan. Good morning. Si Jean and Virgie Tolentino listening from Sayan City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayan. Good morning.
5: Nakakatuwa tong bisita natin, Hani, no? Kasi they life make easier for us.
4: Yes.
5: Kasi talagang pag-guess mo sila, talagang they have so sila much in their hearts, di ba?
4: No?
5: Nagsasalita, nagkukwento with all their might. No? Nakakatuwa.
4: Yes. Hindi po namin talaga in-introduce yung mga anak nila kasi gusto ko marinig sila. Paano nila i-introduce yung mga anak nila kung halimbawa sila ang host. Simula natin sa family nyo. Can you each introduce your children, si Tash, si Kalel, Harper, and Serene? How old are they? Share something unique about each of them. Ano yung remarkable personality nila? O yung anything, Rico, that stands out sa bawat isa?
7: Well, I want to introduce yung eldest namin, si Tayshan Paul Meyerhofer. Named nung Detroit Piston 2005.
4: Wow.
7: Si Tayshan Prince.
5: That's right.
7: So, champion Detroit noon. And I'm a fan of Tayshan Prince dahil sa defense niya. So, yung pinangalan ko ng Tayshan Paul kasi Paul Rico ako. And then, lahat, if you notice, lahat ng name nila, mayroong Paul. So, Tayshan Paul. Next is si Tayshan Paul is playing for basketball also. College na.
4: College.
7: So, 20 years old. Kalel is 12. So, playing varsity din siya sa La Salle Green Hills.
5: Kanina pa magmamana, Rico, di ba?
7: Oo nga. Actually, I told them before, if you have another career na gustong i-push,
5: pursue, no?
7: Go. But gusto talaga nila yung
4: nasa
7: sa father,
4: talaga,
7: I don't know.
4: Yes. Kung nakita sa iyo talaga.
7: Ano, parang nakita kasi nila yung jump ko before.
5: Right.
7: And then, gusto nila to follow.
4: Yes.
7: And then I said, of course, you can follow basketball, but of course, make sure na yung study din, important.
4: Huwag pabayaan.
7: Yeah, and then next is Harper Paul Rica.
4: Talagang kahit pala ano, kahit yung girls may Paul din.
7: Harper Paul Rica naman kasi Erica siya.
6: Jacqueline Erica kasi ako. Tapos siya Paul Rico. So pareho kami may Erica and Rico, pareho kami sa name. So yung mga anak namin Kalel Paul Rico, Harper Paul Rica.
7: So
6: Rica
7: si
6: Rica naman.
7: Si Harper naman is into swimming. And sa basketball din,
6: dancing.
7: Actually athletic din, dancing.
6: Yeah,
7: so active
6: din. Basketball, correct.
7: Next yung bunso namin,
6: Sarin Paul.
7: Yung pinakamabait. Si Sarin Paul Rica.
6: She's the pinakamabait.
5: Nakakatawa yung pinakamabait na yan. Minsan Jack Rico, no? Kahit yung mga bata, isa yung pinanggalingan, iba-iba yung challenges mo sa kanila, di ba? Iba-ibang iba-ibang
4: ugali. At mga bunso ka ba?
7: Iba-iba yung characteristics.
5: Iba-ibang
6: Bakit nga ganun?
4: Hello, Bo! Hello, Bo! Rico, sabi mo kanina yung mga anak mo, talagang, is it something na encourage sa kanila na mag-play ng basketball o talagang something na innate din sa kanila dahil nga sabi mo nakita kanila? And paano mo binabalanse yung susuportahan mo sila sa passion nila without putting pressure on them na dapat maging tulad din kayo, sumunod kayo sa yap ako?
7: Well, as an athlete father, yung 'di ba, I've been an athlete since high school. So I've been playing basketball, parang naging part of job description ko na talaga. Yes. Bread and butter yes. na ng family yes. ko. Kaya nakapagtayo kami ng business because of basketball.
4: Wow.
7: So, as a sports-minded person, I believe na yung sports is important sa mga bata.
4: Totoo.
7: It's not just, you know, for being athletic, para physically fit yes. ka, mm-hmm. but yung discipline. Mental side, yeah, discipline. Yeah, kasi,
6: madadala mo in decision.
7: Yeah, as a basketball player, kailangan sumusunod ka sa coach. Mm-hmm. So, same in life. Yes. You need to sumusunod ka kay Lord yes. or sumusunod ka sa wow. sa nice mga boss mo yeah. or mm-hmm. on time ka dapat sa basketball.
4: Yes. Mm-hmm.
7: Tapos yung pinaka-important sa sports is yung competitiveness mo.
4: Mm-hmm.
7: Because
4: mm-hmm.
7: in life, I believe na pagkapanganak mo pa lang in this world, you have na. You need to compete na eh.
4: Yes. Yeah.
7: Yun yung ano ko, yun yung sinasabi ko rin sa mga anak ko na pagkapanganak mo pa lang in this world,
5: mm-hmm.
7: may pressure na.
4: Yeah. Totoo.
7: Wala, mm-hmm. hindi ko pwede sabihin sa'yo na it's gonna be easy life.
4: Mm-hmm.
7: There's always gonna be challenges, pressure. Yes. So, same in basketball, may mag-defense mm-hmm. sa'yo,
4: mm-hmm.
7: may defense, may offense, mm-hmm. same yes. in life.
4: Mm-hmm. Ang galing, ano? Siguro ang usapan nila, Jack, ng mga anak na lalaki, mm-hmm. eh, parang laging may analogy sa basketball, ano?
6: Correct, oo.
4: Pero ang galing,
6: Rico. Lagi siyang ganyan mag-explain, laging basketball yung kino-compare niya.
4: Kasi kung ako yung anak ni Rico, maiinteresado ko sa sinasabi ni Daddy. Kasi, di ba, nilalaro ko to. Like yung sinasabi, may offense, may defense, you have to be disciplined, may coach. So, ang galing, ito, Rico, no? Meron bang parang parallelism, di ba? How they should be living their lives with discipline and obedience din sa Panginoon.
5: Rico, sa family mo, may mga kapatid ka rin ng mga basketball players or yung dad mo nagbabasketball?
7: Oh, yun nga, eh. May mother into volleyball before, I remember, sa province. But yung father ko, wala talagang hindi. Sports. As in, artistic yung father ko, eh. Yung
5: creative side.
7: Yung, yeah, yung kinrate niya yung hotel niya sa... sa Puerto Galera,
4: Castle-like
7: Tropicana
4: hotel,
7: Castle.
4: Yes.
7: It's more on artist. So, ginawa niyang art talaga yung resort niya.
4: Yes.
7: And, na-develop ko yung sports because of friends. Mm-hmm. Yung mga naging circle ko.
4: Mm-hmm.
5: Yan.
7: So, yun din ang in-explain ko sa mga anak ko na you cannot choose who your family is.
4: Yes.
7: Pero you can choose who your friend.
4: Yes.
5: That's good.
7: Dahil pag pinili mo yung friend na negative, papunta ka dun.
4: Totoo.
5: Right.
4: Mm-hmm.
7: But if you pinili mo yung positive na friend, maganda yung bring up sa life mo.
4: Yes. Yeah. That's right. That's
5: may wisdom
4: right.
5: yan. Galing.
4: Yes, totoo. Mm-hmm.
5: Yeah. Kumbaga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Diba?
4: Ang galing, ano? So, sa mommy mo pala rin. Kasi ang mommy mo yung active.
7: Yeah. Diba? Ang pinaka-sports-minded.
6: Si
7: and then, speaking of may mga siblings, pito kami magkakapatid.
4: Wow.
7: So, I'm the eldest.
6: Siya panganay.
7: So, yung sumunod sa akin na lalaki,
6: nag-try
7: din maging basketball player. But again, hindi naman kasi, as what I said before, na-bash nga ako of saying na ano eh, na mas mahirap pa maging basketball player kaysa maging doktor. Nabasya ko nun kasi opinion ko lang naman yun. Kasi someone asked me, mas mahirap ba maging, sa na-realize ko, baka mas mahirap. For me lang ha, kasi nababash na naman ako. For me kasi, ang pagiging doctor, you need to study, you need to apply, you need to learn. Sa basketball, same thing, pero may defense sa'yo eh.
4: Yes.
7: Meron mga person na ayaw niyang makuha mo yung kukunin mo kasi nga may defense eh.
4: Yes.
7: May competitiveness. Kaya yun lang yung reason ko.
6: Kaya yung mga anak namin gusto na lang daw mag-doktor.
7: Hindi, pinupush ko nga yung mga anak ko maging doktor. Kasi ang basketball din kasi kailangan din ma-realize ng mga kabataan ngayon na magpupursue mag-sports, mag-basketball as a profession. Basketball will only give you what, 10 years, 15 years?
5: May lifespan.
7: Na may good salary ka.
4: Yes, yes.
7: And then afterwards, back to zero ka.
6: Eh, ang doktor naman kasi forever.
5: Forever.
7: Eh, ang doktor.
6: Para sinasabi niya ganyan.
7: The more na you go older, the bigger your salary is.
4: Totoo. Yes. Mas experience.
7: So there's a lot of difference. I mean, ako, kung ako ang pabipiliin, of course, I will still pursue basketball dahil naging passion ko eh. Ba't ahaluwang ko ng, kung sanang ma-realize ko na, kasi marirealize lang ng isang basketball player yung pwede niyang gawin dapat if tapos na yung career niya.
4: Yes.
7: Na sabi niya, dapat naglagay din ako ng something para after basketball, meron pa akong pupuntahan.
5: Meron
7: pa akong profession.
4: And you're a very good example, Rico. Yeah. Mga kaagapay. Si Rico is a very good example.
5: May yung business on the side.
4: During
5: now.
4: His prime years, may kinapuntahan.
6: Nag-business.
4: Diba? Nag-business. So, habang kumikita at alam niya kasagsagan na lakas niya, nag-ipon sila ni Jack hanggang nakapagtayo sila ni negosyo. So, now, yes, merong fallback sila. Gumagana yung kanilang business. Nagta-thrive. And at the same time, Rico, nakakatuwa, Jack, ano? Kasi na-enjoy mo pa rin yung passion mo. And ngayon, parang more on, parang giving back na lang si Rico, eh. Diba? Dito sa kanyang...
7: That's amazing. Alam mo, Ate Claire, yung sinabi mo yan, meron akong ilalagdag. Nasabi ko kanina, choose your friend, right?
4: Yes. Mm-mm.
7: Pero ang pinaka-important in life for me, ah, for me, as a male, eh kung sino yung mapapangasawa mo.
4: Wow.
7: I mean, yes, yung success mo, asawa mo talaga yung kasama mo. Eh. Siya yung mag-dictate kung paano ka magiging successful.
4: Yes, totoo yan.
5: Malaking factor, no?
6: Behind every, ano nga yung sabi?
4: The success of a man.
7: Hindi ko sinasabi yan dahil nandito lang yung asawa
4: ko. Yeah, that's true. Yung totoo, yeah. Alam mo, I always hear our pastor saying that na the most important decision in life one could ever make is to receive Jesus as Lord and Savior. And the second most important decision is who to marry.
6: Who to marry.
5: So, mabuhay ang mga asawang babae.
4: Mother's
6: Happy Mother's Day!
4: Happy Mother's Day! Nagpupunyagi kami sa lahat ng mga nanay.
5: So, Jack, Rico, punta naman tayo sa parenting roles ng mag-asawa.
4: Yes.
5: Yung discipline style ninyo. Sa parenting dynamic ninyo, sino yung mas disciplinarian sa inyong dalawa? Sino yung merong soft side o yung nang i-spoil? O nagpa-practice ba kayo ng parang good cop, bad cop setup? Or may mga instances ba, Rico, Jack, na magkaiba kayo ng approach sa pagdidisiplina?
6: Ako, I always say na there's no talaga manual in parenting. So, lahat, we try what's best and what's not best, diba? Parang lahat, it's a trial and error, lahat.
4: Yes.
6: So, walang good cup and bad cup sa amin. It depends on the situation. So, for example, ako yung mas nakakita ng situation. So, i-explain ko sa kanya. Tapos, hindi ko alam. Tulungan kami kung paano namin i-discipline yung bata. Most of the time, si Rico, I adore him for that kasi magaling siya talagang kumausap sa bata.
5: Nice.
6: Talagang
5: ine-explain ni Rico.
6: Yeah, di ba ate? Narinig mo last time. He's really anong tawag dito? Matyaga. He's talagang matyaga mag-explain.
4: Gracious, ano? Hindi siya yung tahatay na sumisigaw, nagagalit.
5: May namamalo ba sa inyo, Jack Rico?
6: Speaking of namamalo, meron ako nabili dati, nabili kami sa CCF rad.
4: Yes.
6: How to spank a child.
4: Yes.
6: Diba yun? So, we use that. Dati wala pa kaming alam, syempre. Di ba, pag parent ka naman, hindi mo pa rin talaga alam. Lahat, tinatry mo pa lang. So, nung nakita ko yung how to spank a child, then what would you say? Yun yung ginagamit ko. Mm-hmm. Pero minsan, aaminin naman natin, may mga times na mabibigla tayo. Hindi talaga, grabe na parating ako sa point na mag-anon. Tapos pagpe-pray mo na lang. And
5: yes,
6: then, pag may mga problema, we say sorry to them.
4: Yes.
6: Or sabihin niya, mag-sorry ka dyan. Mag-sorry ka kapatid mo. Mag-sorry ka sa mommy mo. Eh, ganun.
4: Yes.
6: So, alam mo yun, I think it's really have to, you really have to be, understanding and you have to be humble.
4: Mm-hmm.
6: Kasi parang tayong matatanda. Ang dami rin nating bad values, bad attitude.
4: That's
6: ano pa kaya yung mga bata? Hindi naman sila perfect.
4: Right, right.
6: So, yes. 'Di ba? Hindi mo naman talaga all the time okay sila. Mm-hmm. 'Di ba? Na
4: anong
6: happy
4: age
6: ka sa ugat.
4: Daw, Jack, na tumigil kayo sa pamamalo. Hanggang anong
6: age? Namamalo
4: sila?
6: Pa kami sa 8 years old namin sa bunso namin diyan sa.
4: Ngayon, ilang taon na si yung bunso?
6: Ay yung 10 and 12 hindi na no. O namamalo pa rin tayo kay Kalil, di ko maalala. Hindi naman masyado.
7: Meron pa rin.
6: Hindi masyado. Minsan na lang.
7: I won't stop yung palo.
6: Hindi, si Tash hindi mo na pinapalo kasi binata na.
7: Kasi, alam niyo na yung pero pag nagkamali yan, papaluin ko pa rin.
6: yung pag-alay,
4: Tash, nakikinig ka.
6: Yung 20 years old, di na namin. Siyempre, di niya na pinapalo. Pero yung mga bata, meron pa rin, no?
7: Ako kasi, sa amin kasi, siya yung taga... Suway, taga-palo. Pero, pag ako pumalo kasi malakas.
6: Minsan lang.
7: So, sa kanya yung mga spank na pinalo ka dahil may ginawa kang mali, whatever. Pero, pag ako na yung pumalo, yun na, masakit na. May may sinturo na.
6: And yeah, and we always say, God disciplines the ones He loves. Yes. So, ganyan din kami. We discipline you because we love you.
4: May explanation after. Kasi, that's really the ano, baka, proper way of doing diba? It.
5: Rico, kailan pumapasok yung palo? For example, nag-disrespect.
4: Anong kasalanan?
5: Anong kasalanan?
4: Anong gravity?
5: O, nag-answer back ng medyo rude. Anong
7: minsan pag nag-aaway sila doon pa lang
6: mga ganun yes totoo,
7: yan. Normally mga siblings nag-aaway sila and then I will always explain them to them na of course family is very important in this world na
6: mga ganyan
7: pagka may problema tayo dahil dapat na magkakampi hindi tayo nag-aaway so may palo na yun.
5: Mm-hmm.
7: So, pero minsan na lang, you know, recently, no?
6: Mas onti, umuonti na. Nung lumalaki na sila, mas natututo
7: kasi yung bunso namin ngayon, 8 years old na. So, I think, nare-realize na din sa rin yung what is wrong and what
6: so,
7: is
6: so, mas maganda yung parang may kinakatakutan din sila. Right. Kasi, imagine, pag wala.
5: Can you imagine that?
4: Chaotic ang buhay nun.
6: Sa akin, tumingin pa lang ako, talagang takot na yung mga yan.
4: So, takot din sila sa'yo?
6: Takot sila, oo. Kasi nga, napalo ko nung rad talaga.
4: Yes.
5: That's good, Jack. No? Sabi mo, sa tingin mo palang nakukuha na agad, alam na nila yung gusto mong i-convey sa kanila. Kasi the problem with this generation, as compared to ours, kami ni Claire lumaki na tingin lang ng magulang namin, alam na namin we have to behave.
4: Tatahimik
5: na kami. So, kasi ngayon, yung generation ngayon, parang ibang klase. And I'm glad to hear na ikaw,
4: na ganun
5: pa din at alam na nila na tahimik tayo si mami, medyo ano na.
4: Yes. Diba? So, yung kanilang anak, mga kaagapay, apat, na beautiful and handsome children, halos magkakasunod, ano, yung dalawa and yung dalawang binata niyo na nasa basketball. So, punta naman tayo sa issue ng sibling rivalry and favorite. Favoritism. Diba? Napaka-common ito, diba, sa pamilya and how we pray na talagang mawala itong favoritism.
5: Kasi grabe ang impact niya sa buhay ng
4: bata. So, paano nyo na-ensure, Jack Rico, na walang sibling rivalry na magaganap sa mga anak ninyo? And para sa mga parents na nanonood dito na nakaka-relate sa struggle na to ng favoritism, ano yung wisdom na ma-share nyo to help them handle it? Na wag naman, wag tayo mag-play ng favorites.
6: Wala naman kami yung favorite.
7: We're making sure na everyone has equal yung approach namin.
4: Yes.
7: We're making sure of it kasi halimbawa, kinompliment ko si Harper na beautiful siya. Meron din kay Sarin.
4: Yes.
7: Both of them. And then with regarding to Tash and Kalel, ang approach ko kasi as a parent, if male and female, pag male, I want them to be independent. Parang gusto ko, kasi si Tash ngayon, he's very independent now. He's staying sa ancestral house namin sa Manila by his own. So meaning, he has his, he has his allowance for food. Siya na nagmamanage ng food niya, ng kung ano yung daily life niya. So gusto ko yun, kasi yun yung na-experience ko before. By 16 years old ako, I went from Puerto Galera straight to Manila and then nag-dorm ako. And then binibisit na lang ako ng mom ko and dad ko, nakikita na lang kami sa Manila. Doon ko na develop yung life, yung totoong life
4: after
7: buhay, so with Kalel naman, we're making sure na independent din siya by going to school by his own. Imagine mo nag-grad, nag-aakas, by his own.
4: Sa Green Hills siya, no?
6: Lasal Green Hills.
7: At 12 years old.
6: One time, sabi niya, Mami, kuha mo ako ng driver, yung mga classmate ko. May driver. Siyempre, mga classmate, anak ng mga, alam mo na. Hindi, matuto ka mag-commute. Tapos yung mga ibang parents, kapag sinasabi, nag-grab lang si Kalil, nag-aangkas lang. Really? Mga parang, ang pogi-pogi pa naman ng anak mo, baka maano, ganyan-ganyan.
7: And then may ginamit ako,
6: nakakatawa.
7: Hindi ko makakalimutan yung ginamit ko kay Kalel na sabi niya sa akin kasi, Dad, yung mga classmate ko may driver, may yaya sarili, may tagadala ng bag, and everything. Sabi ko, they're rich. Pero sa family natin, I am rich, you are not. Ginamit ko yung kay Shaquille O'Neal.
4: Yeah.
7: Sabi kasi ni Shaq sa anak niya, ako mayaman, ikaw hindi. Kaya magsumikap ka para yumaman ka din.
4: Yes.
6: So wala kami lesson. Walang favoritism eh. Lahat, parang pantay-pantay yung treatment namin. Except siguro sa two girls, kasi syempre mas ano mo
4: mas protective kayo sa
6: babae. Mas protective. Iba yung babae, diba?
5: That's true.
6: Mas ano, tsaka wala.
5: Mas ka
6: hindi kanya. Talaga kami. Oh. Siguro ang favoritism, wala. Hindi ano yan sa family
4: that's
6: namin.
4: That's
6: hindi
4: nice.
6: Issue. And wala kaming, hindi yan word sa family namin. Yeah.
5: Pero alam mo, Jack Rico, I really commend you for that, no? Na yung anak nyo, talagang tiniteach nyo sila na maging independent. Kasi like ako, ako personally, parang ang hirap na pag-grabbing yung anak mo to do public transportation dahil alam mong kaya mo naman eh, di ba? And yet, hinahayaan mong mag-ano?
6: We have to
5: wonderful.
6: Let go. I think we have, din, ha? Oh, lalaki din. And we have to let yes. go eh, you know?
4: Yes, that's true.
6: You know, kasi mas so, mahirap yung pagka in the future, mas mahirap mag-adapt.
5: Lalo sa lalaki.
6: Yeah, so, onti-onti, di ba?
4: That's true. Mm. Kasi sina Jack, sabi nila, walang favoritism. Pero syempre, sa mga babae, mas medyo iba yung treatment. Mas protective ka. So, ganyan din kami. We have two boys, two girls. So, yung dalawang lalaki, sige, nag-aangkas din sila, nag-grab din sila, di ba? Lalo ngayon, ang mahal ng gasolina, di ba?
6: Oo, tapos meron pa nga mga moment na, Mom, can we have sleepover with sleepover? Naku, no sa amin yan.
4: Yes, no to sleepover.
6: Ayaw na ayaw namin niya.
4: Yes.
6: Alam mo, ewan ko, kasi nung una, kay Tash, pumapayag tayo, pero puro mga kamag-anak natin, di ba? Remember, tsaka lalaki, di ba? Pero even, kahit lalaki, di ba, ang hirap na. Sa sobrang dami nangyayari ngayon sa social media na mga napapanood at nababasa natin, kahit kamag-anak mo, di ba? So, mga sleepover no-no sa amin yan. Sinasabi namin, if you like, dun na lang kayo sa bahay natin mag-sleepover. So, gagawin ko kayo dun. So, yung mga ganong ano, yung mga ganong protection with them.
5: Alam mo, Jack, tama yan. And may wisdom dyan. Kasi, tama yan na talagang we should not allow our children na mag-sleep over. Not because paranoid tayo or what. Kasi, sige, your classmate, mga okay sila. Yeah. But how about the siblings? How about kung may mga
4: ang
5: uncles yan doon? Ang daming danger
4: na
5: pwedeng
4: mangyari.
5: Oh, honey, before we continue, no, kanina may nasabi si Jack Sirico na yung mga anak ninyo, pinagsusorry nyo sa isa't isa.
6: Okay, oh. Yes po.
5: Kayong dalawa, Jack Rico, was there a time that you say sorry to your children? Kunyari, meron kayong nagawa na, naku, parang nakonsensya naman ako. Kasi mahirap minsan sa magulang na mag-sorry sa anak eh.
6: Can ako pag namamalo, nagsusorry. I'm sorry, you know, I spank you because I discipline you, I love you, di ba? Because, you know, God disciplines the ones. Laging ganun.
4: That's true. May explanation talaga.
6: May explanation.
7: Pero after nila mag-apologize sa'yo sa ginawa nila.
6: Oo, I'm sorry also.
7: We're making sure na mauna sila mag-apologize.
4: Matuto sila, yes.
6: Oh, kasi ako talaga, pag naiiyak na rin ako, nag-guilty ako pag namamalo.
4: Siyempre, no, lalo tayong mommies.
6: Ayoko na masaktan yung anak mo, di ba? Parang ganun. Kaya nga, kaya nga ako alam, ibang story naman to, pero isisingit ko lang. Di ba kasi nung nandun, yung school ng mga girls dati, nabully yung anak ko. Natusok-tusok siya dito nung isang schoolmate niya sa library. Dalawang tusok ng pencil. Sa akin, si ba napakasakit noon? Diba? Parang saktan ng iba yung ibang tao, yung anak mo. Sobrang sakit. So one of the reasons why
4: In-homeschool
6: ko na rin yung mga girls para, alam mo yun, lagi
4: mamaya
6: ko...
4: Mamaya ikwento mo yung
6: pag-homeschool.
4: Ang dami talagang gusto rin ng mga mommies na gustong sumubok dyan. Gusto ko lang basahin, sabi ni Tita Marie Alfonso, children become who they are based largely on how they view their parents.
6: And totoo yan.
4: Nagustuhan ko yung sinabi ni Rico kanina, na nung sinabi ng anak niya, kasi Rico, totoo, yung mga anak namin ganyan din, di ba? Nakukumpara sa school, syempre, kung nasa magandang school sila, nakikita, Mom, Dad, ito, may ganito, may yaya na, may driver pa, may sariling kotse, di ba? So, ang ganda nung sinabi ni Rico na, I am rich or not. Not that you are selfish or not that parang you're rejecting your kids, pero ang ganda nung wisdom doon na, kami, ng mami mo, eto. Pero ikaw, kailangan magsumikap pa. Kasi minsan, Rico, ang tendency kapag yung magulang,
6: entitled.
4: Oh, anak, sinihan, marami tayong pera, o ganyan, wala na, hindi na sila nagsisikap. Diba? Yeah, that's true. So, ang ganda, Rico, niyan, ano, na kami mayaman, ikaw.
6: Shaquille O'Neal. Diba? Puro basketball.

0: Ayan, sige. So, meron ng go-to place this summer, yeah, diba? So,
1: maganda yun.
0: Amazing.
2: Yung bonding talaga, hindi naman kailangan palaging mahal. Yes. Diba? Kailangan basta magkakasama lang kayo.
0: Tas different kind of bonding moment, ano? Diba? Kapag nagta-travel kayo with kids. Kasi ay, iba yung setup sa bahay. Pero once you parang you're in a different place, mas may nalalaman ka sa anak mo na, oh, ganito pala yung anak ko, ganito pala si mommy, di ba? So, it's really, ano,
1: at saka yung, ano, yung priceless moments, no? Di ba? Hindi mo na yan mababalikan, eh. Yan yung mga moments na talagang ite-treasure nila for the rest of their lives.
0: Yes.
2: And so, parang for me, like, last time nag-Goya, Japan kami, first time namin lumabas ng bansa ng holiday. Kasi most of the time, holiday, nandito kami. Tapos kami, talagang yung family lang namin, kaming anim. Ang sarap ng feeling, di ba? Lagi natin pinag-uusap. Ang sarap ng feeling ng ganito na talagang kasama natin yung apat, tapos intimate, tsaka talagang, alam mo yun, yung parang you only have, let's say, 80 holidays, 60, ilang ilang taon tayo mabubuhay, 80 holidays with your kids. Wow. Yung half nun, sa pamilya pa nila yun, ma-spend nila. Yung half nun, sa atin, o let's say, kung swertihin na tayo. Diba, bakit hindi na,
3: iisip mo pa yun?
2: Diba, totoo naman eh, diba, you only have 80 holidays. Yeah, let's say Christmas, 80 Christmas. Kung mabubuhay ka ng 80 years old, hindi mo pa alam kung mabubuhay ka. Yung kalahati nun sa pamilya nila yun. Right. Yung kalahati nun pwedeng sa atin or pwedeng 20 lang sa atin, 20 holidays lang. Diba, i-seize natin yung every moment kasi life is short, diba?
1: And that's one revelation. Speaking of a travel, yung mga bata, pansinin mo, kung exposed sila sa travel, parang it broadens their horizons.
2: That's their education also, diba?
1: Exactly. A beautiful experience na yung education talagang, ang tawag ito, parang actual, no? Actual learning. Diba?
2: Lagi ko sinasabi din yun kay Rico, na sabi ko, kung tayo nga, we want to see the world, eh. What, what more yung mga kids? Sila. They also want to see the world, diba?
3: Yes. Tsaka, ano, yung learning the culture ng bawat ibang country.
2: Yes,
3: yeah. I think important sa ano ng mga
2: kids. Yes. Nakakatalino yung pag-travel
0: din talaga. Ibang klase din yun, ano, di ba, na matuto sila. Sabi ng mother-in-law ko, Bong and Claire, let's try Camp Amazing.
2: Yay!
3: Well, speaking of Camp Amazing, Erica and Ryan Aranya, they have the Camp Hayatus.
2: Magkatabi lang yun.
0: Magkatabi lang.
3: Yes.
2: So, sister company.
3: So yung vibes ng Camp Hayatus is it's flat area.
2: Yes.
3: And then a lot of nature and everything. Si Camp Amazing is overlooking.
2: Overlooking siya.
3: With the river up front.
0: Katabi sila.
2: Like 10 minutes away lang.
0: Uy, Erica, Ryan, mag-guess na kayo dito.
1: Nandiyan sila. No. Nakita ko si Ryan.
2: Ano na eh. Ano, Ryan, mag-guess na dito. Mag-guess na yan.
0: Kaya nga.
1: Maganda rin yung ginagawa nila, honey, no? Kasi most of these children, yung generation ngayon, they always go to the malls, di ba? Hindi nila na-appreciate yung nature and that's one way of educating them.
2: Ay, true.
3: And sa mga hindi pa nakaka-experience ng
2: iba bonding. Kasi yung mga bata doon talaga matututong, ano,
1: maganda.
2: Yung nature trip talaga. Yes. May mga falls.
3: The best for the kids, yung parents and yung children mo, kasama mo sa river. Tapos meron din bonfire area.
2: May bonfire.
0: Yung river talagang pwedeng liguan.
2: Yes, pwede.
3: Intimate talaga yung ano, yung
2: minsan,
3: experience.
2: Minsan, pag maabutan mo yung falls, may waterfalls, no? Depende sa weather. Kasi minsan dry yung river. Minsan, malalim yung river. Minsan, mababaw. Minsan, malakas yung ano, may water tubing pa minsan. And yung depende sa season.
3: And I remember, mami, nung I remember nung nasa Camp Amazing tayo, 3 days tayo palagi, di ba?
2: And then
3: yung mga kids natin, after natin mag-Camp Amazing, they will say, ano, thank you dad, sarap dito sa Camp Amazing.
1: Nare-recharge ka, Rico, eh, no?
2: Yung mga kids yung mga bata, namin, totoo, they're very simple and easy to please. They don't need yung mga Europe, Paris, hindi ganun. Ang importante sa kanila yung kasama talaga kami.
0: Wow.
2: Diba? Yeah. Ganyan naman yung mga kids. Ngayon, kasi, how do you spell? You spell daw, sabi nila, you spell love as T-I-M-E. Sabi nila.
0: So, it's time. You intentionally spend with your children.
2: Kasi ayaw ko dumating sa point ate na in the future, ayaw na nila akong kasama.
0: Yes.
2: Gusto ko lagi, no? Parang hahanap-hanapin ka nila. Yeah. Diba, ikaw ngayon pag matanda ka na, like kami, we grew up naman na hindi kami masyadong close sa family namin. Ewan, ito, close ka sa family mo.
0: But, close kayo.
2: But, yung pag lumaki ka, hindi mo na sila hinahanap, mm. di ba yung ganun? Sana yung mga anak ko, iniisip ko, hanapin pa rin nila ako pag malaki na sila. Diba?
0: And alam mo, Jack, ang maganda dyan na ngayon pa lang, pinalaki nyo sila, teaching them the importance of really spending time with your parents, yes. spending time with the family. Madadala nila Rico yan, ano? Pag may pamilya na sila. So that is how they will also
2: modeling,
0: teach
2: no?
0: their children.
2: Modeling is important.
0: Na importante na sama-sama tayo. Sabi ni Pastor Jun Salvador, ang ganda raw ng topic, true discipline is important to raise up our children. Good topic. Yeah. Sabi naman ni Len Han, declare your hair becomes you.
2: Thank you. Correct.
0: Len. Yes, si Jerry Creforba ba, friend nyo?
2: Si
0: Jerry Creforba. Sabi, to T. Meyerhofer, sending much love and prayers para sa personal life and pag-share ng testimony. Ganda naman yung life-changing na mahabang-mahabang kwentuhan. Ayan, sabi niya. And then, sabi ni Len Hante, biblical discipline focuses on loving, guidance, training, and correcting behavior to foster wisdom and godliness rather than merely punishing. Ayan.
1: Jack, balikan ko lang konti about sa homeschooling. Medyo gusto kong himay-himay kasi maganda rin yan eh. Marami akong nababasa na most of the children na hin-homeschool eh sobrang successful. Tapos nakakapasok dun sa mga top universities pagdating ng college. Mas stress-free ba yung pagpasok sa homeschool kaysa dun sa regular school?
2: Kuya, ako, pinag-pray ko ng dalawang namin. Pinag-pray namin ng ako 2 years. Ako unang, syempre, ako unang na ano, napaisip. Tapos pinaalam ko sa kanya until pumayag na lang siya. Oo. Pinag-pray ko ng 2 years bago ko gawin yun. Kasi, first of all, sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba? Kasi,
1: hindi biro,
2: I have my insecurities ate. Hindi naman ako super talino like sila. Joy Tanchi, na kayang-kaya talaga nila. May sariling school, right, di ba? Magagaling mag-English. Aminin naman natin, hindi naman ako ganun. Pero, you know, when God calls, He equips talaga.
0: Yes.
2: Sabi na kanila, Cheska, nila Ate Dang, nila Cheska Kramer, nila Ate Dang, na mga homeschooling din yan. Sila Ia Villana, mga kaibigan ko na homeschooling din. Sila Lay Norwood, Sophie Tinyon, yung mga mentor ko, napapaligiran ako ng mga homeschooling. Ang lakas ng ano, ng force. Sabi nila sa akin, Jack, you know, hindi. Because, you know, sabi niyang ganun, alam mo yung needs ng mga anak mo. Mas ikaw ang nakakaalam kung paano. Sa umpisa lang yung mahirap. Tsaka, ano ba importante sa mundo ngayon? Yung values ng bata, di ba?
0: Yes.
2: Lalo na social media, nandyan, ganyan. Lalo na yung mga babae, di ba? Sobrang hirap. Kung mga naririnig ko lang sa school ng mga nangyayari doon, iba talaga.
3: Na-convict
2: din ako.
3: Hindi ako naniniwala kasi feeling para sa akin, ikaw ang pinakamatalinong babae sa dunia. Alam mo bakit ikaw ang pinakamatalinong babae sa buong mundo?
2: Bakit?
3: Ako yung nasawa mo.
2: Nakakatawa. Ba, wait lang. O, tapos yun.
0: Nagmo-moment na si Jack.
2: Nagmo-moment ako.
3: Hindi ako naniniwala hindi ka matalino.
2: So, ang ginawa ko ate, nag-asa ko dun sa mga teachers, syempre, ng mga may-ari ng mga homeschool, ng mga, talagang mga ano, nagpa-mentor ako, nag-aral ako. Right. Kasi you have to study para yung inaral mo.
0: So before ka nag-homeschool. Yeah.
1: Sa homeschool ba, tandem kayo ni Rico? O basically,
2: Hindi.
3: Sa PE ako.
2: Sa PE.
3: Sports ako.
2: Yes. At sobrang dali ng homeschooling ko. Kasi nga, dati, nung unang panahon, ang onti ng mga curriculum. Sobrang hirap ng mga curriculum. Ngayon, ang lahat nandiyan, nalalapag na lang sa'yo. Ang ginagamit ko po ngayon, yung 5-in-a-row books na nandun na yung story, one story, 5 lessons na. So, ituturo mo na nandun na yung lesson, nandun na rin yung mga answer sheets. So, sobrang dali. Tapos, nag-help din ako, meron silang mga electives like Singapore math class, meron, in-enroll ko sa kanila. Yung mga things na alam ko, hindi ko kaya ituro.
0: Yes.
2: Pinapaubaya ko sa iba.
0: So, paano yun? Meron silang online class?
2: Pumupunta po kami dun sa Singaporean math class. And then, meron po kaming online class, Filipino. Nice, nice. Ang hirap ng Filipino, saka history.
0: Yeah, no?
2: So, may tutor kami dun. Meron akong The Reading Station, yung friend ko, yung owner, si Sophie Tinyo, na CCFers din siya. Tapos, mentor ko rin siya and very close friend ko rin. Siya yung nagturo sa mga kids ng mga reading. So, yun.
0: So, pwede pala yun?
2: Pwede po
0: na
2: yun.
0: Parang i-import ka?
2: Yes, pwede yun. Gusto mo lahat eh. Kung gusto mo, pero parang sa bahay lang sila. Basta sa bahay sila, homeschool.
1: Jack, how do you deal with your children na yung may mga excuses na, Mami, I'm hungry, I'm sleepy.
2: To be honest, tinuro sa amin yan. Kapag you don't feel like schooling today, and their kids don't feel like, or ako, ikaw, kunyari, wala sa mood yung kids, wala ka sa mood, huwag ka mag-homeschool. It's okay. Kasi, di ba, bakit?
0: As long as magka-catch up sila.
2: As long as magka-catch up sila. Yun ang maganda sa homeschool, hawak mo yung oras mo. And you can do it anywhere. Eh, lalo na kami, di ba, we always go out of the country nito. Pwede ko silang mabit-bit. Para i-homeschool sila.
0: Enjoy lang, ano.
2: Di ba? Basta, may due date, ipasa mo yung mga exams doon, yung mga pinag-aralan nyo, may picture, may videos. Sobrang dali. As in, siguro napag-pray ko din, tsaka ang dami rin nagsusupport sa akin. Kaya parang for me, sobrang nadalian lang ako.
1: Tsaka kasi you're in a right group, Jeke. May community ka na nag-homeschool din.
2: Tsaka importante sa akin yung bago kami mag-start ng homeschooling, non-negotiable yung may Bible study kami.
0: Wow.
2: Talagang yun ang uunahin. Yun ang non-negotiable
3: tsaka,
2: talaga.
3: Tsaka dating about yung homeschooling mo, di ba? Before, I don't agree. Remember. Dahil I believe na kailangan may ano pa rin yung mga bata. May interaction. So, with that, tinatanong ko pa rin sila hanggang ngayon yung girls namin na, pag gusto nyo bumalik sa
1: regular school,
3: you can, they don't want it. Lagi nilang sagot na, we want with mommy teacher, mommy teacher.
2: Who's your favorite teacher? Mommy teacher.
3: So, na-appreciate nila yung mommy nila.
0: Sarap na feeling.
3: Sila with the mom.
2: Yung talaga, the best social
1: life. So, paano nga ang social life ng mga bata? Hindi ba sila na pagka nasa crowd, medyo intimidated dahil ano?
2: Yung isa namin, yung bunso namin, kasi parang growing up, she's a pandemic baby, di ba? Parang nakakulong palagi. Parang ayaw niya talaga ng crowd. Pero socializing, wala kami problema. Grabe socialize naman namin ito. So dami namin kaibigan. And we always travel. Kaya sila, parang mas exposed pa yung mga anak ko sa ibang na hindi naman talaga. They see the world, di ba? Hindi naman sa pag-aano. Pero yun yung education ko. Diba? The world is their education, their ano, diba?
0: The world is their classroom.
2: Classroom, exactly, diba? Hindi, walang problema, hindi totoo. Yung bakit naman sila, Kramer, ang grabe yung mga anak nila, sila Tanchi, ang tatalino, diba? Very ano, diba? Ang gaganda ng values, alam mo yun? Yun yung parang values importante sa akin eh, di ba?
0: Dumako naman tayo sa discipline and house rules nyo. So, paano kayo nagsiset, Rico, ng house rules sa bahay? Paano nyo dinidisiplina yung mga anak nyo in such a way na talagang may consistency? And if ever meron mang konti-konti nagde-deviate at medyo may konting rebellion, how do you handle that?
3: Sa akin, yung mga kids, I'm making sure na pag-gising mo pa lang, yung responsibility mo, yung bed mo.
2: Tsaka yung dogs.
3: Yung bed mo muna. Siyempre, pagising mo, fix mo yung bed mo. Huwag mong hayaan iba mag-fix niyan dahil ikaw ang gumamit niyan. So, doon pa lang may values na, may lesson na for them to bring sa sa future. And then, yung pet nila na responsibility nila. Kasi before, sabi ko, nung si sila sa rin, remember ng birthday niya, gusto niya ng dog, gusto niya ng pet. Sabi ko, responsibility mo yan. It's not gonna be easy. Everyday may ano pa rin.
2: Maganda rin na may dog sila eh. Meron na sila, bata pa lang sila, may responsibility na sila.
0: Sila yung papakain.
2: Diba?
3: Ilinis nila yung poops, yung ano eh. Yung pinaka ano dyan eh.
2: And also sa gadgets nila, meron silang time. Hindi namin pinagdadamot yung gadgets. I don't know kasi yung ibang parents, they will say, no gadgets, ganyan-ganyan. Kami hindi kasi kung tayo nga, advanced na tayo, iba't hindi natin ituturo sa mga anak natin yun, di ba? For me, may time sila sa gadgets.
0: Pati ba yung dalawang panganay, sumusunod dyan sa time na yan sa gadgets? Si Tosh and Khalil?
2: Si Khalil, yes, oo. Si Tosh, hindi na eh.
0: Kasi wala na.
2: Binata na siya eh. 20 na siya eh.
3: Si Tosh,
2: tsaka nag-aaral din siya. Di ba?
3: Ang approach ko na kay Tosh at 20 years old ko, you should know what's wrong and what's yung right na. Dahil yung dapat
2: adult,
3: 16 years old ka, alam mo na yan dapat eh. So, if you're gonna be successful, it's on you. If you will not, it's on you also. Wala kang ibang pwedeng sabihin na
2: kasi,
3: may kasalanan, kami, ikaw lang yan.
2: Kasi di naman kami nagkulang ng advice or something. So, yung ano, yung mga kids namin also, we teach them sa mga house call. Chores, yeah.
0: Yes.
2: Alam mo ate, 'di ba sabi sa Proverbs 22:6, train up a child on the way he should go.
0: Yes.
2: So when he is old, he will not depart from it. Ganyan tinuturuan namin sila, even na may helper kami.
1: Yun.
2: Maglinis.
0: Ang galing.
2: Maghugas ng pinggan.
3: Si nakakatuwa. After namin kumain, pumunta ako sa kitchen. Pagtingin ko si Sarin, babrush nung mga plate. Hindi ko alam kung bakit hobby niya ba yun. Mm-hmm. Parang na-enjoy niya.
0: Tsaka so, is the bunso, ano?
3: Oh, yeah, sa bunso, sa sarili. Mm-hmm.
2: Nakakatawa sila.
1: Kasi ang galing nun, Rico, Jack. Kasi like kami, helping each other. Honestly, habang nag-explain kayo, nagtitinginan kami ni Claire. Kasi yan yung sigurong kasalanan namin sa mga anak namin since lumaki na may mga yayas, may mga helpers.
2: Uy, isa lang ang helper ko sa bahay, ah. Diba, nung lumaki na sila, nagbawas na ako.
1: Ang galing dapat nun. Sobrang galing. Paano nyo na-implement sa mga bata na magligpit ng bed nila? I remember si Claire dati, tinuturoan niya yung two girls namin na mag-fold ng mga damit. Nako, talaga naman, catastrophe yung mag-fold. Hindi marunong, hindi mag-ano. So, magandang example yung ginagawa niya na tinuturoan yung mag-ayos ng bed, mag-alaga ng mga aso, mag-feed ng ano. Kung baga, responsibility. That's a very good, ano,
2: nako, ako isa pa, sobrang organized ko sa bahay. Oh. Lagi ko yun, organize your stuff. Makikita mo yung mga anak ko, ang gagaling mag-organize. Malinis talaga. Ay, di ba? Ayoko ng ganyan. Even yung mga maruming damit nila. Eto kasi, eto talaga, lumaki to. Ito na yung basket. Yung marumit damit niya, itatapon yung ilid, yung mga ganyan. Tapos
0: common for,
2: common for the guys, you know? Yan. Tapos yung magsishave, kalat-kalat yung mga ano, lagi, sabi, ganyan talaga pag lalaki na tututunan sa dorm. Hindi, hindi pwede sa akin yun. Si Khalil, tinuturuan ko talaga na
0: mag-organize
2: siya, maglinis.
3: Shoutout kay Ate Digna.
2: Akin.
3: Oh, shoutout kay Ate Digna kasi, syempre, si Ate Digna we've been us for what, 8 years? 9 years.
0: So, you're so blessed, no? To have Ate Digna.
3: So, Ate Digna, nakagaiti siya sa mga anak namin. Part of the family na rin. Ang trato namin.
1: How do you deal with them, Rico? Kunyari, yung bed inayos, pero hindi pinagpag. Yung talagang basta na lang inano.
2: Walang ganun.
3: Sinicheck mo pa ba?
2: Sinicheck namin. May CCTV din kasi kami. Maayos talaga sila. Nakakatawa. Like, lalo na si Harper. Sobrang dami niyang collection ng mga toys, dolls, and mga cards. Korean cards, tawag niya. Maayos talaga pag nakita mo. Marunong talaga mag-argue. Malinis.
3: Promise. May office din. May mga office na sila.
2: May mga office nila malinis. Yung mga collection nila nandun.
0: Talaga. Was there a specific time that you have encountered really severe struggle concerning one of your children? Yun talagang grabe, may pinagdaanan kami dito na matinding rebellion or one of your children broke a rule.
3: Well, I think almost lahat naman sila dumating sa point na may ganyan. It's really a matter of how parang maging consistent ka to remind them every day. Medyo ano eh, medyo again, iba-iba yung characteristic nila. Iba-iba rin dapat yung approach mo.
0: Walang one size fits all.
2: Wala. Oo, iba-iba. Like for example, kay Sarin, baby pa, bunso, napapalo pa namin. Ganon. Tapos si Harper naman, ganon din. Ate, you have to be understanding. Kailangan mapagbigay ka. Eh, mga ganon. Si Khalil naman, big boy ka na. Dapat ganito ka. You're responsible. Your siblings, parang good role model kanila. Parang mga ganon. Kay Tash naman, ano naman kay Tash? Iba na rin.
3: Si Tash kasi, like, if mag-out of the country kami, siya yung in charge. So, we're making sure na, Tash, uwi ka muna. Uwi ka sa mga
2: very kuya talaga.
0: Oh,
2: very
0: talaga.
2: Kuya.
0: So, umuwi siya. Yeah. And he's very he looks after
2: yeah, pinagdadrive niya si Khalil pag may game, yung mga bata, kapatid niya. Marunong na rin mag-drive. Alam mo yun.
0: And he's only 20?
3: 20.
2: Yeah, he's 20.
0: Wow, very responsible, ano?
2: Yeah, he is independent na maaga naging independent.
0: Kasi 20 years old and then nakasarili na siya ngayon.
3: Ang maganda pa kita, nag-extra-extra pa yun aside from being a varsity sa school.
2: Nagmo-model siya.
3: Nagmo-modeling
0: yeah, nakita
3: siya.
2: Randy Ortiz, mga ganyan. Bang Pineda, fashion show.
3: So, tuwang-tuwa siya sa extra
2: kasi yung kapatid niya, di ba, si Jasmine, model din. So, nasama na rin doon.
0: Really?
2: And he's 6'3". Ang tangkad, ang gwapo, kaya
3: tapos minsan ini-import din sa mga legal labas. So, may extra income. Sabi ko, in-cherish mo yan.
2: May extra income din.
3: You earn it.
1: So, yung income nila, Rico, Jack, para sa kanila o do you get it?
2: Sa kanila. Si Tasha kanya. Pero dun sa tatlo, kunyari, may racket. Minsan may racket yung mga tatlo. May mga paid posting kami sa mga gatas, mga palaman, ganyan. Meron, kunyari, ako manager nyo, 90% sa akin, 10% sa inyo. Sabi ni Billy, binibili ko sila ng mga anong gusto nyo pang magsha-shopping sila budget 1,000 pesos ganyan may budget ayun pa pala pag magsha-shopping sila may budget how much is my budget mommy eto lang so mag-iipon si Khalil ganyan mag-iipon siya para yung budget niya kasi kunyari naka 5,000 na ako I can buy these shoes na okay go ipon siya, paghirapan niya, di ba? Yes.
3: Hindi nila nakakalimutan yung budget nila. Oh, like lagi. For example, si Sarin, may budget siya na 1.5. Eh, 200 lang na gastos niya.
0: Oh, uy, totoo.
2: May 1.3 pa ako.
0: Nakocompute nila, so hindi pa yeah, kasi ibon ni mami.
2: Lalo na pag nasa, yung nasa ibang bansa kami one time, oh, ito yung budget niya pang shopping, ah. O, oh, ito lang. Meron kami listahan. Para pantay-pantay yes, sila. Pantay-pantay sila ng budget. Grabe.
0: Ang ba? Galing, ang oh, galing. So at least meron na pala silang mga sariling earnings from the mga commercials ba?
2: Online? Wala sa wala na uubos din ng dahil shopping-shopping sila. Pero pag kasi mga bata pa naman 'yan. Pero pag malaki na like Kuya Tash, meron na. Mm-hmm. Hay, si Kuya Tash may savings na, nag-aano na siya iipon. Lagi ko tinatanong sa kanya, magkano na iipon mo? Ganyan ganyan.
0: Sino gumagastos sa bahay ni Tash?
2: Meron siya allowance from us.
0: Oh, okay. So, yung food, mga electricity, sagot namin water lahat. Bills, kayo pa rin yun.
2: Yes. Oo.
0: Kasi pero wala, nag-student pa siya.
3: Food ka niya.
2: Hindi, binibigyan natin
3: from
2: siya.
3: From you, pero binibigyan. Yung electricity, yes, sagot amin mo. Amin
2: na, no. Lahat. Tapos marami pa siyang extra, di ba? Income. Tinutulungan namin para ano.
0: Pero si ano ba Tash Rico as early as now kay 20 siya tinuturo mo na sa kanya yung the value that you've learned early on in life na anak mag-ipon ka hindi ka laging ganyan na maglalaro
3: ever since I think it started when he 16 nagdo-dorm na rin siya in specifico talaga sige mag-dorm ka tingnan natin
2: we support him pa rin kasi wala pa naman siyang work sabi talaga dad, regularly
3: sabi dad yung ano yung washing machine dito ano haba ng pila kasi ano sa isang dorm sa school maybe 20 sila sa loob na isang maghahati, room eh, or 10 so pag mag-washing machine di daw siya makalabas sabi ko hindi manual ka
1: wow oh,
3: dati naman unang panahon wala namang washing machine wala kang kuryente dati nabuhay yung mga tao ikaw pa kaya diba?
0: Rico pag ganyan si Jack hindi ba umaalma na ano pa ba
1: naawa ka naman
3: laki rin sa hirap
2: laki rin na
0: so you let him nga
2: oo sabi ko nga hala ako nga 16 15 pa lang ako nagtatrabaho na ako kaya wag nyo sasabihin sa akin na mahirap lahat gets mo yes.
1: Maganda yan Jack Rico yes, kasi
2: yung sanay tayo sa hirap eh
1: oh, yung lumaki sa hirap minsan ayaw mo nang iparana sa anak mo yung naramdaman yes, mo pero kayo talagang hindi
3: no, that's
1: mali eh no?
2: Naman sila super hirap na hirap like exactly. As dati wala kaming washing machine wala kaming di ba
3: yeah, I mean,
2: wala kaming yaya
3: dapat talaga iparamdam mo sa kanila yung
1: totoo yan
3: yung hardship kasi
1: doon sila titibay eh
3: exactly yan nagpapasa sa basketball kasi I realize kung sino yung walang wala siya yung naging successful
2: yun yung mga experiences niya
3: hindi lahat kasi I have rich teammate naman like yung mga team ko sila naging PBA player din naman. Kahit rich kids sila.
2: Pero mostly.
3: But mostly, like, for my analogy, siguro 10%. 10% is the rich kid.
0: 90% yung mga galing talaga sa hirap.
3: Kasi, wala, hindi kailangan ko kumumpit. Kailangan ko pagbasagan mo ko. Kailangan ko
2: makipag-physicalan.
3: Kasi ayaw kong mag-failed. Kasi walang-wala ka diba?
0: And that is Rico one thing that we parents of this generation have to learn. Ano? Kasi sabi mo nga kanina, Honey, tayo, dahil tayo yung generation na medyo laki sa hirap, di ba? Parang now that we have, we want to give them the comfort. Pero hindi nga dapat mga kaagapay, di ba? Dapat we also teach our children to value money. And they can only learn that through hardship, di ba? Kapag ano, iba palang kumita ng pera. So, mabavalue nila yung pera.
1: Jack Rico, curious lang ako, sino yung maipon sa inyo at sino yung magastos?
2: Maipon?
1: At sa anak nyo, sino rin?
0: Pareho kami magastos.
3: Ako na sa family namin.
1: Dangerous yan.
3: Yung finances siya ang in charge. Yes, so, ako yung taga-plan and everything. Then, sa kanya ko na pinapabaya lahat. So, pag may question siya, nag-report na lang siya sa akin, ito yung magastos natin for the whole month. Ito yung gagastosin natin sa future. So, ito yung plano natin. So, I decided na sa kanya na lahat kasi siya magaling dun.
0: Yes.
1: Yan, magaling.
2: So, kasi pagka, di ba, parang sabi nga dun, nag-marriage enrichment kami. Pagka may money talaga kayo mag-asawa. Kami lang to ha, kasi yung iba naming kaibigan, alam namin they're not like this naman eh, di ba? As one talaga kayo. Lahat.
0: Dapat
2: tapos,
0: naman,
2: the one who holds the finances is the one na marunong. Hindi kailangan na lalaki or babae. Kung sino yung mas tingin mong okay. Yes, pero actually, marami rin akong mga ano naging struggle sa finances. Mm-hmm. Pero one mm-hmm. thing is for sure talaga, yung asawa ko, he trusted me.
1: Kaling.
2: He helped me talaga. Hindi mm-hmm. niya ako pinabayaan. Mm-hmm. Pag may problema, gagawa niya talaga ng paraan.
0: Good provider.
2: Hindi siya yung maninise. Kaling. Hindi niya ako aawayin na ganito, ganito, ganyan. Mm-hmm. Magkakaroon kami ng mga discussion, ng mga mm-hmm. explanation, pero at the end of the day, hindi namin pag-aawayan yung money.
1: Yung mga bata ba, meron silang magagastos ba, Jack, Rico? Or hindi, marunong din mag-budget?
2: Maipon. Pag may gustong bilhin, ganun sila. Iipon sila. Like dati kasi pag lalabas kami, mga kids, may isang toy, may budget, 500, kunyari, ganyan. O, 500 lang. Hanggang ganyan lang yung budget mo. Minsan, 300 pesos. Okay na. Mm-hmm. Tapos sabi niya, ay, ngayon yung daughter ko, si Harper, sasabihin niya, Mommy, I will not buy muna. I will, save. Kasi gagamitin ko in the future. I want to buy something. So, save lang sila. Like, kunyari, may mga paid ads. Doon sila, or mga gift ng mga ninong-ninang nila, mga tito-tita nila. Doon kami doon sila makakasave.
3: Yun yung gusto ko ipa-emphasize ngayon sa mga kinasarinan, kina-harp. Mm-hmm. Yung patience.
2: Oo.
3: Kasi si Sarin, gusto ko agad.
2: Kasi baby agad pa si Sarin, yung bunso eh. So, gusto niya agad. Si Harper agad, marunong agad. Marunong na siyang mag-ipon. Tsaka si Kalel, di ba? Ma, nag-iipon ako, may bibili na akong shoes. Marunong.
3: Basketball shoes yung gusto
2: lagi. Basketball shoes, so ganun lang lagi.
0: Sabi ni Jenny Peñaflor, ang galing daw mag-segue ni Rico. Sabi naman ni Charity Mejiliano, I admire their godly discipline aligned with God's word. Tara na, see you in Lovers sa Camp Amazing. Reunion.
2: Diba? Promote.
1: Oh, saan daw ang Camp Amazing? May nagtatanong kanina.
3: Anay Rizal.
2: Barangay.
3: Barangay Santo Niño. Actually, nasa way siya. Malapit ba't tinatapos pa lang yung bridge kasi ngayon so far, although kaya naman kahit sedan dahil may river crossing. Mm-hmm. Pero sobrang
2: pero may
3: baba.
2: Bridge na.
3: Mababa naman. Mm-hmm. So, ang adventure din, papunta ka pa lang. Mm-hmm. But may tinatapos na bridge na wala ka nang dadaan ng river. So, pag natapos yung bridge, yung ways, diretso na. Mm-hmm. Kasi yung ways mapuputol, mawawala ng kalsada. Pero, maano mo pa rin, mapupunta mo pa rin. Mm-hmm. Without, kasi yung road, off-road din.
0: Oh.
3: Pero tapos, develop na off-road.
1: Inside the property, merong river na pwede kang maligo.
3: Yeah, upfront.
1: Pamuhalo yun, di ba? Imagine.
2: Good experience for the kids talaga.
1: Oh, no? Grabe.
0: Sabi ni Oli Villaluz, kasamahan natin to. Congrats, Rico and Jack. God bless you more. See you always in love. Si Brother Jener de la Cruz, listening from Minante, Cagayan City, Isabela. Sabi ni Geneva Marie Anabeso, thanking the God for watching. May pumasok na call sa nanonood daw siya at nakikinig sa kanyang PM radio sa Christian station, favorite Christian station niya. Very nice topic. Kanina may nakita ako dito natutuwa sila kung paano nyo raw, nakakabilib daw kung paano nyo pinalaki ang mga anak ninyo.
1: Totoo.
0: And kahit naman tayo, honey, ang dami nating napupulot sa
1: kanila. Kung paano nila ni-raise yung mga anak nila.
0: Jack, kanina sinabi ni Bong sa'yo kung ano yung mga challenges sa homeschooling, di ba? Ngayon naman, kung ma-encourage mo yung mga kaagapay listening and watching who are considering homeschooling their children, paano mo sila ma-encourage? And how can they go about it?
2: First of all, pag-pray nyo talaga kasi maraming mga need nyong i-consider also sa homeschooling. Like, yung area na pag-homeschooling nyo, tapos yung curriculum na gagamitin nyo. Tapos, importante din na may mga mentors kayo na nag-guide sa inyo.
1: Right.
2: Tapos, sa umpisa lang siya mahirap ate. Pero pagka nandun ka na, tuloy-tuloy na po yan.
0: Right. Yeah. Right.
2: And ako talaga, for me, ngayon, lalo na ngayon, I actually asked Ate Dang and Cheska, kailan ko pakakawalan yung mga bata? Sabi kong ganun. Hanggang kailan yung homeschooling ko? Sabi nila sa akin, pag confident ka na sa values nila, pwede mo na yung pakawalan sa mundo. Sabi nila, sabi ko, okay, sabi kong ganun. Tapos, if ever naman na, for example, high school na sila, gusto na nilang mag traditional school, pwede ko naman sila ipasok sa Christian school, sa Life Academy, yung mga ganon, di ba? Pwede naman, mga Christian school, para alam mo yon yung values, Christian values pa rin. Kasi, lagi ko nga sinasabi, gusto namin palakihin yung mga anak namin ng may Christian values talaga.
0: That's true.
1: Importante din siguro, Jack Rico, yung meron kayong agreement mag-asawa na ipapasok yung mga bata sa homeschool. No? Hindi pwedeng isang side lang.
2: Oo, kasi sabi ko rin sa kanya noon dati ko pa sa namin pinag-uusapan, wag daw, ganyan, tapos hanggang pumayag na siya.
1: Right, right.
4: Unang question ko sa, sure ka ba?
2: Kaya mo ba?
1: Kaya mo ba? Correct, correct, correct.
0: Mag-anak pa ba kayo ulit?
2: Wala na, ligated na.
4: Kaya pa yan.
0: Ang ganda kasi na
1: lang ang jeans.
0: Sayang ang jeans. So, yung pagpapaligate mo, Jack, dinesisyon niya yan. Nag-agree kayo ni Rico.
4: Siya lang.
0: So, gusto mo pa sana, Rico?
4: So, 7 din eh.
2: Gusto niya 7, karulad ng mga kapatid niya. Eh, kaya lang, di ba po, si Sarian ako. So, tatlong sunod-sunod. So, every 2 years, buntis ako. Buntis na naman ako. Buntis na naman ako.
4: Hindi ka naman kasalanan yun. Natutulog lang ako.
2: Ano ba to? Si Sarian, sunod-sunod sa sabi ng OB guy ni ko. Sabi niya, alam mo, paligate ka na kasi medyo risky na pag nabuntis ka ulit. Kasi parang yung pang last ko kay Harper at Sarin, 11 months lang. Eh, dapat pag si Sarian, 2 years eh. Yung, 2 years yung apart. Pagitan. Yeah, apart. 11 months, buntis na naman pala ako.
3: Sino ang may kasalanan?
0: Hindi kasi maiwasan eh. Ang ganda ni Jack.
2: Surprise baby talaga ate. Nagulat, ha? Buntis na naman ako?
0: 11 months talaga, Jack.
2: 11 months pa lang yung pangalawa na, yung si Harper. 11 months pa lang siya. Nabuntis na naman pala ako.
1: Pero ang ganda nun, Rico, Jack. Yung sunod-sunod, ngayon parang mga kapatid nyo lang yung anak nyo.
2: Yes, oo.
1: Diba?
2: Sarap na.
1: At saka isang palakihan na lang, di ba?
2: Super, no?
3: Si Tash, napapagkama lang, tropa ko lang.
1: Diba?
2: Kasing tangkad niya.
0: That's one thing
2: ako,
0: nice.
2: Ako, kahit ko na yung mga anak ko, my gosh, malapit na matangkad na. Para maiiwan nila ako. Maiiwan nila ako. Ako yung ganun. Silang lahat ganun. Malalaki. Para kami magkakaibigan, yes.
0: Paano pa rin daw kayo nagiging intimate? Eh, kasama niyo yung tatlong anak niyo pag nag-travel kayo, bit-bit niyo rin sila.
2: Hindi, meron, bawal sa amin style? Yun. Yan ang natutunan din namin sa marriage enrichment. Meron, hindi namin katabi mga bata. Alam ko, a lot of you will, talagang pero marami kayo, katabi nyo pa yung mga anak nyo. Since bata, ayaw niya rin kasi wala na kaming intimacy pag gaganda.
1: Exactly.
2: So, hindi kami, even kung ayaw magta-travel kami, kapag mabilis lang, pag matagal, may sarili kaming room palagi nito. Para meron din kaming time together. Tapos, for example, mabilis lang, like for example, mga 2 nights lang kami, pwedeng kukuha kami ng magkakasama. Pero pag matagal, mas gusto namin, sinasabi namin talaga, may sarili kaming room palagi.
1: Ganda yan.
2: Sa bahay din, hindi namin sila katabi matulog. Hindi namin sila sinanay.
1: Nice. Tama yun.
2: Kasi di ba yung bunso baby, sa gitna,
0: sumasama, or yung iba naman, nung pandemic, nagsama-sama.
2: Mawawala kasi yung ano nyo eh.
0: Yung intimacy ninyo.
1: Tama. Rico, Jack, balikan ko lang konti regarding family devotion and spiritual discipline at home. Kanina sabi nyo, you have a regular Bible study sa mga bata, every after church?
2: Yes, CCF next. Eh, di ba, CCF kids sila. Uh-oh. And also, meron din silang Bible study with our, meron kaming all ladies Bible study na mga babae. Yung mga anak-anak namin, no, meron rin silang sariling Bible study. Before, meron din kami nila Cheska Kramer, sila Kendra, meron din. Tapos, during pandemic yun, meron kami online. Ngayon, meron din sila ng mga ibang kids.
1: Nice. But kayo, as a family, ano yung dynamics ninyo? Sinong nagli-lead? Tapos, paano yun? Do you ask them to read the word isa-isa, ganyan, o Bible verse?
2: Kunyari yung sa CCF Next Gen, yun yung aaralin namin. Di ba may huli nun, may question and answer. May question and answer sa huli nun eh. So yun yung tinotalk namin. Tapos yung magpapapray. As ako, yung mostly yung nag-lead. I'm gonna ask them, anong nalaman dun sa story? Ganun siya.
0: Yes.
2: Simple lang, hindi kailangan matagal. Ang kailangan...
0: Kasi maiksi lang ang pasensya niyan eh.
2: Yeah,
0: diba?
2: And guys, ang kailangan lang consistency, intentionality. You don't need to be perfect. You don't need to know it all.
0: Yes.
2: Kasi you know kung anong needs ng mga anak mo eh. Alam mo yan, ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, ikaw magulang, alam mo kung ano kailangan ng mga anak mo.
0: Ang dami naming natutunan sa inyo, Jack and Rico. Kahit kami
2: thank
0: ni Bong, diba? Ang dami naming napulot na mga dapat gawin sa bahay. And one thing I admire sa dalawa na ito, kung paano nila pinalaki yung mga anak nila, no? Especially iilan na lang, Rico, ha, yung mga gumagawa ng family altar.
1: Yeah.
0: Yung talaga may family altar na they have time as a family to study the word, to process what they have learned from the church. And that's one thing I admire about you. So how are you intentionally building a godly legacy among your children? Para din sa mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood ngayon, di ba? Yung nagsasabi na, oh, Brother Rico, Sister Jack, imposible na matangay namin yan sa church, eh, mag-Bible study pa kaya. So, paano kayo intentionally na nagbibigay ng legacy?
2: Good role model.
3: We're making sure kasi pag mag-out of the country kami, may prayer kami together.
2: Meron kaming ganyan.
3: Now, we're holding hands and then
2: ano ba kami holding hands?
3: Sure na, wow. ano kami, yung ipagbe-pray nila kami.
1: Mm-hmm.
3: And ipagbe-pray namin ng isa't isa.
0: Wow.
3: Sa tapos pag kumakain kami, nagpe-prayer din kami. Mm-hmm. So it start there.
0: Mm-hmm.
3: And then pag na-develop na nila yung prayer,
0: yeah,
3: andali nang pasukan ng mga Bible study, pag punta ka sa live, sa TV, sa church, pupunta kami sa church. So before, minsan ayaw nila sa kids, no? Minsan sumasama na sila sa adult,
0: sa main,
3: no?
0: Oh.
3: Yeah. So sila yung may choice pa rin.
0: Mm-hmm.
3: But sometimes, pumupunta sila sa kids, di ba?
2: Sa akin, importante yung magiging good role model mo sa mga anak mo. Kasi, parang ano lang yan eh. Kunyari ah, let's say, sabi mo sa mga anak mo, kumain kayo ng gulay. Mm-hmm. Pero ikaw, nakikita ka nila, puro chichirya kinakain mo. Paano sila kakain ng gulay, di ba?
0: Yes.
2: Pero kami, anong ginagawa namin? You study the Bible, you read the Bible, nakikita nila kami. Ma'am, saan kayo punta? May Bible study kami, may D-group kami nila, tita Sophie, ganyan. Mm-hmm. So, parang for me, doon nag-start.
0: Lumaki sila sa ganun.
2: Gumalaki sila na, may D-group yung mami, may Bible study mami. Kung minsan, kahit wala kaming aalis kami, may online kami. Yes. I think it's the role modeling. Mm. Nakikita rin talaga nila. Kasi syempre, mga bata, sponge yan, di ba?
0: Yes.
2: Gagayahin nila sa'yo yung makikita nila. And then, we go to church, pray.
3: Kung ano yung ano yung nagiging, nakikita nila everyday, yun yung nagiging norm sa life nila.
0: Yes.
3: So, nagiging normal na yung pag-doing Bible study. Mm. Dahil nakikita nila sa parents nila.
0: Yes. They really regulate what they often see, di ba, sa inyong buhay. And ang ganda rin, ano, kasi talagang totoo naman eh, our kids really would emulate what they see in us. Hindi nga yung mga sinasabi natin, pero kung ano talaga yung nakikita sa atin. Kasi it's really, it's easy to tell them, do this, do that, but they don't see it in you. So, ang ganda, Jack, na talagang good role model dapat ang mga magulang.
2: Yan talaga importante. Yeah.
0: Diba? Pwede ba namin kayo ma-request na pagdasal yung mga magulang, especially mga parents, Rico, Jack, ngayon, na may mga Gen Zs na anak, at talagang para sa kanila struggle to raise them in ways that would please the Lord, lalo na sa hatak ng mga kaibigan na social media. Can you pray for them?
2: Yes.
0: Love to.
4: Let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, I pray for all the listeners today. We gave them wisdom, knowledge on how to raise a good
0: children.
4: So, hopefully, naging role model kami today.
0: Yes.
4: And we ask prayer for them also na they can apply also what they learned today. Of course, as a parents, we want the best for our children.
0: Yes.
4: So please protect them.
0: Yes.
4: We cherish you, we glorify you, we love you. In Jesus' name we pray.
1: Amen. Sabi nga po sa Proverbs 22:6 New International Version, start children off on the way they should go, and when they are old, they will not depart from it.
0: Yeah, mga kaagapay, at the end of the day, our greatest success as parents is not raising perfect children, but raising children who know and love God. Kapag po ang faith, ang foundation sa inyong pamilya, every generation that follows will stand on something unshakable, and that is the Lord Jesus. Salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong araw ng Biyernes. We really hope na marami kayo na namang natutunan mula sa Team Mayor Hofer.
1: Yes.
0: Thank you so much, Jack and Rico. Lagi nyo kaming pinasasaya. Marami kaming natututunan sa inyo. Thank you so much. Salamat po mga kaagapay. Thank you sa ating mga kasamahan sa OCC for helping and assisting us. Muli, ito po ang Family Matters. Ako po si Claire.
1: At ako naman po si Bong. Kami ang Team Pineda. Kaagapay niyong nagtataguyod
0: ng pamilyang Pilipino. Happy Friday. God bless you.
1: Thank you, guys.
0: Jack and Rico.
2: Grabe, wala tayong commercial ngayon.
0: Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy talaga.
1: Grabe, salamat.
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang ipakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City o mag-email sa dzas.info@febc.ph.
6: Agabay ng Sambayanan. Agabay ng Sambayanan. 702 DZAS.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, ang 9 ng Mayo, Ikalawang Kronika, chapter 13-16.
2: Nang 18 taon ng paghahari ni Jeroboam, si Abias ay nagsimulang maghari sa Huda. 3 taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Micaias na anak ni Uriel na taga Gibea. Nagkaroon ng digmaan sina Jeroboam at Abias. Ang hukbo ni Abias ay binubuo ng 400,000 kawal, samantalang ang kay Jeroboam naman ay 800,000. Humanay ang hukbo ni Abias sa may bulubundukin ng Ephraim, sa taluktok ng bundok Zemaraim. Mula roo'y sumigaw siya, "Makinig kayo, Jeroboam, at buong bayang Israel. Hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahweh ang Diyos ng Israel sa isang kasunduang hindi maaaring sirain? Na si David at ang kanyang mga anak ang maghahari sa Israel magpakailanman? Ngunit si Jeroboam na anak ni Nebat at dating alipin ni Solomon na anak ni David ay naghimagsik laban sa kanyang haring si Solomon. Mga walang hiya at nampalasang tao ang sumama sa kanya. Hindi nila kinilala si Rehoboam na anak ni Solomon. Palibhas ay bata pa noon at walang karanasan si Rehoboam kaya't wala siyang nagawa. Ngayon, ibig ninyong labanan ang kaharian ni Yahweh na ibinigay niya sa mga anak ni David. Palibhasa'y marami kayo at mayroon kayong mga guyang ginto na ipinagawa ni Jeroboam para sambahin ninyo. Hindi ba't pinalayas ninyo, mga pari ni Yahweh, ang mga anak ni Aaron at ang mga Levita? At gumaya kayo sa ibang mga bansa sa pagpili ng mga pari? Ngayon, sino mang lumapit na may dalang handog na isang batang toro at pitong lalaking tupa ay pinapayagan na ninyong maging pari ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit para sa amin, si Yahweh pa rin ang aming Diyos at hindi namin siya itinakwil. Ang aming mga pari ay pawang mga anak ni Aaron at ang mga katulong nila sa paglilingkod kay Yahweh ay ang mga Levita. Araw-gabi ay nag-aalay sila kay Yahweh ng mga handog na susunugin at insenso. Nag-aalay sila ng handog na tinapay sa harapan niya sa ibabaw ng inihandang mesang yari sa lantay na ginto. At gabi-gabi, nagsisindi sila ng mga ilawang nasa gintong patungan. Sinusunod namin ang utos ni Yahweh, subalit itinakwil ninyo siya. Kaya kasama namin siya sa labanang ito. Siya ang aming pinuno at kasama rin namin ang kanyang mga pari na dala ang kanilang mga trumpeta na handang hipan sa pakikipaglaban sa inyo. Bayang Israel, huwag ninyong kalabanin si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sapagkat hindi kayo magtatagumpay.
3: Nagsugo si Jeroboam ng pangkat sa likuran ng kalaban upang lihim na sumalakay roon. Samantala, ang karamihan ng hukbo niya ay kaharap ng hukbo ng Huda. Nang lumingon ang mga ito, nakita nilang may kalaban sila sa harapan at sa likuran. Humingi sila ng tulong kay Yahweh at hinipan ng mga pari ang kanilang mga trumpeta. Sumigaw ang hukbo ng Huda at sa sandaling iyon, tinalo ng Diyos si Jeroboam at ang buong hukbo ng Israel sa harap ni Abias at ng Huda. Tumakas ang hukbo ng Israel sa Huda at itinulot ng Diyos na masakop sila ng Huda. Nagtagumpay sina Abias. May 500,000 mahuhusay na kawal ng Israel ang napatay. Mula noon, ang Israel ay nasakop ng Huda. Ito'y dahil sa pagtitiwala ng Huda kay Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Tinugis ni Abias si Jeroboam at nasakop niya ang mga lungsod ng Bethel, Jesana at Ephron, pati ang mga nayo nito. Sa panahon ng paghahari ni Abias, hindi na nakabawi si Jeroboam hanggang sa patayin siya ni Yahweh. Naging makapangyarihan si Abias. 14 ang kanyang asawa at ang mga naging anak niya ay 22 lalaki at 16 na babae. Ang iba pang ginawa at sinabi ni Abias ay nakasulat sa Kasaysayan ng Propetang si Ido. Namatay si Abias at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Asa. 10 itong naghari at sa panahong iyon ay naging mapayapa ang Huda. Ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga bahay-sambahan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga sinasambang haligi at winasak ang mga ribulto ng Diyosang si Asherah. Iniutos niya sa mga taga-Huda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Sapagkat ipinaalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Huda, naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod sa Huda. At sa loob ng ilang taon ay hindi sila nagkaroon ng digmaan sapagkat binigyan siya ni Yahweh ng kapayapaan. Sinabi niya sa mga taga-Huda,
4: "Patibayin natin ang mga lungsod na ito at paligiran natin ang mga pader na may mga tore at matitibay na pintuan. Sarili natin ang lupain sapagkat umaasa tayo kay Yahweh na ating Diyos. Hinanap natin siya at sa lahat ng dako'y binigyan niya tayo ng katiwasayan.
2: Ganoon nga ang kanilang ginawa at sila'y naging maunlad. Ang hukbo ni Asa ay binubuo ng 300,000 kawal mula sa Huda na may mga sandatang panangga at sibat, at ang 280,000 naman mula sa Benjamin na may mga pana at panangga. Dumating ang panahon na nilusob sila ni Zera na isang taga-Ethiopia. Ang hukbo nito na umabot hanggang sa Maresa ay binubuo ng 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Pagdating dooy, hinarap sila ng hukbo ni Asa at ang hanay ng labanan ay ang libis ng Sefata sa Maresa. Bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos. Wala kang katulad, O Yahweh, sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya tulungan ninyo kami, O Yahweh, na aming Diyos, sapagkat sa inyo lamang kami umaasa. Sa inyong pangalan, nakaharap kami ngayon sa ganito karaming kaaway. O Yahweh, kayo ang aming Diyos. Huwag ninyong hayaang matalo kayo ng tao. Sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. Hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga kawal hanggang Gerar. Sa tulong ni Yahweh, naubos ang kanilang mga kaaway at napakarami nilang nasamsam. Winasak nila ang lahat ng lungsod sa palibot ng Gerar sapagkat pinagharian ng takot kay Yahweh ang mga mamamayan doon. Pinasok nila ang lahat ng lungsod at napakaraming nasamsam doon. Sinalakay din nila ang mga kampo ng mga pastol ng Kawan at bumalik sila sa Jerusalem na dala ang napakaraming tupa at kamelyo. Si Azarias na anak ni Oded ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Huda at Benjamin. Nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya. Matatagpuan ninyo siya kung siya'y inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos ang Israel. Walang paring nagtuturo at wala rin kautusan. Ngunit nang dumating sila sa kagipitan, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Siya'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Mapanganib noon ang maglakbay at mangalakal sapagkat magulo kahit saang lugar. Naglalaban-laban ang mga bansa at ang mga lunsod sa kapwa-lunsod sapagkat ginugulo at pinahihirapan sila ng Diyos. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa." Nang marinig ni Asa ang pahayag na ito ni Azarias na anak ni Oded, lumakas ang kanyang loob. Inalis ni Asa ang lahat ng kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan sa buong Huda, sa Benjamin at sa lahat ng bayang nasakop niya sa kaburulan ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ni Yahweh na nasa harap ng bulwagan ng templo. Pagkatapos, tinipon niya ang mga taga-Huda at Benjamin at ang mga nanggaling sa Ephraim, Manasses at Simeon na nakikipanirahan sa kanila. Maraming taga-Israel ang sumama kay Asa nang malaman nilang kasama niya ang Diyos niyang si Yahweh. Naganap ang pagtitipong ito sa Jerusalem noong 3 buwan ng 15 taon ng paghahari ni Asa. Nang araw na iyon, naghandog sila kay Yahweh ng 700 toro at 7,000 tupa buhat sa mga nasamsam nila. Gumawa sila ng kasunduan na buong puso at kaluluwa nilang sasambahin si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at papatayin ang sinumang hindi sasamba sa kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Pasigaw na nanumpa sila kay Yahweh, nagsigawan sila kasabay ng pag-ihip sa mga trumpeta at tambuli.
3: Masayang-masaya ang buong Huda sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso silang nangakong sasamba kay Yahweh. At ang kanilang masayang pagsamba ay tinanggap ni Yahweh. Nalugod siya sa kanila kaya binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa lahat ng panig. Inalis ni Haring Asa sa pagiging inang reyna ang lola niyang si Maaka sapagkat nagtayo ito ng malaswang rebulto ng diyosang si Asherah. Winasak niya iyon at sinunog sa libis ng Kidron. Kahit hindi naalis ni Asa sa Israel ang lahat ng mga bahay-sambahan ng mga pagano, naging tapat siya kay Yahweh sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ang lahat ng kagamitang yari sa pilak at ginto na inilaan niya at ng kanyang ama sa Diyos. Hindi nagkaroon ng digmaan sa loob ng 35 taong paghahari ni Asa. Nang 36 na taon ng paghahari ni Asa, nilusog ni Haring Baasa ng Israel ang Huda. Pinalibutan niya ng pader ang Rama upang walang makaalis o kaya'y makapunta kay Asa sa Huda. Dahil dito, nakipag-ugnay si Asa kay Ben-Hadad na hari ng Syria at nakatira sa Damasco. Nagpadala siya ng pilak at ginto na kinuha niya sa kabangyaman ng templo ni Yahweh at sa kanyang palasyo. Ganito ang sinabi niya, "Pinadadalhan kita ng pilak at ginto. Ibig kong magtulungan tayo tulad ng ginawa ng ating mga magulang. Sirain mo na ang kasunduan ninyo ni Baasa na hari ng Israel upang hindi na niya ako guluhin." Sumang-ayo naman si Ben-Hadad at pinasalakay niya ang mga pinuno ng kanyang hukbo sa mga lungsod ng Israel. Napasok ng mga ito ang Ijon, Dan, Abel-Main at ang mga lungsod imbakan sa Neftali. Nang mabalitaan ito ni Baasa, ipinatigil niya ang pagpapader sa Rama. Dahil dito, tinawag ni Haring Asa ang mga taga-Huda at ipinahakot ang lahat ng bato at kahoy na naiwan sa itinatayong pader at ginamit niya ang mga ito sa pagpapader sa Geba at Mizpah. Nagpunta noon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, "Dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Mas malaki ang mga hukbo ng mga taga-Ethiopia at mga taga-Libya. Napakarami nilang karwahe at mga mangangabayo. Ngunit ibinigay sila sa iyo ni Yahweh sapagkat sa kanya ka nagtiwala. Nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa kanya. Dahil sa kahangalan mong ito, mula ngayon, lagi kang magkakaroon ng digmaan." Sa sinabing ito, nagalit si Asa kay Hanani at ito'y ikinadena sa bilangguan. Mula nooy, naging malupit si Asa sa mga tao. Lahat ng ginawa ni Asa mula sa simula hanggang wakas ay nakatala sa Aklat ng Kasaysayan ng mga Hari ng Huda at Israel. Noong 39 na taon ng kanyang paghahari, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa paa. Sa halip na kay Yahweh humingi ng tulong, sa mga manggagamot siya sumangguni. Namatay siya ng 41 taon ng kanyang paghahari. Inilibing siya sa lungsod ni David sa isang libingang yungib na ipinasadya niya para sa kanyang sarili. Inilagay siya sa isang kabaong na nilagyan ng lahat ng uri ng pabango. Bilang pagpaparangal sa kanya, gumawa ang mga tao ng napakalaking siga.
5: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Ako po si Ginoong Jose, obligasyon ng Joros Farm. Matatagpuan po sa Parok No. 5, Ligao City, Albay. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang magsasakang Pilipino at mangingisda.
9: Ella Arsyaga.
7: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: At isang araw po ulit ang naibigay po sa ating lahat, mga ka-agri. We're so happy to be back. Ito ulit ang Maunlad na Pilipino, kung saan hatid po namin sa inyo ang kaalaman, balita at mga talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. At syempre po, bago po ang lahat ng yan, no, yung pakikipag-usap po muna natin sa pinaka... Kumbaga, sa araw-araw, maaaring nakaligtaan po natin na kausapin. At yun po ay walang iba kundi ang ating dakilang amang lumikha. Manalangin po tayo. Panginoon, sa gitna ng ingay ng mundo, igawad po ninyo sa amin ang katahimikan ng puso at isipan. Kami po ituruan ninyo maging payapa, kontento, at mapagpasalamat sa bawat araw. Lord, ilayo mo din po kami sa anumang uri ng gulo o pakiramdam ng pangamba, at kami po ay akayin ninyo sa landas ng kapayapaan. Itinataas rin po namin ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa konsepto ng kawang gawa, pinayayaman ang kaluluwa ng pagbabahagi. Magandang umaga po! Ano pong mga maibabahagi natin sa ating kapwa today? Ako po si LR Shagat, ngayon po'y araw ng Sabado, ikasyam sa buwan ng Mayo, taong 2026. Dahil dyan, nais po namin kayong i-welcome once again sa ating episode 19. Season 8 po ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapayan ng Sambayanan. And of course, sa mga maybe, maaari, ano po, na naliligaw pa rin, kaka-tune in pa lang, tayo po ay accessible via online streaming ng DZAS.FEBC.PH. Gayun din po sa Facebook. Yan, thank you so much po sa ating RTV team ng FEBC. And of course, sa atin pong talapitang 702 sa AM band, sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga radyo. And speaking of nakikinig, syempre kung nakikinig po kayo, nais po namin kayong pasalamatan. And with that, may babatiin po tayo mga ilang individual, starting off with Sir Ronald Young. God is good all the time, wonderful, and blessed Saturday morning, everyone. Mula naman po kay Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa tingin, good morning po, blessed day po, or blessed day po, amen. At bumabati rin tayo ng magandang umaga kina Leticia Bungol, Gina Freedom, yan, baka Facebook name po ito, no? Edgy Diamante, Eliazar de Maculangan, Tita Irene Salonga, yan, good morning po, Ate Ella, bumabati siya. And of course, si Ka John, yan, Ka John Enriquez, magandang umaga po. Good morning as well to you for Sina Bernardino, Evangeline Mangubat, Ma'am Nora Enriquez Cabantog, good morning po sa Maunlad na Pilipino. Mula naman po kay Ma'am Dulce Alicante, magandang araw po Miss Ella sa listeners ng MNP. Hello po kay Ka John. Ayun, tama-tama po, kababati lang din po ni Ka John. Good Saturday morning po Ma'am LR Shagat sa lahat ng listeners ng MNP. Ayun, advance Happy Mother's Day po. Yan, sa ating mga lahat po ng nagsa-celebrate nito. Ayan, mula po kay Ma'am Leonida Rubio. Thank you so much po. And good morning, always listening and sharing this program, MNP. Mula po yan kay Sir Epifanio Salvador. Hindi ko po alam kung nung nakita niyo Sir Epifanio, but definitely you saw something special, you heard something special, you learned something special mula po sa ating program. And with that, our heartfelt gratitude goes to you. Maraming salamat po for always, not just listening, but also always sharing po yung ating program, like you always say po, every Saturday. Yun po, no, kung may magkukulang po sa ating mga taga-subaybay, ay medyo mahalata mo sila eh. Hala, hindi nakapakinig si ganito, si ganyan. Pero with that, sa inyo po, with your constant presence po sa ating program, thank you so much. And we do hope that you stay over until the end ng ating program this morning. And with that, umbisan po natin, no, by introducing sa inyo ano ba yung aabangan natin this episode. So, una na nga po dyan ang ating panauhin. Makasama po natin ang co-founders na tinatawag pong AgriBNV. Base po sila sa San Lorenzo, Guimaras at ginawaran ng first place sa ano po, no? Young Farmers Challenge Season 5 Startup Component Digital Agriculture Category. Sila po ay walang iba kundi si Narian Kier Goles at Erica Jane Hadlocon. At para po yan sa landas ng inobasyon upang makatulong sa sektor ng agrikultura at turismo. We're so happy to have them over. And greetings sa sales sa grade school classmate po ni RK, yan, one of our RPs or resource persons, si Rian Kier, si Ma'am Ira Cruz, who also happens to be our segment producer dito po sa program. And also, siya po yung nag-document doon po sa naging event na ito ng Young Farmers Challenge na ginanap po sa Western Visayas. So, pagbati rin po sa ating mga kasamahan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Western Visayas sa Region 6 and of course sa kanila pong Regional Executive Director na si Red Dennis R. Arpia. Ang kanila pong RAFIS Chief ay si Sir James Earl Ogatis, Sir James, at sa inyo pong mga mababait at nagagandahan, nagagwapuhan, sobrang nag-uumapaw sa talento ng mga staff. We're so glad to be alongside you sa paglilingkod po, no, sa ating mga kasama po sa nakaraang event na ito through documentation and ayun po, tawag dito, service para po sa ating mga kabataan sa agrikultura and as well as sa atin po mga colleagues sa atin pong Agribusiness and Marketing Assistance Service, Agribusiness and Marketing Assistance division, yan, sa mga regions po, and also po sa tanggapan po ni Assistant Secretary Bebang Guevara Velicaria. So, thank you so much po. Ay, baka napagbaliktad ko pala, no? Kay Asik Bebang, Velicaria Guevara, Attorney Bebang po ng aming pong Consumer Affairs. Thank you so much po sa inyo pong masayang alaalang nakasama po kayo dito sa ating event na ito. At moreover po sa ating magiging kwentuhan, maya-maya lamang ay ang kwento nga po ng ating mga Startup Component Digital Agriculture Category First Placers na sina RK Goles and once again Erica Jane Hadlocon. So bukod po dyan, tunghayan din po ninyo ang Regions on the Go, Unlad Komunidad, kung saan katuwang po natin ang Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito sa program na ito ay Batid Ba Ninyo? Siyempre, lahat po yan ay hatid namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman po ang ating mga kasamahang farmcasters. Ayan po, we're so happy to have them over from Region Car to Caraga. All of the assigned para meron po kaming proper rotation sa lahat ng regions. Ito po ang ating mga kasamang farmcasters para sa Regions on the Go.
1: Kilala bilang second top overall performer ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DA Saad, Cagayan Valley para sa taong 2025 matapos makapagtala ng kahangahangang 99.22% performance rating. Formal na iginawad ang parangal sa huling araw ng DA Saad FY 2026 First Quarter National Physical and Financial Assessment na ginanap sa NGN Grand Hotel Cagay, Tugigaraw City, Cagayan nitong Abril. Personal na tinanggap ni OPB ME Lead Dr. Bernard Malasab ang pagkilala sa ngalan ng buong rehiyon. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matibay na pagtutulungan ng Saad Region 2, katuwang ang mga local government units o LGUs at Farmers Cooperatives and Associations o FCAs sa layuning itaas ang antas ng kabuhayan ng mga magsasaka at maingisda sa lambak ng Cagayan. Patunay ito na na ang kolektibong aksyon at dedikasyon ay susi sa tunay na kaunlaran ng sektor ng agrikultura para sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya, Mildred Alan nagbabalita.
2: Pamamahagi ng PAFFP, sinagawa ng DRPO 3 sa Tarlac. Isinagawa ang distribusyon ng Presidential Assistance for Farmer and Fisher Folk Program o PAFP sa Research Outreach Station for Lowland Development Zone sa Paraiso, Tarlac City kahapon, Abril 28. Sa pangunguna ng kagawaran ng pagsasaka para sa Sagit ng Luzon o DRPO 3, nasa kabuuang 1,126 na magsasaka mula sa Tarlac ang tumanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Layunin ng programa na mabigyan ng agarang tulong pinansyal ang mga kwalipikado magsasaka at mangingisda upang maibsan ang epekto ng tumataas na gastusin sa produksyon, partikular ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na may direktang epekto sa pagbubungkal ng lupa, irigasyon, transportasyon at iba pang gastusin sa pagsasaka. Sa ilalim ng programa, ang bawat benepisyaryo ay tumanggap halagang 2,325 bilang karagdagang suporta sa kanilang kabuhayan. Pinangunahan ang distribusyon ng mga kinatawan ng pamahalan na nagpahayag ng patuloy na suporta sa sektor agrikultura. Kabilang sa mga dumalo si na Regional Technical Director for Operation Extension ng DRPO 3, Dr. Arthur Dairy, Tarlac 2nd District Representative Maria Cristina Angeles, Governor Christian Yap at Tarlac City Mayor Susan Yap. Sa pamamagitan ng PAPPI, patuloy na pinapatibay ng pamahalan ng suporta nito sa mga magsasaka at mangingisda bilang pangunahing katuwang sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain sa bansa. Dexter Dumol para sa Agribalita, Central Luzon.
3: Pagsasanay sa pag-aalaga ng small and large ruminant isinagawa para sa mga katutubong samahan sa Palawan. Ginanap ang 3 araw na pagsasanay hinggil sa pag-aalaga ng small and large ruminant para sa 14 na kinatawan mula sa 10 indigenous people organizations na benepisyaryo ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo o 4Ks program ng Department of Agriculture sa Palawan noong Abril 21 hanggang 23 taong kasalukuyan sa lungsod ng Puerto Princesa. Layunin ng pagsasanay na mapalakas ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa tamang pag-aalaga at pagpaparami ng mga ruminant tulad ng baka, kambing at kalabaw bilang bahagi ng pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Tinalakay sa pagsasanay ang mga pangunahing kaalaman sa produksyon ng ruminant katulad ng iba't ibang lahi, wastong pagpapakain at mga epektibong pamamaraan sa pagpaparami at reproductive management. Binigyang diin din ang kahalagahan ng wastong pangangalaga upang mapanatili ang kalusugan at produktibidad ng mga alagang hayop. Sa kanyang pambungad na mensahe, ipinaliwanag ni 4Ks Program Focal Person Edmar Mendoza ang kahalagahan ng paghahayupan bilang alternatibong pinagkukunan ng kabuhayan ng mga katutubong komunidad. Aniya, kaya namimigay ang 4Ks ng mga hayop dahil bukod sa dagdag ito sa inyong kabuhayan, napakalawak ng ating ancestral domain. Maaaring hindi natin ito kayang taniman ng buo, ngunit maaari natin itong mapakinabangan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga hayop. Inaasahang makatutulong ang naturang pagsasanay sa pagpapatatag at ng kakayahan ng mga katutubong komunidad tungo sa mas maayos at napapanatiling kabuhayan sa pamamagitan ng livestock production. Pinangunahan ang aktibidad ng mga kawani ng 4Ks Program sa pangunguna ni 4Ks Program Focal Person Edmar Mendoza kasama si Senior Science Research Specialist Eleanor N. Lutivo bilang kinatawan ni APCO Palawan Vicente A. Binasahan Jr. Naging tagapagsalita naman si Dr. Carla Limsan, Veterinarian 2 mula sa Department of Agriculture Bureau of Animal Industry or DABAI. Mula sa DA Mimaropa, Monica Vergara nagbabalita.
4: Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka ng Camarinesur kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil mahigit 16,000 kilo ng iba't ibang gulay tulad ng talong, kalabasa, ampalaya, repolyo at kamatis ang naibenta nila sa pamahalaan nitong 30 ng Abril ngayong taon. Tulong sa magsasaka dagdag pagkain sa mga komunidad, ito ay isang agarang hakbang ni Pangulong Marcos upang matulungan ang mga magsasaka na agad na maibenta ang kanilang mga produkto sa gitna ng mataas na presyo ng krudo. Isinagawa ang pamimili ng mga gulay sa DAB Covered Court sa San Agustin Pili, Camarinesur. Tuwang-tuwa ang mga magsasaka dahil cash na nabili ng Office of the President ang naturang mga sariwang gulay. Nagpahayag din sila ng pasasalamat sa lokal na pamahalaan ng probinsya ng Camarinesur na siyang nagpahiram ng mga trucks na ginamit sa paghahakot ng mga gulay. Isa si J.R. Nares, magsasaka mula San Pedro Lupi, Camarinesur, ang nagdala at nakabenta ng 2,500 kilo ng talong. Aniya, madalas ay dinadala pa nila sa Maynila ang kanilang ani, kung kaya't malaking ginhawa ang direktang pagbili ng pamahalaan dahil nabawasan ang gastos sa middleman at tracking. Nagpasalamat din si Robert Buayaban, presidente ng Agripreneur Farmers Producers Incorporated, na naghatid ng 4 tonelada ng kalabasa at 3 tonelada ng talong mula Libmanan dahil nabigyan sila ng mas madaling merkado para sa kanilang produkto. Samantala, sinabi ni Ernesto San Felipe, presidente ng Santo Niño Vegetable Growers Association sa Pili, na malaking tulong ang bultuhang pagbili ng 4 toneladang ampalaya at higit 2,000 kilo ng repolyo, lalo na't sagot ng LGU ang tracking at gasolina kaya nabawasan ang kanilang gastos sa paghahatid ng ani. Ang ilang nabanggit na magsasaka ay kabilang sa Farm and Fisheries Clustering and Consolidation or F2C2 program ng DA Bicol, kung saan pinagsama-sama ang maliliit na magsasaka upang mabigyan ng resources, teknolohiya, market linkage at mapagsama-sama ang kanilang ani upang makamit ang economies of scale nang matugunan ang volume na kailangan ng merkado. Ipinamahagi ang naturang mga gulay sa mga pamilya sa bayan ng Garchitorena nitong unang araw ng Mayo sa pangunguna ng Office of the President at Provincial LGU ng Kamanisur. Ito si Emmy Jane Malonzo, nag-uulat mula sa DA Raffis 5.
5: Matagumpay na inuwi ni James T. Tan, isang young farmer mula sa Ormoc City, matapos maparangalan bilang isa sa mga national winners sa ilalim ng Startup Category Production ng Season 5 Young Farmers Challenge Awarding Ceremony na ginanap sa Iloilo City. Nakatanggap si Tan ng additional grant na nagkakahalaga ng 300,000 pesos para sa kanyang ube production bilang premyo sa nasabing patimpala. Matatanda ang bago umabot sa national level ay hinirang din bilang provincial at regional winner si Tan, kung saan siya ay nakatanggap ng financial grant na nagkakahalaga ng 230,000 pesos para sa paggawa ng kanyang sakahan, kung saan nakapagtanim na siya ng 1,700 na ube seedlings. Ang kanyang Purple Root Agribusiness Venture ay naglalayong mapalawak pa ang mga oportunidad sa pagbebenta ng purple yam o ube tulad ng mga raw materials mula sa ube processing facility. Layunin din niya na makapag-supply ng dekalidad ng mga planting materials para makatulong pa sa ibang magsasaka. Muli, ito po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DA Eastern Visayas.
6: Philippine Eel mula Mindanao, muling bumiyahe patungong China. Muling nagluwas ng tinatayang 1.5 tonelada ng Philippine Eel patungong bansang China ang mga lokal na producer mula sa Davao, na nagmamarka sa 2nd matagumpay

0: da upang mas mapataas ang kanilang kita at mapatibay ang posisyon ng bansa sa pandaigdigang pamilihan. Nagpaabot din ng optimismo si Consul General Zhao Xuzhen kung saan pinuri nito ang ugnayang pangkalakalan ng dalawang bansa na nakatutulong sa paglago ng mga komunidad na umaasa sa produksyon ng il. Inaasahang magsisilbing mitsa ang tagumpay na ito para sa mas marami pang inisyatibo na magpapaangat sa kalidad ng aquatic products ng Pilipinas sa buong mundo. Mula dito sa Department of Agriculture Davao Region, ako si Celso Vergara, nag-uulat.
1: Ella Arshaga.
2: Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: First off, welcome po sa ating program, Maunlad na Pilipino. Thank you so much for accepting yung ating interview. Sa information po ng mga listeners natin, tayo po ay may panauhin mula sa ating kagaganap lamang or for this year's fifth season, to be exact po, na ating tinatawag na Young Farmers Challenge. Isa po sa mga pangunahing programa ng Department of Agriculture na of course catering po ang ating mga kabataan sa agrikultura. Pakilala po muna tayo sandali.
4: I'm Rian Kiergoles from Guimaras and co-founder of AgriBND.
5: I'm Erica Jane Esadlocon from Guimaras and the co-founder also of AgriBND.
3: Yan, we'll go dito sa ating AgriBNV. Pero first off, nice nating malaman along with our listeners, mga taga-subaybay na ating programa, ano ba yung nag-udyok sa inyo na iwan ang buhay sa syudad at sumugal sa agrikultura? Well, of all places here in Western Visayas.
5: Hindi po kami bigla-biglang lumipat. It was a gradual transition. 2 weeks, uwi kami dito, tapos 1 month, then 3 months. Then hanggang ngayon, dito na talaga kami nagsistay. In the process, nakita namin kung saan kami mas mag-grow and mas magiging meaningful yung buhay namin. Sa agriculture, kahit pagod araw-araw sa ginagawa everyday, iba yung fulfillment. So here, we found our purpose.
3: So tama no, Erica and RK. Yes. Yung dito sa next question naman natin, ano no, gradual decision siya. And yes. How do you find yung ano na yun so far? Gaano na kayo katagal dito sa Western Visayas?
4: Gradual siya pero pag i-estimate mo almost 5 years na din.
3: It was a long process then para sa inyo. Yes. So ang daming ano noon no, parang did you already have the capital to start kung whatever life you were planning to start? You know,
4: may small capital pero di naman namin masyado inanin kasi more on farm works din naman, which is, yes, kailangan ng capital pero more on kailangan ng effort.
3: Mm-hmm.
4: And so, in time, kahit nakapagod nga din, nakita namin na nagbubunga yung mga ginagawa namin. Kaya, okay din.
3: Ano ba talaga kayo sa agriculture? Like students, kaya agriculture?
4: Po,
3: anong background niyo?
4: I'm a business management student of University of the East. And
5: I'm a psychology student po from University of the East din po.
3: Ayun, na bakit agriculture?
4: So ngayon, sabi nga namin, gradually, is may inuwian kami ang property ng father ko. So ngayon, nag-usap din kami, gusto namin i-develop.
3: Mm-hmm.
4: So, ayan din yung reason kung bakit natin kami nag-stay is to develop our place. Siyempre, nagpa-plan na kami for our future na itong mga ginagawa namin sa farm, hindi lang kami makikinabang, even our future generations of ano na.
3: Ang ano naman ng thinking ganun din, parang advance or parang hindi lang siya short term. Mm. So, punta na tayo sa ating main technological feature, ang ating tinatawag na AgriBNV. Ano ba yung mga pinakaunang suliranin, kung ano man concern or parang inspiration siguro na tinutugunan nito?
5: So, ang AgriBNV po ay isang digital platform that connects tourists directly to farmers through farmstay and experiences. Ang pangunahin pong problema na tinutuganan namin is the lack of visibility and access. Kasi hirap ang mga turista na makahanap ng farmstays online at maraming farmers ang walang digital presence. At higit sa lahat po, our mission is to help our farmers earn beyond their harvest.
3: Dito nung dinidevelop natin tong app, meron tayong mga partner farmers na kasama doon sa parang roster ng pagpipi

0: ng client, let's say, when they access si Airbnb?
1: Meron po, ang sa Guimaras po kasi meron ng existing siya na parang farm tours. Ang Guimaras Farm Tours, makipag-collaborate po kami sa kanila kasi po mas may ensure namin na ang mga first users ng app is makakakuha ng quality na service sa kanila kasi existing na sila.
2: Mga existing farm tourism ready na farms.
1: Yes.
0: Of course, meron naman kahit papano criteria kung anong mga uri ng farm, anong klaseng facilities yung meron para masali sila sa ating Airbnb. Dito sa part ng user, kumbaga accessibility natin, masasabi ba natin na ano pa to? Parang prototype na, final stage na ba to? Or ano pa, may room for ano pa siya? Parang, I don't know, next stage for the app.
2: Right now, naka-soft launch na po kami. But we're still in the alpha testing stage. Ang focus namin ngayon is onboarding farmers and improving the platform. Fixing bugs and refining the experience para maging smooth at user-friendly. So yes, may basis pa po and we're continuously building and improving.
0: Okay, magbabalik ang ating kwentuhan makalipas ang ilang sandali.
3: Uy! Uy! Akin yung boto, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatakbo lang ko ba? Ano gagawin natin?
4: Chum-chum! Okay ka lang?
5: Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing.
4: Chub-Chub!
5: At dalhin mo siya sa bahay niya.
4: Uwi ka muna!
3: Oo nga, sige.
4: Hindi nakakatakot dito.
3: Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha.
5: Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies.

0: Ella Arshaga.
1: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
0: Ayan, at nagbabalik po tayo dito sa Maunlad na Pilipino kung saan kasama pa rin po natin ang lumikha ng konsepto para po sa ating Agri-PNV na talaga naman pong parang ano po siya eh, nagbubukas po ito ng ating pagiging malikhain in terms of innovation na ang atin pong direct na nais tulungan na yung sektor ng agrikultura at para ma-promote po ang kanilang mga lugar. So with that, we continue with our discussion.
2: And syempre, of course, alam naman natin to, even sa mga usual apps natin on saan man tayo nakakawa, hindi na lang natin babanggitin, ay continuous siya na may updates 2.1, 1.0, ganyan-ganyan. Parang baliktad yung sinabi ko, pero you get the point. Dito naman sa ating, kumbaga, we want to expand as well. And syempre, kakailangan rin natin ng funding. Paano kaya natin nalaman yung tungkol sa Young Farmers Challenge ng DA, AMAS, or Agribusiness and Marketing Assistance Service?
3: Una po namin itong narinig is from YFC Awardee din po, from Guimaras. And para mas lalo po kaming na-encourage na sumali during the Panakayon Bootcamp po na hinost ng
4: GSU,
3: ang Guimaras State University. And kung saan na-introduce din po sa amin yung YFC program, may mga RPMTs po na nag-discuss po doon. Then, at first po talaga, hindi naman po talaga namin plan to create something na mapapasok sa YFC. Pero during that bootcamp po kasi nagkaroon ng competition din na they task us to create an enterprise that will help farmers and with innovation. So, nanalo kami, na first place kami, then doon na nila kami in-encourage to join talaga ng YFC. So, that's the reason why we started here in YFC. Yeah.
2: We are privileged enough, yung team po namin sa MNP or Maunlad na Pilipino and AgriTrends, the official newsletter ng Department of Agriculture Central Office, na ma-witness kayo in presenting your pitch. So with that, aside doon sa tech side, ano pa yung parang inihanda kayo ng DA through YFC camps and learning opportunities na-ensure na talagang handa kayo to present your pitch? May mga parang other skills ba sila na tinuro para talagang pangmalakasan yung presentation natin?
4: Actually, sobrang thankful kami sa DA kasi yes, mataas ang standards nila, but they communicate very well. So, sabihin natin mataas standard, sabihin natin mukha siyang negative, pero hindi. Which is na-motivate kami as awardees din na. So, ngayon, umabot kami sa nationals, then kahit sila, sabi nila, wow, grabe ang improvement nyo. Sabi namin, dahil sa guidance nyo and advices, kaya kami nandito. And in technical terms din, malaki ang tulong nila on our BMC, on our pitching deck, lahat po, ginaid po nila kami. And so ngayon, nandito kami, nakapag-pitch kami sa national level. So thankful kami sa lahat na po.
2: And meron ba kayong in particular na kumbaga nakuha nyo as an intervention mula sa DA na nagagamit nyo in developing Agri-BNV?
3: Diba, aside from ano po, financial support, ang pinakamalaking tulong ng DA sa amin is ang pag-expand ng network namin sa Western Visayas. Through trainings and capacity building, mas naging handa kami sa pagbuo ng aming venture. Isa rin po sa mga ahensya na nakatulong sa amin is ang PCA. Special shout out lang namin ng PCA.
4: Guimaras.
3: Yes, Guimaras. Kasi sila po talaga yung nag-open ng opportunities po sa amin.
2: So, Philippine Coconut?
4: Yes.
2: Okay. Philippine Coconut Authority.
4: Authorities.
2: Ayun. Sige, baka meron pa kayong gustong pasalamatan in line.
4: Shoutout kay Ma'am Rosella.
2: Villaruel? Tama ba?
4: Rosella Villaruel.
2: Oh, yes.
4: Kasi...
2: Ay po, Ma'am Rose.
4: Kasi siyang nag-open din talaga ng many doors sa amin. Kasi through her, nakilala din namin ng mga management ng DA and other agencies din sa kanila. Sila ang nag-help sa amin makilala sa
2: Ayun. Ano yun? By coincidence lang or what? May
4: through ano na din sa mga program nila. Mm-mm. Then, kasi siguro dahil nadalian silang kausapin kami, kami mm-hmm. ang pinaprioritize nila sa mga.
2: So, isa ba yun sa mga payo natin sa mga kapwa ninyo kabataan? Dalian nyo kasi maging kausap para alapitan kayo ng ano. Anong advice nyo sa kanila?
3: Maging ano lang ako, maging parang
2: candid or ano, casual lang.
4: Advice ko siguro is ano, come what may come, pero kumbaga, be always ready. Ang opportunities natin, sobrang dami, maraming pintuan para sa lahat. Pero nasa sa atin kung paano natin bubuksan ito. And paano mm-hmm. tayo papasok sa pintuan na yun. And para sa mga aspiring or sana may mabigyan ako ng inspirasyon na mga young farmers din na malaki ang potential ng agriculture. Sobrang laki kasi ang Philippines rich in agriculture pero hindi siya nagbibigyan ng ganung pansin and highlight. And sa generation natin ngayon, pakunti na ng pakunti ang mga local farmers. So, kita nyo naman, konti ang local farmers. Ibig sabihin, malaki ang potential. Malaki ang pwedeng kitain. Bukod sa pera, maraming learnings din and fulfillments na mabibigay sa agriculture.
2: And of course, we would like to know, since part ng system updates, ano yung mga future plans natin para sa sustainability ng AgriBNB?
4: Magsisimula po kami sa Guimaras. But our vision is to expand across Western Visayas and eventually nationwide. We aim to build a strong community of farmers and travelers while continuously improving the platform. Long term, gusto namin ang AgriBNB to be a sustainable ecosystem where tourism supports agriculture and agriculture empowers communities.
2: Ayun. Any more message na hindi pa natin or baka may gusto pa kayong iwang mensahe sa ating mga listeners? Most especially mga kabataan natin.
4: Shoutout lang siguro ma'am sa ano, sa buong Region 6DA. So sa mga coaches namin, advisors, Ma'am Karen, Ma'am Genevieve, Sir Benj, Sir Ian, sa lahat-lahat na hindi ko na mabanggit. Sorry sa mga hindi ko mababanggit pero very thankful kami sa opportunity na binigay niyo sa amin. And because of and through that opportunity, grabbing guidance sa mga binigay niyo sa amin. And very thankful kami na nakaabot kami dito sa stage na to to express ourselves, our ideas. And yun lang. So maraming salamat sa lahat ng tumulong sa amin.
2: Thank you sa inyo. There's more to come para po sa ating panauhin ngayong araw na ito. Once again, we have RK Goles and Erica Hadlocon para po ito sa AgriBNB. Thank you so much.
4: Thank you.
0: Ayan, at nakasama po natin ang lumikha po sa AgriBNB na base sa San Lorenzo, Guimaras. Hopefully, talaga ito yung mag-take off at buong Pilipinas kung kakayanin ay ating maserbisyuhan. Sina Rian Kier Goles or RK Goles and Erica Jean Hadlocon. Once again, we congratulate you for bagging first place para po sa ating startup component, digital agriculture category ng YFC Season 5. Maraming salamat! At narito po muli ang Unlad Komunidad o UK. Dito ay katuwang natin ng Philippine Rural Development Project. At para sa araw na ito, makasama po natin ang manunulat mula sa RPCO2. Walang iba kundi si Mommy Rich D. Soriano.
5: Isang mahalagang yugto sa pagpapaunlad ng agrikultura sa Hilagang Luzon, ang matagumpay na pagkumpleto ng Rizal to Abra Farm to Market Road sa lungsod ng Santiago. Pinangunahan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Regional Project Coordination Office 2 ang proyektong ito na kinilalang kauna-unahang natapos na FMR subproject sa ilalim ng DAPRDP scale-up sa buong North Luzon. Isinagawa ang proyekto ng pamahalaang lungsod ng Santiago at natapos noong ika-26 ng Enero 2026 na may kabuuang halagang 83.16 million pesos. Noong ika-26 ng Marso 2026, personal na binisita ni DA Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr. kasama ang mga lokal na opisyal ang nasabing proyekto upang makipag-ugnayan sa mga magsasaka at masaksihan ang mga benepisyong hatid nito sa komunidad. Ang 7.70 kilometrong kalsada ay nagdurugtong sa mga barangay ng Rizal, Abra at San Antonio na sumasaklaw sa 1,001 hektarya ng lupain. Pinatay ang 523 kabahayan o 2,206 residente ang direktang nakikinabang mula rito, kabilang ang apat na irrigators associations sa lugar. Sa tulong ng pinahusay na infrastruktura, mas mapapabilis ang pagdadala ng mga pangunahing produkto tulad ng palay, munggo, tilapia at mani. Inaasahan ding mababawasan ng kalahati ang oras ng biyahe mula bukid patungong Pamilihan. Bukod dito, nakapagbigay ang proyekto ng 113 trabaho sa panahon ng construction at inaasahang makatutulong sa pagbawas ng post-harvest losses, kasabay ng pagpapalawak ng produksyon ng agrikultura sa lugar. Sa kabuuan, ang Rizal Abra Farm to Market Road ay nagsisilbing matibay na pundasyon para sa mas epesyente, mas produktibo at mas inklusibong pag-unlad ng sektor ng agrikultura sa lungsod.
0: At abangan pa ang mga nihandang bahagi ng DAPRDP dito lamang sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maulad na Pilipino sa 702 DZAS. At ayan po nung ating well-traveled na kapatid hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri Trivia Segment.
6: Napakainit na nga ng panahon, kaya batid ba ninyo na naghahanda na ang Department of Agriculture para sa posibleng El Nino ngayong taon? Batay sa inilabas na pahayag ng PAG-ASA, noong Abril 22, itinaas na sa El Nino Alert ang bansa matapos matukoy ang mataas na posibilidad o humigit kumulang 79% na mabuo ang El Nino sa kalagitnaan ng taong ito at maaaring tumagala hanggang unang bahagi ng 2027. Dahil dito, maaga na ngang kumikilos ang pamahalaan upang mabawasan ang posibleng epekto ng tagtuyot at kakulangan sa tubig sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga paghahanda ang pagsusuri sa mga pangunahing irrigation system kasama ang National Irrigation Administration upang matukoy ang mga lugar na maaaring makaranas ng kakulangan sa tubig. Pinapalakas din ng climate risk mapping sa tulong ng PhilRISE at Bureau of Soils and Water Management upang gabayan ng tamang taniman at pamamahala ng tubig. Naghahanda na rin ng DA ng mga binhing kayang mag-survive kahit tagtuyot, pati na ang abono at iba pang suporta upang agad na maipamahagi kung kinakailangan. Pinalalakas din ng crop insurance, pautang at market support upang maprotektahan ang kita ng ating mga magsasaka. Pinag-aaralan na din ng cloud seeding bilang karagdagang hakbang depende sa kondisyon ng panahon. At para sa mas mabilis na aksyon, muling i-activate ang El Nino Task Force para sa mas maayos na koordinasyon ng mga ahensya. Ang lahat ng ito ay bahagi ng layunin ng pamahalaan na matiyak ang tuloy-tuloy na produksyon at sapat na supply ng pagkain sa kabila ng pabago-bagong klima. At iyan ang ating Agri-Trivia Segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz.
0: Yan, thank you so much po, Ma'am Ira. Muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo po, mga tagapakinig po ng MNP, sa pamamagitan po ng MNP na programang pangradyo na hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division, ay mapaglingkuran po kayo. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa aklat ni Isaias, Kabanata 35, Talata 2. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maulad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Once again, may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasabi sa KBP o ang Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas. Ayun po, with our platform which is the MNP, ang atin pong one-hour radio program dito po sa 702 DZAS. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa aming DZAS family po na katuwang sa bawat episode, and of course, sa inyo po mga tagapakinig. See you again next Saturday! Samahan niyo po kami ulit sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. And of course, sa lahat po ng katuwang na hindi ko po may isa-isa pagkat kukulangin po ang ating oras para mabanggit po silang lahat, nagpapasalamat po kami in whatever way possible na kayo po ay nakatulong sa pagbuo ng programa na ito. Maraming salamat po. Kami po ni Ma'am Ira Cruz ay magpapaalam po muna pansamantala. Once again, ito po ang Mauna na Pilipino. Hanggang sumuli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si LR Shaga. Enjoy the rest of the weekend! Happy Mother's Day! May pahabol eh, no? Bye-bye!
1: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
8: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
9: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
10: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
8: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
9: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS, maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
8: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
9: I'd like to believe na nagsimula tayo sa Hulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
10: Opo nga. At nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya no, from government agencies naging talagang pure DXAS. No, during the pandemic ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
8: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang-Marang. At alam nyo yung kwento na yun ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas at when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
10: Alam nyo po, Kelucho, no? meron tayo tinatawag na di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla na kinukwento niya na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun ay agad-agad nating pinupuntahan. No, and ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost no kalahati ng isla ay nakikinig pala.
9: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Pelucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
8: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
9: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong, maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
8: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
10: Ang pagpunta po sa community no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang inatulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli. Kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba tayong dapat makinig. No? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener. No? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na narinig natin on the ground.
8: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging, listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
9: ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. No, we honor the culture, traditions, heart language ng mga tao. We use Tausug, Yakan, Subanen, Sama, Chabacano, Bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At syempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasih o si Jesucristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
8: Napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
10: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa Tausug, sa Sama, yung palaging pagpunta mo and yung pag-present mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
8: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay. Makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
10: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then, we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
8: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso, Eman?
9: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na tulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
8: Yeah, so marami kayo na-experience, marami kayo na-ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
9: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat, yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad ng sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante ito, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
8: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people. That is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
11: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
12: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
13: FEBC.
12: Hindi lang.
13: 702-DZAM.
12: Agapay ng sambayanan.
14: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Hopeful Saturday, Kaagapay. Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kaagapay kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras na prayer and devotion. Ito po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig, hatid pa rin ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganun din kaagapay sa 702-DZAS app. Bago tayo magpatuloy sa araw na ito, dumako muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating pananalangin. Aming Diyos, aming Ama, lubos ang aming pagpupuri sa inyo. Tinadakila namin kayo at niluluwalhati. Kayo po ay mabuti at nananatiling tapat sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras pong ito, kami rin po ay humihingi ng inyong paglilinis. Paging dapatin niyo po kami, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at pagkukulang sa inyo. Hayaan ninyo, Panginoon, na maging karapat dapat po kami sa inyong harapan. Panginoon, itinataas po namin ang bawat kaagapay namin. Panginoon, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, alam namin, Panginoon, na sila po ay nakikita ninyo, alam ninyo ang bawat pangyayari, Panginoon. At kung mayroon man kaming kaagapay ngayon na mayroon pong mabigat na pinagdadaanan, hayaan niyo po, Panginoon, na sila po ay makaranas, Panginoon, ng inyong pagyakap, ng inyong biyaya, Panginoon. Lord, sa araw na ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ang aming mga kaagapay na papasok pa lang sa trabaho. Panginoon, ingatan niyo po sila at ang bawat tahanan, Panginoon, na kung saan ay ikaw ang kanilang lakas, manatili ka, Panginoon, na sentro. Panginoon, lalo na po ng pagsasama ng bawat mag-asawa at sa kabuuan ng kanilang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy din namin pinagkakatiwala sa inyo ang anumang pangyayari, Panginoon, sa aming bansa, sa kabila ng mga pinagdadaanan ng aming bansa na krisis, Panginoon. Alam namin na hindi naman po kayo nagpapabaya, lagi po kayong kasama namin, Panginoon, lagi kayong sumusubaybay at patuloy na ipinapadama ninyo ang inyong pag-iingat, Panginoon, at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin kaagapay ang programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Ronald Llobrera. At upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time, maaari mo nang i-comment ang inyong mga hiling na panalangin sa ibaba. Gagawin natin kaagapay ang ating makakaya upang maisama lahat ng pinapadala ninyong prayer request sa atin pong panalanginan. At kung sakali naman hindi na po mabasa lahat sapagkat limitado lang ang ating oras, umasa po kayo na sa amin pong mga personal prayer and devotion ay pipilitin po natin na maipanalangin lahat ng mga listahan na aming natatanggap. Maraming salamat po kaagapay sa inyong patuloy na pagsama sa amin dito po sa Hardin ng Panalangin. At kung sakali naman po na mayroon na pong mga kasagutan ang inyong mga panalangin kahilingan, ipadala niyo po sa amin ang inyong mensahe upang lahat ay ma-encourage at lalo pa tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ipagpasalamat din po natin sa Panginoon ang bawat katugunan sa ating mga panalangin. At para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon kaagapay, pagbulay-bulayan po natin ang mga banal na salita ng Panginoon. At sa araw na ito, ating pag-uusapan ang tungkol sa pagbabagong dapat nating maranasan. Napapaloob dito ang tamang paggalang sa Diyos. Huwag tayong matakot sa pagbabago.
o changes kahit may katagalan minsan ang proseso. Huwag tayong mainip at sikapin nating iwanan ang mga nagpapahirap at nagpapabigat sa atin. Kaagapay, kung ikaw ay nakahakbang na tungo sa pagbabago, huwag na tayong mag-alinlangan pa. Magtuloy-tuloy na tayo. At ito ay tungo naman sa tamang direksyon according to the will of God. Nakasaad sa mga salita ng Diyos sa mga taga-Roma, ang isang napakagandang kataga na nagsasabing, mag-uumaga na, palipas na ang gabi. Light is shining already. At ang sabi sa aklat ng Isaias, kabanadang 35, sa mga talatang 8 hanggang 10, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Kaagapay, masarap talagang pumasok sa daan ng katwiran at tamang pamumuhay. Subalit nangangailangan ito ng ibayong pagsisikap na mapaunlad natin ng ating spiritual na kalagayan. We need breakthrough before we enter this way. Ito ay para sa mga nawawalan na ng pag-asa. Yung ang kalagayan ay wala nang nakikitang pag-asa, subalit naaayos ang sitwasyon at nagkakaroon ng matinding pagbabago. Ilan sa mga ito ay nakasulat sa banal na kasulatan ang kwento ng kanilang buhay, katulad ni Jacob, Moises at Jose o Joseph the Dreamer. Sila yung mga tao sa lumang tipan na dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang mga buhay na halos ikamatay nila. Ngunit nagbago ang takbo ng kanilang buhay dahil marunong silang umamin at handa nilang tanggapin ang kanilang kahinaan. At sa pagkakataon ng kanilang pagpapagal, nangibabaw ang lakas ng Diyos sa buhay nila. Nagpapatunay lamang kaagapay na ang nagkakaroon ng totoong pagbabago ay yung mga taong marunong umamin. Sapagkat sa panahon ngayon, maraming nagpapanggap na malakas. Oo, malakas ka. Malakas ka lang din tignan, subalit ang totoo, ikaw ay mahina. Kaagapay, hanggat hindi ka umaamin, hindi mo mararanasan ang lakas ng Diyos. At sa iyong pagpapatuloy sa paglalakbay tungo sa tamang direksyon ng buhay mo, kailangan mo ang lakas na galing sa Diyos. At para mangyari iyon, isuko mo muna sa Kanya ang iyong mga kahinaan, at habang ikaw ay naglalakbay, masusumpungan mo siya sa iyong daraanan. Sa bagong tipan, si Pablo, na ang pangalan noong una ay Saulo, ay naglalakbay patungong Damascus. At habang siya ay naglalakbay, doon niya nasumpungan ang Diyos sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay. At sa tagpong ito, kaagapay, doon namatay si Saulo sa kanyang sariling lakas. At mula noon, ang lakas na ng Panginoon ang kanyang ipinamuhay. Ganon din sa lumang tipan, si Jacob. Si Jacob ay namatay din sa kanyang sariling lakas. Umamin siya sa kanyang kahinaan at kalakasan na ng Diyos ang kanyang ipinamuhay. Ikaw kaagapay na nakikinig at nanonood ngayon, namatay ka na rin ba sa iyong sariling lakas? O hanggang ngayon lakas mo pa rin ang umiiral sa iyo? When you die of being prince of your pride and selfishness, that's where most of the breakthroughs appear. Subalit ang kulang sa tao ay ang pagkilala sa pagkadiyos ng Diyos. Hindi natin magawang kilalanin siyang lubos. Marami pa sa atin ang pinag-aalinlanganan siya. Ito ngayon natin ang sinasabi sa aklat ng Josue, kabanatang 5, sa mga talatang 13 hanggang 15. Minsan ay napadako si Josue malapit sa Jericho.
nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, "Ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway?" "Hindi," sagot ng lalaki. "Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh." Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, "Ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, "Alisin mo ang iyong mga sandalyas, sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan." At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Madalas kaagapay, nakakalimutan ng tao ay yung pagrespeto sa presensya ng Diyos. Gawa tayo ng gawa, subalit hindi magawang ibalik ang kapurihan sa Diyos. Kaya maraming tao ang hirap sa kanilang lakbayin, yung lakbayin nila sa buhay, sapagkat nakakalimutan ang higit na mahalagang bagay, ang pagbabalik ng tamang paggalang sa Diyos. Sa papaanong paraan ba ang tamang paggalang sa Diyos? Ibilang natin siya. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Ibalik sa Kanya ang tamang pagrespeto. Siya ay karapat-dapat na parangalan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Maging seryoso tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Tama na ang paligoy-ligoy na paglilingkod sa Diyos. Huwag nating kalilimutang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari ang ating pinaglilingkuran. Lay down your burdens to God. Kaagapay, walang mabigat sa Diyos. Kahit sa mga malalaking digmaan ng buhay mo, ay kaya niyang ipanalo. Siya ay Diyos ng digmaan. Walang mahirap sa Kanya. Walang pagkatalo ang Diyos. Kalalo po nating ilagak sa Panginoon lahat. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos ang papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. At lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay, ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon, gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC. At sa iyo pong mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy gawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen.
2: At sa pagkakataong ito, kaagapay,

Kaya naman sa oras na ito, amin pong idinudulog sa inyo ngayon ang aming buhay, ang aming sarili, Panginoon. At kalakip nito, yung mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay namin, Panginoon, ay idudulog namin sa inyo ng mayroong kapakumbabaan, Panginoon. Lord, nilalapit namin ang aming kapatid na si Joshua Daniel Cruz. Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay tamang direksyon. Kakagraduate lang po niya sa kanyang pag-aaral at anuman, Panginoon, ang tatahakin niyang landas o karir, Panginoon, ay patuloy niyo siyang i-guide, Panginoon, at plano din po niya na mag-abroad kung ito pa'y pahihintulutan po ninyo. Lord, ay samahan niyo po siya at ituro sa kanya ang tamang direksyon. Panginoon, patuloy din namin nilalapit, Panginoon, sa panalangin si Maricel Joy Ramos, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay ma-restore ang kanyang family. At nakakalungkot man, may mga pagkakataon na nagtatalo-talo sa loob ng tahanan. Kaya naman, Panginoon, maging ikaw ang kanilang maging sentro, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. At ang aming panalangin ay maibalik ang kapayapaan, pag-uunawaan sa kanilang tahanan, Panginoon. Lord, patuloy din naming ipinagpipray si Ethan Gabriel Santos, Panginoon. Ang panalangin namin sa kanya na siya po ay maging matatag sapagkat siya po ay umaamin naman na nahirapan niyang iwasan yung mga bisyo, Panginoon, yung mga sagabal ng kanyang buhay at ang kanyang kalooban ay gusto talagang magbago, Panginoon. Lord, kayo po ang bumabago sa puso ng tao, kaya po kami po ay nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Pinagpipray din namin, Panginoon, sa oras pang ito si Clarice May Dizon. Panginoon, ang aming panalangin sa kanya ay patuloy po na makita niya yung kanyang kahalagahan, Panginoon, bilang lingkod ninyo. At ang aming dalangin pa, Panginoon, ay matutunan niyang tanggapin at mahalin ang kanyang sarili, Panginoon, anuman ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Lord, alam namin na nariyan ka para palakasin siya, ingatan siya, at patuloy pong yakapin ang aming kapatid na ito ng inyong pagmamahal. Panginoon, ilalapit din namin sa panalangin si Noel Patrick Villanueva, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kahit pa siya po ay mayroong sari-sari store or negosyo, Panginoon, kayo pa rin ang aming pinagkakatiwalaan maging sa mga maliliit na negosyo na ito na alam namin na gagamitin mo mga negosyo na ito, Panginoon, upang sa ganon ay matustusan ang pangangailangan ng buong pamilya, Panginoon, ng aming kapatid na si Noel Patrick Villanueva. Panginoon, ay pinagpipray din namin sa oras na ito si Janelle Faith Gutierrez. Ang aming panalangin, O Diyos, ay kapayapaan para sa kanya at para sa kanyang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po si Faith Gutierrez. Panginoon, patuloy din namin ilalapit sa inyo sa panalangin si Ryan Carlo Mendoza, Panginoon. At ang aming panalangin para sa kanya ay mabigyan ng pagkakataon na maitama niya kung anuman yung mga alam niya na siya po ay nagkamali, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na tuluyan ng magbago ang isip ng aming kapatid na ito sa puso at maging sa mga pagkilos, Panginoon. Maraming salamat po. Nilalapit din namin si Ryan Carlo Mendoza, Panginoon. At ang aming dalangin para sa kanya ay pagkakataong makita niya, Panginoon, ang mga bagay na inilalaan niyo para sa kanya at ma-enjoy niya ang kanyang buhay, Panginoon, kung ano man yung mga na kalimutan niyang gawin o dapat niyang gawin, Panginoon, na tamang bagay, Panginoon, na hindi niya nagagawa. Lord, dalangin namin kayo po magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. Ganon din po si Bea Nicole Aquino, Panginoon. At ang aming panalangin ay patuloy siyang ma-encourage, Lord, at ayaan niyo na sa kanya pong pagpapatuloy, magsimula siyang muli, at ikaw ang pagkatiwalaan niya. Pagkatapos niya makaranas ng kabiguan, Panginoon, walang imposible sa inyo. Ang katagumpayan

ay nasa inyong kamay, Panginoon. Ang patuloy na panalangin namin kay Adrian Paul Reyes, Lord, ay kagalingan sa madalas niyang pagkakasakit nitong mga nakaraang mga panahon, Panginoon. Lord, naway magtuloy-tuloy na yung kanyang paggaling at magkaroon siya ng kalakasan mula sa inyo. Ganon din si Samantha Luis Co, Panginoon, may hinihintay po siyang sagot sa kanyang application to abroad, Panginoon, at nahihirapan po siyang maghintay. Kumbaga, Lord, bigyan niyo po siya ng mahabang pasensya, Panginoon, at alam naman namin, Panginoon, na nasa inyong kalooban lahat, maging ang panahon, Panginoon, ay sa inyo po nang gagaling. Maraming salamat po at patuloy namin pinagpipray sa oras pong ito ang aming kapatid, Panginoon, na si Brother Monching Nerida, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, pagpalain niyo ang kanyang asawa at mga anak, Panginoon, i-bless niyo po sila at huwag niyo po silang pabayaan ang provision, Panginoon, ay alam namin na sa inyo po manggagaling. Lord, ang Vision School ay magkakaroon po ng gawain sa May 21 to 23. Lord, pagpalain niyo po yung mga dadalo at pagpalain niyo rin po yung paggaganapan nila sa Calvary Christian Church sa panguna po ni Pastor Israel Llobrera and Pastor Joseph Padilla, Panginoon. Lord, maging effective yung mga matututunan ng mga kapatiran, kamanggagawa namin sa Vision School na ito, Panginoon, na gaganapin. Lord, pinagpe-pray din namin, Panginoon, sa oras pong ito, ang gaganaping Pastors and Leaders Conference ng Jesus Saves Ministries, Lord, this coming May 15, Panginoon, sa panguna po ng aming mga kamanggagawang Reverend Justino and Pastora Riina Carrion, Panginoon. Ang Carrion family ay patuloy niyong ingatan at ang iglesyang kanilang pinangungunahan, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Ngayon pa lamang ay ihanda niyo po ang kanilang mga puso sa paglilingkod. Panginoon, pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Sister Mylene Magallanes. Siya po ay isang kamanggagawa natin dyan po sa Hong Kong, Panginoon. Lord, ang aming dalangin para sa kapatid namin ito, na si Sister Mylene Magallanes, ang patuloy ninyong pag-iingat, pagpapalakas sa kanya, emotional and spiritual, Panginoon, upang patuloy na makagawa siya ng isang bagay na magbibigay kapurihan sa inyo. Pinagpipray din namin si Pastora Maribel Gonzalez Oribelio, Panginoon, dyan din po sa Hong Kong na nagtatrabaho. Ingatan niyo po lagi si Pastora Maribel sa lahat na ministry na pinaglagyan niyo po sa kanya. Maraming salamat sapagkat sila po ay nagbigay ng buhay sa inyo sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating iglesia, Panginoon, sa kung saan kami nilagay ninyo, Panginoon, at patuloy niyo siyang gamitin mightily. Ganon din po si Pastora Nelda Llobrera Anahaw, Panginoon. Patuloy niyo ingatan siya sa kanyang paglilingkod bilang pastora dyan po sa kanilang church sa Hong Kong. Lord, alam namin na kayo po ang gagamit sa kanila mightily, Panginoon, sa anumang ministry na pinaglagyan niyo po sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat din kay Pastora Nanita Andres, Panginoon, sa kanyang patuloy na pagiging partner ng ating paglilingkod, Panginoon. At Lord, ingatan niyo po siya lagi, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang trabaho sa Hong Kong, Panginoon. I-bless po ninyo ang kanilang mga employer at kayo po ang laging mapangarangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa araw na ito sapagkat kami ay nakalapit sa inyo at ipinagkakatiwala po namin sa inyo lahat na sa tamang kalooban ninyo, sa tamang panahon ay alam namin na higit pa sa aming inaasahan ang inyong gagawing mga magagandang bagay na ikabubuti ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat. Pinapupurihan namin kayo at dinadakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Mga kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Sa Diyos ang papuri.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Sa ekonomiya at pag-unlad ng isang bansa, may isang bagay na nananatiling mahalaga at dapat pagtuunan ng pansin, ang trabaho. Dahil hindi lamang ito pinagkakakitaan kundi nagiging pundasyon ng dignidad at kinabukasan ng mamamayan. Hindi lamang ito patungkol sa pagkakaroon ng trabaho ng isang individual, kundi patungkol rin sa usapin ng maayos na pasahod, mabuting kondisyon sa paggawa, karapatan ng bawat empleyado at employer at seguridad sa trabaho. Batid natin kapag napabayaan ang sektor na ito, hindi lamang ang mga manggagawa ang naapektuhan, kundi maging ang ekonomiya ng bansa. Ngayon pong buwan ng Mayo, sa pagdiriwang ng Labor Day nito nga Mayo 1, ating himayin ang usaping trabaho dito sa ating bansa. Sa mga susunod na linggo, suriin natin ang bawat aspekto ng usaping ito, mula sa pag-alam ng kalagayan ng bawat manggagawa hanggang sa mga dapat pang tugunan ng pamahalaan. Ito po si Heidi Bernardo Sambang at ito ang pagsusuri.
2: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang pagsusuri.
1: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa sa pamamagitan din ng kanilang mga social media accounts. Napapanood din ang Pagsusuri sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Sa datos mula sa Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority noong isang taon, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Ang unemployment rate noong nakaraang taon ay nasa 3.9% o katumbas ng 1.93 milyong Pinoy. Ito ay mas mababa mula sa 1.94 milyon na walang trabaho noong Pebrero 2025 at 2 milyong walang trabaho noong 2024. Samantala, sa datos ng employment rate, bumaba ito sa 96.1% o katumbas ng 48.2 milyong Pilipino na may trabaho. Isa ring matagal ng isyu ang mababang pasahod na sinasabi ng karamihan na hindi sapat para tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa katunayan, sa datos pa rin ng PSA, tumaas ang underemployed o yung mga manggagawang hindi napapasahod ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayahan. Ang patuloy na katanungan ng karamihan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, pamasahe at mga serbisyo, bakit ang pagtaas ng sahod ay para bang naiiwanan? Bukod sa iba't ibang datos at isyong ito, ano pa nga ba ang tunay na kalagayan ng mga manggagawang Pilipino? Ang mga karapatan ba ay nasusunod at ano pa ang mga dapat bigyang pansin ng pamahalaan? Para sa makabuluhang talakayan ukol dito, narito si Bishop Ruben Abante.
2: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
3: At isang magandang araw po sa ating lahat. Maganda po na sa araw na ito ay puntahan natin ang kalalagyan ng ating mga manggagawang Pilipino. Napapanahon po palagi ang pag-uusap na ito. At napakaganda sa pagkakataong ito ay kasama natin ang Deputy Secretary General ng Partido Manggagawa. At narito po si Wilson Forteleza. Magandang araw sa iyo, Wilson.
4: Magandang araw po, Bishop Ruben, at sa ating mga regular na taga-panood at taga-subaybay dito sa ating FEBC saka DZAS Radio Station. Magandang araw po sa ating lahat.
3: Okay, sa tuwing nang papasok ang buwan ng Mayo, palagi nating ginugunita, no, ang dapat nakahalagahan, binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating mga manggagawa. Subalit, alam mo, minsan parang dahil lang Mayo eh, no? O Mayo o uno. Sana ay hindi gayon. Wilson, matanong kita, kung ilalagay natin ang saloobin ng mga manggagawa, halimbawa tayo ngayon, mag-isip tayo bilang mga manggagawa, ano ang lalabas na saloobin?
4: Nakakalungkot sabihin, Bishop, pero dahil hindi naman nagbabago ang buhay ng mga manggagawa sa matagal na panahon. So, punong-puno ng reklamo, punong-puno ng pagdadalamhati, punong-puno ng non-satisfaction. Parang kaya siguro, Bishop, nauuso yung salitang sana all eh. Diba?
3: Oo,
4: Parang
3: nga.
4: parang ang pakiramdam ng lahat, karamihan ng manggagawa, kasi ang majority ng ating population ay mga manggagawa. 60 million na po ang ating manggagawa na sa working age population. So out of 100 million, 100 plus million Filipinos, ang working age population natin, ang labor force natin ay mahigit 60 million na. So yan yung majority ng ating populasyon. Pero yan din yung punong-puno ng reklamo. Siguro kung matatanda natin, paulit-ulit na lang na parang sa tuwing, hindi lang tuwing Labor Day, kundi paulit-ulit na lang na humihingi ng dagdag sweldo, humihingi ng regularisasyon sa kanilang mga trabaho. Kahit yung simple thing about ayuda, pinag-aawayan yan. Ano? Parang dahil nasanay tayo dito sa sistemang paayuda, parang ang mga manggagawa na hindi kailangan ng ayuda basta maayos ang kanilang kondisyon sa paggawa o kayang sweldo, yung ayuda ay hindi yan parang regular na bagay dapat.
3: Yes.
4: Unless mayroon tayong universal social protection system na para bang regular na bahagi na yan ng ating buhay. Pero alam naman natin, ang ayuda ay sa panahon ng krisis, at pag sa panahon pa ng krisis, eh targeted yung ating sistema. Kaya nag-aaway-aaway, Bishop, eh. Nagtatalo-talo, eh. Bakit
3: balikan
4: sila
3: natin
4: kasali,
3: yung
4: kami hindi kasali? Parang
3: yes,
4: ganun, di
3: o,
4: ba?
3: Tama. Balikan natin yung usaping ayuda na yan. Ano? At, subalit tayo bilang isang bansa, siyempre kinikilala tayo bilang isang bansa na may pananampalataya, Christian country.
4: Opo.
3: No? At sa bagay ng pananampalataya, sa usaping pananampalataya, binibigyang halaga ang manggagawa. Di ba? Eh, mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, sinasabi ng banal na kasulatan that the laborer is worthy of his hire. Yun palagi yan. So, sa obserbasyon natin, ano, kapag ang isang katulad ninyo, for example, kayo ay nagpapahalaga sa manggagawa, kayo nagtataas, napakinggan sila, subalit para bang meron tayong stigma na kapag ikaw ay tumayo, no, sa kapakanan ng manggagawa, eh mababrand ka na parang ikay sosyalista, leftist, parang ganun. Tama ba yung sinasabi kong ito?
4: In the negative way siguro, pero wala namang masama kung sabihin ng marami na ikaw ay aktivista, leftist o socialist kapag ikaw ay nagde-demand ng ganitong klase ng mga ano. Kasi wala namang mali dun sa mga panawagan, di ba? Walang kulay yung mga yun eh. Pero mayroon lang naglalagay ng kulay. Siyempre, dahil nga divided yung ating society sa ganyang color coding. No?
3: Oo.
4: Pero yung mga kahilingan naman, Bishop, oo, wala
3: oo
4: namang mga kulay yun eh. Diba?
3: Tama. Ewan ko ba kung saan, paano nagsimula yung bagay na yan. Ano? Pero dapat talaga, tapatan tayo rito. Kaya nga pagsusuri eh. Hindi po ito usapin ng kung anong side ka ng politika. No? Kundi ang pag-abot, pagpapahalaga sa manggagawa. Okay? Ngayon, nabanggit mo yung ayuda kanina. Sa aking pananaw kasi ang ayuda, eh, pang temporary relief lang yun. Tama ba?
4: Opo,
3: ibig sabihin, ang kailangan ng manggagawa ay yung solido, konkreto, yung pang long-term na solusyon sa kalalagyan. Anong palagay mo?
4: Tama, tama kayo, Bishop. Eksakto po yung sinabi nyo. Sa katunayan, nakasulat yan sa ating konstitusyon eh. Sa Article 2, Section 9 ng ating konstitusyon, sinasabi doon ang mga nasisikapin ng ating Estado na i-promote yung sinasabing dynamic social order, na dapat ang mga Pilipino ay maka-enjoy o magtamasa nung kanilang mga karapatan para sa, ang nakalagay nga doon, full employment, Bishop eh.
3: Correct.
4: Full employment, at yung pinaka-importante sa lahat ay rising standard of living.
3: Tama.
4: May nakalagay doon eh, rising standard of living. Kaya hindi pwedeng ang manggagawa ay nabuhay sa ganitong sitwasyon at mamamatay ng ganito ring sitwasyon.
3: Nabanggit mo yung ating constitution sa preamble pa lang, maliwanag na yan eh.
4: Opo,
3: di ba?
4: Opo,
3: at
4: opo.
3: Yung prinsipyo mismo ng pagkakaroon ng demokratikong pamahalaan, ano? Eh, di ba, dinefine niya na ang democracy is a government of the people, by the people,
4: opo,
3: and for the people. Eh, parang sa akin nga, eh, yung tatlong yan ay nagre-representa ng tatlong branches ng ating gobyerno. Ibig sabihin, eh, of the people, by the people, and for the people. Eh, yung of the people, eh, kinakailangan eh, sa bawat batas, sila ay pinakikinggan. Kaya nga yung mga representante natin, we have a representative government. Yung by the people, may sa judikatura kinakailangan eh, 'di ba? Kapag ikaw ay nagkasala at gumawa ka ng krimen, krimen 'yan laban sa buong sambayanan. At yung for the people, yung ehekutibo, 'di ba? Eh kinakailangan mag-deliver ng good. So hindi lang constitution kundi yung pinaka-core principle mismo ng demokrasya. Tama ba 'yon?
4: Tama po, opo. Kahit sa social teachings po ng simbahan, malinaw na malinaw yun. Kaya dignity of labor ang pinag-uusapan. Di ba? Kasi po, may realidad din naman po sa buhay talaga, Bishop. Eh. Kaya mayroong mga batas na nagpo-protekta sa mga manggagawa at mayroon siyang mga karapatan na dapat i-uphold. Dahil para hindi mo sa simula't simula talaga may power balance eh, between labor and capital. So kaya napakalaki ng role ng state para yung power imbalance na yon ay at least ma-narrow down o kaya ma-eliminate yung ganung klase ng power imbalance. Kasi halimbawa, malaki-malaki ang diferensya sa pagitan ng manggagawa at boss. Diba? Mm-hmm. Kaya nga, trabaho ng trabaho ang mga manggagawa kahit na minsan hindi niya gusto yung kanyang trabaho, napipilitan siya magtrabaho kasi nga kailangan niyang isatisfy yung demand ng kanyang boss na kailangan niya magtrabaho ng 8 oras. Kapalit ng ganitong sweldo. So para bang sa loob ng 8 oras, pag-aari ka nung boss mo eh, ng amo mo eh, di ba? So may power imbalance talaga. Kaya nilagyan ng Estado, ng gobyerno, ng batas para sa protection ng mga manggagawa, kung saan ay binibigyan ng karapatan ng mga manggagawa na magtayo ng union kasi nga mayroong power imbalance at mag-negotiate kasi nga pag paisa-isa kayo, mahirap mag-negotiate sa employer. And even the right to strike kasi ang right to strike naman ay guaranteed right ng ating constitution. So yung mga karapatang yan ay para i-protect yung mga manggagawa dahil nga dun, in recognition of the fact na mayroon talagang hindi patas na relasyon sa dalawa. Kaya sa trilateral relationship na sa bilateral relationship na yan, Bishop, ang laki-laki ng papel ng Estado, ng gobyerno.
3: Babalikan natin yung imbalance na yan maya-maya, ano, pero ito muna. Imbalance na nga ang power, ano? Eh lalo nang na-aggravate yan pag nagkaroon ng disaster, pag nagkaroon ng giyera.
4: Opo.
3: Pag
4: opo.
3: Nagkaroon ng baha, ng bagyo. 'Di ba? Ano ang unang nasasalanta? Eh yung kabuhayan ng manggagawa. Ito, nasa kalagitnaan tayo ngayon ng threat ng El Nino. Manggagawa na naman 'yan, yung ating mga farmers, yung ating mga fishermen, 'di ba? So anong aasahan nila?
4: Ay kaya nga po. So talagang kung sino yung pinaka-vulnerableng sector sa panahon ng krisis, yun talagang nagpapasan din ng krisis kasi yung iba po na ipapasa nilang krisis eh. Yung mga oil companies, di nila problema kahit mag-gyera, magtaasa ng presyo ng langis, ipapasa lang nila sa consumers yun eh. Even yung mga may-ari ng negosyo, di ba? Kahit na tumaas ang cost of production, papasa din lang naman nila yung cost na yun sa kanilang manufactured products or goods and services na pinoproduce, sasaluhin lahat ng consumers. Unfortunately, yung 60 million workers na yon or more than that, ang consumers din. So parang kung yung iba ay may napagpapasahan, eh sa manggagawa wala. Diretso na yan sa kanyang ano, diretso na yan sa kanyang tiyan kung mayroon siyang ilalagay sa kanyang tiyan. So yung
3: so
4: level ng vulnerability na yon kahit sa panahon ng climate crisis, 'di ba? Kapag mga manggagawa natin na nakatira sa slum area sa limbawa o doon sa mahihirap na area compared doon sa mga may kaya na kaya nilang lumipat o kaya nilang iwasan yung ganitong klase ng mga climate vulnerabilities kasi may kapasidad silang gawin yun.
3: Ayun, so, capacity. Alam mo ito, Hindi ba ang talagang issue nito ay protection? Yung pag, kasi nabanggit mo, sila ang pinaka-vulnerable sa society. Kaya dapat sila ang inaabutan ng protection. Di
4: the
3: ba?
4: Most protected dapat, Bishop.
3: Oo, imbalance na nga ang kapangyarihan, imbalance ang yaman, no? Pero imbalance pa din yung pag-extend ng pag-protect, no? Sa manggagawa. Ibig sabihin, ang protection para sa pananaw ko, ano, ito yung personal kong pananaw, yung kayang mag-protect ng kanilang sarili, hindi na kinakailangan ng tulong ng gobyerno para proteksyonan sila eh. Pero yung walang kakayanan mag-protect sa kanilang sarili at sila ay vulnerable, sila ay palaging naiipit sa kalalagyan, no? Yun ang dapat bigyan ng protection. Anong palagay
4: tama
3: mo
4: po
3: doon?
4: Tama. Tamang-tama po yung ganong klase ng parang kung ang state policy ay nagsasabi na full employment, full protection, yung
3: Ayun.
4: implementation po noon ang pinaka-importante sa lahat. Ibig sabihin, kung ang minimum wages ngayon across, 'di ba, across the country is lower than the poverty threshold, ay ang yung vulnerability na yun ang hirap-hirap, 'di ba? Ay sinasabi nga ng mga ekonomista, yung middle class nga ngayon vulnerable na bumagsak ang kabuhayan dahil sa crisis. Ay ano pa itong mga hindi nga makaangat-angat sa poverty threshold natin kasi kulang ang
3: Oo.
4: sweldo, JO o kaya ay ano to? Endo, masyadong vulnerable yan. Kaya importante yung konsepto ng ayuda, no? Yun nga lang po, yung ayuda ay dapat hindi lang para sa targeted system, kundi dapat para matamasa ng mas nakakarami sa ganitong pagkakataon. Diba? Kaya
3: Okay.
4: ang hirap pong isipin na, kaya nga ang tawag na itong Labor Day, walang kaano-anunsyo po ang Malacanang ngayon para sa mga manggagawa. Wage restraint ang posisyon ng mga employer, tapos ang sabi nga namin doon sa press conference namin noong nakaraan, eh bakit po magli-labor day na eh ghosting ang attitude ng gobyerno. Ang ibig kong sabihin ng ghosting, Bishop, eh hindi ka nakikita o nakikita ka pero hindi ka pinapansin. Bagong termino po 'yan ng mga ng mga kabataan ngayon, yung ghosting. So ginoghosting yung mga manggagawa, pero alam naman natin na ang manggagawa talaga ang bumubuhay ng ating lipunan.
3: Meron din palang ghost project dyan, ano ha?
4: yung mga henerasyon po kasi ng kabataan ngayon, may mga naiimbentong termino na ano na pag, pag tinawag na ghosting, eh nariyan ka pero parang wala. Ganun ang ibig sabihin. Oo. Eh ganun ang manggagawa ngayon. Walang ayuda ngayon para sa mga minimum wage earners.
3: Minsan meron ang issue ng red tagging, may ghosting pa. Anyway, alam mo, itong ating pag-uusap na ito, pagsusuri talaga ito. Para madaman natin ang kalalagyan ng ating lipunan, yung mga nasa laylayan. No? Okay. Now, meron namang mga representante, hindi ba, sa Kongreso para sa labor? Nagagawa ba nila yung dapat nilang gawin?
4: Eh, meron po naman. Aktibo po yung ating mga representante sa party list sa Kongreso. Sa katunayan, nakapending yung bills para sa 200 pesos na wage increase, plus yung reforma sa ating wage mechanism. Kasi nga regionalization tayo ngayon, provincial rate ang umiiral. May pending bills ngayon, nasa plenary na po pero hindi na ipapasa eh. Malapit na sana pero hindi na ipasa bago magkagyera. Ang ibig kong sabihin ng national minimum wage, ipantay yung sweldo ng mga manggagawa sa lahat ng rehiyon. Hindi yung iba sa NCR, tumawid ka ng tulay sa pagitan ng Bacoor at ng Las Piñas ay iba na ang sweldo, o Valenzuela at ng Bulacan, o Painta at Marikina. So, pagitan ay ano lang, koste lang ang pagitan, magkaiba ang sweldo. Tapos, hindi naman magkaiba ang cost of living. At yun po, ang nakakalungkot na katotohanan nga, kahit ipagkumpa-kumpara pa natin yung mahigit 100 level ng sweldo sa ating bansa, ay below the poverty threshold. Ibig po sabihin yan, parang ang average na sweldo halimbawa ay nasa, ang poverty threshold natin ay nasa 14,000 halimbawa, ganun din lang ang iaabutin mo na sweldo dito sa ano. So, yung matagal na bagay na yun, for 36 years po, ganyan yan, Bishop. So kailangan talagang baguhin yan. Ibig sabihin, nasaan yung rising standard of living kung during the past 36 years ay ganyan ang level ng sweldo dito sa atin? Diba?
3: Eh palagi
4: para
3: naman
4: mga
3: tayong
4: na
3: mayroong mga, palagi naman mayroong mga inilalabas sa survey, yung mahihirap, yung hindi makakain, ano nangyayari sa mga Pasintabi na po, ano, medyo tapatan lang tayo pag susuri itong programa natin eh. Eh, nag-aantay ba yan ng eleksyon para pag-usapan o ano? Eh, nabanggit mo, may gera, yun na naman tayo. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, we are reminding everyone na kinakailangan po eh, may kilos dito. Sapagkat eh, ang manggagawa, sila ay vulnerable eh, no? Kaya meron naman tayong representante at yung may yaman naman at mga kapitalista kinakailangan naman eh tingnan nila ang kahalagahan ng mga manggagawa. Di ba ganoon naman 'yun?
4: Ganoon po dapat 'yun. Kaya nga itinutulak din sa Kongreso yung ano yung konsepto ngayon Bishop ng wealth tax o yung tawagin ay solidarity tax. Kasi ang laki-laki ng yaman ng mga sobrang yaman dito sa Pilipinas na kapag pinatawan pa ng 1%, 2% sa kanilang sobra-sobrang kayamanan ay napakalaking halaga ng pondo ang malilikom kaysa sa napakahabang panahon ay dito tayo sa regressive taxes tulad ng VAT at iba pa samantalang mayroong labis-labis na kayamanan na hindi nabubuwisan ng tama. No? Kasi
3: pero naiintindihan
4: marami...
3: naman ng naiintindihan man ng labor sector ang challenge din naman ng mga kapitalista at lalo na yung mga nag-e-export, hindi ba? No, yung pagbalansi niyan, paano sinong bibili ng ating produkto, kung mataas ang ating presyo. Pero ganun naman yun, eh, noong araw pa eh. Bakit yung mga ibang bansa sa Asia, nakaangat na sila ngayon? Ibig sabihin,
4: napag-iwanan po tayo ngayon na ang pinakulelat na po tayo, kasunod na ng Lao. PDR po at ng ano dati second to Japan tayo pero after 50 more than 50 years ago ganun tayo pero ngayon okay. Nasa kulelat na tayo. So ang dami-dami ng inilagpas sa atin ng iba't ibang mga bansa pero tayo na nanatiling ganito. So marami pong problema.
3: Lahat naman sinasabi ekonomiya at naapektuhan tayo ng ekonomiya ng buong mundo. Pero sa bagay ng pag-unlad yung progreso, ito'y tahakin talaga ng leadership ng pamahalaan. Tama ba yun? Sila
4: tama
3: dapat
4: po
3: ang naglilid niyan. Kahit na sabihin mong ito mga kapitalista, mga negosyante, kinakailangan ng pamahalaan, meron pa rin talabang matibay na direksyon para sa lahat. Diba?
4: Malaking issue din po yan. So nasa larangang political na po yan. At tayo po ay, alam natin, kabisado natin na tayo ay pinamumunuan ng tinatawag nating political dynasties.
3: Sa bagay ng ano, sa datos na mayroon kayo Wilson ng unemployment, ito ba ay gumaganda ba o lumalala sa panahon ngayon?
4: Ay lumala po Bishop, even prior to the onset nitong Middle East War, nasa 5.8% na po ang ating unemployment by January kasi February po sumiklab yung gera. So 5.8% lalala po ng lalala yan kasi itong crisis na ito ngayon. Pero sa totoo lang, Bishop, mayroon pang mas malaking problema other than unemployment. Lumalaki din yung bilang ng underemployment natin. Ano? Nasa mahigit 15% yung underemployment natin. Ito po yung mga mahihirap na manggagawa. Kasi yung unemployed po, kahit hindi magtrabaho, nakakakain yun eh. Mayroong nagpapakain, either masamang term yung tawagin
3: palamunin.
4: Siguro
3: may paliwanag mo para sa kapahanan ng mga sumusubaybay sa atin, ano ang ibig sabihin ng underemployment at unemployment? Ano pagkakaiba?
4: Yung unemployment po kasi ito yung mga manggagawang actively looking for work pero walang makitang trabaho. At mayroon din namang unemployed na hindi na actively looking for work. Malaki din po 'yon, no? Itong underemployed naman Bishop, ito yung may trabaho na pero naghahanap pa ng ekstrang trabaho. Ibig sabihin sila yung pinapahirapan ng husto yung kanilang katawan, yung kanilang sarili, pinapahaba yung oras ng kanilang trabaho, naghahanap ng extra job para lang mapagkasya yung kanilang kinikita. So actually, mas mahirap na condition po itong nasa underemployment kasi nga pinapagod mo ng husto yung sarili mo, ano, magdadagdag ka ng trabaho sa sarili mo, diba? Kaya dahil kailangan mong madagdagan yung kita. So mas malaki pong problema itong underemployment natin compared doon sa unemployment natin. Kasi ang unemployment natin nasa mga 2 milyon, 3 milyon yan kada taon yung regularly unemployed dito sa atin. Pero itong underemployed, mahigit 10 milyon po yan, no? Kapag binilang natin. So sila yung hanap ng trabaho kahit meron na silang trabaho. So, 2-3 trabaho ang kanilang pinapasok para lamang mabuhay, Bishop. So, malaki pong problema yan.
3: Eh, ito ba eh, na-address ba ng maayos ito ng pamahalaan?
4: Patong-patong po kasing problema yan. Ibig sabihin, kung satisfied ka po sa kasalukuyan mong sweldo, hindi ka na maghahanap ng iba pang trabaho. Hindi ka magdadagdag ng trabaho. So therefore, hindi ka makakapasok doon sa underemployment problem. Pero dahil nga mababa ang sweldo, napipilitan yung ating mga kababayan na maghanap pa ng ibang trabaho. Kaya papasok sila doon sa bilang ng mga underemployed. No? So na hindi po ma-address lang ko ito kapag okay ang sweldo, sapat ang sweldo, o kaya ay yung quality of jobs ay gumaganda. Pero alam naman natin, yung manufacturing sector natin ay bagsak, yung agrikultura natin ay bagsak. So walang quality jobs na nag-generate halos dito sa atin maliban dun sa BPO at yung ano to, yung electronics industry. Maliban diyan, wala na po halos, Bishop. Kasi hindi naman tayo nag-industrialize.
3: Okay. Now, kung ganyan kalaki, meron ka ng unemployment, meron underemployment, at lumalaki pa, ang magagawa na lang siguro practical ng pamahalaan, eh, puro na lang talaga ayuda.
4: Hindi rin po sustainable yun. Dahil...
3: Kaya nga, yun nga ang sinasabi ko, yun ang pinatutunguhan ko eh.
4: Oo, walang pondo, kapusang pondo, o kung saan nagagamit yung, sa maling gamit yung pondo, kaya mas malaking problema. Kaya nga limitado po yung ating ayuda. Ang tawag namin dyan ay one time small time, hindi big time na ayuda. Maliit na one time pa. So,
3: sa mga pinag-uusapan natin na ito, itong kalalagyan natin ng labor ano, at lahat ng mga issues na ito, actually ay dapat to ambag ng lahat ng buong bansa. It's a whole nation approach. Pero kapag iba-iba ang ating pananaw at nag-aaway-ayo pa sa politika, ano magagawa natin dyan?
4: Ay, maiipit po talaga sa nag-uumpugang bato ang mga manggagawa. Hindi sila prioridad. Kung igoghosting lang sila ng igoghosting habang buhay, eh mawawala na ng saysay yung nakalagay sa ating saligang batas na kailangan magkaroon ng living wage ang mga manggagawa, full employment, at rising standard of living. Parang pangarap na lang yon, isinulat natin, hindi para makamit, kundi isinulat natin bilang pangarap na lamang sa napakahaba ng panahon.
3: Anong magagawa ng pananampalataya sa kalagitnaan na ito, Wilson? Eh samantalang siyempre nagtitiwala tayo sa Diyos. Subalit kung hindi naman tayo tumataas sa ating kalalagyan na ito, mananalangin na lang ba tayo?
4: Ay simbahan na rin po ang nagsabi, di ba? Kasulatan na rin po ang nagsabi na nasa tao ang gawa eh. Yun nga lang, syempre, ang laging babalik at babalik tayo doon sa problema ng kombinasyon ng maraming problema sa politika, sa ekonomiya, no, yung mga papatsipatsing mga reforma, no, hangga't hindi kaya naman hindi tumitigil ang ano eh, mga manggagawang kilusang manggagawa sa paghahanap ng mga solusyon kahit na yan ay paunti-unti doon sa mga bagay na ito, dahil alam naman namin na hangga't hindi nababago yung sistema ng pamamahala dito sa ating bansa na pabor sa ano, pabor sa mga may interes, no, sa may mga malalaking interes, ay hindi basta-basta magkakaroon ng realisasyon yung mga pangarap na buhay o dignidad ng mga manggagawa. Pero hindi po naman kami susuko, Bishop. At sana po ang sektor ng simbahan ay kasama po namin dyan.
3: Yun ang sinasabi natin. Imbis na ang kabigatan ito ay palaging ipaglaban lang ng mga maliliit at ng mga manggagawa, abay lahat tayo mag-ambag. Lahat tayo mag-isip. Lahat tayo magtulungan. Palagay ko sa mga pinag-usapan natin ito, ito ang pinaka-conclusion nito. Huwag nating isisi lang sa ating pamahalaan, kundi isama natin ang lahat ng sektor para maabot natin ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Tama ayon, Wilson, ano?
4: Tama po, Bishop. Mayroon naman tayong sariling konsepto ng bayanihan eh. Hindi po foreign yan, hindi yan alien na konsepto. Magtulungan po tayo, pero siyempre yung pagtutulungan na yun ay hindi pwedeng... charity lang ang konsepto, no? Hindi charity ang konsepto, kundi mga reforma dapat yun na pang matagalan. Yun po ang dapat natin pagtulungan.
3: Very well said. Napakaganda ng ating pag-uusap, Wilson. Maraming maraming salamat sa iyo at more power sa ating mga manggagawa.
2: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
3: Napakaganda po ng ating pag-uusap ni Wilson. At sa bagay na kinakailangan po ay mayroon tayong maging pag-abot at solusyon sa kalalagyan ng mga manggagawa. Tuwin na lang palagi yan kapag taon at bagong pagpasok ng buwan ng Mayo. Doon po sa aklat ng James, Santiago, Kapitulo 5, mula 1 hanggang 6, no? James chapter 5 and verses 1 to 6. Obserbahan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi, "Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted, your garments are moth-eaten, your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of the Sabbath. You have lived on the earth in pleasure and luxury. You have fattened your hearts as in a day of slaughter. You have condemned, you have murdered the just. He does not resist you." Ang salita po ng Diyos ay madiin na madiin. Ang bilin, ano po, tungkol sa pag-i-extenda natin, pag-aabot natin sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa kapakanan ng lahat. Alam niyo po eh, pundasyon yan ng lipunan. Nasa salita ng Diyos po yan. Kaya palagay ko eh, mag-usap-usap ang lahat. Ano po, pag-aralan ng lahat ng sistema. Nariyan po ang solusyon sa atin. Hindi lang po sa mga mayayaman, hindi lang po sa mga labor o mahihirap nasa laylayan, pati na ang ating mga nasa pamahalaan. Tingnan natin ang salita ng Diyos. At dahil dyan, kung mayroon tayong karunungan na sumunod, aahon po tayo. Salamat po.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
1: Tama nga, hindi lamang ito usaping pagkakaroon ng trabaho, kundi ito rin ay usaping pagkakaroon ng maayos at tiyak na trabaho na magtataas sa dignidad, seguridad at pag-asa ng bawat manggagawang Pilipino. Hindi lamang may trabaho ba ang tanong, kundi maayos ba, tiyak ba at may sapat na sahod ba ang dapat din nating tignan. Sa mga susunod na linggo, patuloy nating aalamin at susuriin ang iba pang talakayan tungkol sa usaping ito. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumainyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook. Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
2: Himpilang
5: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado.
6: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radio TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na kayo po ay nag-enjoy sa inyo pong weekend. Baka ang ilan po ay may mga plano para lumabas. At remember, tomorrow, Sunday, ay Mother's Day. At magkaroon po tayo ng time to be able to celebrate ang mga ina ng atin hong tahanan. At kahit po na kayo ay may mga nakatakdang mga activities, make sure na kayo po ay ligtas sa tindiwan ng init. Ito nakarang mga araw, ang alansangan, ang init, eh, talaga naman hong very oppressive. Yan yung term na madalas gamitin. Kung meron daw hong lamig na nanunod sa buto, ito naman ay init na tago sa balat. Talagang medyo nahihirapan ho tayo. No? At yung ibang asan ay umaasa na yung papasok na dalawang bagyo ay makakatulong, pero mukhang hindi ho yun ang magiging outcome. Ano po? Kaya ang ating panalangin, sana ay magkaroon ho ng pagpresko at medyo pag-ibsan ang init ho na ating nararanasan. Well, ngayon pong Saturday ay atin hong pag-uusapan, isang follow-up dun sa ating discussion last weekend. Binigyan natin ng pansin yung Psalm chapter 30, isang salmo ni David na siya po ay nag-express ng kanyang experience na ang pinaka-source ng kanyang biyaya, protection, sustenance at ng kanyang pong promotion in life is definitely God. Ano? At hindi lang ho yun, kanyang dinededicate yung kanyang palace at nagbigay siya ng panahon. As you will always find, no, sa kanyang mga psalms na sumusulat siya ng mga awitin at siyempre may artist side si David eh. At ito po ay personal na kanyang ginagawa at nagpapakita na talagang pinagpapahalagahan niya ang Panginoon. Isa nga sa natutunan natin from Psalm chapter 30 is that ang sabi ni David na binuhay siya ng Panginoon, pinreserve yung buhay niya. Yung kanya namang buhay ay gagamitin niya para ipakilala at papurihan ang Panginoon. So probably that would be a very good pattern or model na atin naman hong susundan para rin po sa takbo ng ating buhay. Pero ngayon pong weekend na ito, ang atin naman pong discussion ay may kinalaman naman po sa significance. No? Ano ba ang significance? Well, ang synonym niya is importance. No? Isang bagay na mahalaga. Isang bagay na kung tawagin natin ay sabi nga natin of value, no, sa atin hong mga buhay. By definition, ang significance daw is the quality of being worthy of attention. Now, pag tinignan natin, since it's a quality, pwedeng i-improve ang quality, di ba? Pwede rin itong sabi nga natin, mag-diminish. So, ang atin hong gustong tingnan, paano ba natin maitataas ang quality, yung importance or value ng ating mga buhay? Hindi naman sa wala ho tayong worth. Meron nga eh. Kinakailangan lang ma-discover natin. At depende kung saan natin kukunin yun hong pagbibigay ng pahalaga at pagtingin sa ating mga sarili. Sa ilang lessons natin, I think it was last year, sinabi natin na ang source ng ating pagtingin sa sarili, usually tatlo. Yung una is yourself, no? Meron kang pagtingin sa sarili. Well, bagamat ito ay something personal and you're basically looking at your own condition in life, kung hindi naging maganda yung iyong naging pananaw patungkol sa takbo ng iyong buhay, yung iyong background, yung iyong kasalukuyang kalagayan, yung iyong nakaraan, lahat ng yan coming together, pwedeng maging negatibo ang iyong pagtingin sa iyong sarili, which definitely will affect even your view about your future. Parang hindi maganda yung kahihinatnan, wala nang paraan para makaahon sa kung ano man yung iyong iniisip na pinakabalakid o yung balahaw ng iyong buhay. At yun nga, parang iniisip mo na yung iba may possibility but not you. No? So, isa yun sa mga kutawagin natin medyo weak side na ikaw lang ang titingin sa sarili mong buhay. Pero meron din pagtingin sa sarili na okay naman, di ba? Yung maganda yung iyong nagiging pananaw, prospects for life, may sense of optimism ka, hopeful. Yun, napakaganda nun. No? Kasi yun ay isa sa nagpapainam ng iyong damdamin at maging ng iyong kondisyon para harapin din yung mga potensyal at posibilidad ng buhay kahit na mayroong kalakip itong hirap. Yan, no? Ang Bible naman sa Romans chapter 12 verse 3 may paunawa rin. Do not look at yourself more highly than you ought to. So ang point is, balansyado lang. No? Huwag naman yung may kayabangan o kaya may pananaw na walang, sabi nga natin, pagpapahalaga sa iba dahil ang tingin sa sarili ay sobrang taas. Sabi nga natin, lumibel lang tayo na yung atin hong mga paa ay nakatapak pa rin sa lupa. Yun po ay napaka-importante. So, never forget. Napakahalaga po ng significance. So, yung pangalawang pinanggagalingan ng pananaw sa sarili ay ibang tao. So you have other people, whether close to you or somebody na naging acquaintance mo lang, na meet ka. And they will be evaluating or basically looking at your life. No? Pwede na kung mga tao kasi ay favored ka o kaya ay merong appreciation sa'yo, they basically give you an outlook and an evaluation mas considerable na may enjoy mo. Pero yung reality ng buhay, you will be exposed to people who might not like you. Merong sense of rejection and disfavor sa'yo. So, ang kanilang mga nasasabi about you are negative. No? So, medyo yun din. Kagaya ng pagtingin sa sarili, pagtingin ng iba, medyo ganun. You know? Merong parang laro. Pagka merong magandang prospects o may magandang pagnanais na ikaw ay impluensyahan, di maganda yung mga sinasabi. Kaya lang, minsan maging maingat din. Baka binibilog lang yung ulo mo. Baka hindi naman makatotohanan. Minsan, yung iba are frank or straightforward. Sasabihin sa iyo kung ano yung tingin nila. Whether ito ay mabuti o kaya ay medyo may commentary sila na may dapat kang ayusin. But if it's coming from a placement of truth, di okay din. Huwag lang iniloloko ka. Di ba? Kaya lang yun nga, may mga times you come from an abusive interaction. Wala ka nang ginawang tama, wala na rin magiging maganda patungkol sa iyong kalagayan, delikado naman yun. Dahil ang pangatlo na source na dapat nating pagtuunan ng pansin about how we will evaluate and also appreciate ourselves is the Creator Himself, di ba? Pagka ho ang Panginoon ang tumitingin sa atin, ang kanyang pagtingin ay naaayon sa kanyang siguro the value na ibinigay niya when you were given life, di ba? Created in the image of God, fearfully and wonderfully made, may plano ang Panginoon sa iyong buhay, yan, yung mga ganyan. At hindi lang yan. When you look at the role of God being Savior, na ang pinag-uukulan ng kanya ring pagliligtas at pagpapahalaga ay tayo, so we see na tayo po ay hindi worthless. We're actually given birth. No? Ito ay dahil sa pagpapahalagang ginagawad ng Panginoon sa atin. So, it's very important that you upgrade the quality of how you look at yourself at pinakamagandang pinagmumulan talaga ng iyong pagtingin at pagtansya sa iyong sarili ay walang iba kundi ang pagtingin ng Panginoon. Ang isa sa mga nabanggit ni Jesus from Matthew chapter 10, 29-31 is a very nice parang realization. Ito yung sabi niya. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. No? So yung pamamaraan ng pagsasalita ng Panginoon dito ay merong parang pagsasalarawan. Ang mga maya kasi, di ba napakadami? Kaya nga dito, dalawang mamera, parang ganun yung sinabi ng Panginoon. Pero kahit na sila ay mumurahin ang halaga sa pagbebentahan ng tao, wala daw nalalaglag ng hindi nabibigyan pansin o nalalaman ng Ama. Eh, tayo naman daw ay higit pa sa maraming mga maya na kahit nga daw yung buhok sa ating mga ulo, alam niya ang bilang. No? wala naman hong offense, no insult intended. Pero sa isang Bible study ko noon, merong in a sense, no, parang nagpatawa siya. Paano ako, pastor? Wala nang buhok. Sabi ko, ito naman ay pamamaraan ng pagsasabi ng Panginoon na bawat detalye ng buhay mo ay sinusubaybayan ng Panginoon. Alam niya. So, ibig sabihin, ganun yung intimacy niya sa pag-alam sa ating condition. Yun ay isang pagpapakita ng pagpapahalaga o pagpapaunawa sa'yo na iniintindi ka, di ba? So, yan yung isa sa mga magagandang makikita natin sa Bible na ginagamit in order to show that we are given importance or we are significant sa harapan ng Panginoon. So, kailangan makita mo rin yan. So, ito yung magandang paunawa sa atin. May mga times, sinatanong ako ng mga tao, bakit nga ba kinakailangan mapakinggan pa yung mga testimonies, lalo na sa mga worship service, mga fellowships, may mga tao who will testify. Sabi ko, mahalaga kasi yun, kasi ito yung mga tao who had probably difficulties or problems in their past, kahit kasalukuyan, at yung struggle nila in relation to those challenges, yung kanilang naging karanasan, pwedeng naging nanggaling yan sa negative na sabi nga natin pinanggalingan na hindi maganda, hindi maayos, may pagkakasala, may mali. Pero sa pamamagitan ng pagbibigay gabay ng Diyos, pagpapaunawa ng Panginoon, paghubog sa kanilang buhay, nakatindig muli. At yun nga, nakita nila yung panibagong pagtingin at panibagong pag-asa sa kanilang buhay dulot ng Panginoon. So, you have to discover your true identity in Christ, no? Kasi yun ay napakahalaga. At yun nga rin ay magiging daan paano mo how you define your life, di ba? Paano mo ibigyan pakahulugan o paano mo naintindihan yung katayuang pangbuhay mo. So, very important yun. Sa ating mga buhay, we see the role of God, no? The presence of Christ. Kasi minsan, yun nga, looking at other people, no? Narinig natin testimonies, natutuwa tayo. Galing sa magulo, galing sa nasira na buhay, galing sa failure, kabiguan. Pero, sila? Tinulungan ng Panginoon, nagkaroon ng recovery yung buhay. Yung nasira, pwedeng unti-unti na nagkakaroon ng pagkabuo. Yung failure, nagkaroon ng success, di ba? At yung nagkaroon ng pagkakamali ay nailalagay sa tama at pwede pang gamiting instrumento ng Panginoon. So, yun yung mga realizations natin as we look at yung tinatawag nating impact ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Meron akong isang passage, no? Ang ganda nito. Ephesians chapter 2 verse 10. So ang sabi dito sa Ephesians 2:10, "Instead, we are God's accomplishment, created in Christ Jesus to do good things. God planned for these good things to be the way that we live our lives." No? So ito mga believers na from the Church of Ephesus, no? So, nire-reveal ng Apostol Pablo sa kanila na dahil sa ating ugnayan sa Panginoon, ang Panginoon ay mayroong gustong ganapin sa ating buhay. No, yung magagandang plano niya, yung mga pwede nating tugunan sa kaayusan at pakikiisa sa kanyang mabubuting mga layunin. At ito yung pamantayan, panuntunan at struktura na gusto ng Panginoon na maging gabay kung paano natin pamumuhay mga buhay natin. So, minsan iniisip natin, ito bang mga taga Ephesus na ito, okay lahat? Probably hindi. Marami sa kanila were coming from backgrounds na medyo masasabi nating affected and influenced by their culture, na heavily reliant sa mga philosophies na worldly, pleasure-based, at marami pang iba. And probably like many of us, no? They come from broken backgrounds. Pero yun nga ang point ni Paul. The Lord can make you whole. He can repair. He can restore yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Dahil nga ang kanyang adhikain, ikaw at ako, ay makatugon at maging kabahagi sa plano niya ng pagganap natin ng mga mabubuti, yung mga layunin niya at mga kagustuhan niya.

bago ang iyong kondisyong pangbuhay. Hinuhubog ng Diyos patungo sa pag-inam. At the same time, binigyan ng bagong label. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw ay isa sa miyembro ng kanyang pamilya. Tagasunod ka niya. At pwede kang gamitin para gampanan ng kanyang magandang layunin dito sa lupa. Diba? Yung expansion ng kanyang kaharian sa lupa. So, pwede akong maging kabahagi nun. Napakalaking privilege. Hindi naman ako kailangan ng Diyos. At the same time, pag tinignan mo rin yung iyong mga weaknesses, yung iyong mga failures and problems, ako, yan. Pero nakikita nga natin, ang Panginoon nagbubukas ng pagkakataon and then we can be used. No? So that's a beautiful thing to remember. So sa ating mga buhay, yun ay kinakailangan din nating isaalang-alang. Meron ako nakita isang material, at least sa internet, na from Dr. Agnes Sarthu. No? Sabi niya, ano ba talaga ang tamang panuntunan ng buhay? It's about living a life of success. So nagbigay lang siya ng comparison na depende sa kung saan ka gigiya, no? Ano yung iyong tutugunan, yung outcome nito magkaiba. May tinatawag na worldly success at yun nga, yung pangsarili at yung para sa takbo ng mundong ito, yan ang gusto mo. Or you will see godly significance. Yung kalooban ng Diyos at yung katayuan ng iyong buhay, yun ang sa kanyang plano, yun ang iyong tutugunan. So tingnan natin muna, ano ba ang nakapasaloob sa worldly success? Ito daw yan. Number one, adding value just for self. Kaya minsan nagiging selfish. Pangalawa, easily leads to pride and arrogance. Ano mang natanggap, ano mang na-accomplish, hindi kinikilala yung contribution ng Diyos. Lahat ay patungkol lang sa sariling kagustuhan, kakayahan, at tagumpay. Yan. Personal achievement. Yan, inahanap mo lang yung pwede mong gawin. At yun ang highlight ng buhay mo. Mga nagawa ko to eh. Nagawa ko yan. Yan. And then of course, pleasing the self. Kung ano lang yung magpapasaya sa akin. Kaya minsan, di ba may mga maririnig ka. Wala akong pakialam kung kanino mga ulo tatapakan ko basta ako nasa ibabaw. Yan. Pleasing self. And you're just parang interested in the facade. Ibig sabihin, yung panglabas lang na appearance or image at reputation ang mahalaga. So, the focus is on self and what one can achieve. No? So, hindi naman sa sinasabi natin ang gusto ng Panginoon ay talunan tayo. Pero ang malinaw doon, ang kagustuhan lang, i-highlight yung sarili, mga bagay na ginusto. At kahit taliwa sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, pinupursue ng tao. Yan. Yan ang worldly success. Pero ang godly significance is different. You're thinking about adding value to others. Gusto mo, ang buhay mo ay magamit ng Panginoon para rin mapagpala ang iba. And iba nga, you want to be a channel of His blessing. Pangalawa, you lead others in humility and kindness. Bagay na bagay dun sa lesson natin last weekend about David, di ba? Sabi ko nga sa inyo, he's about to dedicate a palace. Malaki yun. It was a show of wealth for many kingdoms. Yun ang kanilang pinaka-main structure sa loob ng pinaka-capital city, di ba? Yung palasyo ng hari. Pero ang kanta ni David, hindi ako to. Kung meron man tayong tinatamasa, ako man ay nalagay sa luklukan ng paghahari at pamumuno. Ito ay lahat nakatuon sa Panginoon. So yan. Ang buhay niya was humbled by what the Lord provided for him. At dahil doon, yung kanyang generosity, yung kanyang kindness ay namamanifest. No? Now, making others win. Kagustuhan mo rin na iba mga tao, magkaroon din sila ng mainam na katayuan at pakinabang sa mga sitwasyon sa buhay. Yan. And then your intention is to please God. No? Kasama doon ang humility and generosity sa iyong buhay. Kasi mahalaga yun eh. Yun ay pagsunod natin sa pamumuhay ni Jesus. So, character is important. No? Hindi lang yung achievements and acquisition, kundi yung molding ng character in connection to faith in God. So, you're going beyond yourself and you are parang acknowledging that you are dependent on God. So, magkaibang magkaiba. Iba ang worldly success, iba din yung success in relation to

0: di ba? Ikaw merong godly significance. Yan. So, napaka-importante na makita po natin yan. Dahil sa banal na kasulatan, yun nga po ang emphasis, no? Na hindi mo lang makita ang sarili mo sa mga temporary things. At hindi mo lang tingnan ang sarili mo on the basis of what you want. Dahil pwedeng tayo po, yung mga temporary na bagay, mawala. Mga ilang tao na rin, yung iyong mariringgan, na ang dati pinagmamalaki nila yung ganito yung ganyan, nawawala. Diba? Meron po silang lakas at kakayahan nung ganitong edad nila, nung sila ay may kakayahan pa. Humina at nandoon din ang pangamba ng pangungulila. At the same time, yung kanilang pangamba na baka mga bagay na ito ay hindi na nila matamasa muli. Ayan, di ba? So, yun yung reality. Ang mga material things, they fade. They're temporary. And they're fleeting. Wala yan eh. Pero yung significance sa Panginoon, yun yung nag-a-add ng value sa iyo. No? At nagbibigay ng kumpiyansa na sa harapan ng Diyos, ikaw ay hinuhubog, pinag-iinam para sa iyong sabi nga eh, magandang pagtingin sa sarili at sa takbo ng iyong pamumuhay. At higit sa lahat, makita mo kung hanggang saan yung extent ng iyong pagsunod sa Diyos. Ikaw ay miyembro ng kanyang pamilya at nakakapamuhay ka ng pleasing sa mata ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Paul, whether you eat or drink or whatever it is that you do, do it for the glory of God. So, may purpose eh. Nagiging significant yung buhay mo on a higher level. Bukas po, araw ng Linggo, itutuloy natin itong discussion na ito. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
3: Pasaway.
4: Tamad mag-toothbrush. Gaya ni daddy.
3: Kamukha ko raw si daddy.
4: Yung umiiyak pag nagigising. Dati pa yun. Ngayon, pagiging madaldal naman.
3: Pag nagsalita ako ng bad words, hindi ako gumagawa ng homework ko. Teacher po kasi siya.
2: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
3: Ewan ko.
5: Nanay, mahal

0: kakilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento, walang talo, at sa huntahan, sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
1: 702 DZAS FEBC Radio TV. Umay.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Pagbibigay-bugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Anong pangarap mong maging? Nung bata ka ba, nilagay mo sa slam note? Yung mga kapanahon na namin, no? Meron kasing slam note noon, no? Slam book. Pangarap mo ba maging isang nurse, doktor, o police? Marahil yung iba sa atin nasasabi na oo. Pinangarap nila talaga yon. Pero yung iba nagkaroon ng mindset na gustong tumulong sa mga nangangailangan. Alala ko rin yung aking husband. Nung bata raw siya, pag tinatanong siya, anong gusto mong maging? Ang sinasagot niya ay, gusto ko pong makatulong. Alam mo bang ayon sa Philippine Red Cross, nasa 20% hanggang 36% lang ng mga Pilipino ang marunong sa basic first aid. Ikaw ba, Kaagapay, marunong ka sa basic first aid? Ako marunong. Ayon po sa ulat ng isang TV network, 23% lang ng mga Pilipino ang may enough training para sa cardiopulmonary resuscitation o CPR. Totoo yun, kaya mataas na mataas yung pangangailangan natin mga Pilipino, no, sa kakaroon ng awareness na ito. At sinasabi nga ng datos na 2 sa 10 Pilipino lang ang marunong magsagawa ng CPR. Sang-ayon po yan sa Department of Health, ano. And mamaya po malalaman natin bakit nga ba mahalaga yung pagkakaroon ng awareness nito. Pero sabi po ng World Health Organization, nakakatulong to para mapanatili ang paghinga, maayos na sirkulasyon ng dugo ng isang tao bago dumating yung medical professionals. Tapos, nakakatulong din. Pwede tayong makatulong para hindi lumala ang sitwasyon. Sang-ayon po yan sa International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Sana nga po hindi natin mapalala yung sitwasyon, ano? Kaya kailangan alam natin ang tamang pag-respond o first aid. At pangatlo, nakakabawas ng sakit at pinsala. Yan naman po ang sabi ng American Red Cross. Dahil sa simpleng first aid technique, gaya ng paglalagay ng benda, ng yelo o tamang pag-aalaga, nakakabawas ng sakit o ng discomfort ng biktima. Pero it will work on both ways. It's either mapapalala mo o makakatulong ka mamaya, tatanungin natin ang ating bisita. At nakapagbibigay ng kumpiyansa at control sa emergency. Sang-ayon naman po yan sa Centers for Disease Control and Prevention. Magandang araw po. Yun po ang ating discussion ngayon dito sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Napapakinggan po tayo sa radio app 702 DZAS, sa inyo pong mga transistor, 702 DZAS sa Facebook at sa YouTube, 702 DZAS at sa GCTV Channel 185. Yan po ang ating programa Ehemplo. Kasama po natin si Sir Mark Anthony Ipo Calderon, Community Operation Officer ng Bataan Rescuer Alliance o ng COBRA. Siya po ang Founding Training Director and Volunteer Rescuer and Security. Magandang araw po, sir.
1: Magandang araw din po.
0: Saan po nang galing yung pangalan po, palayaw po ninyo, Sir Mark Anthony?
1: Bali, binigay lang ng mga kaibigan.
0: Ah, kamukha mo ba si Ipo?
1: Hindi naman siguro.
0: Bakit daw pinangalan ng kang ganun?
1: That time kasi I think mga high school pa yata ako.
0: Ah, okay.
1: Eh, mahilig kasi ako manood ng anime. Actually, yung bida kasi ang pangalan Ipo Makunouchi. So, yun, pinangalan nila sa akin.
0: Yun. Yan, ang atin pong bisita ay kumuha ng kursong Information and Communication Technology at Bachelor of Science in Information Systems sa Philippine Women's University at meron po siyang malawak na karanasan sa larangan ng emergency response bilang emergency medical responder at active po sa iba't ibang rescue at disaster response operations. At founder at training director ng Community Operation of Bataan Rescuer Alliance Inc. Sir, bakit niyo po na pasimulan itong alyansa po ninyo na COBRA?
1: Actually, nag-start po kasi siya nung pandemic.
0: Oh.
1: Ayan po. So, that time po kasi meron po kami yung grupo before. Mga riders po kami.
0: Mm-mm.
1: And then, mga trained po kami ng basic life support and basic first aid.
0: Mm-mm.
1: So, So ginamit namin yung napag-aralan namin sa training bilang frontliner nung pandemic. And then hanggang sa may mga community na gusto sumali sa amin. So that time kasi ang required po kasi sa amin is kailangan rider kayo. Kailangan may sarili kang motor. So ngayon naisipan namin na magbuo kami ng isang organization na open sa lahat. Kahit hindi rider.
0: Kaya ito yung Cobra.
1: Yes po.
0: Pero ano ang day job mo, Sir Ipo?
1: Ngayon po. Bali, isa po akong clinic staff. Sa Animal Bite Center.
0: Ang layo nung natapos mo ay IT, tapos napunta ka doon. Bakit po?
1: Actually, accidentally lang nangyari nun. Bali, inalok lang po kasi sa ng kapawang rider na inga. May post kasi yung company na hiring sila. So, sabi nila is try ko mag-apply since meron ako medical background, which is sa pagiging emergency medical services.
0: Mm-hmm.
1: So, tinry ko. Then, yun, na-hire ako.
0: So, mas okay sa'yo yun na dito yung linya ng trabaho mo. Connected kasi siya doon sa first aid.
1: Yes po. Kung paano ako mag-assess during yun, sa duty ko sa bilang clinic staff.
0: Okay.
1: So, yun, kumbaga, ang nangyari kasi, lalo pa lumalawak yung ideas and knowledge ko pagdating sa pag-assessment ng pasyente.
0: Yeah. Mm-hmm. So, nasa Animal Bite Center ka. Okay. Lahat ng klase ng hayop na pwedeng kumagat sa tao. Ganun
1: yes,
0: po ba yun?
1: Po. Mm-hmm.
0: Like, ano po yung mga kagat na nare-report po sa inyo?
1: Actually, may mga mild and mga severe.
0: Doon po tayo sa severe.
1: Yung severe na naranasan ko, actually last October 2024 pa po yata yun. Ayun, actually pa-out na po ako nun eh. Tapos may tumawag po kasi na inquiry kung tinatanong kung open pa kami. So ngayon, sinabi ko po kasi na close na. Tapos nakiusap sila na kung pwedeng humabol. So though syempre, naging pusong volunteer kasi ako. So, voluntary, nagsabi ako na, sige, hintay ko sila. So, ang panggagalingan nila is sobrang layo mula sa kanila papunta sa clinic namin.
0: Mga ilang oras?
1: Siguro,
0: po?
1: Mga 45 to 1 hour.
0: Okay.
1: So, yun, hinintay ko sila. Then, hanggang sa dumating yung pasyente, yung dugo-duguhan.
0: Ano po ang kumagat sa kanya?
1: Alaga nilang aso. Napag-alaman po namin na positive siya sa rabies. Tapos, yun nung...
0: Yung aso?
1: Yes po.
0: Paano niyo po nalaman na positive sa rabies?
1: Yung mga symptoms po ng isang hayop po, pag may rabies po.
0: Immediate po ba yun? Pag nakakagat ang asong may rabies, lalabas agad?
1: Alin po?
0: Yung sa rabies. Halimbawa, sabi niyo, positive yung dog sa rabies. Immediate po yun na lumalabas yung symptoms?
1: Sa hayop po ba? Actually, hindi po. Kasi ang base po sa research po ng team po namin, sa clinic po namin, halos same lang din po sa tao na within 1 month, dun po lalabas yung symptoms.
0: Kailan po? Kakakagat lang di ba?
1: Opo. Bali, ang base po sa kwento po kasi nung naging pasyente ko po that time, madalas daw po siyang nagwawala. Tapos hanggang sa sinunggaban na siya. Parang hindi siya kilala.
0: Okay.
1: Ayun. Tapos nung inassess ko yung pasyente kung paano nangyari yun. Ayun. Napag-alaman namin na possible na may positive rabies. Siya sa rabies.
0: Paano po yun? Inagapan ng vaccine?
1: Yes po. Kasi once na nakagat po kasi kayo, within 24 hours, dapat po magpabaksin talaga.
0: Mahahabol po yun.
1: Mm-hmm.
0: I see. So, yun yung ilan sa mga exposure ninyo na bahagi ng inyong whether trabaho, yung advocacy. Kanina po, sa introduction, ay na-mention po natin na kakaunti lang sa mga Pilipino talaga yung may alam ng basic na first aid.
1: Yes po.
0: Mm-hmm.
1: Actually, isa rin po yun sa goal po ng organization namin na magbigay awareness po sa community.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, unlike po kasi, let's say sa abroad po kasi, ultimo elementary, they know how to call
0: 911.
1: Tapos alam nila paano mag-report.
0: Mm-hmm.
1: No? Unlike po kasi dito sa atin, nangyari po kasi, nauna po kasi yung pag-Facebook Live po kasi nila, di ba? So, yun. Tapos, tawag dito. Meron po kasi yung, let's say, na may mga tao nagmamagaling.
0: Mm-hmm.
1: Madalas po ganun.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. Ang di rin po kasi alam ng community natin na entrance na hindi po totoo na kapag ginalaw siya, lalala. Depende na lang po talaga eh.
0: Mm.
1: Kung tama yung...
0: Tama po yun. Yun po kasi yung mindset ng marami, no? Halimbawa, tumilapon sa sasakyan, tapos nandun siya nakahandusay. Ay, wag yung galawin. Baka mas marami pang maapektuhan. Baka lalong, anong tawag dito, mabali yung buto. Kasi may mga nangyaring ganun. Yeah, bigla pong hinihila, ano, yung pasyente. Pero ano po yung sinasabing yun na may instance na pwede siyang galawin at makakatulong yung paggalaw?
1: Apo. As long as na may skills, kung alam mo paano siya i-assess, paano mo siya mabibigyan ng proper first aid. So, okay lang na galawin siya.
0: Okay. Kasi, pwede po bang sa radyo, pwede po bang ituro niyo po sa amin, ano, paano siya ma-assess? Halimbawa, may isang unconscious na nakadapa siya. Ano yung pwede namin gawin na bilang hindi lang isang meron?
1: Actually, ang madalas po namin ina-example kasi pagdating sa ganun is yung sa CPR po kasi.
0: Ah, CPR.
1: Yes,
0: okay.
1: Po. So, syempre, before po kasi tayo mag-approach sa isang victim, kailangan safety first po talaga.
0: Oh, kung nasa gitna ba siya ng kalsada, hindi ka naman pwede mag-CPR noon.
1: Actually, pwede naman. Ang meaning po kasi ng safety first. For example, meron po kasi pagkakataon na kaya po pala siya unconscious kasi yung pala meron pala siya na tapakan ng live wire, ganun.
0: Ah, so, check nyo muna.
1: Kasi mahirap po kasi doon. Ito po yung madalas po nangyayari sa atin sa Pilipino. Once na merong nangailangan ng tulong. So, nandiyan po yung eagerness po kasi natin na makatulong agad eh.
0: Kala ko mag-Facebook Live.
1: Yung iba, pwede rin. Ayun. So, ayun po yung nangyayari.
0: Mm.
1: Kaya, ang madalas po nangyayari, hindi po nila chinecheck muna yung safety nila.
0: So, sabi nyo nga po, kung may nakahandusay, i-check muna kung may live wire ba.
1: Kung may live wire ba, or yung pwesto ng victim is
0: nasa gitna ng kalsada, yun nga. No?
1: O kaya, kung, for example, lalo na kung may sunog, siyempre, lalo na as bystander, hindi naman kasi tayo pwede sumugod agad-agad sa gitna ng sunog. Yun. Kasi siyempre, once na nadamay siya doon sa sunog, magiging pabigat din siya sa mga professional na din natin. Ganun.
0: Panpadagdag pa siya.
1: Oo. Ganun po kasi nangyayari. Imbis na matuwa sila, nakatulong ka, since nadamay ka, magagalit pa sila sa'yo. So, minsan may mga ganung sitwasyon na may punto na madi-discriminate ka eh. No, kasi ang problema syempre ang lagi din in-advise ko din sa mga members ko na yung discrimination nandiyan dyan. Kaso isipin nyo rin yung sarili nyo muna na dapat nasa safety muna kayo. At the same time, syempre may inuwihan din kayo pamilya.
0: Okay, ganun. Balik po tayo doon sa sinabi nyo po na pwedeng i-CPR. So, let's say clear yung safety. Let's say clear yung security ng taong tutulong. Ano na yung next?
1: So, ngayon, kung safety na, safe po yung scene.
0: Mm-mm.
1: So, i-approach po natin. Kailangan i-check po muna natin yung consciousness niya. So, ang madalas po na...
0: Kung nakadapa po yung tao...
1: Kung nakadapa po kasi yung tao, ang madalas po chine-check namin muna kung meron siyang injury sa may neck or sa spine.
0: Paano po ma-check yun?
1: So, kasi madalas po kasi nang ganun, lagi po namin iniisip na possible ano, spine injury.
0: Oh, delikado 'yun.
1: Syempre, ang kaya possible po kasi syempre, tao lang po tayo, hindi naman
0: hindi
1: po
0: na.
1: Tayo.
0: Wala naman tayo dalang X-ray, ano.
1: Opo, oh. Saka hindi
0: so, ano
1: naman
0: po pwedeng gawin doon para hindi lumalay ang condition.
1: Kapag ganun po kasi, much better po kasi na may kasama po kayo mag-a-assist sa inyo. Ayun, may
0: pag nakadapa po ba, dapat
1: Ititihaya?
0: Oo.
1: Yes po. Especially kung unconscious, kumbaga, wala, negative breathing siya, tapos negative pulse.
0: Okay, so sabi nyo po, check yung security ng area, especially ikaw na magre-rescue, tapos yung air passage, tama ba?
1: Uh-huh.
0: Kung humihinga, paano malalaman kung humihinga siya?
1: So, meron po kasi tayong sinusunod sa basic life support, yung CBA. So,
0: C.
1: Yung C is circulation.
0: Mm-hmm.
1: So, check natin yung pulse, no? Kung may pulso siya.
0: Eh, paano then, po kung maingay sa lugar? Minsan kasi, di ba, hindi mo na halos marinig yung pulso.
1: Ang pag-check po kasi ng pulso po kasi sa carotid pulse, po, dito lang siya.
0: Okay.
1: So, yun. Pakikiramdaman nyo lang po kung may tumitibok po siya.
0: Mm-hmm.
1: So, kung
0: so,
1: wala.
0: C yun. Kung C wala.
1: Kung wala po, so check muna natin yung airway.
0: Mm.
1: So, kailangan para ititingala siyang ganun. Para makita rin po kung may nakabara o wala.
0: Titingala. Okay.
1: Kasi kapag, kung pinwesto lang po natin kasi yung ulo na bagay, as is na kung paano yung position niya. Kasi yung dila po kasi natin pag unconscious po, part din po kasi siya ng muscle. So, nare-relax siya, pumapasok siya.
0: Mm-mm.
1: So ngayon kapag tiningala po natin siya ganyan, na-open po yung airway niya.
0: Kailangan itingala.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Eh paano po kung may dugo pala sa bibig? Minsan kasi di ba yun yung case din na nalulunod sa sarili nilang dugo?
1: Yes po. Kapag madalas naman po sa ganun, nire-recovery position po para mailabas po yung...
0: Paano po yung recovery position?
1: Nakatagilid naman po siya.
0: Tagilid. So, from nakatalikod, kailangan mo ng kasama.
1: Mm-hmm.
0: Paano po masisecure yung spine?
1: Ayan po. So, kapag nakadapa po siya, so, yung isa po nakapesto doon sa katawan ng victim.
0: Ah, support.
1: Para
0: may gagamitin po ba?
1: Siya.
0: Kumot?
1: Ano lang po, babatakan lang po yun sa may...
0: Damit.
1: Damit po. Iroroll lang po siya patihaya.
0: Patagilid muna.
1: Daan-daan po. Tapos yung isa naman po, nakaalalay sa ulo.
0: So ilang tao po yun?
1: Dalawa.
0: Dalawa. Kailangan dalawang tao.
1: Opo. Kaya kapag rumoresponde po kasi, mas maganda po talaga. May partner po sila lagi.
0: Mm-hmm. Pero sir... Ang ganyang situation naman kasi hindi siya yung parang, okay ha, magre-rescue tayo ngayon. Parang di ba it will always come na unprepared ang tao.
1: Yes.
0: So paano po ninyo tinuturo iyon sa Cobra? Sige nga po.
1: Bali, ang style po kasi namin, sa training po kasi namin binibigay namin is community-based. So ang gagawin namin is yung mga... Kung ano po yung makikita namin sa paligid na pwede namin gamitin as improvised first aid kit.
0: Mm-hmm.
1: Yung para mga, for example po yung splinter. So yung...
0: Splinter po ay...
1: Yung splinter po, ayun po yung stabilize para sa
0: parang
1: mga...
0: Parang kahoy pwedeng gamitin.
1: Sa mga bali.
0: Mm-hmm.
1: Yun. So kapag wala po tayong ganun, so, ang maging improvise natin, for example, yung mga kahon, ganyan, sanga ng puno, o kaya yung mga gamit ng mga kahoy na makikita natin sa paligid. Ganun po siya. Tapos kapag wala naman mga gasa, so as long as na clean cloth, yun. Tapos yung panlinis is panlinis na tubig. Ayun po yung mga basics.
0: Mm-hmm. Yun. Pero ano po yung ginagawa ng Cobra po sa community?
1: So, ang services na binibigay po namin is bilang first responder as medic and or rescuer. Lalo na kapag may mga bagyo. yun, kami sumusugod din kami sa mga bahagi yan.
0: Mm-mm.
1: The same time, security po bilang marshal and traffic aid, peace and order, mga ganyan po. Then ngayon po may nadagdag po sa grupo po namin, which is yung medical mission naman.
0: Mm-hmm.
1: Yan po. So nagbibigay kami ng mga dental mission, ganyan, optical.
0: Ba, eh gaano po kayo kadalas nahihila pag ganito yung situation?
1: Kasi actually yung grupo po namin, lumalabas lang po kami kapag sa mga important events talaga.
0: Gaya ng?
1: For example, kapag may pesta o kaya may bagyo, like nito nakaraan na mahal na araw.
0: Mm.
1: Yun. So yung mga ganong event, nakamandatory po talaga sa atin.
0: Mm-mm.
1: Kasi since kami po lahat po kasi kami may mga trabaho.
0: Oo nga po eh.
1: Ayan. Tapos ang ano lang po sa amin, ang motto lang po sa amin kasi yung pag-volunteer po kasi is anytime, anywhere. So hindi po namin kailangan mag-volunteer bilang during na magkakasama kami bilang grupo.
0: Mm-hmm.
1: So anytime, kahit mag-isa lang kami or kahit nasa trabaho, as long as natumulong kami voluntary para sa amin, pag-volunteer na yun.
0: Mm-hmm. And paano niyo po ino-orient yung sarili niyo? Halimbawa, 'di ba, sabi niyo po purely volunteer kayo at your own expense lahat 'yon.
1: Yes po.
0: Mm. So gaano na po kalayo yung mga naabot nitong COBRA?
1: Hindi ko rin po kasi masabi kung gaano na rin po kalayo.
0: May mga ilang nasaang probinsya na po yung mga napuntahan ninyo?
1: Actually po ang yung organization po namin, ako focus lang po talaga sa Bataan.
0: Ah, okay. Sa Bataan. Yes, so, lahat ng mga pangangailangan ng rescue sa Bataan.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. And how far do you see yourself helping others po?
1: Kasi for me, as long as na nakakatulong ako at mm-hmm. naibibigay ko yung servisyo ng kailangan ng community. Yun.
0: Mm-hmm. And saan ang gagaling yung ganitong passion nyo na tumulong kahit na hindi naghihintay ng kapalit? Nung bata po ba kayo, sino yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon para maging isang kapaki-pakinabang na citizen ng Pilipinas, ng Bataan?
1: Actually, parang na-influential lang po kasi ako. Ano lang po kasi, may inateran po kasi kami mga riders ng isang training ng BLSM First Aid.
0: Ng ano po?
1: BLSM First Aid po.
0: Ano po yung BLSM?
1: Basic Life Support.
0: Ah, okay. Oh.
1: Yeah. Nung 2018. So, mm-hmm. ang totoo po kasi, mahabol lang po talaga namin before, is certification para magamit na sa trabaho.
0: Uh-huh.
1: Ayun. Tapos hindi po namin alam na volunteer organization po pala siya.
0: Mm-mm.
1: And then, tinry po namin na mag-volunteer. So yun, hanggang sa naranasan po namin na may natulungan kami sa daan. Tapos naranasan din namin na namatayan kami ng pasyente habang tumutulong.
0: Saan po yun?
1: Sa Bataan din po.
0: Ano pong, I mean, anong klaseng insidente po yun?
1: Ano po siya? VA. Vehicular accident. Ayun. So, doon, kumbaga, sarit-saring experience po naranasan namin. Ayun. So, hanggang sa na-enjoy namin yung pag-volunteer, at the same time, nahahasa yung knowledge and skills namin din hanggang sa nagagamit namin sa personal life at the same time sa family namin. So, dahil doon, pinagpatuloy namin yung pag-volunteer at the same time, kung ano yung naranasan namin, ayun yung sinishare din po namin sa iba.
0: Mm-mm.
1: Para kumbaga share the blessing. At least magamit din nila sa pamilya nila.
0: Mm-mm. So kayo po ay Bataan, palibot niyan mga dagat, ano?
1: Yes,
0: na i-involve rin po ba kayo sa mga nawawala, yung mga nalulunod, sa search and rescue?
1: Sa ngayon po, hindi pa po. Pero sa ano po, pagre-rescue po namin tuwing binabaha, yun doon po kami sumasama.
0: Pag ganun, ano yung pinakamatinding experience po ninyo sa rescue sa pag sa baha?
1: Nitong last year, yung hindi ko lang po matatanda kung last year ba. At ang alam ko po kasi bumaha po yung bomba tayo noon eh. So yun, may mga incident na doon sa barangay namin na lagpas tao na yung baha.
0: Mm-mm.
1: So yun, tapos talagang kahit
0: 2025 po ba yun? Bagyong Uwan?
1: Opo yan.
0: Oh, okay. So yung malawak na baha na tinamaan ng bataan, no? November.
1: Yes po.
0: Mm-mm.
1: Ayan, so ayan po, yung time na yun, talagang wala po kami tulog. Ma-rescue lang po namin yung lahat ng residents na apektado po nung baha na halos lagpas tao po. Yun.
0: Ano pong may mga bangka naman kayo na supported by the government?
1: Yes po. Bali, nag-assist po kasi kami sa government.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Tapos after po nun, pag nalipat na po namin sa evacuation center, so nakikipag-coordinate kami sa center para ikutin po yung mga
0: kailangan
1: evacuees
0: pa.
1: Para mm-hmm. i-check yung vital signs nila. Tapos mm-hmm. kapag may mga kailangan silang gamot, so may re-report namin agad sa mga staff.
0: Mm-hmm. Pero nung nasa flooded area po kayo, ang ginagawa nyo ay inaalis sila, nililikas yung mga...
1: Yes po. May pagkakataon nga rin po na muntikan na rin po kami masama sa alon.
0: Hala.
1: Ayun. Mm-hmm. So, buti na lang po nakatali po kami.
0: Mm-hmm.
1: Ayun.
0: Medyo buwis buhay, ano, yung inyong ginagawa na pagtulong.
1: Yes po.
0: Pero what keeps you from doing those things na alam mo namang medyo merong danger on the side?
1: Naging passion na po talaga namin na tumulong talaga.
0: Mm. Ano po, paano yung ini-inspire yung mga members po ng Cobra na magpatuloy, na magkaroon ng kanyang passion sa pagtulong?
1: Actually po sa grupo po namin, hindi po namin ugali mag-inspire. Dini-discourage po talaga namin.
0: Na tumulong?
1: Di po sa tumulong. Sinasabi na po kasi namin yung realidad. Ayun. Kasi ang sinasabi po kasi namin is hindi po yung organization ang tutulong sa kanila. So, ang tutulong po kasi, yung ang members po kasi tutulong sa organization para makapagbigay ng services sa community.
0: Mm-hmm.
1: And the same time, syempre, dahil volunteer, wala kami income. So, kami ang gagastos para sa ibang tao. So, dinediretso na po namin.
0: Kaya yun yung sinasabi nyo, dinidiscourage
1: yes
0: nyo.
1: Huwag
0: kayo sumali kasi wala kayong mahihita, parang gano'n.
1: Kasi doon po na namin tinetesting psychologically na kung talagang gusto ba talaga nilang tumulong or gusto lang nilang
0: parang
1: sumali.
0: Yung dating yung unang yung motive, magkaroon ng certification.
1: Opo. Kumbaga, doon ko siya binabasa doon po eh.
0: So, dito, napapatunayan na talagang, gusto talaga niyang tumulo kasi wala namang mahihita eh. Mm. Una, may istorbo ka sa oras. Pangalawa, yes, ikaw yung gagastos. Pangatlo, baka magalit pa sa inyong pamilya mo kasi imbis na ikaw, kinikip pa yung safety mo, yung sarili mo, safety ng pamilya mo, ibang pamilya iniisip mo, ano?
1: Yes po. Ngayon po, madalas po nangyari sa akin.
0: Ayan. So pagkatapos po na patunayan na nila na willing to be of help, ano pong tulong naman din ng Cobra?
1: Ayun, so bibigay po namin tulong.
0: Mm-mm. Meron po ba?
1: Naibibigay po namin tulong kasi sa mga members, lalo na pag nakikita namin yung talaga tumutulong sila. For example, may mga members po kami na walang trabaho.
0: Mm.
1: So, kapag may mga kakilala kami or connection na nangailangan ng tao. So, ni-introduce na po namin. Kumbaga, binabakapan na po namin.
0: Mm-hmm.
1: The same time, syempre, sineshare na rin po namin yung mga skills and knowledge para magamit din nila sa pag-apply din.
0: Mm-hmm.
1: So, doon kami tumutulong.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, kung sakali na for example, may mga nagkaroon po ng sakit or nangangailangan talaga financially.
0: Mm-hmm.
1: Kung kaya naman po namin tumulong, so why not? Tutulungan namin. Ganun po. Pero syempre, yung pagtutulong namin, galing din po sa sarili ng bulsa.
0: Parang masasabi mo na it's a brotherhood.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Dahil nga hindi lang kayo mga rider eh, no? Mga talagang tao na very much willing to be of help to others.
1: Mm-hmm.
0: Paano po kung halimbawa yung, kasi sabi nyo nasaba kayo sa medyo intense na situation na it would also risk your lives. Paano po kung may isang member na napahamak o habang tumutulong siya ay na-aksidente rin o nalunod rin? Did it happen?
1: Sa ngayon po, wala naman po nangyari sa akin. Kasi before po kami sumabak po sa isang operation, so nagkakaroon po kami ng rebriefing after ng briefing namin from government. So,
0: nagkakaroon ng
1: rebriefing
0: another also. Briefing yes, para po. Sa inyo. Oo.
1: So yun. Kasi ang, ayun nga po, tulad po na nabanggit ko before, top priority po namin is safety po muna namin.
0: Mm-mm.
1: Ayun. Kasi, syempre, volunteer lang po kami. Wala rin, di naman po kami, syempre, wala
0: walang
1: po kami
0: allowance.
1: Mm-mm. So, yun. Kumbaga, okay lang na tumulong tayo sa ibang tao. Pero, syempre, kailangan safe muna rin tayo kasi once na may nangyari sa atin, tayo din kawawa. Ayun ang lagi kong pinapoint out sa kanila.
0: Yeah. Pero pagka nangyari nga po yun, anong...
1: Pero if ever na talagang may nangyaring aksidente, so doon po papasok yung magiging usap po between ng organization namin with the partners po namin.
0: Like?
1: For example po sa MDRRMO po. Mm-hmm. Sa isa sa bayan po ng Bataan.
0: Mm-hmm.
1: So yun, if I'm not mistaken, binigyan po kami ng parang support pagdating sa ganun kapag if ever na may mangyari po sa amin.
0: Oh.
1: So magbibigay sila ng support po sa amin.
0: Mm-hmm. Syempre naman kasi 'di ba?
1: Yes po.
0: Di lang naman oras niyo yung ibinigay ninyo. Syempre yung you will risk your life in helping the people. Pero it's not to discourage naman yung mga tao na talagang gustong tumulong. Kundi, syempre, isipin din yung tulong din, yung ayuda sa mga tumulong. Hindi naman tayo nakatingin doon sa price dito, yes, ba? Pero yung goal naman talaga ay tumulong. So, sir, ito pong COBRA, ano-ano yung mga... sinasalihan ninyo na activities sa organization at paano nyo binubuo yung project?
1: Ayun po. So,